panahon ng mga safety measures na magpanalipod sa mga estudyante o makahatag kanila o kasiguruhan na magkapadayan sila sa ilang pag-eskwila na walay kahadlok. Ang maong hitabo, nagpahinumdom sa kamahinungdanong sa hugot na seguridad sa mga eskwilahan aron mapanalipdan ang mga estudyante magtutudlo og tibuok school community. Nalukad gigan sa Bago Farm Schools ng radio. Alang sa sibiyan ang mitinumdan sa mga labas ng tinood ng mga balita. Matagkaruro ko niya. Tinesi Hondas, 30 Utso. Boom!

0: nakahimo og dakong upset ang Filipino boxer nga si Alex Santisima Jr. Humania. Gibilde pinagi sa 8th round technical knockout kung TKO ang kanhi world champion nga si Yukinori Oguki. Ani itong Domingo, Agosto 16 sa Kurakuen Hall sa Tokyo, Japan. Misunod sa mga panagsangka si Santisima isip underdog apan napamatudan niya nga dili siya angay pakiminuson. Human niya mapilde ang veteranong Japanese fighter. Hapit patas ang ilang away sa unang mga round. Diin pareho nga naghatag og kusog ang mga suntok og sa duha ka mga boksidor. Sa pagsunod sa ikawalong round, labaw og usa ka puntos si Santisima sa duha ka titulo ka judges sa scorecards. Gipakusgan dayon sa Filipino boxer ang iyang tempo og naka hapak og kusgan nga right strike nga nakapaluya kang Ogone. Bisan pa niini, mibawi ang Japanese fighter og nakapadayon sa iyang mabugat nga mga exchange. Wala magdugay. Nakapahapak pag-usab si Santisima og sunod-sunod nga body shots isunan sa ligon nga one-tooth combination nga may atras kang Ogone. Tungod niini, ipadulong ang referee og gihunong ang away sa oras nga 1 minuto og 8 segundo sa ikawalong round nga naghatag kang Santisima sa impresibong TKO victory. Matud sa Sunman Promotion CEO nga si GC Manangkel, maayo kayo ang performance ni Santisima og klaro nga nakita sa ring ang resulta sa ilang preparasyon uban sa iyang mga coach nga si Michael Domingo. Posible usab nga musulod si Santisima sa world rankings human sa iyang maong kadaugan. Sa wala pa ang ilang panagsangka, si Ogone anaa sa number 6 sa WBO, number 11 sa WBA o number 12 sa WBC Super Bantamweight Division. Ang 38 anyos nga si Ogone bago pa usab nga nakadaog pinagi sa unanimous decision batok sa kanhi Unified World Champion nga si Marlon Tapalis niya ito nga Abrel. Uman sa mga upset victory, bilambo ang professional record ni Santisima nga ito sa 14 kadaog, 2 kapilde o 8 ka mga knockout. Samtang nahulog ang record ni Ogone nga ito sa 24 kadaog, 5 kapilde o 3 kadraw, lakip ang siyam ka knockout. Usa kini ka dakong kadaogan alang sa kang Alex Santisima Jr. nga posible nga mahimo nga hagdanan nga ito sa mas dagko nga oportunidad, lakip ang pagsunod sa world rankings o pakig-away alang sa mas taas nga posisyon sa super bantamweight division.
1: Andos Balita. Andos Balita. Balita. Balitang Sports. Andos Balita. Andos Balita. Balita.
2: Health News. D3Bio.
3: Ako si Ninita Gandalaw na ay Edlisto. Dako ka ayong tabang ang D3Bio nako. Human sa duha ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
2: D3Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Mapalit sa mga butika. D3Bio.
4: Mga ka D3Bio, ako si Jean Paul Generoso.
5: Ako na usab si Dr. Miloy. Ako nang hinaot nga nainom nyo na ang inyong mga D3Bio.
4: Unsalan ba jud ang inflammation? Ang inflammation, susama ra sa gi-quarantine ka. Pero sa sulod sa atong lawas. Kung quarantine ang usa ka lugar, unsa may buhaton, di ba? Ginakuralan.
5: Kuralan yun.
4: Unsa pa yun ang gibuhat sa sulod? Gitambalan ang mga na-injured nga parte. Gipangita ang hinungdan sa impeksyon o virus, mao'y hinungdan ana. Mopod na ang impeksyon. Sa sulod sa imong lawas, gikuralan kini sa itong immune system ang injured nga parte sa itong lawas. Aron dili mo kuya na pa ang inflammation sa laing parte.
5: Normal ra, na ay gahubag, na ay samad. Kalitrag ni pula ang palibot o unsa paliha.
4: Kanaugod ang gitawag nga perimeter fence sa lawas.
5: Inflammation or paghubag, proseso ni Sir GP, mauna kung vitamin D3 ra ang imong imno, ang inflammation sigurado jud na. May inflammation gyapon nga may tabo. Kay siyempre, active niya ang imong immune system. Pero kung may BCO, tapos dugangan og D3 nga naas D3 bio Sir GP, may posibilidad jud nga walay inflammation nga mahitabo.
4: Or kung naaman gani inflammation, limitado ra.
5: Kapin pa kung ang hinungdan sa inflammation is kagaw,
4: kana.
5: Kung naa kay BCO Sir GP nga naa sa D3 bio, wala na inflammation nga mahitabo. Kay nga naman, pagsulod pa lang sa kagaw, na-neutralize na.
4: Gipatay.
5: Wala na joy inflammation nga mahitabo, kay patay naman ang kontra.
4: Napungga na ni monoglycerides, ni monolaurin, ni ni Monocaprin o ni Monocaprilin ang infeksyon. Muna yung rason nga nung limited ra ang inflammation.
5: Kanabang dili pud ka masubrahan.
4: Oo.
6: D3 Bio. Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye, mao kini ang ako ang sekreto.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio.
4: Adunay mga factors nga makatrigger sa inflammation. Una, kanang obesity.
5: Mao'y
4: kapataas sa imo ang inflammatory rate.
5: Mao'y gitawag nga long-term inflammation, Sir GP.
4: Sakto. Muna'y rason nga dapat mag-D3 Bio juta aron malikaya nato ang chronic inflammation. Ang dugay nga inflammation kay bisag unta maayo ni siya sa lawas, dili na hinoon. Lain na ni siya.
5: Kay man, mao'y mamahimong hinungdan sa daghang sakit or balatian. Secret killer dyan na ang inflammation or kining paghubag, Sir GP. Tanawa pagod ng naay cancer, pakwai sila og inflammatory markers. Taas kayo na ang ilahang mga inflammatory rate.
4: Daghang inflammation markers. Kung ang sobra sa ato ang katambok, labi na dyan ang visceral fat, giila sa atong immune system nga kaaway.
5: Kung maghinahinay nagtubo ang imong buyon, dako dyan po ang tsansa sa mga inflammation sa sulod.
4: Yes.
5: Unya, katong mga buyonan diha, hinahinay na taon mong inom og ditribayo para makurek ang mga inflammation sa sulod. Sir GP, ang chronic inflammation nga nahitabo sa atong lawas, mamahimo dyan cancer, heart disease og even brain inflammation.
4: Correct. Tsakto dyan na.
5: Samot na dyan kung stressful ka ika. Unya, daghan pa dyan ka ginahuna-una. Ang problema, Sir GP, the more ka nga na-stress, the more po ang imong kaon sa mga kontra.
4: Ay!
5: Kinahanglan unta imong huna-unaon nga kung stress ka, mas mo kaon ka sa mga healthy nga mga pagkaon nga daghang antioxidants. Inom po dayon ka og ditribayo. Sir GP, basta may mga tis, mga inflammatory response nga nahitabo na sa atong lawas. Arthritis, inflammation sa joints, indigestion, bisan sa rheumatoid, asthma, may inflammation po na nga nahitabo sa lawas, sinusitis, prostatitis, kung sa mga lalaki pa na, kapin sa tulo ka bisis, ang pagpangihi sa gabi istorbo kais katulogon, Sir GP.
4: Masong prostatitis na na.
5: Prostatitis or inflammation sa iyahang prostate. Iditribayo na nila, Sir GP.
4: Kana! Wa na tayo oras, Dr. Mel, so time to say bye-bye na. Hangtod sa sunod na po nga pagsibya, ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ako na sab, si Dr. Mel Oy, mayong pang lawas ipadayon.
4: Dili abusuhon.
2: D3 Bio.
3: Ako si JM. Ako jud kay tabang no ang D3 Bio tungod kay mas gipaligo niya ang akong maskilo para sa akong adlaw-adlaw nga buluhat sama sa pag-ehersisyo.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
7: Ako si Inara. Tajud kayong akong blood sugar. Ako ang gisulay nung inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahinahinay na balis sa normal akong blood sugar.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News.
1: Andos Balita. Andos Balita. Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 8:21.
1: Andos Balita. Andos Balita. Balita. Balitang Showbiz. Andos Balita. Andos Balita. Balita.
0: Kini musunod nga Balitang Showbiz, gendos ka nato sa Ayos Sabon Beauty Soap. Abago sabon nga pampagwapa, skin friendly, organically blended. Ayos Sabon Beauty Soap, pampagwapa nga delisig sa panit. Makapaputi, makapahamok o makapahamis sa panit. Ano na ba kida oil nga nagdala o vitamin L-tisin collagen, manotrains nga mo'y mupaputi o mupahamis sa mong kotis naturally. Dere sa tayasan, mapalit kini sa Curie Pharmacy o IX Pharmacy. Sayong mapalit kinis sa Butika Gel o Loren Drugstore. Epar Motors Himalalod, nagbaligya sa mga baratog, pulidong sikanhan ng mga motorsiklo sama sa Kawasaki, Suzuki, Honda HG o Yamaha. Karun, aduna sila pinakabagong klase sa mga motorsiklo ng maong Kimco, Euro Motors, Motorstars o TBS. Nagbaligya sab sila sa mga brand new sikanhan ng mga pisa sa motorsiklo. Epar Motors Himalalod, nimutang diha sa Main National Highway, Barangay Mambaid, Himalalod, dulo sa crossing Balaas, Gipanag-Iaw, Ginumala, nila ni Per Garapel o Gina Garapel, o ban silang anak ka si Doy-Doy, o sa Paris ni nga si Bing, samtang ilang mga maayo, o banggiitan ng mga mekaniko, maus sila si Jan-Jan, J.B. Lowell, Tope, Virgil o Bert, alang sa barato, o pulido ng mga motorsiklo, Epar Motors, Himalalod, ang tubag niya na mga kahandos.
1: Handos Balita. Handos Balita. Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 8:23.
1: Andos Balita. Andos Balita.
0: Karon sa kompleto ng detalye sa ito ang Balitang Showbiz.
1: Balitang Showbiz. Handos Balita. Handos Balita. Balita.
0: Okay, magandos. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Mayu, butay, babutay, babutay, babutay, babuntay. Welcome sa itong segment, ang Balitang Showbiz. Okay, magandos. Kumusta mga itong morning karong? Kumusta nga feelings? Imaong morning. Iha, sa tagsa-tagsa na ito ka mga kasing-kasing. Unsa man, malipayon, magulanon, mabugnaon or mainito. Sama sa panahon karon nga medyo mainiton. Sige, sa itong balitang showbiz na maglangay kay nalangay na ta. Mas daghan pang kilig o romantic moments ang gipaabot sa mga fans sa tambalan nila ni Coco Martin o Julia Montes sa mga umabot nga episode sa sikat nga teleserying Coco Martin's Sigabo. Sa mga behind the scenes photos o teaser video nga gipagawa sa production, makita ang ilang mga karakter nga sila si Gabo nga gidala ni Coco Martin o Sam nga gihulagway ni Julia Montes nga mas nakaduol pa sa usag-usa. So sa ka-eksena, makita si Gabo nga nagatiman kang Sam human kini masamdan nga naghatag og mas romantic nga kahimtang sa ilang istorya. Mas exciting usab ang ilang sunod nga pagkita human sa sunod-sunod nga tensionado o nakapahadlok nga mga engkwentro tali kanila. Sa istorya, napadpad si Sam sa komunidad ni Gabo human sa usa ka makapugong ginhawang panagsangka abatok sa usa ka grupo sa sindikato. Dinhi mas mailhan pa nila ang personal nga kinabuhi sa usa ka samtang magpadayon si Gabo sa iyang mga misyon batok sa mga kriminal. Ang Coco Martins si Gabo ipasalida matag Lunes hangtod sa Bernes alas 8 sa gabi sa All TV 2, TV 5, A2Z o Kapamilya Channel. Matanaw sab kini pinagi sa Kapamilya Online Live sa YouTube o Facebook ingon man sa I Want. Samtang iusab ka pelikula ang gikatagda nga buhaton ni Coco Martin alang sa TV5 nga gilauman nga magsugod sa dili madugay. Busa alang sa mga Coco Jol fans, mas daghan pang kilig, aksyon o romantic moments ang angay abagan sa mga umaabot nga episode sa Si Cabo. Nagyaka mo diya mga fans ni Coco Martin o ni Julia nga gitawag o Coco Jols. Kamudian nga mga Coco Jols ha. Hulat ramo kay daga pang mga romantic moment. Ay ino nga maat nga no ino nga makita kay kay ang uban nga mga tandem nga wala naman to katong Katner. Aldab. Uban pa nga mga tandem-tandem. Sao na rin eh. Mga paris-paris-paris yun sila mga bayan. Yan ay mga ngalan. Yan karon pinaka-latest mo na ning Coco Jols. Uban niya, ang ilang tandem, murag ilang paborito, dili Coco Jols kung Coco Melo. Paborito, Jod, nilabi na Jod kay Singabot ng September 1. No? Ato nga mga higala niyang mga coconut farmers. Kana kay Jun na Malawos man ang ginaingon nga Malawos man ang Katnil Alda bo pa ng mga tandem mabot panahon Malawos man ang Coco Jols apan ang coconut adi Jun na. Mga matay man ang karaan nga mga tanom nga coconut gihapoy mga binhi nagyapoy lain nga binhi nga musunod nga mahimo gihapon coconut. Wala mga bagbagandos nga pitang mga coconut farmers kaya ito ang pagpakigbisok pakigbuhi pagtanom o coconut medyo na mga laos managin mabot ng panahon nga malaos ang Coco Jols apan ang coconut dili good mga bagbagandos managin na yung pato mga bay kaunsa ko nga bahina sa lobe nga karong panahon na pinaka-importante managin na pato nga kung ang magbarog ang lobe mauna'y bahin sa lobe nga pinaka-importante apan kon matumba na ang lobe mo po na ibahin sa lobe nga wa'yo'y gamit tungod kay ang tanang bahin sa lobe magamit gikan sa gamot ngadto dito sa iyang uyok gamitanan dahil gamit abang ka ng bahina di nagyod magamit unsa man eh Munig, parte sa lobe nga importante samtang buhi pang lobe, labi nagtaas kayo ng imong lobe, muna pinag-importante gamiton. Apa yung katumba, wanag yung gamit. Muna ang parte sa lobe nga hakha.
8: Nasa mod!
0: Kamagandos, mawag ito ng balitang showbiz.
9: Balitang showbiz.

0: Balita. Balita.
1: Oras sa Pilipinas, alas 8:31.
0: Andos Balita. Andos Balita.
1: Balik ko tagala City mga balita. Abot na alas 8:31 na una itong balik mga City. Sige mga balik, itong atak na. Gendos ka na ito sa Bus Abloy, Bulkan Asing Siap. Mabulkit sa ligid, umalenta sa inong mga motorsiklo. Nimutang diya sa Manas Unang Highway, Barangay Batong Tayasan. Asa at man sa kursing sa Batong Elementary School. Bus Abloy, Bulkan Asing Siap. Gaya pa nag-iog dumala nila ni Jose Edison Abatan, Bus Abloy. Okay, tapos mo na. Gaya pa nag-iog ni Jose Edison Abatan alias Bus Abloy o Maray Luisa Abatan.
0: Balita.
1: Okay mga bay, doon natin sa pagkadyon lang. Okay, doon ay ilan na doon ay bitawag mga bay. Kisa ito yung bitawag na ito. Okay, ah, si Boss Din daw, Boss Dins. Hala, balik kung tawag Boss Dins ha. Kay pasili ka nagtabi. Pag ko Boss Dins, butong wala ko matubag yung tawag Boss Dins. Atos Bon, Boss Din daw, Abrencilio Vlog. Hala, balik tawag Boss Dins. Ayan na, naminaw dyan ay. Naminaw dyan si Boss Din daw kay pag ina ito nga, balik tawag. Kuhan mo din siya. Okay. Okay, hello. Good morning, Danny Bobos Dance. Good morning. May buntag din yung boss.
2: May buntag sa diya, kadibo. Ay, kamusta naman ang katilingban karon? No? May niton yung gayo. Kagahapong adlaw ni Kalit Nagulan. Yan ang wala. Arapod tayo. Ando, in fairness, kayo. Dapat mulain yun siya. Kaya para po mabasbasan po niya po ang mga pananom diri si Chuak ng Abukay.
1: Mm-mm.
2: Kumusta naman ka, idol?
1: Okay, nagyapon. Gwapo ba sa wailang tupan?
2: O, oh, gwapo mo yung taulo. Kasi yung sidlak niya itong ulo. Kainip pa kainip pa na. Sidlak pa ng ulo. Ada, oo, kanindo yung gayo, oy. Ada, kanindo yung gayo ng Star Radio. Okay, nakapaminaw yung kanyang pamusil bito dito sa Buanga. Basta may Ateneo University, no? Uy, kaya kayo po itong mga matay. Pero sige, ada, kayong saon tamay. Yung naanaramugun ang kinabuhi sa tao. I hope nga, doon na po yung justisya. Napalagay nimo idol Ronnie Vine, unsa jay mga panghitabo nga motibo ni ato oy?
1: Ako ang butang sa kung hauna o palagay. Ato nang maghulat ra tabos din sa maong investigasyon sa kapolisan kun unsa gyud ang tinuod nga hinungdan sa maong panghitabo kay lisod man nga maguna itong huna-huna.
2: Bitaw ato yung hulaton ng kuano yung sa justice ato no sige ra okay mo na isakto ga si Biano ma the best dud gayo ang Star Radio kay ngano kani nga tuwa mga staff karon diri no so nindot gayo kay maghulat kun sila usay sakto nga balita mo na update mo na isakto yung maghulat mo na Star Radio guys so paminaw jud mo Byroni ni na de de pesubo day nga mga balita karon no nga tuwa day haligi ilaw sa tahanan nga siya Yaya Basing Calderon Abuli yani panan sa laing kalibutan kagahapong adlawa unyang iyang haya karon niya diri sa panimalay sa barangay Magtuaw at bang jud diri sa may chapel diri sa unahan ba kani bitong paangat ta ingon dito sa Kamyon Bimbol Roberto kinaman tay at bang dito sa Solbola Sabas biton nga kaning kapilya no kaning kaduang kapilya nga cute diri jud ning tapita giawag ang kaparentian og kahigalaan ning Yaya Basing Calderon Abuli yang iyang haya karon na adri gipa himutang sa iyang panimalay onya giimbita po ang ato ang mga kahigalaan ning Yaya Basing og kaning kaparentihan paliyog sa pagbisita o pagditok sa pipila ka pulong alang sa pahulayang dayon sa tuang igsuon karon nga gikuha na sa tuang labaw makagagahom. I hope na ma-in heaven siya guys maka-adto siya sa paradise sa atuang labaw makagagahom. Okay guys, gondolins guys mga Calderon family o Abuli family o ni nga labi na sa tuang barangay gagawa si Jubilin Alcontin o siyang pamilya gondolins ninyo o mayang buntag ka ninyo o niya dili pa na niya rin doon kayo nagkadagyan na nindiri oy naminaw sa Star Radio si Amay o si Josephine oy ninyan na doon sila kay Grip Yami oy kinaminaw po mi o si Reggie kuhan oy Hero Diaz oy grabe yung kaayo kanipos di kay galanog-lanog yun halos na ang tanang panimalay diri guys si John to at mag feed me no naminaw po galagubo yung speaker o kani si Ricky Gabotiro nindot yung kayo o niya ako appreciate ako siyempre nga to ang pinalanggang relative sa kuang wife nga si Chuna Tirano Bahandi nga nato ang incoming barangay kapitana sa poblasyon. Pero ambot og manayon ba ning eleksyon? Ginugdugong mga dili. Paita juga sige nagpagumpanya ani niya. Dili le may man diyon ba?
1: Bakulat niya punta po kay samtang ang Senado Kongreso busy sa paghimog balaod pagpuspon, ang kumilek po busy po kayo sa pagpangandam sa mga eleksyon.
2: Abitaw ba? Mas maayos na maghulat yun tayo dito sa Pasagat Broadcast. Oy, muna nindo sa studio kay nga no, be honest and be honest. Nindo yung kayo si Byroni Bay, basta sinaw ko, no? Na ako. Ayaw po tayo katawin yun. Ang tingin sa tao, tingin sa tao sa tanay, kaya iyan na Ian Tirano diya sa may barangay Kabulutan. Ko si Nunyut ko. O si tawad po kay Nunyut ko no sa mga Sorinyo family, Bansuila family. And ingon man sa toang mga kasilinganan diri sa may barangay Magtuaw. Si tawad po rin kay barangay Gagawa Juvenile Condren o si Bitsabe. Koy Bias no. Si tawad po rin mo diya. O kay Yaya Amay kay Ruben Aquino kay Wendelin o sa tanatanang Aquino family kay Ruby Jean o Princess Aquino. Si tawad ninyo tanantanan. Aurigay kay Jaguar Gondolensa Yoyo Tonyo Jaguar kay ni Panaw na ang imo ang amal sa kinabuhi. I hope magmalipayong yapon ta ato yapon na ila, ampo sa labang gagagahom na makaluklok siya dito sa tiilan sa tuang Ginoo. Nanukad diri sa may sitio Kangabukay. Wow, the best. Kini ay yung alagan sa kanginan Kuya Denso Ati Carla ng Tayasan. Good morning, good morning, good morning. Back to you, Idol.
1: Okay mga bay, mauto si Boss Dendo Abrensilio Vlog. Ang itong nga nakauban karon ron ng attack na nakabutagod sa itong katulamanon ang Handus Balita. Salamat ha, Boss Den sa update niya. Always kanunay nga naminaw yun sa Star Radio niya. Halos tanan nga mga balay dihadapita sa Magtuhaw nakatutok sa Star Radio Tayasan. Sige, atong oras. Oras sa Pilipinas, alas 8:37.
0: Balita.
1: Pagandos kini mga tulumanon ng Handus Balita, dungan kini nga inyo madunggan sa tulog ka mga sibianan nga mao ang 98.3 FM Star Radio Tayasan, Bago Farms Call Star Radio o Betel Radio Canlaon City. Makita o madunggan usab kita sa tibuok kalibutan pinagi sa Facebook page nga Star Radio Tayasan o website nga www.starradiotayasan.weebly.com. Sige mga bay, unya always po sa kanunay nga naminaw atong higala atong kauban kanhi nga barangay secretary Dris sa barangay Kabulutan mga bay nga mao si Ma'am Lelebek Librelia diha sa prensa. Kauban ni Boss Dendon Librelia nga iyang bana naigugmaon sa usag-usa ni silang duha si Boss Dendon og si Ma'am Lelebek Librelia taga prensa. Good morning, diyan ni mo Ma'am Lelebek. Og Boss Dendon nga namino karon ilingatag na kabutagon diya sa City Prensa ito nga barangay sa Kabulutan. Okay, arata sa mga dinalian na lang ato ng paspasun ha kay Apiki na ato nga mga panawagan.
0: Ronnie Librado. Ronnie Librado. Handus Balita. Handus Balita. Public Service. Balita. Public Service.
1: Okay, karong Bernes, mga bay, pahibalo karong Bernes. Ipagayon ang agitawag o Youth Talents and Cultural Nights dayon Groveyard Band Motokar diya sa Tayasan Boulevard. Bahibalo ini mga bay at mabtikon nga Lido sa Tayasan si Lido Channel Initio.
0: Ronnie Librado. Ronnie Librado. Handus Balita. Handus Balita. Public Service. Balita. Public Service.
1: Samtang pahibalo gikan ni HRMO to og Peso Manager Cross Ramirez nga pahibalo mga bay nga og mga adlawa Agosto 20 laisab nga Ewells activity ang may tabo diri sa Tayasan mga miyembro sa SSS diri sa Tayasan og la mga kasikbit nga kalungsuran hala arimo diri sa Tayasan diya sa Tayasan Cabaret Court og ma Agosto 20 gikan sa alas 9 ngadto sa alas 3 sapon kay Ewells activity na sub sa SSS.
0: Ronnie Librado. Ronnie Librado. Handus Balita. Handus Balita. Public Service. Balita. Public Service.
1: Okay, padayon nga nagpahibalo mga bay si Mayor Bimbo Berto naghangyo sa tanang mga ginikanan ngayon nga mga kabataan nga nag-edad sa 5 ka bulan pataas sa lapabakunahan na mga bay kaya ka naman nga bakuna nga nga gitawag siya Mr. Sia o ligtas, tigdas, proteksyon na batok sa mga bata para di matakdan o matapdan sa mga sakit. Ay, but go, oh, anang mga fake news nga may katapos sa social media, duol mo sa mga kasaligan, sa mga doktor, kay ilan ang profesyon ng mga bay.
0: Ronnie Librado. Ronnie Librado. Andos Balita. Andos Balita. Public Service. Andos Balita.
1: Sige niya, lepahibalo. Pahibalo po mga bay, ha? Nga karo nga September 1, no? Medical mission alang sa 7 ka mga barangay, sa 300 ka mga mag-uma o glabi, nga nasikop sa Chida. Mone nga mga barangay, bago maglihid, dalaopon, ginkalaban, pinalubngan, banga o pinukawan. O niya, ipagayon ni Dries sa Tayasan Government Court. O niya, ipanglista na ni Sir Daryl G. Imperado ang muapil sa mga kalihukan.
0: Ronnie Librado. Andos Balita. Andos Balita. Public Service. Public Service.
1: Agosto 28. Psychiatric consultation diha sa Tayasan Primary Care Facility. O ba ni Dr. Yap, muna ka ito nga doon ay problema nga kuno na muna maglain ng panghuna-una. Ugot sa ba, ang mga angay, ng mga doon ay mga kasakit, gihambin. Hala, pakonsulta mo ni Dr. Yap karong Agosto 28.
0: Ronnie Librado. Andos Balita. Andos Balita. Public Service. Public Service.
1: Sige, o gumano itong mga higala, mga bay maghandos sa good morning sa itong mga kaigsunan na naminaw karon, nining takna ng kabuntagon, okay? Doon up to a job fair karaban po diya mga bay, diha sa Kanlaon. Ug mga adlaw mga bay Agosto 20 ni alang sa dugay impormasyon kay sayuran adunay man tay gi-share diha sa tuwang FB page sa Star Radio Tayasan gikan sa Piso Negros Rental. To pasalamatan di ay si Ma'am Virginia Valencia nga nanawag nato gahapon adlaw kabayan sila nga job fair caravan adiya sa Kanlaon. Duna sila job fair caravan mga bay Agosto 20 ug mga adlaw diha sa Kanlaon. Ni alang sa dugang impormasyon kay sayuran bisita alang ang Piso Negros Rental nga FB page sa itong nag-share sa Star Radio o Ronnie Librado para nga makakuha mo dito sa kompleto nga detalye.
0: Ronnie Librado. Ronnie Librado. Andos Balita. Andos Balita. Public Service. Balita.
1: Public Service. Yeah, good morning dia din ni Ma'am Aliho Chiche. Ito nga higala dia sa TTM yun. Yan doon na mo iguba nga cellphone. Hala, dada diya. Kaya palito na ni Ma'am Aliho Chiche. Gawas nga mahalin pa yung gubang cellphone. Makapapavideo pa mo. Makapapaplix pa mo. Makashout out mo kay vlogger po ni si Ma'am Chiche. Na, sige. Niya, sa tanan lang nga naminaw ron. Mga bay, maghandos na tanan ito. Makaigsunan nga daghan ni sila dyan nga naminaw. Sa Star Radio, gani. Good morning po din sa mga bata-bata diya ni SB Levin Gabate o di ba Franco Gabate ang kanunay nakapaminaw na Kasta Radio sa imbuntag ba makamatatakay naglagubo na yaw-yaw na si Bayeris Radio. Labi na gitong diya nga mga bata-bata ni SB Levin nga maoy tigtagan siya nga mga baboy diya sa iyo kaayong lagubong Star Radio ganihan nga alas 4 sa Kanlaon. Sige, sa tanan-tan lang yun nga naminahatur nga pirusuntan lang yun nga nakadungog. Good morning lang yun. Gikan rin sa Tayasan nga ito sa Tibo Kalibutan. Pinangguluhan diyan nila ni Mayor Ben Roberto, Vice Mayor Nonong Roberto Jr. Tanan nga mga SB. Tanang empleyado sa munisipyo. Pinangguluhan diyan nila ni HRM Oto. O Peso Manager Chris Ramirez. Municipal Executive Private Secretary Ari Ayan Bilirin. O isab ni Congressman Emmanuel M.M. Limkechong Iway. Board Member Rasta Serion. Governor Checo Sagarbaria. O Dres Tayasan, si Tayasan Care Coordinator Boss Di Boy Hinoo. Tanan-tan lang yun, arawai mahay, tanan lang yun na minaw. Kaya itong oras. Oras sa Pilipinas, alas 8:44.
0: Andos Balita. Andos Balita. Balita.
1: Maukad to ang kinatibukan sa mga nagbagang mga balita karong adlaw sa ngalan sa kinatibukan puwersa sa Star Radio Tayasan. Pinangluhan sa tumabtikon nga station manager nga mao si Bus Ayan Haniel Hato o ban sa tong teknisyan nga usa-usab kadidche nga si Bayray Sorenyo. Daghang salamat sa inyong nga pagpaminag, may bunta pag-usab ka natong tanahan at angi kayo musunod na ang tulumanon ni Dok Ramil Oy nga kasayuran sa mga panglawas. O humaniana karong alas 9:30 musunod si Madam Maria Bungangira sa morning pass Lazada.
0: Handos balita, handos balita.
1: Uban sa tumaptikon nga mga reporter nga mao sila si Handos 38, Boyag Slabio Grenal ug Handos 42, Handos Icon. Kini ang inyong tigbalita, Handos 98. Bayro ni Bay Librado, magbilin sa kapanulti on nga kinayon. Mga Handos bisan kabus kaman apan kun maayo ang imong binuhatan, sikat ka sa katilingban.
0: Ronnie Librado. Ronnie Librado. Handos balita. Balita. Matag hantok sa orasan at dunay mga panghitabo sa atong kalibutan nga mugna sa kinaiyahan. Apan adunay mugna sa mga taong daotan nga angayan ninyong masayran. Usa na mugna kining ma

0: Campus Balita.
1: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
2: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
3: Feel the music, Star Radio.
4: Oras sa Star Radio, alas 8:46.
5: Kasayuran sa maayong panglawas.
6: Hindi laging makulay ang buhay at hindi laging madali. May mga araw na pakiramdam mo ang lahat ng laban ay para sa'yo. At may mga araw na nawawalan ka ng pag-asa. Normal lang yan. Walang perpektong buhay. Walang perpektong tao. Lahat tayo may pinagdadaanan. Kaya, hindi mo kailangan makipagsabayan sa iba. Ang mahalaga ay matutunan mong bumangon. Kasama ang DTX Coffee Mix na gawa sa natural na sangkap, katulad ng Ampalaya Leaves, ni Sugared Cane Extract at Chia Seeds na nagbibigay benepisyo sa ating kalusugan. Mabibili sa Clinica de Alternativa Medicina and Wellness Center, sa Shopee, Lazada at TikTok, at sa mga butika malapit sa inyong lugar. Huwag kalimutan na magpatuloy, magtiwala sa sarili, at hindi mawalan ng pag-asa.
5: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, kun todos recados sa paghatag ug sakto nga kasayuran ug giya. Mahin sa tuang maayong panglawas. Mamati ug apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw kauban ang atong mga health experts. Ug karon ania si Doc Hans Lim Nulo. Kasayuran sa maayong panglawas.
7: Mga pinaka pagbuktos sa agama, DTX Coffee Mix.
8: Mga ga-DTX, ay mga ga-Didribayo, hello, hello, hello, Osaka Mahimsogon, ay, bungahon nga adlaw ha. Welcome, welcome mga higala sa bago na usap ng edisyon ng atuang programang Kasayuran sa Maayong Panglawas. Hello sa itong mga viewers via Facebook Live. Asa man na ba ito itong pagsimbya karon? Then of course, may pagbamati usab sa to ang mga solid nga mga listeners nga nag-tune in karon mga higala sa ilahang mga radyo o mga paborito nga mga simbyaan. Usbo na ako sa gyapon yung magkauban mga higala Doc Hans Lima nalo sa inyong mga simbyaan. And hopefully, nainom na, natumar na ang DTX 500. Nainom na ang D3Bio. Ang nakakapi na, Doc. Yan. Wala yung pinakapansyada mga higala, no? Life begins at coffee. Pagbata na to sa bundag, number one, yun nga. Atong ginaasikaso, oh, mao ang pamainit. Customary mangunas Pilipino. So, sa mga gusto mga pe, ganahan mo mga higala nga ang inyuhang kapi herbal. Dili acidic, dili magkosong palpitation. At the same time, kapi nga walay asukal. Yan, no sugar. Gamit mong DTX Premium Coffee. Anyway, affordable kaining antong kapi. DTX Premium Coffee. Oh, pangita as butika or either DTX Coffee Mix. Yan. Muna yung mga patsada kaayong nga kape. Maganda ang buhay basta naka-DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. Di ba galimtan mga higala, galingan tong programa, hatod ka na to sa to ang mga produkto available sa mga butikag pharmacy sa inyong mga lugar.
5: Kining tulumanon, hatod kanato sa DTX 500 controls blood sugar, epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay VCO, ang VCO nga adunay D3. DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Ryu Coffee, Clinica Deo Fresh para sa puti ug humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men, laman pang matagalan, mapalit sa mga butika.
8: Anyway, ay ganito, may mga concern o bangutan na ha. May kalabutan sa itong mga diskusyon karon. May binigyan itong itong mga solid yung mga listeners. Pwede mo makasend mga higala sa inyo ha, mga concern, mga pangutan na may kalabutan sa ito ang mga produkto. May kalabutan unsaon paginom ang DTX 500. Unsaon paginom ang Mighty C, ang Litri Bio. Ay dok, unsaon paginom ang Extend Herbal Capsule. Oy. basta luya na si Manoy. I-extend na, i-extend herbal capsule para nga extended ang ligaya, extended ang saya. Anyway, mga higala, ang ato mga linya sa cellphone is 0981-654-8967. 0981-654-8967. Hello sa itong mga viewers ha, via Facebook. Oh. Ang itong mga solid nga mga ka-DTX o ka-D3 Bio diri sa Sambuanga del Norte. Oh, hello sa itong mga market vendor din na. And of course, sa itong mga pinalangga nga mga senior citizen. Nga kanunay na ka-DTX 500 o na ka-D3 Bio. And itong mga higalas, Misamis Occidental, Dapitan City, guban pa nga mga lugar nga abot itong pagsimya. Isigutan na ito ron mga higala, mga importante nga mga punto nga mahibalaan na ito. Mahitungod aning

so dili pa unta angay pahuway, pero may pahulay og sayo tungod sa high blood, no? Penting luyas mga anak, no? O mga daddies, mga mommies, so be aware aning high blood, ha? Okay, traidor kini nga klase nga balatian. Gani mga higala, anaa sa 1.28 billion nga nagaedad og 30 ngadto 62 anyos na ay hypertension sa tibuok kalibutan. Kalabanan mga higala na ay low and middle income sa to pagkato mga dili gyud ingon nga kwartahan ang kasagaran na igo aning high blood, no? Kaya basta na ay makaon, ah, bira. Ang diet manggod sa Pilipino is cargador diet, no? Mister cargador diet, cargado, no? Cargado mantika, no? Mumanay diet sa Pilipino god cargado rice, cargado parat, no? So kini nga mga pagkaon moy sagad hinungdan aning hypertension. Low and middle income, 46% sa mga adult nga adunay na yung hypertension, wala nakahibalo nga sila na anay balatian sa hypertension. Uy, munihadlo kayo. Kay na ay mga tao nga kaya nila dalohon mga higala ang mga sintomas. Oh, bisag gasakan na ang BP, walay sintomas nga kuan, kaya nila nga matolerate ba muna, delikado ka igod. O katong mga tao nga kaya nilang itolerate ang sintomas sa high blood, daladalahon mawa, matolerate muna, delikado ka iyo. Ang guman makurat na lang pa BP, hala kung BP 180 mo BP, sir. Wala man ko na lipong-lipong, ma'am. Wala man ko gibatya, ganong 180 man na. So, kaya nga matolerate sa lawas na ay mga cases, anak. Muna'y delikado kayo. Kay Basin, matungnan, no, si Bako Palayo, pwede nga diha-diha na i-atake. 42% naman mga higala ang gakadiagnose. O niya, naanay ginainom ng mga medication. So, mas taas ang may high blood nga wala na diagnose, 46%. Samtang ang na-diagnose nga naanay tambal, naanay medication is 42%. Namun, delikado kayo mo nang makurat na lang tahala. Si Kuan, si Suanso, si Juan, si Juan de la Cruz. Naunsa na to? Pasko graman to. Niagi pa ganito din eh. Nag-istoryahan na yung di ba? Kanya, pagkaugma, anak, balita. So, kalit ka ay mga higala. So, approximately mga higala, isa sa lima ka mga adult ang makakontrol aning high blood pressure. Astilan. So, sa lima, naiusa nga makakontrol. Sa ato pa, kaning upat, wala agad ka-control. Daghan yod ang wala nagpakabana sa ilang hypertension. Kay bisag may high blood, sige raman gyapon. Sige raman gyapon kaon, sige raman gyapon inom. Monang resulta. Okay ra ni. Nabitaw ko maintenance. Nakoy kaila before. Pag naanasting kaon mga higala, may mga kumbya na. Mag-abay og maintenance. grabe, no? Dakong tao pod, no? Imong pabirahon og kaon, na grabe. O, katapag yung mga pagkaon nga, kuan ba nga? Talagsaon, no? Good, good, good. Katapag mga seafoods nga, ah. Grabe, mga crabs, mga dagko nga mga pasayan, ah. Oh, ano yan, naapoy mga litson, ah. Pag human naging kaon, na inom na yung tambal. Muna yung delikado kayo. Kay gasalig sa medication. Gihimo nga lisensya ang tambal.

0: wala na'y pagkabana sa paglikay sa bawal. Wala. Later on, ang high blood ni grabi, pwede pag yun mga higala. Ang sad to say, pwede nga musangko sa gitawag nga pagka-stroke, pagka-paralyze.
1: Ang sagot ko pare,
0: may lag, mild stroke. Eh kung ma-hemorrhagic stroke. O pwede nga makuma, pwede mag-cardiac arrest. Yan. Delikado kayo. So mga daddies, mga mommies, high blood ba taron, ha? Napag-i-stress, no? Napag-i-mga problema. No? Makasamot man na. Makadugang na mga higala sa tuang hypertension. Niya, ha? Usa sa mga global targets sa World Health Organization. Kaniha, WHO na gyud ni. Usa sa ilahang gipaningkamutan ron ang pagpaubos sa kaso sa hypertension by 33% sa tuig 2030. So, ang WHO, gapaningkamot. Ang gobyerno, gapaningkamot. Nga muubos unta ang mga cases nga nay high blood. So, ang target nila, by 2030, muubos sa 33%. So, nga karon kita mga higala. Problema ni ang tao god no pagkabana baga maning kaning atong programa usap po ni sa satul mga higala na mapaabot ang mga pamaagi mga ingon ta mga programa or mga angay nga buhaton aron nga maubos ubos mga higala ang tendency nga magka-high blood ta. Di ba? O kaling atong programa. Number one ni mga higala. Dissemination of information regarding public health. No. So number one, hypertension. No. Kinahanglan ma-edukar ang tao unsay hinungdan sa high blood. It can be genetics, possible mga higala. Pero sa karon mga higala nga panahon, dako kaig porsyento ang lifestyle. Dako yung kaig porsyento. Kay kung atong timbangon, kung makontrol ang lifestyle, possible man nga ma-reverse ang hypertension. For example, kung mag-control sa timbang, pwede man nga maubos ang high blood. Timbang nga ganin, agi-control. Even ang exercise, ang pagpasingot kada adlaw, makatabang sa pagpaubos sa high blood. So, number one, gyud mga higala, katagaan ng tagpansin, number one, sa gobyerno o sa matagusan nato ang pagdisiplina. Pagpa-disseminate sa information mahitungod mga higalas, mga hinungdan aning ato mga balatian. So, di paggalimtan mga higala. Kini nga mga pagpahinumdo, of course. Hatod ka nato sa tuang mga produkto mga higala gagigama aron nga makatabang sa pag-control sa tong balatian. Kinahanglan tag o, di ba? A dissemination is eat properly, healthy diet. It because an diet na ay daghan ng mga antioxidants na makuha nato sa itong pagkaon, prutas, gulay. Karon, kung dili nato na makuha, eh, mas maayong inom na lang gurutag supplements. That's why na ay supplementation. Mas maayong inom na lang tag DTX 500 kada anam. No. Inom ta kada adlaw mga higala sa ingaling ka pamaagi. It is a way mga higala para makontra nato ang pag-inom sa mga suplemento nga taas og antioxidants makatabang sa pagkontrol sa hypertension. Based na sa mga pagtuon. Kaya bisag lantaw na to karon ang mga pagtuon. Ang gina-recommend mga higalas, mga eksperto is antioxidants mang yun. Healthy diet mang yun. So, kaning pag-inom na to sa DTX 500, pag-inom na to sa D3 Bio, it is a way mga higala nga makatabang sa pag-control sa atong hypertension. Makatabang sa pag-control sa diabetes, DTX500 na to, number one sa may mga diabetes. Di ba? So, mas maayong kadaan law na ay naatay imnon. Oh. E kung pigado yung ka ay mga higala nga to ang kaon sa mga pagkaon nga healthy. Mas maayong nga mo inom tag supplementation. Inom tag supplements. Nga muhatag na to og enough nga antioxidants. Kay unang-una ang antioxidants makatabang sa pag-control sa hypertension. Ha? Mag DTX 500 ta. Mag Mighty C, mag D3 Bio. Sige ha, mga panggana ha, sa pinakadool nga butika ha, sa inyong mga lugar. Anyway, standby sa mga higala. Kaya doon sa ning paminahon ng atong mga pipila ka mga consumers na natabangan na sa pag-inom sa itong mga produkto na naagaroon sa mga butika sa inyong mga lugar.
1: Kasayuran sa maayong panglawas. Sa adlaw-adlaw na itong kapag-inom o DTX500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol. Nga mao ang inundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kayaan ang pagtaas sa bad cholesterol. Patasano na ito ang pag-inom DTX500. Highly recommended sa mga eksperto. DTX500. Pabalit sa mga butika. DTX500.
2: May buntag, ma'am. Ma'am, kinsa itong pangalan, ma'am?
3: Ako si Lorna Turantes.
2: Unsa nga produkto ay mong gigamit din, ma'am?
3: Ay, ako nagagamit ko sa una pa kining DTX copy o kining Mighty C o DTX 500. Nangawin akong ginagamit yun sa una pa karon. Iganaan man ko kay. Mugaan man ang akong hubag sa tiyan may akong inumon. Ganaaman ko'y kanang liuma. Ngawot na ko akong tuhod. Pagamit na ko ani, marag-arang, marag-famino kay mugaan man ang akong paglakaw.
1: DTX 500. Papalit sa mga butika. D3 Bio.
4: Ako si Nita Gandalaw na ay listo. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio na ko. Uman sa 2 ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
1: D3 Bio. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka, pareho sang amarkuso. Chia seeds. The sugared sugar cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakabi ka na. Nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
5: Maribel Castillo. Sa kabindors diri sa Haro Big Market. Dugay na ko nagagamit sa DTX Coffee. Kaya doon na namian akong dauti. Hindi kita tama ka tamis ang saktuan lang. Pagtapos doon nami akong tulog sa paggamit ko sa DTX. Nagpasalamat ako gali kay Doc Ramil Oy sa iyang pa-premium subong. Kagi kundi tungod siya, ay ko ka tilaw sa DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. Mapalit sa mga butika.
6: Gina Sir Smolo, 57, Punta Cruz, Toboso.
7: Usa mong nabatsagan sa una, Ma'am Jean?
6: Kuan Sir, kanang nakoy high blood, ya, dali ra ko kayong malipong, ya, dali ko ka, kuan ka nang daghan kayong mga lipliw ko anam, ya, sa nakainom na ko sa kape, DTX Coffee Mix, lami na kong paminaw, parita na kong D3 Bio.
7: Yung saan mo pag-inom ang kuan, D3 Bio?
6: Kausar ako. Sa kadlaw kausa niya, ang kape na ko buntag.
7: Kadadlaw d'yo kagat?
6: Oo.
7: Pila nakakabulan nga gainom?
6: Okay na uin. Ang kape na ko, 3 years na akong kape.
7: 3 years.
6: Ang D3 Bio, mga duha na katuig, magduha na.
7: So, sa'y mong na-obserbaran, katong wala ka gainom, magkaroon na gainom ka?
6: Nga, nami, sir. Kaya sa una, sir, manglaba ko, maghapon-hapon, paglaba, nang wala ko kainom, anang D3 Bio. Magdindog ko, sir. Paghigda ko, anang bangon ko, buntag sa'yo, simurok mo kamang-kamang ko sa banig, pero sa nagdig na kong D3 Bio, maghapon-hapon, paglaba, mura na kong wala ng laba. Lami kay kong paminaw.
7: So, wala mong ginatumaron?
6: Oo, oh, D3 Bio, kapi sa buntag. DTS, copy me.
7: Copy me, sige. Ang sa'yo may kasulti sa mga ng lantaw ron, naminaw ka rin?
6: Oo. Gamit sila ng DTX o D3 Bio kay lami kayo na sa lawas.
1: Extend Food Superman.
8: Ako si Renato. Nalarama ko sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang. Ginrecommend sa amigo ko. Gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte. Daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo ba lang sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
1: Extend Food Superman for Men. Extend Food Superman for Men.
9: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang ang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Paayaw, Gid kami ni Mister.
1: Extend Food Supplement for Men. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si TC, taga Valencia. Nako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Magsiksakit akong ulo. Ignan ko sa akong anak, ma. Tumar, good aning Mighty C, ma. Tumar, bitaw ko, buntag, o gabi. Sa maintain ako sa Mighty C, si mana lang. Nibalik sa normal akong tulog. Itawhay akong pamina. Wa nagalapad ang akong ulo. Salamat kay Mighty C. Epektibo, jud kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline, ng vitamin C. Mapanin sa mga puti. Mighty C.
11: Pag may TC para aron mo
0: ang... Mag may TC kada adlaw. Oh, ang alkaline-based nga vitamin C. Ha. By the way, sa man lang ita, sir, asa ta ka-avail? Asa man yun ta kapalitan ng may TC, oy? GTX 500 dito ribayo. Kanan DTX Coffee Mix na interest ko, di ba? Oh. Ganahan ta magkape mga higala. Of course, tungod kay healthy ang atong coffee nga ginainom kadaan daw. So sa kape pa lang daan, maka-insure ta mga higala nga ang atong lawas. Ampingan. Maampingan. Okay, kape nato is very healthy, di ba? So, try it mga higala sa may mga high blood, may mga diabetes, mga nagkaedad na. You try it mga higala. Dili mo magmahay, promise. No? Dili siya, tamis ka ayo. No? May pagkapait-pait siya, may pagka lami siya. Humot siya yun mga higala. Dili siya lang to. No? Muli kape nga hanap-hanapin mo talaga. No? Ang uban gani mo reklamo nga kung dili ko makainom og DTX coffee mo magluya ko. Lahi mang good kung ang lawas na ay antioxidants, na ay vitamins, na ay minerals. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. So, try it. Managingan habuan na itas karaan nga mga hugaw. Maningala mo mga higala, kanang inyo bitong pasintabis kumakain na. Kanang inyo mga ang bowel movement inyo. Ang pagbawas habwa gina no kadto mga di nimo masabtan nga hugaw bitaw oh labi na giinom kag DTX coffee DTX 500 kana mga hugaw nimo bitaw nga sintabis kumakain ha kadi nimo masabtan na asa manigikan no ipagawas gyud na mga higala once nga mapagawas na ang tiyan hawang gaan mawala ang pagkahugot sa hawak mugaan ang imong lawas, mawala imong lipong-lipong. Labi na ganito may mga high blood, may diabetes, mas labing maayo. Mag-maintain sa DTX 500. O mag-maintain sa DTX Coffee kadaanlaw, DTX Premium Coffee. Or either mag-maintain sa D3 Bio. By the way, DI. Speaking of D3 Bio, kinsa may mga inahandira nga kuan usahay ga problema sa ilaha mga bata. Number one, growth development sa bata, no? Development sa brain sa bata, the same sa mga may edad. O kung naamoy mga lolog-lola dira may edad na gyud, kasi ga problema mo kay si lolo ga gawas nga high blood, bungaw-bungaw na. Oh, limtano na si Lola, si Mama. Medyo makalimot na gyud no, di nakaila usahay. Basin ka problema mo ana. No. Kung naamoy members pamilya nga naay ingana nga mga cases, ipatry ninyo og gamit sa D3 Bio. D3 Bio. No. Kana mo na yung pangalan yun ha ay yung kalimot D3 Bio ana lang no. Mura gina yung pangalan sa tuang pinaka the best nga supplements nga na BCO D3 Bio no. Andos butika sa growth sa mga bata nakuning tabang sa proseso sa growth sa mga bata positively na ni say good effect sa growth tungod kay ang HDL. No, ang good fats known is siya nga gapa-increase sa production sa growth hormones atong lawas. So kanang atong D3 Bio na nay good fats kay gikan na siya sa extract virgin coconut oil. So, kapa-increase siya sa growth hormone production sa itong lawas, it, which is turn to triggers the more amino acid. So, daghan mga, kuan, mga building blocks, mga higala, mga amino acids, proteins. No? Nga mag-build mga higala, o mag-block sa protein for essential building sa mga muscles tissues. So, nakuntabang sa growth mga higala, kining aton D3 bio. Munang sa mga bata, the best. Oh, na-i D3 bio ang mga bata. Sa mga buntis, the best po gaayo. Sa mga nagkaedad na, senior-senior na, dual citizen na, di ba? Sa senior citizen na, dual citizen na. The best mga higala, ang D3 bio. Ang growth hormone, it acts mga higala in many parts atong lawas. It promotes the growth sa itong mga bata. Oh, daling mo taas. Oh, daling mo dako ang bata. Once the growth hormone, growth plates mga higala sa itong bukog, naani siya maayong kuan, nga effect sa height. Oh, nakuntabang ni ha. Sa height, sa tubo, sa bata, og mag-maintain mga higala sa normal body structure o metabolism, including mga higala ang pag-keep sa blood glucose level within within normal levels ato ang lawas. Mag-D3 ba yun? Pang-masa o pang-pamilya. Muni, kung naamoy mga bata ng gaskwela, naamoy mga gaskwela sa colleges, himo ang vitamina nila ang D3 bio kadaan lang. Pampamilya ni siya, pwede tanan nga membro sa pamilya makainom o D3 bio. Inga ni kanindot ang D3 bio. Pwede ganis buntis. Ito, may nga mga high blood na paralyzed. May edad na, gulang na yung kaya. Ipan D3 bio kada adlaw. No? Kaduha, buntag og hapon. Sa mga bata, pwede once a day. Sa itong mga kabataan, pwede once a day. Available ang D3 bio na sa mga butika sa inyong mga lugar. O, dili ka maglisod anig painom sa bata. Kay liquid soft gel man ni siya. Pwedeng ipausap, pwedeng ipuga sa ilang baba. Ang mga parasite usab nga naa sa lawas, mga bakterya nga nasa lawas, i-eliminate na. Oh, iyahan ng tanggalon sa D3 bio. Tugod kay ang D3 bio na ay monolaurin. It is a natural antimicrobial and antiparasite. No? Talagsaon kayo. Unique. Daghan kag benefits nga makuha sa pag-inom sa D3 bio. Taas butik. Madami ka doon ang ita na itong sabon day. May mga butoy-butoy spanit, skin rashes, skin diseases. Mag DTX Beauty Soap, ha? Naas butika. Then si Manoy nga galuya, o galuya ang performance ni tatay, mag-extend herbal capsule. Yan. Sa mga nangutan na, kung naamos dipolog, naamos sa adapitan, pangutan anin nyo ng mga butika ninyo. Sa dipolog, antuan ninyo ng Saber Smart, Lourdes, you try to is, try to ask mga higala kung naapaba sila extend or either DTX Beauty Soap, na? Oo, sa kuan sa napitan na asa pulo may parmasya di San Antonio. Anyway mo sa ibabay ko higala kadong oras limited gayo. Mapon maguban-uban nagyapon dali sim nga oras, sim nga CBN. Kung lamang ka sa Urans may panglawas ang ato mga clinical products available sa pinakadol nga butika sa inyong mga lugar. Sa mga mahiligon og kape o kadong wala pa ka pangape. Ara? Pangape na ta? Maganda ang buhay pag naka-DTX Coffee Mix kadaan daw. Tara, magkape na ta!
12: Are you looking for a way to start your day with a healthy boost? Try DTX Coffee Mix with more health benefits. It supports digestion and can even help boost your immune system. Try DTX Coffee Mix and experience a taste.

0: Maganda ang araw pag may GTX Coffee Mix.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
3: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
4: Feel the music, Star Radio.
5: Oras sa Star Radio, alas 9, 19.
6: Gidalit ka nato sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
7: Ang pagkabana sa maayong panglawas.
8: O garoon ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o ka-Dragon Mel Galios.
9: Welcome o kumusta mga ka-Dragon Fruit?
10: Welcome Visayas
9: ug Mindanao. Welcome sa usa na pud nato ka edisyon sa ato ang programa ang pagpakabana sa maayong panglawas. Dok Alan.
10: Yes.
9: Maayong adlaw din ha kanimo Dok.
10: Maayong adlaw usab diha ka Dragon Mail.
9: Ilhan jud kaayo pag naka Dragon Fruit Dok no alagang okay. Dragon Fruit kay hayag jud kaayo Dok ug ngano nagka blooming man ta Dok Alan.
10: Na may mga sikreto ka Dragon Mail.
9: Yes, mga soaking tig paminaw. Kabalo na jud taon sa mga sikreto ni Dok Alan Autida. So sa atong mga tigpaminaw Dok no sa ato ang mga user na special sa ato mga user Dok sa Dragon Fruit Herbal Capsule or sa Dragon Fruit Products.
10: Okay.
9: Welcome pa mo sa ato ang programa karong adlaw. Of course Dok Alan no, madungog ta Dok all over Visayas ug Mindanao.
10: Yes.
9: Madungog ta over 60 radio stations.
10: Okay.
9: Mga ka Dragon Fruit, so welcome ug sulod na mo sa ato ang programa Dok Alan.
10: Yes, welcome sa mga soki tik paminaw. And of course, maayong adlaw ka Dragon Mill. Maayong adlaw usab sa mga soki nato nagasunod kanunay sa nagkadayon nilang mga soki ng sibihanan. Ay mo kabala ka mga soki tik paminaw. Ani ana sa inyong ubos si galag alagad sa kanginan nga sa kanunay, naghatag ninyo og dugang impormasyon mahitungod sa pagpakabana sa maayong panglawas. Ay mo kalimot ha, from St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading, mga soki tik mga produktong mga kapsula o guban panini para usab maprotektahan o protektado ang ato usab nga maayo nga lawas o aduna kitay prevention. Now ay makalimot mga sokin tigwala o dili angay kabalak-an from St. Vincent GSK Healthcare Possible Product from Dragon Fruit Gold, Dragon Fruit Plus Herbal Capsule nga pwede nyo ipagsabay sa pag-take nini. Batasana mga sokin tigpimnao ang pag-inom o pagtumar sa ato usab nga kapsula. Pwede nyo ipagsabay ang Dragon Fruit Gold o Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Dasok na kinis sa nutrients, dasok na pud-usab kinis sa ingredients o sa nagkadaing klases vitamin C. Anay gala, kung gusto mo nga mo take nini, pwede ka mong mapalit sa nagkadaing butika o pramasya. Doon lamang sa inyo ang mga lugar. Anay gala, ang pinakalindot kayo. Another kasama nga produkto, mga sokit na tekpaminaw. And of course, ang ato-usab nga Dragon Herbal Coffee Mix with insulin plant, no? Dosi ka klase mga herbal nga nahalo nini sa klase nga kape, mga sokin tik paminaw. Mga kaisona nato nga gibawalan na sila mga sokin doctors pag inom sa pampublikong kape. Kanina gyud ang kape, mga sokin tik paminaw, nga angay kaninyo o angay usab ka natong tanan. Ana nga nindot kayo nga klase sa kape para usab sa mga negosyante, estudyante, makahatag ni siya og nindot nga memory mayo nga pangunang nagpagpahinundom sa inyo ha usab nga mga obligasyon, di ba? Hindi na ito kalikayan mga sokin tik paminaw. Pwede mong text sa 0950-4419-006. Ha? Balikon ko 0950-4419-006. Bunay ka lang. Aside, ana, atong isgutan usab. Wrinkles, resulta kinigikan sa changes and collagen mga sokin tik paminaw. The cell cement or nakulangan baka ta sa mga vitamin C. You cannot produce collagen. Bunay ka lang, pinaka-importante ng inyong masayran. Drink fresh carrot juice daily, mga sokin tik paminaw. Avoid sa sunburn ha. Ay makalimot sa pagbulat sa insakto nga kainit sa adlaw. Makadaot usab ang Dragon Fruit Gold o Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Barato, epektibo, Mapalit ninyo sa Nagdang Butika o promosya Bisaya o Mindanao. Basta tatak, sent with GSK Healthcare Possible Trading. Ato ni Bay.
9: Yes, mga ka-Dragon Fruit, nakasuway na ba mo sa pinaka-talk of the town na coffee mix, herbal coffee mix nga available na sa tanang mga butika sa inyuhang mga lugar aside sa humot, aside sa lamian nga kape dok, no? Daghan ka ay mga health benefits nga kayang ihatag sa atong Dragon Fruit Coffee Mix 12-in-1 with insulin plant, mga suking tigpaminaw. Usa sa mga ingredients sa atong Dragon Fruit Coffee Mix, mga ka-Dragon, kaning buwan mera nga adunay omega-3 ug omega-6 sa iyahang red fruit nga maka dalig promote sa brain functions ang gaoga nagapa-improve ni siya sa kaalam or sa kaning knowledge sa usa ka tao, mga suking tigpaminaw. Aside sa ato ang libreng insulin plant, mga ka-dragon fruit, no, aduna pa ni siya 11 ka mga herbal nga ingredients, mga suking tigpaminaw nga kumpleto na nga imuhang ginapangita sa usa nimo kapag higop sa lamian nga kape. So unsa pa inyo ang ginapaabot sa wala pa nakasuway sa ato ang Dragon Fruit Coffee Mix 12-in-1 with insulin plant. Inom na og higup na kay available na ni mga suking tigpaminaw sa tanang butika sa inyohang mga lugar, Visayas ug Mindanao.
11: Mga kasuligang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.

0: higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
1: Ako di ay si Rudy Cortez, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte. Nako'y gibat isang lawas, nako'y sakit sa bato. Itisting ko og mga lain-laing tambal para maulian ko. Pero walay alibyo. Moto, nakadungog ko sa radyo ning Astasan og wala ako nagduha-duha og sulay. Kaloy ipot sa Ginoo mga isa ka bulan na akong ininom ang Astasan. Naulian ko, iniihi nako, wala na sakit. Og paminaw nako sa akong lawas, abdi ko pirmi, dili ko dayon maluya. Busa kamong nay mga sakit parihan nako, sulayin ninyo ang Astasan kay naa di alibyo. Maong sa Astasan, wag tang-ang balatian.
2: Kung kamo masulugon tungod kay ni taliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi. Ayaw kabalaka kay ani ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagulanon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutang sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
3: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
4: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Adunay sangang buhatan sa lungsod sa Malalot. Ang PHCCI nag-offer ang klase-klaseng mga loan sa abos lamang ng interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan, o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25, Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
5: Ang PHCCI Himalalot mupahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang sa
6: kailawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, busa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa lingon nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga balatian. Dragon Fruit Gold capsule makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan ug uban pang balatian. Ang adlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold Capsule makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Usa tambag ko nganong mag-antos man nga pwede ra gyud nimong suwayan. Dragon Fruit Gold Capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 Capsule available in all drugstores, in pharmacies in Visayas and Mindanao.
7: Ako si Mercedita Sangutan, nagpuyo sa St. Anthony Village. Amo gyud ginang puwato ng programa ni Ate Arlene about sa Nance product. Sige, lagi mo pamino sa radyo ni Ate Arlene muna. Nakadungan niya ng about sa kanang Nance capsule o UAID food supplement. Kaya ako, gakong ba, naka-diabetic man, high blood sugar. Ipalit yung liyam na mo na mong ginamintin twice a day. Huwag ka ng lunch coffee sa mayo kayo na siya yun kay akumban na sa inong sa dana o buntag, udto, gabi. Until na, sige siya may gamintin na ng product na lunch coffee kung lunch capsule o UA. Salamat kayo Ate Arlene sa imong programa kay naghatag yun na mong tabang. Nakugyug yun ang tabang ang imong produkto sa lunch.
8: Donnell Brand. Nagkinahanglan ba kamo o school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts o uban pa? Ani ana ang Jonel Brand. Ang Jonel Brand, lig-on o komportable nga isuod. Ang Jonel Brand mapalit sa ENC Mart nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampokon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iya o ginumala ni Chona Agustino o Erwin Agustino.
9: Jonel Brand.
10: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
11: Oh yeah!
12: Let's get it on!
13: Hard Max Extreme Coffee Mix. Makapaggana, makapadasi.
14: Hard Max.
13: Hard Max.
15: Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o mutabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain, labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy.
13: Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
10: Mag hard mama. Extreme na.
9: Adong paminaw ng testimonya sa kaibigtibo sa Vitron tablet. Pangalan o kumpletong address?
14: Daday Briones. Kalakulabang agunoy dapat dito. Pwedeng Vitron. Okay man kayo ya. Kayo man.
9: Naggamit ka sa Vitron tablet?
14: Oo, Vitron. Kung di po ka to, inom ko anak.
9: Mm-hmm.
14: Nauyon niya sa kanya. Isa po, ganang kalimtanon, mga na lang po yung ako ang ikuan niya. Mayo good. Dali ka kang baka inom ko magtanong. Humakumang sa kaitang malimot.
9: Limtanon, keka. Pero, pag take nimo sa Vitron tablet, naulian.
14: Naulian din niya.
16: Vitron tablet, mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
17: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.

isang radyo na masarap. Masarap pakinggan. Isang radyo na nagpapainlab. Isang radyo na puno ng saya. At isang radyo na meron ang lahat ng feelings. Talagang isa lang sa tiyasan. At una sa puso ng bayan.

0: si Lenin Bulana, si isang guro sa public school. And yung asawa ko, may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. May PC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa klinika. Di alternatibo at gumamit kayo. D3 Bio at saka DTX 500. May PC.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si PC, taga Valencia. Nako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Magsiksa kita kong ulo. Ignan ko sa akong anak, ma. Magtumar, good aning Mighty C, ma. Itumar, bitaw ko, buntag, o gabi. Sa maintain ako sa Mighty C, simana lang. Nibalik sa normal akong tulog. Itawhay akong pamina. Wa nagalabad ang akong ulo. Salamat kay Mighty C, epektibo, jud kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Mapanin sa mga Mighty C. DX, coffee mix.
3: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawa ng pagpangabi bangod apektado gid ayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangabi. Isang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
4: Ako gali si Rodrigo Limtapaw, taga Mabulo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginambatiyag ko ng akong gid sugar. Sorte gid na taas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko yun na sa radio. About sa DTX 500 na, kaya muna akong gilinom. Nainom ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa kabulan na mintilan ko sinaasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulong sa mga nga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya, sir, kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na, kaya muna siya ang makapanami sa lawat mo. Kasi niya sa ako niya, anong ginainom mo kung po DTX 500 para sa mga pigado, makabulig, magkapapan sa lawat ng tao.
1: DTX 500. Mapalisa mga butika.
5: Ako si Pili Kabung Nason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatiyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
1: D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
6: Ano ba yung special na okasyon? Una ba kay tao na gusto ni mong malipay? Sa M's Flower Shop. M's Flower Shop. Fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone. Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Chongko Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon. Tapad lang sa pansuan. Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop. Emps Flower Shop.

0: po si Mary Lutag sa taga Binitinan, Balingasag, Misamis Oriental. Nagpalit ko sa mga NANS products sama sa NANS Liniment Oil, NANS Herbal Capsule, UAID Cervicare, NANS Eye Drop, NANS Corn Coffee. Mogin niya mong gigamit. Taud-taud na, mga almost 2 years na gyud tungod sa akong gibati. Sa una, nawala gyud ang akong endometriosis. Unya, 2015 pa to na akong gibati. Kaloy sa Ginoo karon wala na. Ingana, kamaayo ang NANS product. Nang nagpasalamat po ni Ma'am Arlene sa produktong giblisingan sa Ginoo o sa Herbsmed Pharma Corporation na mo'y nagama sa NANS product. Daghan-daghan gid kayong salamat, Ma'am Arlene. O sa grasya nga imong gishare ka na ako.
1: Mga penata!
2: Ako si Susana Ramirez Tagtaking, taga Piapi, Amigos of Division, Dumaguete City. Kaniatong wala pa ko mag inuman ng Dragon Cafe, daghan kong gipang bati sa lawas. Karun nga nakainom na kuana nga kong diabetic, wala na, high blood, wala na, maayo na po ang akong tulog. Giahuwag na ako katong mga wala pa katilaw sa cafe, tilaw mo, parang makibalo mo og unsay resulta anang Dragon Cafe. Kay daghan din ang mga ingredients.
1: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin. Mga penata! Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix, mapalit na sa tanang mga butika o parmasya sa inyong mga lugar.
3: Donnell Brand, nagkinahanglan ba ka mo o school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts o uban pa? Ani ana ang Donnell Brand. Ang Donnell Brand, lig-on o komportable nga isuod. Ang Donnell Brand, mapalit sa ENC Mart, nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iha o ginumala ni Jonah Agustino o Erwin Agustino.
4: Donnell Brand.
5: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
1: Hardmax Extreme Coffee Mix. Makapagana, makapadasi.
5: Hardmax.
1: Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o mutabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain, labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hardmax. Hardmax Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
5: Mag-Hardmax Extreme na.
6: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Busa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
1: Dragon Fruit Plus!
7: Girly Carido, 50. Naulian yung taon akong kasakit sa tuhod, pirmi. Sa una, luya kay ko pirmi. So kaninom ko Dragon Fruit Capsule o Dragon Coffee. Naulian karon basko gayo og energetic pangin. Ikan karon katong wala pa kasuway sa Dragon Fruit. Panginom na kamo kay maabtik yun yung mga kalawasan. Mawa ang kakapoy sa inyong panglawan.
1: Kamusa? Pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar. Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy. Pambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawas sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Gold! Kompleto na! Barato pa! Ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Pure energy. Naa na kini sa inyong mga butika? Mag-Dragon Fruit Gold! Na! Dragon Fruit Gold!
8: Minsahe pagpasalamat gikan ni Texter 0514 para sa produktong Wonder Isolin. Ito na dapat atong tawagan. Hello? Pangalan o address?
4: Analisa Tolentino, Talapta Payaw, sa mga Sibugay. Sibuang, kung ano iskwaling kay akong banat. Hangap siya. Hinikmuhita po siya, hangap. Naulian.
8: Pila naman to niya ka bulan, baka ha o adlaw gianto sa ngihang gibating paghangap?
4: Isa kasi man na rato, yung giparito na pugi. Kung ano iskwaling, mato na, kung ang good siya, naulian. Ipiktibog siya ang wonder iskwaling.
9: Wonder iskwaling, mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
10: Taya sa nun, kabalo ba ka nga ang tikdas o tipdas nga sakit walay kaayuhan? Ug mahimong delikado ang kinabuhi sa imong anak kung dili kini mabakunahan. Maong nga pabakunahin na ang inyong mga anak na nag-edad o 6 kabulan hangtod wala pa'y 5 katuig. Magsugod karong Agosto 10 hangtod Agosto 28, 2026 dinhi sa lungsod sa Tayasan. Ayaong to sa mga fake news. Ang bakuna nga kontra tipdas, 50 na katuig nga gigamit. Protektahe ang inyong mga anak ug pabakunahin na sila. Kitakit sa inyong mga barangay o pinakaduol nga health center. Karong Agosto 10 hangtod Agosto 28, 2026. Tungod kay ligtas tikdas ang batang bakunado, katayasanon.

0: Kagopo?
1: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
0: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
1: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
2: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
3: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Dayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
4: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
5: Ako di ay si Rudy Cortez, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte. Na ako'y gibati sa akong lawas, na ako'y sakit sa bato. Itisting ko og mga lain-laing tambal para maulian ko, pero walay alibyo. Moto, nakadungog ko sa radyo ning Astasan og wala ako nagduha-duha og sulay. Kaloy ipot sa Ginoo mga isa ka bulan akong ininom aning Astasan, naulian ko, iniihi nako, wala nay sakit og paminaw nako sa akong lawas. Abdi ko pirmi, dili ko dayon maluya. Busa kamong nay mga sakit parihan nako. Sulayin ninyo ang Astasan kay naaji alibyo. Maong sa Astasan, wag tangang balatian.
2: Ang Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamitan ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahid din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin dahil sa kanyang mahalimuyak na bango. Ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
6: Ako si Mary Lutagsa, taga Binitinan, Balingasag, Misamis Oriental. Nagpalit ko sa mga NANS products, sama sa NANS Liniment Oil, NANS Herbal Capsule, UAID Cervicare, NANS Eye Drop, NANS Corn Coffee. Mogi niya mong gigamit. Taon-taon na, mga almost 2 years na gyud tungod sa akong gibati. Sa una, nawala gyud ang akong endometriosis. Unya, 2015 pa to na akong gibati. Kaloy sa Ginoo karon wala na. Tapos nagamit po may og NANS Liniment Oil kay amog yung nakita nga maayo kini makawala sa tanan balatian. Nadiskubrehan po namo nga maipod siya sa sakit sa ngipon. Ihaplas lang nimo, wala na dayon ang sakit sa ngipon. Tapos mga wala sa panuhot, mga dysmenorrhea. Ingana kamaayo ang NANS product. Nang napasalamat po ni Ma'am Arlene sa produkto nga giblisingan sa Ginoo og sa Herbsmed Pharma Corporation nga mo'y nagama sa NANS product. Daghan-daghan gyud kayong salamat, Ma'am Arlene, og sa grasya nga imong gi-share kanako.
7: Narito na ang MV More the Bio Nutrition Formula. Yes, MV More the Bio Nutrition Formula. isang advanced food supplement na tumutulong palakasin ang immune system, suportahan ang puso, at panatilihing balanse ang katawan laban sa mga posibleng sakit. Sa tulong ng MV More The Bio-Nutrition Formula, mas naproprotektahan ang cells laban sa damage dahil ito'y mayaman sa antioxidants at mahahalagang nutrients na kailangan ng katawan araw-araw. Kaya sa araw-araw na pag-inom ng MV More The Bio-Nutrition Formula, mas sigla ang katawan, mas malakas ang resistensya, at mas handa ka sa bawat hamon ng buhay. Huwag maghintay magkasakit. Piliin ang MV More The Bio-Nutrition Formula. MV More The Bio-Nutrition Formula. Take more. Live more.
8: Anong paminahon ang testimonya sa Vitron Syrup?
9: Si Jen, masagbod sa KPL daw Oriental. Katong itabang ko sa akong bayaw, kay nanganak siya na si Isya. Ibili na ako akong mga anak nila sa akong ugangan. Niya, pag balik na ako kay namayat man ang mga bata, marag, wala nila napakaanog maayo. Niya, gikuhaan na ako, gipalitan na ako o Vitron Syrup. Inom na ako sila kada adlaw. Niya, karon naulian naman ang ilang lawas. Nindot ang ilang kaon o tulog. Nindot ka ayaw ang epekto sa Vitron Syrup.
8: Vitron Syrup. Mabalik sa mga butika o sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
10: Kapuy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. ENC Mart. Ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many more.
11: Many more.
10: ENC Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong gihulat? Palit na! Sa ENC Mart. Anaa na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. ENC Mart. ENC Mart. Your all-in-one store.
12: Isay pangani mo, Nay?
13: Lucy Sardimio.
12: Lucy Sardimio, taga-asa sa Gamam.
13: Matuong.
12: Pila edad ni mo?
13: Sa 28.
12: So, kasi sa pangani mo, Lucy, no?
13: Lucy Sardimio. Pandili ako ay nagamit ini ang akong bana.
12: Ang imong bana. Oo. Sa mga imong bana, Ma'am Lucy?
13: Nang hubag man ang iyong mga BTS.
12: Nang hubag?
13: Oo, di naman siya ko. Bisag yung kasabiklan siya, kuan man na yun, kanong murabag mangisog siya. Ya, dito may anak hospital dong. Karon ng pirma dito siya Weber, kay upiran man siya. Ya, di man siya gusto pa opira. Kaya di na kunos siya kasugwa ko. Pauli na lang, mi. Pauli na. Pag patubang na mo dito, galakaw pa siya. Pag uli na mo, parte naman yung hubaga sa iyang mga... Iyang,
12: no, kuan. Sa mga yung til?
13: Nang hubag, siya maayo.
12: Nang hubag tanan.
13: Oo, kanina yung inyo, huwag abot tiri. Huwag sa abot tiri. Kuan?
12: Punuan sa paa.
13: Oo. Dapat tayo, Mr. Radyo, nga, naaday... Kalang amigos ko, pe. Siya na yun. Sulayan na to. Dito na. Maudyo ni nakakuan niya doon. Hantod garon.
12: Ya, karon. Okay na yung bana.
13: Okay na. Maka... Kuan na siya. Makalakaw. Apan magsungkod-sungkod pa hinoon. Apan dili
12: pa. Kailan na idadad to?
13: Kuan. 79.
12: So, sa mga naminaw karon ron, mamunsay ka istorya ni mo.
13: Okay. Mugamit sila ini. Kaya tambala kay maudyo ni nakaayot sa akong bana nga. Nang hubag na ginang mga kuan, tiil. Di na dyan siya kabangon. Ang amigos ko, pe, mo'y nakaayot sa iya.
12: Amigos ko, pe, Raygin.
14: Salamat, mga idol.

0: the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
3: Oras sa Star Radio, alas 11, impunto.
4: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
5: Ang pagkabana sa maayong pagluwas. O garoon ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o ka-Dragon Mel Galios.
6: Welcome, kumusta mga ka-Dragon Fruit? Welcome Visayas ug Mindanao. Welcome sa usan pud nato ka edisyon sa ato ang programa ang pagpakabana sa maayong panglawas. Dok Alan.
7: Yes.
6: Maayong adlaw din ha kanimo Dok.
7: Maayong adlaw sab diha ka Dragon Mail.
6: Ilhan jud kaayo pag naka Dragon Fruit Dok no, alagang Dragon Fruit kay hayag jud kaayo Dok ug ngano nagka-blooming man ta Dok Alan.
7: Naay may mga sekreto ka Dragon Mail.
6: Yes, mga soaking tigpaminaw kabalo.

0: Nagyuntaon okay. sa mga sikreto ni Doc mm-hmm. Alan Autida. So sa atong mga tigpaminaw, Doc, no? Sa ato okay. ang mga user na, special sa atong mga user, Doc, sa Dragon okay. Fruit Herbal Capsule or mm-hmm. sa Dragon Fruit Products.
1: Okay.
0: Welcome ka mo sa ato ang programa karong adlaw. Of course, Doc Alan, no? Madungog ta, Doc, all over Visayas ug Mindanao.
1: Yes.
0: Madungog ta over 60 radio stations.
1: Okay.
0: Mga ka-Dragon Fruit. So welcome ug sulod na mo sa ato ang programa, Doc Alan.
1: Yes, welcome. Welcome sa mga Soki Tigpaminaw. And of course, maing adlaw ka Dragon Meal. Maing adlaw usab sa mga Soki na to nagasunod kanunay sa nagkadaan nilang mga Soki sibihanan. Ay mo kabala ka mga Soki Tigpaminaw. Ano yan sabi niyong obo si Galag Alagad sa kanginan nga sa kanunay? Naghatag ninyo og dugang impormasyon mahitungod sa pagpakabana sa maing panglawas. Ay mo kalimot ha, from St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading, mga Soki Tigpaminaw, mga produktong mga kapsula o guban panini para usab maprotektahan o protektado ang ato usab nga maayo nga lawas o aduna kitay prevention. Now ay makalimot mga sokin tigwala o dili angay kabalakan from St. Vincent GSK Healthcare Possible Product from Dragon Fruit Gold, Dragon Fruit Plus Herbal Capsule nga pwede nyo ipagsabay sa pag-take nini. Batasana mga sokin tigpaminaw ang pag-inom o pagtumar sa ato usab nga kapsula. Pwede nyo ipagsabay ang Dragon Fruit Gold o Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Dasok na kinisya nutrients, dasok na pud-usab kinisya ingredients o sa nagkadaing classes vitamin C. Anahigala, kung gusto mo nga mo take nini, pwede ka mong mapalit. Mapalit sa nagkadaing butika o promosya, doon lamang sa inyo ang mga lugar. Manahigala, ang pinakanindot kayo. Another kasama nga produkto, mga Soki Tigpaminaw. And of course, ang ato-usab nga Dragon Herbal Coffee Mix with insulin plant, no? Dosi ka klase mga herbal nga nahalo nini sa klase nga kape, mga Soki Tigpaminaw. Mga kaisona na to nga gibawalan na sila mga Soki doctors pag-inom sa pampublikong kape. Kanina gyud ang kape, mga Soki Tigpaminaw, nga angay kaninyo o angay usab ka natong tanan. Ana nga nindot kayo nga klase sa kape para usab sa mga negosyante, estudyante, makahatag ni siya og nindot nga memory mayo nga panghunan nagpagpahinundom sa inyo ha usab nga mga obligasyon, di ba? Hindi na ito kalikayan, mga Soki Tigpaminaw. Pwede mong mutik sa 0950-4419-006. Balikon ko, 0950-4419-006. Muna higala, aside ana, ating isgutan usab, wrinkles, resulta kinigikan sa changes and collagen, mga Soki Tigpaminaw, the cell cement or nakulangan baka ta sa mga vitamin C. You cannot produce collagen. Muna higala, ang pinaka-importante ng inyong masairan. Drink fresh carrot juice daily, mga Soki Tigpaminaw. Avoid sa sunburn, ha? Ay mo kalimot sa pagbulat sa insaktong kainit sa adlaw. Makadaot usab ang Dragon Fruit Gold o Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Barato, epektibo. Mapalit ninyo sa nagdang butika o promosya Visayas o Mindanao. Basta tatak, St. Vincent GSK Healthcare Possible Trading. Ato ni Bay.
0: Yes, mga ka-Dragon Fruit, nakasuway na ba mo sa pinaka-talk of the town na coffee mix, herbal coffee mix nga available na sa tanang mga butika sa inyuhang mga lugar aside sa humot, aside sa lamian nga kapedok, no? Daghan ka ay mga health benefits nga kayang ihatag sa atong Dragon Fruit Coffee Mix 12-in-1 with insulin plant, mga Soking Tigpaminaw. Usa sa mga ingredients sa atong Dragon Fruit Coffee Mix, mga ka-Dragon, kaning buwa mera nga adunay omega-3 ug omega-6 sa iyahang red fruit nga makadalig promote sa brain functions ang uga nagapa-improve ni siya sa kaalam or sa kaning knowledge sa usa ka tao, mga Soking Tigpaminaw. Aside sa atong libreng insulin plant, mga ka-Dragon Fruit, no, aduna pa ni siya 11 ka mga herbal nga ingredients, mga Soking Tigpaminaw, nga kumpleto na nga imuhang ginapangita sa usa nimo kapag higop sa lamian nga kape. So unsa pa inyo ang ginapaabot sa wala pa nakasuway sa ato ang Dragon Fruit Coffee Mix 12-in-1 with insulin plant? Inom na og higup na kay available na ni mga Soking Tigpaminaw sa tanang butika sa inyohang mga lugar, Visayas ug Mindanao.
2: Mga kasuligang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.

0: si Lionel Lagordo. Akong edad, 65 anyos. Doon ako'y bukol sa akong liog. Wala ni mo dako tungod sa akong gitumar nga GTX 500 o GTX Bayo. Ngamun yung akong gimintin, kay kamera mo akong kita ng drive ko. Badisayas lang, kanaadlaw. Basta na rin mainom na ako. Muna nagpugong karon sa ako ang bukol sa liog. Katong uban, nga doon yung gibati sa lawas, muna yung makasulbad sa inyong mga problema. Gamay ra kayo yung gastuhon matag-adlaw. Dinhi na sa GTX Bayo o GTX 500.
1: GTX 500. Mabalis sa mga butika. GTX Bayo. Mabibili sa mga butika.
2: Kita balagosa.
3: Unsa ba ginagamit ninyo ma'am sa imong bana ma'am?
2: Kanang kuan ay GTX Bayo o kanang unsa ta isa oi GTX 500.
3: So unsa ba i-feel day sa imong bana day ma'am?
2: Sa kuan yahang sakit ihan murag ni mo minor ba makatumar bitaw sa state ani ma'am. Kuan kanang mawala yung sakit diri sa batang ba. Abtik ba siya basta maka-state og tumar ani.
3: So wala pa siya ninginom ana unsa diyang gibati ma'am?
2: Nang luyahon siya.
3: Luyahon.
2: Yan dali siya magubo. Magdalaga na gyud siya sa kuan. Yang gitrabahuan ani.
3: So unsa may maka-istorya ni ma'am sa mga tawo nga wala pa nakagamit ani?
2: Katong wala nakagamit ani, magamit na mo kay epektibo gyud para nato nga mga tigulang na. No, number one, yun ni ang kwan, may PC. GTX Bayo o kanang TX 500.
1: GTX 500. Mabalis sa mga butika. GTX Bayo. Mabibili sa mga butika. GTX 500.
4: Ako si Alex, nagkayuti ay dyan ko. Sakit ipangihi o ako po dyan kusun sakit. Ipatay ko sa akong misis o GTX 500 tulog kakapsos sa buntag o tulog po kakapsos sa gabi. Sima na lang nawala dyan ang sakit. O nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo dyan kayo ang GTX 500.
1: GTX 500. Mabalis sa mga butika.
5: Yes guys, may buntag na ako karon diri sa Tayasan Negros Oriental. Tay usa ka interview ho diri, usa ka nanay no nga user sa Amigos Coffee. Kisay pa nga ni mo nay?
6: Merna bro mo.
5: Pila edad nay kusga nay?
6: 60.
5: Dugay na ka nagamit og Amigos Coffee nay.
6: Dugay-dugay na gyud pag kuan ani.
5: Pagsugod
6: gyud. Sugod oo.
5: Ano ni gamit magka Amigos Coffee nay unsa mahimong gigamitan?
6: Sa akong high blood ug sa akong bana high blood pod nya karon ni normal man ni abot na lag 130 over 80.
5: Ah okay, sa una day nay
6: gato. 180, 200.
5: Mo nay blood pressure ni mo.
6: Oo, bisag inom pa ko para sa high blood.
5: Karon wala na kay laigi.
6: Wala gyud.
5: Kanarang Amigos Coffee. So, permanente na ka naginom. Dugay-dugay na. Mga pila na ka tuig?
6: Wala pa'y tuig. Kay jutay ra man ang among kuan.
5: Jutay ra. Asa dapit din yung adere sa Tayasan ay?
6: Matuog.
5: Barangay yung.
6: Barangay yung.
5: Sa mga naminaw, unsa ikasulti di mo nila na ay?
6: O, di mo gamit sila ani. Arong makabalo sila nga maayog sa lawas.
5: So, maayog yun ang Amigos Coffee. Imodyong napamatuntan. Sa dalang salamat mga idol.
7: Nang may napansin akong bukol sa dibdib ko, natakot ako. Pero hindi ako nagpatalo. Nagpa-check up agad ako at sinunod ang payo ng doktor. Habang ako'y nagpapadamot at inaayos ang aking lifestyle, sinamahan ko ito ng MV More The Bio Nutrition Formula bilang dagdag na suporta sa aking kalusugan. Sa patuloy na pag-inom ng MV More The Bio Nutrition Formula, kasabay ng tamang gamutan at healthy living, unti-unti kong naramdaman ang pagbuti ng aking kondisyon at mas naging positibo ang aking pananaw. Ang MV More The Bio Nutrition Formula ay may antioxidants at essential nutrients na tumutulong protektahan ng cells laban sa oxidative stress at sumusuporta sa overall wellness. Ngayon, mas matatag ako, mas maingat, mas empowered kasama ang MV More The Bio Nutrition Formula. MV More The Bio Nutrition Formula. Take more, live.
1: Dragon Fruit Plus.
8: Ako si Hermes Sinlayagan, taga Purok Tres, Sinlayagan Ilaya, Trinidad Bohol. Kaning sigig pangihi, kada oras o nagani usay, wapay usak ka oras, mo ako ng mga wal kawalo, usay gani kasi yan pangihi sa usak kagabi, halos o anako itinatulgan. Sa pag-inom na ko, Dragon Pro Herbal Capsule, nagkaanam-anam o kaos-os, kadyutay lang mo at tukog kasilyas. Sa sulod sa tulog kabukan akong pag-inom sa Dragon Fruit Herbal Capsule na pinarisan ako sa Alkasay. Sulod sa tulog kabuan, kaduhan lang, antod karon rin. Ingunan na kayo, epektibo. Ang akong ikawang sa mga kaigsuna ng ito na minaw, i-mintin lang ang Dragon Fruit Herbal Capsule.
9: Dragon Fruit Plus. Tag 12 pesos lamang mapalit sa tanang butika o farmasya sa inyong mga lugar.
10: Agi.
11: Naunsa ka din, ha?
10: Nagsakit akong likod, sakit ilihok akong muscles, murag na ako'y muscle cramps. Hasta akong liog, i-stiff neck desad siguro ko.
11: Uy, pagtarong din, ha? Kabata pa nimo para ana, ha?
10: Dili, uy. Gikan mangugus sa gym kahapon, pag-uli, nabasa pag-igugulan, dalang panuhot siguro ni.
11: Oh, if ka na lang, ayaw ka balaka, kaya na ako ipasulay o gamit ni mo.
10: Imo na bukong binuangan, ha?
11: Dili, oy! Kaning akong ihatag ni mo, mausad ni ang nagama sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Herbal Coffee. Pili dyan ka magmahay.
10: Mauba? Unsa man na?
11: Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kini Dragon Fruit Powder, Subaki Oil, Goblin Powdered Leaves, Moringa Seed Oil, Turmeric Root Powder, o Ginger Oil.
10: Dagana din ingredients ani, no?
11: Alangan, para siguradong maayo ang resulta. O dara o, sulay dayon.
10: Wow! Dragon Herbal Oil with Chewbacca. Pwede sa dainisa, rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites, o minor sprain o strain.
11: O diba, bongga! Ang Dragon Herbal Oil with Chewbacca. O asa naman ka, di ba niingon ko nga sulayin na o gamit ang Dragon Herbal Oil with Chewbacca?
10: Sulayan bitaw nako, pero ganahan ko, akong palangga muhaplas na ko. Uli unsa na ko, ha?
11: Dragon Herbal Oil with Subaki.
10: Ang haplas ng mutang-tang sa panuhot o sakit-sakit sa imong lawas. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
12: Ang panahon karon lahi na kung itandi ka ni Anton. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, di proseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
13: Ako si Merinda Rebello sa Raquanabo City, 68 years old. Ako nagamit sa NAN Capsule, UAID at Cervicare. Kanan tulo ka product ni Ram Arlen, paunay nakaayaw sa akong balatian. Sa kanunay ko lang gigamit kay himo ko na lang ng maintenance kay araw kalawasan munay naayaw sa akong mga sakit. Kay kaning akong sakit na high blood, diabetes, mula na ako gisigig inom kay ingo man si doktor dyan nga mo inom ko no nga wala pa'y kaon ng NANS o UAID. Munang isikin akong inom ka noon, hantod ka ron, hantod lang akong lawas. Mula na kanunan akong inom. Salamat kayo, Ma'am Arlen.
14: Tayasa noon, kabalo ba ka nga ang tikdas o tipdas nga sakit walay kaayuhan? Ug mahimong delikado ang kinabuhi sa imong anak kung dili kini mabakunahan. Maong nga pabakunahin na ang inyong mga anak na nag-edad o 6 kabulan hangtod wala pa'y 5 katuig. Magsugod karong Agosto 10 hangtod Agosto 28, 2026 dinhi sa lungsod sa Tayasan. Ayaw to sa mga fake news. Ang bakuna nga kontra tipdas, 50 na katuig nga gigamit. Protektahe ang inyong mga anak ug pabakunahin na sila. Kitakit sa inyong mga barangay o pinakaduol nga health center. Karong Agosto 10 hangtod Agosto 28, 2026. Tungod kay ligtas tikdas ang batang bakunado, katayasanon.
15: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House.
16: White Nights Dumaguete Pension House
15: offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
16: Main branch is located at Michiana Road, Dumaguete City.
15: Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air conditioning and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs. Located at Taangtaytayan, Kalindagan, near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan, Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
16: White Nights Dumaguete Pension House.
17: Amin ang dang testimonya kung unsa ka epektibo ang Vitron Drops.
18: Jubilin Bungkukan Galvadores sa Sinabrogan, Valencia, ma'am. Ang akong kwan sa bitrom drop ng anak manggod ko o triplet kay nang gagmay kay sila ba nalibo ko kung unsak may painom sa bata nga ganado ilang tulog o pagdidi nakadugog man ko nga na ay bitron kung silang gitisingan hello yan sa Ginoo abti kay sila atong matay na kung silang gipainom manginaw sila sa imong pingog kung kisa to'y adunay mga bata ta infants pa nga gagmay gamitin niya sa bitron drops para hinsog o glabsik ang inyong mga anak.
19: Vitron Drops, mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.

0: Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamitan ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahid din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin dahil sa kanyang mahalimuyak na bango. Ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
1: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
2: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
1: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
3: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
4: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Dayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
5: Mga higala, atong paminaon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
6: Ako di ay si Rudy Cortez, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte. Na ako'y gibati sa akong lawas, na ako'y sakit sa bato. Itisting ko og mga lain-laing tambal para maulian ko, pero walay alibyo. Mo to, nakadungog ko sa radyo ning Astasan og wala ako nagduha-duha og sulay. Kaloy ipot sa Ginoo mga isa ka bulan akong ininom ang Astasan. Naulian ko, iniihi nako, wala nay sakit og paminaw nako sa akong lawas. Abdi ko pirmi, dili ko dayon maluya. Busa kamong nay mga sakit parihan nako. Sulayin ninyo ang Astasan kay naaji alibyo. Maong sa Astasan, wag tangang balatian.
7: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Dayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Travelers Inn. Your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Travelers Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe. Inside Udel's Travelers Inn. Visit us at Udel's Travelers Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Noodles Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udil's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
8: Where every guest feels at home.
7: Visit us today.
9: Wonder Cardio Care. Imong kaabag sa himsog nga kasing-kasing o sa kasuplemento nga gidesign sa pagdumala sa mga problema sa kasing-kasing, pagpalambo sa kahimsog sa uto, pagpalambo sa sirkulasyon sa dugo o pagpakunhod sa mga epekto sa mga tagi sa kasing-kasing o stroke, hinhawa o glaum o angkuna, ang himsog nga kasing-kasing kauban sa atong Wonder Cardio Care.
10: Ang panahon karon lahi na kung itandi kani adto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka, ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
11: Ako si Neri Katisay, taga Hingog City. Nagpalit ako sa Nance product, Nance Capsule UAID o coffee. Gipalit na ako para sa akong papa. Kaya akong papa, nanon siya ay kanang arthritis. Monthly po na ako ginakuan sa akong papa, ginatake niya. Kaya hiyang man siya sa product, kanang okay ang gibati. Kanang minut did siya ang result sa iya ha. Salamat kayo sa Nance product o salamat Ati Arlene. Salamat kayo ma.
12: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ani ana ang sulbad sa imong problema? E&C Mart, ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many and more.
13: Many more.
12: E&C Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong gihulat? Palit na! Sa E&C Mart. Anaa na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. E&C Mart. E&C Mart. Your all-in-one store.
14: Kung kamo masulugon tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi, ayaw kabalaka kay ani ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagulanon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutang sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
15: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
16: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
17: Oh yeah!
18: Let's get it on!
19: Hard Max Extreme Coffee Mix. Makapagana. Makapadasi.
16: Hard Mama.
19: Hard Max. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o mutabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain. Labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
16: Mag-Hard Mama. Extreme na.
20: Mahina ba ang heart muscles? Madaling hingalin? Mabilis mapagod? Kapag ang puso ang nanhina, buong katawan ang apektado. Panahon na para suportahan ang iyong heart health with MV More the Bio Nutrition Formula. Ang MV More the Bio Nutrition Formula ay mayaman sa antioxidants at essential nutrients na tumutulong mabigay suporta sa heart muscles at protektahan ang cells laban sa oxidative stress. Sa tumoy-tuloy na pag-inom ng MV MV more the bio-nutrition formula mas napapalakas ang resistensya at mas nasusuportahan ang maayos na daloy ng nutrisyon para sa puso. Huwag hayaan manghina ang tibok ng buhay mo. Piliin ang MV more the bio-nutrition formula para sa mas matatag na puso. MV more the bio-nutrition formula. Take more, live more.
13: Mayong adlaw. Ako si Lisa Macario, taga Barangay Bago, Tayasa Negros Oriental. Doon ako'y gibati nga dili makatulog, gitawag na og anxiety. Pagkadungog na ko aning Amigos Coffee, akong gisulayan. Og tuod man, sa pila na ko kaadlaw nga pagtik, nibalik na ang akong maayong pagkatulog. So what are you waiting for? Gamit na mo sa Amigos Coffee. Katong wala pa makasulay, sulay na ninyo. Kaya ako tested na ko kaayo. Daghang salamat.
21: Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy. Tambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawa sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisi, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Go! Kompleto na! Barato pa! Ang pinakabago! Dragon Fruit! Gold! Pure energy! Naanakini sa inyong mga butika! Mag-Dragon Fruit! Gold! Na! Dragon Fruit! Gold!

0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
3: Oras sa Star Radio, alas 12, impunto.
4: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
5: Ang pagkabana sa maayong panglawas. O garoon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o ka-Dragon Mel Galios.
6: Yes, welcome Visayas ug Mindanao sa usa na pud nato ka edisyon sa ato ang pagpanaguban-uban ug sa ato ang topic nga hisgutan karong taknaa. So, karong adlaw, Doc Alan, may nga adlaw din ha, Doc?
7: Yes, may usab nga adlaw
6: ka, Dragomil. Yes, kani klaro kayo naka Hardmax Extreme yun si Doc Alan, especially karon mga suking tigpaminaw sa mga maulan nga panahon, Doc. Okay. Perfect jud ang atong pinakabag-o ug dugay nang gipaabot ang atong Hard Max Extreme Coffee for Men. Good news, mga suking tigbaminaw kay tungod. Available na gyud siya finally, Doc, sa mga duol na butika. Pangitaa lang ang produkto sa Dragon Fruit Herbal Capsule. Pangitaa ang Hard Max Extreme Coffee for Men. So, karong adlawa, mga suking tigpaminaw, atong ipadayon, Doc, no? Ang usa sa mga ingredients sa ato ang Hard Max Extreme Coffee for Men, Doc Alan. Okay. Kaning turmeric, Doc.
7: Yes. Salamat kayo ka Dragon Mail, no? May adlaw usab diha.
6: Yes,
7: Mang adlaw usab sa mga listeners nato nga sa makunayon nagasuporta, nagapaminaw sa atong programa. Ang pagpakabana sa may panglawas, ubani kami ninyo ni ka Dragon Mail.

0: sa pipila ka mga minutos atong isgutan kausa sa ingredients ato ang bag-o nga produkto nga mao ang Hardmax Extreme mga sokin tigpaminaw diri atong ihatag o itunol diha kaninyo ang usa sa ingredients nga mao ang turmeric no sa sumala pa sa mga eksperto ang pagtuon ang turmeric mga sokin tigpaminaw kaig tabang dako kaayo og papil sa ato ang panglawas adlaw-adlaw nimo i-take ang turmeric mga sokin tigpaminaw or loy ang dilaw tungod kay aduna kini unsa 16% mga higala nga pwedeng adlaw-adlaw ang turmeric loy ang dilaw mga higala kay naghambin kini og iron no 5% pwedeng adlaw-adlaw ayaw kalimot loy ang dilaw no kanunay og naa sa ato ang produkto. Nausab sa ato ang Hardmax Extreme Coffee for Men mga sokin tigpaminaw nga pwede ninyong adlaw-adlaw sa pag-inom no nga mapalit inyo diha sa nagkaniyang butika o pharmacy ay mokaulaw mga sokin tigpaminaw kay kung trabaho ang imuha nga gipangita kung loya ang imuhang panglawas dako kaig tabang ni sa mga sports no mga sokin tigpaminaw kay Dragon Mail
1: yes.
0: Dako kainig tabang o dako kainig papel ang ato ang produkto kay naa diri ang luy ang dilaw no nga makatabang sa ilahang nga pagpanglihok kay dako kayo og tabang kay nuna siya ay potassium 3% no ang potassium mga sokin tigpaminaw nga naa sa luy ang dilaw pang adlaw-adlaw pwede no nimo siya gamiton alang sa pagpa-active sa ato ang panglawas ang nakanindot ani mga sokin tigpaminaw kay ang color aktibo pod kayo no aduna siya antioxidant nga muhatag og dugang kusog mga sokin tigpaminaw anti-inflammatory and immunity kana higala naa sa ato ang produkto nga naa sa ato ang Hardmax Extreme Coffee for Men nga mapalit ninyo sa nagkadaiyang butika og farmasya do lamang sa inyo mga lugar wa na koy oras.
1: Yes mga ka dragon fruit sa mga magliso din ha ug hatag og kalipayon Doc Alan karang ubo na lang daw ni gahi Doc or balahibo na lang daw kayang patindugon kanina jud mga suking tigpaminaw Doc Alan. Yes Doc no ang dugay na niyong gipaabot na makasulbad sa inyuhang suliran gamit na ug inom na sa ato ang Hardmax Extreme Coffee for Men, mga suking tigpaminaw para ma-experience ninyo ang extreme na performance, Doc Alan. Yes. Nga dugay na ninyong wala na experience.
0: Okay.
1: Karon ma-experience ninyo din yung mga suking tigpaminaw para ninyo ma-experience, para ninyo ma-enjoy.
0: Okay.
1: Paunsa ninyo ma-enjoy kung dili na to suwayan. Kay tungod available na sa market, Doc Alan. No? Available na Visayas ug Mindanao. Add to na sa mga suking butika ninyo din ha. Pangitaa. Ang produkto sa Dragon Fruit Herbal Capsule, pangitaa ang Hardmax Extreme Coffee for Men.
2: Mga kasuligang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
3: Ahay, non sa maning atong panahon karon. Dili na masabtan ng atong klima ro?
4: Ngayon sa kidera, Brad. Nga nagbagulbol man ka.
3: Makalagot mong Brad. Dili niya takasabotaan ng klima na ito ron.
4: Nahibalo ba ka? Nga mo na niyang epekto sa climate change.
3: Ha? Ang sama na?
4: Ang climate change, mao ang pag-usab sa dagan sa atong kinaiyahan. Kinigumikan sa atong sublang nga pag-abuso sa atong kalikupan. Sama sa sigig pagputol o kahoy sa akong kabuturan o kalasangan.
3: Nya, may kagayunan pa nga mabalik kita sa normal, ani?
4: Layo sa kagayunan nga mabalik kita sa normal. Basta mag-usa kitang tanan, saman lang sa pagpananom o kahoy aron mahinay-hinay o kaalim ang atong kalibutan.
3: Di ay ba? Sige, sugod ka ron, magtanom ng kita o mga kahoy.
4: Let us save our Mother Earth. Atong mahalun ang atong kalibutan. Aron mulungtad pa kini sa muabot natong mga kaliwatan.
5: Kining maong pahinumdum, yatud ganato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.
6: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
7: broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat. Feel the music, Star Radio. Oras sa Star Radio, alas 12, 7.

0: bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
3: Oras sa Star Radio, launa, impunto.
4: Handuraw na ko pagbalik ang atong mga kagahapon.
5: Mga luha, punong na sa pag-aagas ni kaagong mga mata. Wanay umoy king balatia nagsapuang sa imong saluma.
6: Maminaw kita sa mga mananoy nga mga awit.
7: Kinsa siya?

0: Ilang sa programang Tudling sa Mga Garay.
1: Usa ka tulumanon nga makahatag kanimo og lingaw.
2: Usa ka tulumanon nga mawagtang sa imong gibating kalaay.
0: Tudling sa Mga Garay.
1: Ug karon, aniya ang nag-inusarang magbabalak sa Visayas ug sa Mindanao.
2: Kuya Cardo Villaronte.
3: Musta mong tanan mga pinalanggang tigpaminaw? Welcome sa atong panaguban sa programa, ang Tudling sa Mga Garay. Kauban ang inyong Kuya Cardo. Dili guwapo pero uso, tutuki lang di ba dagaton ka. Pasaylo ako ninyo akong pagaw-pagaw nga tingog, manumbalay na usab sa inyong tagsa-tagsa ka mga Pinoyanan. Pinaot pa unta nga naa mo sa maayong panglawas. Kung ako ang inyong balusan, kaloy sa Dios, maayo raman. Ining atong programang Tudling sa Mga Garay, hatod kaninyo sa Wonder Herbal Oil. Ano ilaing pinakadabes, Wonder Herbal Oil, oh? Haplas nga walay kaparehas. Wonder Animal Vita, pertinindutag gyapon kayo. Wonder Animal Vita. Para sa nagbuhing mga baboy, manok, kabayo, kanding, baka, langga, mugisda, guban ba? No? Wonder Banabablas, pertinindutag gyapon kayo. Oh, para ni adong mga, katong-atong mga kaigsuunan, di ba nga, kuan, kanini ang na ay problema na itong mga kaigsuunan sa ilahang bugon-bugon.

Sa suso, matres, goiter, no? Wonder ba na pa plus mo na? Vitron drops, bata bago na tao, taman 1 year old. Vitron syrup, 2 to 12 years old. Vitron tablet, para sa mga 13 anyos pataas. Kana na yung atong Wonder Himuaid. Kulon problem o kanang dunay mga, sa tawag anak, ganini ang almoranas. Kulon problem o almoranas, no? Wonder Himuaid na. Kasing-kasing o imong blood pressure, Wonder Cardiocare. Dahil kana na yung atong produktong Wonder C+, kana apoy drop, syrup o tablet. Nga mo'y muprotect ni mo para di ka daling subawan, nilantan o magbalatian. Ano yung mga produkto na sa RSB Life Care Marketing Incorporated, di mabasta-basta na. Alang di kanin yung tanan, mga pinalanggan di ba minaw. Pagkalawang baktason sa lawod sa kaugmaon, kayang dagkong balod mo ay mubabag sa atong paglaon. Nga ang mga damgo o pangandoy nga atong kabuton inighuros sa hangin, mapadpad o mabanlas nga do sa baybayon. Lahi na karon ang dagan sa atong panahon. Danlog ang kalibutan nga atong pagasubayon o atong paningkamutan. Ato kining malikayan. Di kita madigyas ng madanlog na kapalaran. Kinahanglan tang ampingan ang atong kadungganan. Ayaw palingla sa mga bisyo nga makadaot o makabuan. Sabi na sa droga nga ginadili sa katilingban. Kaya mao kini ang mulaglag ganato sa kaalaw. Paminahon ta ang tambag sa atong mga ginikanan. Mao kini ang giya sa atong kaayuhan. Ato gayong unahon ang atong pagtuon aron ugma damlag makabot ang mahayag nga kaugmaon. Pinato kawangon ang mga damgo ug pangandoy sa kinabuhi. Mao kini ang paglaom sa mga ginikanan sa kalisod kita makabangon. Gato gayod ka paningkamutan aron makatabang usab kita sa kalisod sa atong mga ginikanan. Karon bata pa ang atong pangidaron. Likayan usab nato ang pagsuod sa sayo nga kaminyoon. Kidaghang mga batanon nga nagminyo lang dayon unya nagbulag kay di kaya ang kalisod sa gubangon. Sa di kita magdali-dali. Kaya ang kaminyoon dili dula-dula o dili ikauli. Asa naman unya ka ng mga butanga kung kita sa pag-eskwila makatapos. Mga undo o mga inday. Sa pag-uyab-uyab sa mga bisyo maglikay. Mokin ang paglaom ni tatay o nanay. Aro makahuman sa pag-eskwela, aro makabot ang tunhay na kalipa. Laod sa kaugmaon, alang kaninyong tanan, tudling sa mga garay.

0: ba ang dughan ko? Alang to kaninyo yung tanan, mga pinalanggang tigpaminaw. Under herbal oil haplas nga walay kaparehas, di gyud ta magkamali pagpalit ani kay grabe gyud kadaghan nga suon-suon. Who wonder herbal oil, ang haplas nga walay kaparehas, grabe kay epektibo. Tuwa pa ka suway gamit ani mo, try gyud kay epektibo kay ning atong Wonder Herbal Oil. Stingy, suway gamita kanang imong sakit tiyan, pwede na sa Wonder Herbal Oil. Imong labad sa ulo, pwede sa Wonder Herbal Oil. Imong pamaol, sakitan kang ngipon, igapas, isuksuks bangag, ulian. Grabe ka epektibo yun. Kanang grabe ka ka-stress, ibutang sa imong palad, irab imong palad, simhuta, unya iginhawa. Ana, apakalamia. Oh, tinamia, yun, murang kagibayaw eh. Murang kagibayaw sa langit. Nga nana, kanindot ang Wonder Herbal Oil. Minawa, testimonya sa nagamit sa produktong Wonder Herbal Oil.
1: Saltiin daw mi, kung unsa ka epektibo ka ng Wonder Herbal Oil.
2: Oh, kuan kuya ka, baday, isa kay gayon to nga, birthday sa akong igagaw.
1: Mm-hmm.
2: Din karo, invite ko, di, dito, saan ko tambong ko, kinilang yung tagsarata kakaugkar ni, mm-hmm. Banat ko. Kuya ka, saan ka, banat, panit, ub-ub, ana,
1: mm-hmm.
2: kit-kit, pagdugmukong, nga nasa mga apitada. Agoy, Kuya Cards, mag-uli na ako anong pagkagabi. Pirpin sa kita sa akong siya.
1: Mm-hmm. Dayon, ang sabi mong gitambal?
2: Ang kadtong Wonder Oil.
1: Wonder Herbal Oil?
2: Oo. Moya akong gihaplas, Kuya Cards, pati sa akong likod, pati sa akong batang.
1: Mm-hmm.
2: Kaya pati na akong makitiis, nang ngut-ngut naman.
1: Mm-hmm.
2: Wala, ginoon siya naman itawon. Uy, basi panuhutan. Ay, Kuya Cards, sinanok ko tao na nuhut-suhut man ang iyang kuangod. Wala kang hindot mong day ani, hindi man baho.
1: Oh, nindot
2: wala,
1: kayo.
2: Wala, araw madi ng haplasan ni.
1: Sige, ah. Kasan itong pangalan, ma'am?
2: Juanita Montenegro, Kuya Cards.
1: Juanita Montenegro, taga?
2: Naawan, Misamis Oriental.
1: Naawan, Misamis Oriental.
0: Manana gyud kanindot ang produkto nga Wonder Herbal Oil. Atong wa pagka-try mo, try gyud pod para nga makahibaw gyud ka. Nindot gyud ay. Kana kanang atong Wonder Animal Vital. Buhi kag baboy, manok, kabayo, kanding, baka, langgam, isda ug uban pa. Epektibo ba ni kayo kaning Wonder Animal Vital? O ni vitamin sa inyong mga kahayupan. Tanang kahayupan. Way labot ng imong animal nga bana. Tanang kahayupan. Pwede na atong gamitan sa Wonder Animal Vital. Testimonya. Minata, testimonya, nagamit ni sa produktong Wonder Animal Vita.
1: Ikaw tong nakagamit og Animal Vita?
3: Oh, nagamit ni Kuya, nagamit. Kay, among baboy po nag-i-bogan, among sagulag, Animal Vita lagi na.
1: Oo. Oh.
3: Dagko na ba'y karon?
1: Dagko na. Kapila na ka nakagamit og Animal Vita, sir?
3: Kuan pa, Kuya, mga tulog kasimana pa kung nagamit ani?
1: Tulog kasimana, sugod karon.
3: Oh, sugod karon. Atong pagwanatik sa ko sa imo.
1: Oh, daghan mo dahil gagamit og Animal Vita, sir?
3: Oo.
1: Oh. Oh, igna imong mga silingan diya nga maggamit og Animal Vita?
3: Oh, ako lang hindi ko sila nga. Magamit po sila. Kaya po na ako ba nga. Ipatanaw po na ako kung baktin sa ila ba.
1: Anya, nakita gin nila ang resulta?
3: Oo. Oh. Nakita gin ang resulta. May gin mukha ko ng mga baktin.
1: Imong gisagol sa ilahang pagkaon ang Animal Vita?
3: Oh, gisagol ako, sir. Gisagol.
1: Sige, Sir Ilmar Lahoy-Lahoy.
3: Oo.
1: Taga-Upol, Misamis Oriental.
0: Ingon ana kanindot, ang Wonder Animal Vita. Ang Wonder ba na ba plus? Pero tingin do tapon. Kaya katong atong mga kaigsuunan, gusto mo kuan? Kanini ang tambal para ang inyong galison mo sa pagpanghi. Ba na ba? Wonder ba na ba plus? Mutuna po ni mga bukol-bukol kinaam ni Mangustin. Epektibo beginning Wonder Banaba Plus, no? Kanang galison og bawas, dilid og panghihi. Kana Wonder Banaba Plus. Pagkang ninduta kay liman ka anang kombinasyon sa mangustin og banaba, pagka ninduta na. Kato mga kidney problems. Paminawa, testimonya, nagamit og produktong Wonder Banaba Plus.
4: Ato sinya, tigatiguma, pagdian city. Katanghilan tan ko, ini kay ko, din sige ko inom og tubig. Din gusto ko manghihi, dili may noon mo gawas. Muna masiguro na inimbara sa ako ang pantog. Kandungaw ko aning Wonder Banaba, at iso akong isulayag. Ako na matigdan nga, epektibo d'yo kayo ang Wonder Banaba. Kay pagpanghihi na ko, nimbusaga ka akong gihi. So, epektibo d'yo kayo ang Wonder Banaba. Kay nawala d'yo ang ako ang libate sa akong laban.
0: Ingon ana kanindot ang produkto nga Wonder Banaba Plus. Sa akong mama, akong papa from Danao Negros, pwede mo request og kanta muling ibalik. Salamat, SG Masyon ni Kuya sa Cebu. Greet na ko si Nilo Butay, akong ugangan. Greet lang ko sa Montiser family sa Coronadal. Ngaray na ko akong mga anak, gimingaw na ko nila. Salamat kay ni mo, Kuya Carls. Thank you so much. Kuya, greet ko akong mamag, tata, nining o Joaquin. Salamat, Kuya, sa Bantayan Island. Kuya, naminaw, kanuna is doon ni Sumagaray, binamin sunto si Dadni sa paho daan Bantayan. Shout out ko ni Ligan kang J. Chris Binanoy bagi ang mga kauban po. Naminaw na po ko ni mo, Kuya Carls. Maayo kayong magbalak. I love you, Kuya Carls. Amping pirmi in the floor. Maghinay doon sa Ligan City. Garay ko akong apo, Nicole Pia Rando James. Pagaray ko akong isoon sa Cebu ni Rofa Lukob. Masawa nga si Jesus Lukob. Pagaray Roberto Lukob sa Apitong La Libertad, Santo Tomas, Davao del Norte. Shout out sa Binaraw family o Gusila family from Mindanao. Salamat sa pagbasa, Kuya Carlo. Greet ko tanang taga Binangkil. Tanang naglikin gikan ni Imi Evangelista. Salamat sa pagbasa. Vitron Drops, mga bata bago na tao, taman 1 year old. Vitron Drops ang atong gamiton. Ano'y pinakanindot? Kanang Vitron Drops. Oo, katong mga kabataan niya, gamit ta og produkto nga Vitron Drops para sa mga... Kanang mo'y pagkatawag yun, daman 1 year old. Kanang 1 year old, kanang 1 day sa di pa magto, 1 year old pa na, no? So pwede na paim nun og Vitron Drops. Epektibo ni kay imong bata, ani ma-develop ang brain.
5: Ikaw nag-text aning kalabot aning Vitron Drops nga nakasuway. Di asa imong mga bata, ne?
6: Oo, sa ako, ah.
5: Ah, kinsa gani itong pangalan, ma'am?
6: Siya nga Zuleta, pag luwer basak.
5: Basak, lantapan buki dun.
6: Oo.
5: So di daw mi, ma'am, unsay experience aning paggamit aning Vitron Drops?
6: Na, kwan, mula na mo iya ka nang nakadulog ni ba nga, basin sa datay. Since birth, magod niya kay Laka. Maoy tayo niya.
5: Kanay, imong bata?
6: Kamot din itong kauban.
5: Kila edad sa bata?
6: Kila doon at isa. 7 months pa karon.
5: Ah, 7 months pa. Okay.
6: Sulay na mo siya o Vitron ba niya?
5: Vitron Drops?
6: Yan mo na siya. 3 days pa, oo.
5: Mm-hmm.
6: 3 days, pag inom niya, ay hada yun. At tingala din ko kay, sura magiganahan ng siya tulog. Ang sagkaro, namang ginintay. Pero nabayat ako ganyan bago.
5: So bago pa na nimo siya gipagamitan o Vitron Drops?
6: Oo. Ya, karon kay dili na moy namo gatas man, magrubaw naman ya. Ila kalugaw lagi ang ma.
5: Ya mahurot. So nindot gyud day kayo gamiton ang Vitron Drops para sa mga bata, no?
6: Kasan kay gapangita. Salamat.
5: Okay, salamat kayo.
0: Ingunana ganindot ang Vitron Drops, ba? Vitron syrup nindot pod para sa mga 2 to 12 years old. Anang duha ka tuig imong anak taman 12 anyos. Bugo sa klase, pili ag pagkaon, dali magsakit, dugay matulog ha. Tubag ana Vitron syrup gay katapat ana nga mga bata bitan dagdugay kay matulog Vitron syrup mga bata di ka mao sa klase Vitron syrup mga bata pili ang pagkaon Vitron syrup
7: di malumbab kibaro kusisang barangay kasisang progress pasalamat gyud ko sa inyuhan Vitron nga syrup kay kuan akong anak maayo na siya mukaon sa una dili to kay siya mukaon nga kuan kanang wapasa kay tumar ani inyong Vitron pasalamat ug dako sa Ginoo nga maayo na gyud siya mukaon karon na uli ana yang lawas sabi
8: bright. Mm, sa una day, ma'am, hilumon kay ni mong anak, ma'am?
7: Hilumon, mong ginasiyag yan. Pagkabalo ang istorya, pero karon kabalo naman siya ang istorya nga nakainom na siya ng Vitron syrup.
8: Ah, so human siya nakainom ni atong Vitron syrup, may na siyang mutabi, then may na pod kay siyang mukaon, nindot na iyang lawas.
7: Oh, dagan salamat sa iyong product.
0: Ngunana, kanindot ang Vitron syrup. Ang Vitron tablet, nindot pod. Para manis mga 13 anyos patas. Si tatay, si nanay, si lulo, si lula. Grabe na kalimtanon. Unya, kung imuha pong pakanon, timi na kay ginanan, imong patulogon, mura na pong minanok, no? Gamay kasikas. Kuan dayon, kininyang mumata dayon, no? Unya, di nakatulog og balik, kadlaong dako, pitok-pitok ang mata. Alas 3 pa sa kadlaon, tuwag hinuktok na skilid sa... Kanini ang kwarto kay nagsige naglikit kay di nakatulog og balik. O kana ba? Kana nga mga problema. Kung naagyo kay problema sa pagkatulog, pati pa itabig ina. Kung nang kinanglan, magamit yung aning produkto nga Vitron tablet. Vitamins plus iron. Ha? Tabangin yung kagalingon para di mo daling magsakit, dali-daling magbalitian. Vitron tablet.
9: Ako yung lalay kapasyo.
5: Taga?
9: Liplahan. Sa Buanga, Sibuhay.
5: So, Timmy, kung unsay gigamitan nimo ani nga pagtumar sa Vitron tablet?
9: Lami ako yan, Carl. Yung Vitron tablet, kaya lami na kaya akong tulong. Salamat po. Ako naman isa sa balay ko. Lami, kayo, Kuya Carl, kaya ka nang... Ako rin kita isa ka na matulog ko rin. Makainom ko. Okay na kayo. Makatulog ko na yun. Tapos, Pagungan ako, kwan, pagkamunta, pagkamata ko sa exacto pong pag-uras.
5: Sa una, kining wala pa kang nagamit, wala pa kang nagsuway, aning Vitron tablet, kining dugay, di ka makatulog.
9: Ay, dugay, dito pa ko sa Sinigaw, kuya, dili niyo ko makatulog. Balik na lang ko sa Bakakan, mag-unsay akong trabaho, pero karoon lang, niyan akong dresi gaulan, mahin akong tulog.
5: So, kan nga nakasuway ka o tumar aning Vitron tablet?
9: Vitron tablet.
0: Ingon ana kanindot ang produkto nga Vitron tablet mga pinalanggang tigpamilya. Ngaray ko Dr. De Family ang amigo Titing Proxinco sa Maayag nagpagaray Rosita sa Maranding. Shout out kuya taga Pigawaya North Cotabato. Mo request kong song Mahal pa rin kita gikan ni Tintin Piniro. Greet kong Iray Family ug tanang taga Barangay Bugsukan. Kuya paliog ko greet kay Mami Inday Pablita Dagasdas diya sa Bagalupa pagadia nagpagaray si Jingkuli Palo. Shout out ko diya sa akong mga kauban sa Burgundia from Tata. Unsay maayo nga vitamins para sa estudyante edad 14 years old para ganado sa klase dali ra makasabot. Garay ko sa Malaybalay City das Purok 2 sa akong Lorna Falcon. Nanindas Polimedic Hospital greetings coming from Miriam sa Bindoy Negros Oriental. Katong mga naminaw na to karon unya na kay Almoranas pastilan ay nagantusa ay. Ato na kasupermasya pagpalit na dito o Wonder Himo Aid. Kanang Wonder Himo Aid mo na mutabang ni mo na imong giantos ng Almoranas. Pero grabe na pagkayo sa doktor na kaado. Ayaw na nag-isalig anang amuang kapsula ng Wonder Himo Aid kung grabe na gina imong Almoranas. Pero kung mo pa'y pagsugod ba, no? Manya, magsuul-suul lang, kalitag hapdo, sakit, ana. Ina na ba? Kanang di pa kay grabe bitaw ng Almoranas? Testingi o gamit ng atong Wonder Himo Aid. Makatabang gina sa mga Almoranason nga naminaw na to karon niya. Kana laging manambal ka, dapat imo po nang sagulan o kuan dihib, paglikay sa kontra. Oh, kay kana ko nung Almoranas, kimugara man kung nagmukaon kag karne, labi nang maglisod kag bawa, sagulan po na ni mo, ana. O oh, nga maglikay ka sa unsay kontra. Kana ko nung sili, makapasamot doon sa Almoranas, imo nang likayan. Kay kana mo kung manambal ka, o niya din imo likayan ang kontra, nga mo'y makapatrigger sa imong gibati, na way pulos to imong giinom nga tambal, oy. O, way pulos tong imong giinom nga mauntay makapaalibyo niya, way pulos to. Maunang, maggamit kag Wonder Himo Aid kina kay Almoranas, likay ipod, ugun sa'y pwedeng makapatrigger, anang imong Almoranas. No, maunang, Wonder Himo Aid. No, nagkanang Wonder Cardio Care, para po na sa mga taas kay blood pressure. Mawag yapon akong tambag ninyo. Pag mag-inom mo Wonder Cardio Care kay taas mo blood pressure, likayan po nimo ng mga pagkaon nga mo hinungdan nga mo taas mo spike ang imong blood pressure. Sa mga panalitan ka ng mga tambok, no? O tambok imong asawa, okay na, kaya di mo na nimo itulon. Dili man maka-apikto kung tambok imong asawa, o niya, gakos lang katapata, okay na, oh, ay kabalaka. Okay na, wala yung problema. Kana bang itulon? Itulon ng mga tambok kapag kaon, mo na hinungdan nga. Usa sa hinungdan na, musaka po ng imuhang blood pressure kay maduga nga na po itong cholesterol, di na po kaagi ang dugo pag-circulate, musaka na po ang pag-pump sa imong heart, muabot o 130, 140, 150, 160, magkinaon sa mubuto ng imong ugat, mo nang gitawag lang na stroke na ka. Mag-inom jugag Wonder Cardio Care. O niya, alagi mo, alagi na. Nga, pag-inom ni Wonder Cardio Care, kitaan ka, taas kag blood pressure, ubanin na og paglikay anang mga pagkaon nga mo'y hinungdan nga mo taas ang imong blood pressure. Klaro? Oh, thumbs up kung klaro, be. No? Ay, na maklaro, ay, takay. Kamuni po, maminaw, istoryahon mo. Pananglitan po na kay problema sa kaniniang pagpangapi. Kay ang imong kapi, gipaundang na sa imuha, giingnan na ka nga, di na ka mangapi. Imo na hinungdan magpalpitit ka. O, giingnan ka na. O, ya, giingnan po ka, hinagpangapi. Imo na hinungdan, mitaas na imong sugar. Giingnan ka na. Di ba, mo na yung mga kwan? Inang kayo nagpangapi. Kay kanang imong kapi, mo na hinungdan na imong hyper acidity. Mo nang aslom ka manugab. Kay na hyper ka, na hyper acidity ka. O, grabing acid dito sa imuhang kwan. Ginhawaan dito sa imuhang kutok-kutok. Ginan ka na. Nakadungog ka ng istorya, ka ng alinya. Aw, pag-ilis og kape. Ari ka sa among Wonder Herbal Coffee kay dili mo taas imong sugar. Nga naman, ang gigamit pagpatamis is stevia. Ah, ari ka sa among Wonder Herbal Coffee kay di ka kulbaan. Nga naman, herbal man eh. Oh, ari ka sa among Wonder Herbal Coffee kay dili ka magka-hyper acidity. Nga naman, herbal lagi. Oh, ilisin na imong kape. Si mga tinira na nga, mo na hinungdan na pagtaas imong sugar, mo na hinungdan, kulbaan ka. Oh, pag-Huwander Herbal Coffee. Pero kung gusto kang protektado everyday, natay Huwander Vitamin C, kanang Huwander C+. Naisira para sa 2 to 12 years old. Yan apod dahi capsule para sa mga 13 anyos pataas. Huwander C+. Shout out from Kalanig Maitom sa Rangani Province, Nilo Family. Shout out Kadi City, Permi Megapamati sa inyong istasyon. God bless. Kuya Carl, pag-aray lang ko sa Naminaw karon di animo. Ilang maring landa og maring Juscelin. Sigig paminaw nagpag-aray Mrs. Moreno taga Maan Tibuli South Cotabato. Kuya Carl, ako ipag-aray ako mga silingan di sa Masibulig Kidapawan City. Kaya magpag-aray ko nila ni Judith o sa iyang bana Richard o sa ilang mga anak. Akong pag-umangkon anak ni Martin. Kisa itong nakadungog mga silingan, paliog kong sulti nila nang umusta ko nila. Sa Matampay ang umusta si Boy Sadamas sa Barangay Gango, Osami City. Kaya si Merlinda Baino din eh, pag-aray ko akong mahal nga bana nga nag-work o sa akong anak nga Kambal. Si Jane and Jenny Frog, Gihulgan City, Aframni from Gihulgan City, Barangay Kagawasan, Negros Oriental. Kumusta pag-aray ko ni Mads Flor nga always good na minaw sa imong programang tudling sa mga gari. Si Miss Sis Mercy. Salamat Kuya Carl, si King Manlangit, Dini Daris Barangay, Buwayan, Kabasalan, Sambuang, Sibugay Province. Pag-aray ko akong Papa Nilson, Bilya Hermosa, Harold Didris Lanao. Boy, no? Ato ni nga tagag pagtagading Indri sa Balak, binada ni Jocelyn Ubar, taga Purok 5, Punchan, Quezon City, Bukidnon. Pakyas nga pangandoy. Sukad sa akong pagkabata, nga akong unang nahuna-huna, unta akong maginikanan, di na mubiya, kay sila ang suga sa akong ugma. Ginikanan kong gituhuan nga muamuma, kanila ko naghahandom nga makaiskwila. Bisan sa kapobrihon sila mi agwanta, aron lang makat-on ang anak musuwat og mubasa. Ang panahon dili mo tugot, tugot sa kahigayunan nga dili mo sugot. Nga ang akong mga pangandoy makabot, unta ako magkinabuhing maanindot. Mibiya ang akong mga ginikanan, miadto sila sa laing kalibutan. Gibuhi ako sa akong mga apuhan, aron daw mudako ang bukog og mapustan. Pagkapait nga kita pagadaog-daogon, iskwila nga way dalang balon. Ibuhat na ko ang tanang pag-abuhaton aron makita ko silang lula nga magmalipayon. Hangtod kanus akutob ang akong pag-antos. Kining akong ipuyan, ako gilutos. Angad ko na lang sa langit ang tanang kahiubos na kining tanan akong makasakit matapos. Entry ni Jocelyn Ubar, Purok 5, Punchan, Quezon, Bukidnon. Pakyas nga pangandoy. Entry sa Balak Writing Contest sa tudling sa mga garay.

0: kong alam ko lang na may iba ka palang minamahal. Sabi na po mo kantag video okay, no? At doon ako ay, Kuya Cardo Villaronte Mengon ng Diyos atong alagaran. Pinagis tinuray nga pagservisyo siya mga katawhan. May pagpaminaw, Visayas ug Mindanao!
1: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
2: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
3: Feel the music, Star Radio.
4: Oras sa Star Radio, alauna 32.
5: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
6: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 million ka mga nagkalainlaing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibugi kaniini nga maoy mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibo ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinakaespeso, ang pinakaepektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo maoy nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini. Kini ang Nance Liniment Oil. Mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad, mupaoga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nance Liniment Oil haplas usa panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug hubak, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nance Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil ug naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa diyang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog ug ganahan ang mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago ug nabasa sa ulan. Ang Nance Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit niini sila subit ito tungod sa pagka-epektibo ug daghana ang mga nakatestimonya nga sila nangaayo. Ang Nance Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.

tagmayang adlaw Mayor Coles kanatong tanan. Sa makausap pa, welcome ning atong tulumanon. Sensorly, Ate Arlene. Sa gihapon, kita magahatag og pagtagad ni ato mga suwat kaagi sa kinabuhi. Ngabisan pa man o gilumutan na sa katuigan nga ng labay. Nagpabiling buhi, nagpabiling labas sa panumduman.

August 19, 2026. Rais, wa tamo na usapang atong paghatag at pagtagad. And this time, ang atong letter sender, usa ka nagngalan og Brandon. Understand by Brandon, alang sa imong suwat. Of course, brought to us by Nan's Herbal Capsule. Ang ipa-improve para sa ato mga kaigsuunan, ang bagong Nan's Sopri Plus Capsule. Magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayos sa circulation sa dugo o maka-fight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial og labaw sa tanan, mutabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindo at ang atong NAS Supri Plus Capsule. Pinarisan sa ating U-Aid Herbal Food Supplement, ang atong U-Aid mo flush out kini sa mga toxins og excess fluids sa atong lawas. Makapakgang sa urinary tract infection, bladder infection o kidney stones. Og labaw sa tanan makatabang sa atong liver problem. Ingon na nak-epektibo ang atong U-Aid Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NANS o U-Aid tumpak para nga mapakgang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. Siyempre, alang sa itong CervicCare Herbal Food Supplement, mabalik o mututol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause o labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan kapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CervicCare Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness, mental clarity, focus and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong Remind Capsule. Take 2 capsules every day. O siyempre, alang sa mga bata, Brain Enhancer ang atong Remind Choco Mix. O siyempre, alang sa atong Mega Man Herbal Food Supplement, Natural Energy Booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer. Safe gamiton. Mega Man Herbal Food Supplement. 2 capsules before bedtime. And ang atong Mega Man Gold Coffee. Imnon sa buntak. Og siyempre ang atong NANS Liniment Oil. Sukad kani ato hangtod karon, NANS Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot, ilabi na sa kabataan. Gamita ang NANS Liniment Oil. Available in 30 and 60 ml. Siyempre ang atong NANS Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, unya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia, sa laktod lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan malikayan ang Alzheimer's disease, maka-control og diabetes og ilabi na hypertension, maka-maintain usab sa maayo nga panan-aw og nindot nga panit. Og labaw sa tanan, maka-improve sa atong mga kabukugan, bone strength. So kung mga pika na lang, NANS Corn Coffee, daghan kang mga benepisyo nga makuha ni ini. Available sa halos tanang mga butika sa inyong mga lugar. By na stand by Brandon, alang sa imong suwat. Dini siyempre sa atong tulumanon, Sensory, Ate Arlene.

Okay, nalaman ko sa pangalang Brandon. 27 anyos ang pangindaron o kasamtangang nanimuyo. Dinhi sa probensya sa Davao del Sur. May padangat ko niya akong kasinatian ate. Para mangayo sa inyo mga bulawanong tambak. Nagsugod kining ako sugilanon sa dihang usa kay gayo ni Ana. Nagkayayaan kaming magbarkada sa high school nga mga ligo og dagat. Usually ati, mao kining among mahimong get together magbarkada matag summer vacation. Kay kiniraman na higayon nga magkatapok-tapok ming tanan. Tungod kay sa nagkalain-laing lugar naman mi ng eskwela ate. Nagkasabot mi nga ubanon namo ang among mga uyab para mas bibo ug mas enjoy kami sa pagpangaligo. Dala na po dayon suroy ate. Tanan mi excited sa maong plano. Kay mahigayon man kini sa Osaka Beach Resort outside sa among probensya. O kini ang una higayon nga makaadto mi niining lugar. Ni higayon na. Aduna ko hinigog mga si Heart ate. Bugtong anak siya. Kauban ko sa simbahan. Gihanggat ko siya nga mag-uban mi. Matunya ka na ko, mananghid lang kuno kami sa iyang ginikanan kay kung tugtan siya, mas gusto niya mauban. Sa laktod nga pagkasulti at R, nananghid ko sa iyang ginikanan. Nga ubanon siya sa pagpangaligo. Nagduha-duha unta kini sa pagsugot, apang tungod sa ilang dakong pagsalig gari ka na ko. Mihatag rigihapon sila sa ilang pagtugot ate. Pila ra may sugilanon nang biyahe mi sa location. Nindot kini nga beach resort ate. Ako ang kunon nga na amaze ko sa maong lugar. Malipayon kaayo kaming nag-uban at higayuna. Enjoy kaayo ate. Maayo ang panahon sa mapag-abot. Gani naibog dayon ko sa kaanindot sa dagat. Apan una mag-udto ate, hinay-hinay nga nagdag-ong. Hangtod nga nag-ulan. Apan hinay lang ate. Gani, mas giganahan pa kami mga ligo kay lagi dili may mainitan. Hangtod, nga nang hanggat ang uban nga mag-boating mi. Wagid ko'y plano nga mag-boating ate ay kay lagi murag mas gusto man akong magpahuway sa cottage. Lami man nga mupiyong kadyot. Ilabi na nga nag-ulan-ulan. Sayo pod kayo mi nga nang hawa kay layo manggyod ang maong resort. Apan, gusto ni Heart nga magboating, muuban mi sa mga kauban. Kay nakita niya nga ang mga babaeng kauban sobrang nag-enjoy nga magboating. At ay gayon na, lipay ko ate. Kay balipayan sab kaayo si Heart. Nakita na akong excited kaayo siya. Busa ako siyang giubanan. Apanamot ba ate? Hesitant ko kay lagi. Medyo nagsugod na ang balod. Apan tungod lagi na agatbog ko sa mga kauban, wala sa kong nahuna nga naay daotang mahitabo. Adong tungura ang among kalipay ate. Nabayluan o makasakit. Grabe pa namong enjoy ni Heart samtang nag-boating ate. Sige pa may pangatawa kay na-excite me sa balod. Huwag ko masayod. Kato na di ay. Ang ulahing higayon na makauban ko siya nga buhi. Tungod sa kakusog sa balod, kalit nga mitaob ang among gisakyan nga bangka ate. Dali ra kaayo ang panghitabo. Neto kayo na. Nagpaninggit ko og tabang. Apan ate. Kanya-kanyag luwas sa kaugalingon. Nagkalagyo mini Heart. Nakita ko pa siya nga nagpanawag sa kungalan. Bisa nun sa una ko ate nga makaabot sa iyang nahimutangan. Apan naglisod ko tungo sa current sa tubig. Huwag ba nalamay ako nabantayan nga napalong ang akong pananaw. Pagmata na ako.
na anami ni Heart sa baybayon. Daghana ang nakapalibot namo ni Heart. Gisuwayan pa nilag save si Heart ate. Apan ulahi na ang tanan. Dugay-dugay siya nakita. Grabe na kong hilak. Sige kong panawag siya ang pangalan. Huwag ko magtuo nga pagmata na ako, uwa na siya. Matod sa mga higala ate, ako ang una nilang naluwas. Naglisod sila sa pagsagup kang Heart tungkol kay grabe man ang mga balut. Ngamura ba og dalon sila sa layo? Sa dihang nakita nila si Heart, gisawayan pa nila og CPR. Apan, huwag na sila mahimo ate. Nagsige na lamang kong hilak. Halos dili na ko kayang halantawon niyang sitwasyon. Naghangyo ko sa kamahigala nga tabangan ko. Basig mabuhi pa sa Heart. Apan wa na siya pulso ate. Nagampo ko nga unta damgula ang tanan ate. Ang gusto ko makamata. Apan sa diyan miabot ang mga rescue. Gitry paghihapon nila nga i-revive si Heart ate. Apan, naglingo-lingo sila. Gida nila sa bayat tambalanan. Huwag dito gidaklara nga dead on arrival. Grabe gud na akong hagulhol sa paghilak. Sobra kasakit ang nahitabo ate. Huwag ako masayid kung unsao na ako pagsulti sa iyang mga ginikanan. Nakaingon ko sa akong kaugalingon nga may pag ako na lang ang nalumos ate. Ako na lang ang namatay, dili lang si Heart. Gibasol na ako akong kaugalingon. Kaya kung dili tungon nako, dili siya mamatay ate. Grabe usab ang kabalaka o kaguol sa mga higala ni ate kayo na. Gisyagid ko sa tumang kasakit ate. Miga ko sa kong hinigugma nga wala na kinabuhi. Dili ko makatuo. Malipayon pa mi sa pagikan ate. Apan pila lang kauras ang nakalabay. Wala na siya kinabuhi. Ate, sa mong papanguli, naglibog ko kung usahon pagsulti sa mga ginikanan. Pilit kong ginatawagan niya ang Papa. Huwag isultihan sa nahitabo. Misyagit ang iyang amahan ate sa tumang kasuko. Natuhi kayo na nakaingon ka sa kong kaugalingon. Wala yung mabasol kundi ako. May pagwako na lang dala ako hinigugma. Tingali buhi pa siya ate. Kung pwede pala nga may balik ang oras, ipaniguro na ako nga dili siya mapahamak ate. Sa pag-abot sa mga ginikanan ni Heart, kipasakitan ko sa iyong amahan. Nangayo kong pasaylo. Apan halos iya ko mapatay ate. Gignan ko sila. Nga dili ko kagustuhan ang tanan. Mas gimahay ko akong kaugalingon sa panghitabo. Apanso ko kay sila kanako ate nga bisan kapila ko nangayog pasaylo o kapila ko gipasakitan siyang Papa. Ako lamang kin gidawat. Gibaharan ko sa iyong amahan ate. Nga dili o dili na mapakita kanila. Tuod man ate. Sa haya o katapusang pahuayanan ni Heart, huwag ko makaduaw ka niya. Huwag adlaw o gabi nga di ko maghilak. Di ko makatulog kanunay manumbalik ka na ako ang paghitabo. Nga nung huwag ko'y nahimo, nga nung huwag ko maluwas si Heart, nasairan ko na lang. Nahatod na siya sa iyang katapusang pahuayanan.
Nguwa man lamang ko nakapanamilit o nakaduaw kaniya. Bisan paglantaw man lang sa katapusang higayon, ate. Nato mga panahuna, way sama kasakit ang akong gibati. Ang kaguol sa pagkawala ni Heart o ang pagdawat sa sobrang kasuko sa maginikanan. Gignan ko ni Mama nga pasagdan ko na lang una. Kay normal lamang kini nga mga pagbati sa ginikanan nga mawad ag anak. Walay adlaw ati nga dili ko iampo sa labaw makagagahom nga unta hupayon ang mga kasakit sa ginikanan ni Heart. O sa hinay-hinay ila ko mapasaylo. Nang labay ang mga katuigan ate. Nagsugod usab ko sa laing chapter sa kinabuhi. Gisawayan ko pag-abling akong kasing-kasing sa laing babae. Nanghigayun na. Nakabaton kong bagong hinigugma. Siya si Mia, ate. Buutan. Mapinanggaon. Ug positibo sa kinabuhi, Ate R. Siya ang nagtabang kanako para mabangon pagbalik na mahigugma pag-usap. Ilong tuwapos na siya, ate. Nagdako siya sa iyang lola. O kadugayan, gikuha siya sa iyang ayaan para paeskwilahon. Ate, si Mia ang naghatag kanako kalipay. Si Mia ang naghatag kanako inspirasyon. Ang grabe kagamay sa kalibutan, ate. Ako na Siren. Ang auntie na nagpeskwela kaniya. Mama ni Heart. First degree cousin, di sila, ate.

pilit kong gituman ang kagustuhan sa ginikanan ni Heart. Hinahinay ko nagpalayo, sakit man. Apa naglibog na ko sa akong pagkabuhaton. Apano ako magdahom, miadto si Mia sa mong panimalay. Matod niya. Wa ko na siya labot sa problema namo ni Heart. Tulo na katuig ang nakalabay. Mihangyo siya kanako. Magtaba na lang ko na Mia. Dili ko na niya kaya. Hanggang magbulag mi ate. Tungod lang sa mong insidente. Dili ko sigurado kung makahatag og kalipay kang Mia ate kung buhaton ko kini. Sayod ko. Kung tabano na ko siya, laing problema na usap. Ang akong paabuton. Palihog. Tambagi ko ninyo. Sincerely yours, Brandon.

0: kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
1: Ang akong mama, gagamit siya sa NANS capsule o sa UID capsule. Marag magbugat kayo ang iyahang lawas. Ang iyahang manggong BP, nasa tag 200, over 100. Mag yun na. Then okay. Pagka-stroke sa akong mama, mauto siya nga, yan nga, dai, paliti ko aning capsule kay magaan-gaan yun akong lawas, ana. Every buntag, hindi pa siya makakaon, mag-inom na siya UID o NANS capsule. Kada yung katulog niya, usap po siya mo inom o balik at yung NANS capsule o UID. Dunganon yun niya. Galong yung sa ginawa si Arlene, galakaw-lakaw na akong mama. Dali na kayo siyang naulian sa iyang pagka-stroke. Mga 3 weeks lang, nakatindog na dayon akong mama.
0: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living NANS.
2: Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, NANS Corn Coffee.
3: Isa ko sa NANS user, gamit ko NANS Coffee sa akong asawa nga say delikit sa ko yung sa mga ubang gamit niya. NANS Coffee lang yun. Maayo ang iyang pagtulog, iyang pagbawas, okay man. Delikit niya gamit o ubang kape. Kaya kanak yung NANS Coffee ang mga gamiton. Pagpustin niyo, dres sa kapang, libungan o kutabato.
2: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living NANS. Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: Kung problema sa mata, gamit sa NANS Eye Drops. Susama kang rinisita lumaktod.
4: Kaloy sa Ginoo, naggamit ko ng NANS Eye Drops. Lamdag na akong pananaw karon, dili na ako mag-antipara. Ko si rinisita lumaktod, taga-Tugbungan, Lopez, Zamboanga City.
0: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living NANS.
2: Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar.
5: This program is brought to you by Herbs Med Pharma Corporation.

0: salamat kay nimo Brandon sa imo papadangat imo suwatan po ning atong tuluman nun sa Sensory Ate Arlene. Grabe gid nga mga panghitabo no. Doon nagay mga igun ana nga sitwasyon ba nga imong intention sa pagpanglakaw is mag-enjoy. Pero doon nagay mga trahedya nga digid na to ba pangandaman. And susama sa nitabo ni Brandon. Inay nga gipananghit niya yang hinigugma. But mutuho mo ng instinct. Anyway, sige lang, karoon na. At nihisgutan karoon to. Of course, kao ba na to? Did you know for Abaniel?
1: Yes, my adlaw Ate Arlene Cap Jones na nato mga suking tics. Bye-bye.
0: And of course, nga itong URP Professor Cap Jones Jun de Asis.
2: Yes, paswerte nga adlaw DJ Nova na nato Arlene.
0: In ani manggod, di ba matod pa ni Brandon nga, nang hanggat na iyang uyab nga, sige na, mag-voting ta niya. Na siya instinct ba nga, di siya ganahan. Pero yag yung ipagbigyan. Usay ba, dapat maminaw kasi mo mga kanang instinct bitaw ni mo.
1: Gut feeling
0: nga. Kung kung sa'yo mong ibati, dili ni mo ipadayon. Kaya kung imo tumano, warning magud na.
1: Murag, yes.
0: To me, mura siyang warning ba nga. Ayaw. Well, anyway, dili lalim ang sitwasyon ni Brandon. Duha ka babae ang nahilambigit sa yung kinabuhi nga. Murag dili gid pwede. Ang ngayon ba, ipaglaban ang gugma. Kay matod pa ni Mia, wakoy sa nahigugma lang ko ni mo. Makiktaba na lang siya. Ikaw, DJ Nobs, kung ikaw si Brandon.
1: Kung ako si Brandon, ma'am, murag dili na ko na i-accept nga kuan nga offer nga magtaba na lang sila. Kaya para magun ako, within the same family, manggod, so mahulog ragyapon nga ma-remind ra kanunay si Brandon sa nahitabo kang heart. Kay kanay nahitabo kang heart forever, murag kuan na gina, mura na yung nightmare gina ni Brandon. Kay,
0: yes.
1: Maski ako, ma'am, doon, hindi ako ma-imagine nga
0: yes.
1: Ingana ang mahitabo ba nga imbis inyo ang intention maglingaw-lingaw niya nahitabo, nahimong trahedya. So,
0: correct.
1: Forever na nightmare para kang Brandon. Yeah. Kana bang ang kaning pagtaban, di ba na lalim ang pagtaban? So, di ba takabaloon sa kanang kung kaya ba ninyo?
0: Yes.
1: O kaya ba ninyo kahagyod? If lahutay bagid ka na ang relasyon kay magtaban-taban mo, murag, wala naman nakarong amot lang ha? Kaysa kung sa unang panahon, siguro murag uso na, pero kung panahon murag lisod na kaayo nga. Kana bang lisod panindigan ang pagtaban? Labi na sa ingani nga kahimta nga kontra ang pamilya, dili tungod sa simple nga rason lang.
0: Yes.
1: Pero tungod kay naikinabuhi nga, do dili sala ni Brandon ha. Walay sala si Brandon.
0: Dili intention.
1: Definitely wala yun siya.
0: Accidente
1: na itabo. So it's just that ang pamilya, di po na ito mabasol nga si Brandon ang mabasol kay si Brandon man
0: may
1: ang nananghid.
0: Oh.
1: So, mulagi. So, di naman ko na ma-erase ng history kang Brandon. So, diligya po magmalinawan ilang relasyon. Diligya po sila magkanabang magmalipayon. Kay definitely, ang pamilya ni Mia masuko man po gihapon. Dili lang man pamilya ni Heart. Ang pamilya po ni Mia mukontra gihapon. Kay ang pamilya biya or ang mama biya ni Heart ang gapay eskwela kang kuan kang Mia.
0: Yes,
1: so
0: yes.
1: Again, para na ko di sila magmalipayon. So struggle ra gihapon ba murag
0: kay mawala di diha ang love can move mountains.
1: Para na ko dili okay, not so every mo. Love is worth ba nga
0: ipaglaban.
1: Yeah, ipaglaban. So
0: kay murag bisa ipaglaban pa niya, murag
1: bisa pa ipaglaban niya pero deep inside din ma.
0: Pero sabagay, ang pasaylo manggod.
1: Yes.
0: Kaya actually, sa sideboard sa ginikana ni Heart. Hangtod nga dili sila makahatag pasaylo kang Brandon. Di gapan
1: sila
0: magmalipayon.
1: Di gapan magmalipayon.
0: Ang kasilag ba? Silang kasing-kasing. Sila gapan na affected.
1: So, para na ako si Brandon, miskin pag love kay niya si Mia. Pero sa ngalan nga, mahimo gapong muna tungod kay tungod lagi gihapon kang heart. Murag na ang ugat tragi na tungod kang heart.
0: Tungod sa bang panghitabo.
1: Diba? So, dili gihapon siya magmalipayon. So, mas may na lang ang mangita na lang siya kanang laihinigugma nga dili na gyud belong ana nga family.
0: So, nasakita naman siya. Mapasakita pa siya kusab karon. Anang malang good. Okay rin na siya.
1: Ay, yes, nako. Grabe siya joke yun din. Kanig yung kapalara, no?
0: Oh, yes.
1: Nagi mga kuan ba? Mga sitwasyon sama ani nga imbis ni love na unta siya usab sa same family ra day gihapon. So, ganang usay makaingon ta nga gabinoangan ta pero siguro lagi may mga rason.
0: Nagi mo ngayon ana no? Nga inay nga ma, nahigugma na ka babalik, naka-move on na ka, naka-recover na ka. Sus, mura gihapo pamilya ha ang ilang bigat.
1: Ang ending kayo, na-refresh noon ang tanan nyo nahitabo, yes, diba? So, ayaw Brandon, ayaw ipugos ang mga butang, sayod ka nga, makaukay ra gihapon sa mga trauma, mga kasakit nga, naasay mong kasing-kasing nga, mugay na imong pilit nga ginakalimtan, no? Pilit nga ga-heal from. But, kung si Mia, imong bitong kanang, I mean, if inyohan ang dayunan yung pagtaban, ang hindi yan na mahulog rin po nga muna yung problema nga mabalik-balik. Tiga po magmalinawon. So, it's not worth it para na ako.
0: Yes. Okay. Direta, sa to URP Professor, Cap Junjun, o sa mga ka-advice kang Brandon?
2: Yes, ate. Base sa University of Retired Playboy.
1: Aha. Sa Yusong.
2: Pero tingdaghana ang atong sensitibo maguni nga pangutana. Gugma versus kagahapon.
0: Aha. Okay.
2: Ngani maguni nga sitwasyon. Pero para na ko Brandon is gugma maguna. Kita nga mga lalaki, moingon man ganita og manguyab sa usa ka babaye nga kining bisag pila pa na kabukid. Bisag pila pa na kahiganti ang muharang. Kung pwede lang gani, kuhaon ako ang bituon. Ihatag gani mo. Sa to pa, nagpasabot niya bisag unsa ka lisod pa na nga butang. Para lang sa gugba, ipaglaban mo. Dili mo ikaw o ang iyang ayaan o iyaan, mag-uban ka po mang duwa.
0: Pero kay ngalan nga kauban na pamilya ra.
1: Pamilya ra, igagaw ra ni Heart. So ma-remind ka pa sa adlaw-adlaw nga.
2: Mamang gani, nga wala may successful nga relationship kung wala'y mga tunok nga maabot sa inyong kinabuhi. Every relationship, nagunay kasakit, nagunay pagsulay, Brandon. Yung anong i-give up man ni mo na nga naigugma man na si Mia ni mo. Nga ikaw naigugma po kag Mia. Nga ka mo man ang duwa ang mag-uban, dili man ang iyang parente.
0: Pero ang doon na may panulti nga dili tanan gugma, imong paundayunan.
1: Pero,
2: Karon dili man imo paundayunan nga ulitaw ka, dalaga siya.
0: Pero doon naman ko yung mga...
1: Dili gi siya
2: wala ko yung nakita nga bigil nga...
0: Doon na yung mga babag. Bisan, kung ako si Mia...
2: Idoo lang ni si Mia sa iya kay makigtaba na nya kwadto naglaing karon nga.
1: Eh kung ako si Mia po dili na ko kanabang dili na ko ipugos kay kabalo mo ko masakitan si Brandon. Kung love gyud niya si Brandon, kinahanglan niyang buyan si Brandon. Dili
2: ko paglaban niya oi kasakit ra na mawadan nga gini kugma.
1: Ni man kay nasayod man siya nga munay kanang greatest pain ni Brandon ang about dili, kang heart.
2: Daw pero dili dawato ni Brandon niya makigtaban lugar no naglain.
0: Ang akong point ba? Dili na mawit. Ang atong point magud ba nga dunay mga gugma nga pwede tudluan na malimot ka.
1: True.
2: Si tudluan.
0: Tudluan ni mamalimot ka sa mga butang.
2: Kasayon na rabo magistorya na nga pwede tudluan ang gugma nga malimot. Ako dugen ni kayo nga nunga man nalimot ni. Dana pud mo girls. Atik-atik ko na po yun yung laki nga. Ay, sa ninyo kipa, igugma, may malimot na ka. Yan ano, gini nga mong gibati.
0: Ito na may mga gugma nga, pwede rin yung ibutang sa kalimot, kung dili gino para sa usap.
1: Diba? Kinahalang dawatun ba? Nga dili ang nga ipugos kay mas masdaghan ang kasakit kisa kalipay eh.
2: Matuluan ba din mo kasing-kasing? Ay, ano po ninyo katika ko ng mga laki good niya? After nyo na pa igugma, kanang kay dili na lugar magkasinabot, matuluan na nga.
0: Ganyan mo ilang sitwasyon. Mura ba, you and me against the world na po di kay the whole family na po sa side ni Mia,
1: mura ba,
0: makundra na po tungkol kay si Brandon mo sagot sa dili, ang rason, bisan og di niya kagustuhan, pero tungod niya, nawala si Heart. Mamagad na agad ang niya.
2: Mamagad, naglabay naman to. Dili man pwede nga magkinabuhi ka nga na ang kagapon. Kalimti na ng kagapon. Ilubong na lang sa kalimot. Lagi,
0: pwede na bang kalimtan. Pero ang mga nakapalimot.
1: Ang pamilya, Manggo. Dili man ko na malimtan sa pamilya ka.
2: Na term taban, magpakalayo-layo mong duwa para sa inyong kaugbaon.
1: Asa may kalipay, ana, o magpalayo-layo. Ayaw, marag ka lang gahatag ra mo problema sa iyong kaugalingon.
2: Katong nagisugot ni mo imong uyab, ingon ka nga, ikaw og ako against the world. Ngayon karon
1: mag-ingon. Layo mabuto ka. Layo mabuto.
2: Ingon mag-anay ka nga, kanang ikaw lang sapat na.
0: Sa ito pa muli po.
2: Ano naman karoon na napanong tiyo?
1: Kangilo ba paminaw ng ikaw lang sapat na? Hindi naman na pwede karoon panahon na.
2: Ano yung consider pa mo?
0: Pinahalan nyo na cash?
1: Hindi na pwede karoon pa ikaw lang sapat na hagas ba?
2: Ano yung consider pa mo ni mo ng uban? Ikaw lang At ako ay sapat na. Ah.
1: Na, habang
2: kaya, let's be realidad, Brandon.
0: Realistic.
2: Oh.
0: Realistic.
2: Kaya klaro naman kayo na nahigugma ka na kang Mia. Mm. Si Mia nahigugma na ni mo.
0: Kana kung gusto ni Brandon, lahat na pong kasamok sa kinabuhi.
1: Diba?
2: Kasi kasamok ka na nga mag-uban, mamungduwa, nagigugmaay mamungduwa.
0: Kaya dili mong malipayang maglaya sila, pero, magtaban sila.
1: Kaya imagine inyo kalimta ninyong tagsa-tagsa kapamilya para ana. Hindi
2: mong ka magmalipayang nagugugban tangduwa.
0: O natural, kaya daghan man
1: na may masakitan. Na may mga suko, na yung mga
2: ang
1: supa.
2: Ang importante yan, kasing-kasing ni Mia o ni Brandon.
1: Dili na siya magmalinawon.
0: Kung ang reason siguro, pobre lang si Brandon.
1: Kana noon.
0: Di sila para sa usa-usa, pwede rin na i-fight. Pero doon naman mo kinabuhi ka nawala.
2: Tinuyo na ito.
1: Miss ka na lagi eh. Pero di naman mabasol ang pamilya.
2: Ang dili ka sabot, ang uyuan ni Mia.
1: Mga gaya, di naman mabasol ka. Kaya si Mia po, galanto po sa ihang kuan ba. I mean, ihabi ng pamilya niya. Imulogar ng himoong rason nga, maguba na nila relasyon. Kaya ipugos gininyo nga mag-uban mo.
2: Dili, si Mia naman mismo ang gusto magigtaban.
1: Mo lagi, si Mia gusto magigtaban. Kaya tungod love niya si Brandon. Pero is it worth it nga, i-cut ni mo imuhang ties with your family? Para makiguban kag lalaki nga wala dili man gani wala may assurance kung taban mo kay magkamog yun
2: ang sagtong ipaglaban mo
0: kung may katwiran paglaban mo
2: kung dili ni mo na dawatong Brandon pasabot yung alang-alang imong gugma kag Mia kay imagine na si Mia mismo o sa kababaye andan na gani ni ato na gini mo pa
1: ang gusto ni Brandon ang gugma nga makahatag sa iyang kalinaw kanang makapapas sa iyang mga bubog sa iyang past ba
0: okay ang kung imo tan diba? Si Mia na ta naka move una siya si Mia
1: ang naka ta ang rason diba
0: si Mia ang nakapabalik sa kuan ba kanang kinabuhi niya nga kanang mobalik o kalipay
1: pero ang ending igagaw ngano sa duwa ka na background check
0: kay mama ug mama magsuong susay di mo ma-check no kanang isi ka mama ang magsubawala bang apelyido no
2: sayang mangod na na Brandon palay na ang
0: bitaw mabita ni sagad no kanang bitaw ang isi ka mama ang magsuong di gyud ka kabalo ka pa rin tini sila
1: yes.
0: Kay ang apelyido man nga lahi-lahi mo imong maano ya mangota na kapit di ba ka mangota na sa apelyido si mong mama diba
1: weird man kayo
0: ang complete name na mo mo na kuhin na siya Arlene Ayun na siya o sa apelyido si mama mo anak pa lugar ka
1: wala gi
2: pero lang ako ati lahi mangod ko pa background check na ko gikan sa ika pila nga degree niya nga lulo
0: kay
2: sinya yang silingan
0: kay
2: basic na asad ko iya dito nga silingan niya
1: mas yun na
0: mo na diha pero unsa pa gid ang ibuhaton ni Brandon give up na lang niya or ipaglaban sa ikaduhang higayon ang babae nga iyang gimahal standby balik ka man lamang sa Pikas Lawak nang puso.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
4: Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na. Posible nga magkamayuma ka, ovarian cysts o cervical cancer.
5: Isa ako sa gagamit sa inyong tambang na cervical o takunod tayo ako ang pasalamat sa Ginoo o sa inyong tambal kaya ang akong gibating pagdugo-dugo o perti kangulngol ang akong puson. Tungod sa cervical o ang akong gigamit, naulian ang akong balatian. Erme Raimundo, taga Milaya, Waola na
4: kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living nuns.
6: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod o bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw o glami ang tulog, walay insomnia, Nans Corn Coffee.
7: Nang dili magudti ko kabawas, kag dili ko kabawas isa kumpiyan murag puno. Then pag tinom ko sa Nans Corn Coffee, dali gyud ko kabawas, dali din ko makatulog. Gretchen Gonzales 33, San Fernando.
6: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: Problema sa mata? Gamit sa Nans Eye Drops.
8: Nagagamit po Nans Eye Drops. Ang maupod kini akong girekomendar sa akong lula nga na isambul-sambul sa mata. Kung naayog yung diyang sambul-sambul o aksan na yung iyang panglantaw o epektibo yung kayo nga produkto. Geneline Hadermeo, Nagpuyo sa La Libertad, Negros Oriental.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living Nans.
6: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: naman syempre ato sang timbayon ng ato mga Facebook and YouTube viewers. Pa-shout out Ate R sa akong mga anak na si Arian, Ariza, Chiche, o sa akong apo Zayden, Inday Fe, Kanki, Angelo Kanki, Era May Kanki nga naa sa Davao o Sirigao ang nagpa-shoutout. Iya mama, Jin Jin, diri sa Kubayan, Kibenton, Impasugong.
1: From Elmer Garcia, hi Ate Early, solid follower ninyo sukad pa sa radyo hangtod karon sa YouTube na. Saludo jud ko sa lawom nga panghuna-huna ni DJ Novo o sa pasiyaw ni Cap June. Greetings from Barangay Calarian, Zamboanga City.
0: Ayan, from Julian Sabado, maayong hapon Ate Early, DJ Novo o Cap June. Grabe kalipay among panimalay basta mo on air, gani mo. Si Cap Jun Gyud ang naghatag og dasig sa akong adlaw. O si Ate Arlene, usab nga, perting ninduta mo basa sa mga sulat. Watching from Cebu City.
1: Hi Ate Arlene, DJ Novo, Cap Jun. Makalingaw yung programa Gasabay mintanaw sa akong mga kauban diri sa Riyadh, Saudi Arabia. More power and long live sa inyong programa from Grace Soriano.
0: Ayan. From Mary Chris Raagas, hello, og maayong adlaw Ate R, DJ Novo, Cap Jun. Paki-shout out sa Raagas family og Santos family. God bless sa inyong program. Kanunay, good minga paminaw.
1: From Annie D. Talungon, hi and hello Ate Arlene, Ate Nova and Cap June. Maayong hapon kaninyong tanan diha sa imong programang Sincerely Ate Arlene. Shout out po watching from Mitzayab, North Cotabato po.
0: Ate Arlene, did you know ba o Cap June? Number one fan ninyo ko diri sa Doha, Qatar. Dili good kompleto akong adlaw basta dili na ko ma-replay inyo ang mga episode from Jenny Tagulaw.
1: From Calixta, Lahoy o Larita, hi Ate Arlene, DJ Nova, Cap June. Shout out sa tanang namina o nagsunod sa inyong programa. Makalingaw dyan mo ilabi na sa mga naay gihambin nga problema.
0: Ayan. From Christine Joy Ilanan, hello Ate Arlene, DJ Nova o Cap June. Pa-shout out sa Reyes family diha sa Purok 3, Barangay San Jose, Tagbilaran City. Kami tanang diri sa Balay Subaybay Gyud sa inyong live stream matag hapon.
1: Good afternoon, ma'am. Shout out ko from Abaga, Libungan, North Cotabato. Rodel Anobani, salamat. Sige, Judmi, paminaw sa mong programa, ate. Kada adlaw, Jud, salamat.
0: May adlaw, Ate Arlene. Shout out sa akong mama o papa sa San Carlos City, Negros Occidental. From Eileen Navarro, nga nagtanaw gikan sa Dubai, UAE.
1: Hello, Ate Arlene, DJ Nova, Cap June. Every day, Jud, ko gapaminaw sa radyo from Evelyn Hilot of Maramag. And pa-shout out, Ate Arlene. Lingaw kay ko sa inyo ang mga istorya o mga advice from Cheryl May Dizon of Ormoc City later.
0: Okay. Nobs, ay mo hanga final para kang Brandon.
1: Again, para na ko, Brandon, dili worth it nga makitaban ka kang Mia. Bisan tuod nga love ni mo siya, persayod ko nga tungod ni Mia, ma-remind na po ka sa mga kasakit niya muna agian sa pagkawala ni Heart. Kaya lagi igagaw sila. So, di man na ito mga kung ano, kanang makaguol nga realidad ba nga imbis unta ang nahigugma na kapag-usab pero inga na pag-git ang sitwasyon nga gihatag na sabsay mo. Siguro, muna'y sign sa imo ba nga basin dili pa jud ka ayaw sa no ayaw sa ipugos ang mga bagay-bagay kay kaning mga ingani mo nga nawala ang kinabuhi ba lisod kay ni or dili di siya mawala
0: basta yun. Basta mapapas
1: oh di siya mapapas kay nang forever siya ba nga mo ginay pain nga imong daladalaon sa imong kasing-kasing mo na kung ako sa imo ha ayaw ipugos nga si Mia gid imo ayaw sugot nga magtaban gid mo ni Mia kay miskan pag-unsa kagigugmaan si Mia sa imuha sa ngalan nga ihang pamilya maokay na po ilang kasakit ikaw po maokay na po imong kasakit and ang imuhang mga imong trauma sa nahitabo kang heart so ayaw na lang kay dili kanang dili gyapon mo magmalinawon eventually basin gani nga mo panay rason nga dili mag-work out ang iyong relasyon ni Mia so
0: pero in fairness ba ya sa side po sa ginikana ni heart igo lang siya nga ayaw na gid pakita.
1: Diba?
0: Ang ba sige pa ni Maxlan siya or di pa ang sabad, diba?
1: So, oh, so kana masabtan po nato ilang pain yun. Dili lalim sa usa ka ginikanan nga ang imong huna-huna nga naglaag lay imong anak nag nangaligo lang niya pag uli wala nay kinabuhi. So ma valid ra ilang gibati nga kasi lagya kang Brandon. So again, no mo naglagi ang matud pa sa giingon sa ginikanan ni Heart nga ayaw na pakita sa ilang pamilya Brandon, no. Ikaw na lalikay para sila na ay kalinaw. Kapot sa imong kaugalingon, napot kay kalinaw. Kaya maskin pa magtaban mo, maskin pag mulayo mo sa inyong isig pamilya, sa pamilya ni Mia, pamilya ni Heart, pero sa ngalan nga, nakahatag mo, o, murag na na-trigger niyo pag-usab ang mga kagahapon ba? Dili na gaya pong mungalipayon. Eventually, basin dili pagin mo mag-dayon or dili gin mag-workout ang inyong relasyon. O daghag rason, daghag kuha niya. Hanabang makaingon kita nga, dili tanan pag-igugma, angay gin natong ipaglaban. Kaya sa hay, mas kinahanglan pa natong i-let go na lang para sa kaayuhan sa tanan.
0: Basin, the more niya idugay ilang relasyon, the more siya masakitan.
1: True. So, let it go. Sa kanunay, kini ang inyong DJ Nova de Marites, ang Marinang Bayan.
0: And of course, yung atong URP professor, Cap June, go ahead.
2: Gamay ra kayo kung i-advise ni mo, Brandon. Mm-hmm. Una, basta gugma gani, ipaglaban mo. Mm-hmm. Basta tinudan ay kanilu, kumasaw sa kababae, ipaglaban gini mo na siya. Kaya kung dili ni mo na ipaglaban, ipaglaban niya po na sa babae, huwag yapon kayo mahimo. Ikadua, ayaw balibari ko ng babae na mo dool sa imo ha. Kaya pag balibaran mo na, definitely masakitan ang babae, huwag takabalo kung sa iba hitabo after. Ikatulo, nga kung ika-advise ni mo, kanang niadto na ang babae sa imong panimalay, o niya gihangyo ka makitaban, sign na siya nga dili ka makabalibad. Sign na siya nga kinanglan i-accommodate yun ni mo.
0: Dili ka mabalibad.
2: O dili ka makabalibad. Kaya ang babae na magigibis mo ang niadto ni mo.
0: Oh, ana, day na.
2: Sa gihapon kini si Kuya Kap mo ingon, dili ko gwapo, dili po ko pangit, pero isa lang ako masiguro, mapagmahal ako.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
4: Kung problema sa mata, gamit sa Nance Eye Drops.
5: Ang akong debate, sige, pangatol sa kung mata niya magpula-pula o sahay. Pero sa sige na gagamit yan yung Nance Eye Drop, dili na magsige pangatol akong mata. Sa inay-inay, nawala na sa dangyang pula-pula sa kung mata. Trufo Bernaldez, Junior, taga Tagbilaran City, Bohol.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nance.
6: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita.
7: Dili sa yun magtrabaho isip usa ka congressional staff. Sa kadaghan sa workload, gikan sa mga meetings, appointments, hangtod sa mga dokumento nga kinahanglan ni monitor. Usahay, bisan ang saon ni mo pag-amping, naagid kay makalimtan. Bisan ang pinaka-importanteng detalye, blanco na pag-abot sa hapon. Mawala ang focus ug magkalisod sa pag-organize sa mga bulaton. Sukad nga naka-remind capsule ko, dako gyud kaayo ni ug natabang nako. Karon, bisan unsa pa kadaghan ang akong asikasuhon, sharp gihapon ang akong memorya. Sayo na lang nako madumduman ang tanan ug mas organize na ang akong adlaw-adlaw nga trabaho. Wala nay makalimtan. Salamat sa Remind Capsule. Ang akong huna-huna, kanunay ready para sa serbisyo. Ako si Jeline Merida, Congressional Staff, usa ka Office Administration Graduate. Sa Remind Capsule, ang tanan makaya na kong hinumduman.
6: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nance. Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman.
8: Ako si Edward Pasagdan, taga-Hingoong City, Barangay 24, Puro Kono. Gusto ko nga, ang akong kaugalingon niya, kanunay mulagsik, pero di na ako makuanan kung unsa ba ako gibatik. Noon niya, na'y nakasulti na ako nga, uy, Lord, may pagbuwan to ka dito sa butik, kay kaya naatan na. Unsa may akong kanun, pagpalit o Megaman, ay aron, kanang imong trabaho, Rajib nga yung trabaho, pag tumarog, Megaman, tilawi lang na siya. Sa isa lang ni kayo, talawa. Paminawa ay mong kagalingon. So akong gitumaran ako ibuhang. Ako gibate dayo niya. Lagsik man dito. So nagpasalamat ko nga, ang gitambag sa ako, nga muna para sa pawala sa kaloya sa lawas, nakatumar ko og Megaman. Salamat yung nabas ko kayo ang akong lawas. Salamat kayo sa Megaman.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nance.
6: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: much, De Genova and Cap June. Thank you, Brandon. Sa'yo mapapadang at imaswatang po ni atong tulumanon sa sensor ni Ate Arlene. Para kanako, wagi rason nga magpadayon ninyo ang relasyon ni Mia. Para kanako, tungod kay bisan pag ipilit ninyo inyo ang relasyon kay nagkahigugmaay mo sa usag-usa. Apandi gyapon malikayan. Na doon ay sakit nga mga nangagi nga kanunay gumabalik-balik mientras magkita mo sa mga ginikana ni heart. Musutang sa dili, bisan pa magpalayo mo, di gyapon mo kompleto magmalipayon hangtod na doon ay mga tao nga nasuko o nasilag sa iyong gibuhat. Kung tinuod gid mo na higugma sa usag-usa, kuha asa ninyo ang basbas sa ginikanan ni heart. Brandon, makig heart to heart to ka nga to kanila, iampo nga mapasaylo ka nga ipakita nangyong mo intention kami ya pure ugang nahitabo kang heart, di ka sakit pud kainin mo. Malay na to nga tungod kang Mia, mabalik inyohang maayong relasyon. Agwanta ka lang. Pagitag paagi nga mauli ang inyong maayong relasyon na sayod ko. Kung imo paning kamutan, mapamatud-an nila o kaya nila mo pasaylo. May rason para nga magtaban pa mo. Para nako ayaw sa inyo banggaa, ipakita nga sincere ka nga to kang Mia o nga dili ka muundang sa pabangayo pasaylo. Malay na to, Brandon. Pag ma-okay na ang tanan, ma-heal na ang tanan, ug makita nila ang imuhang tinud-anay, ug ma-realize yung ginikanan nga sakto ka, di ni mo kagustuhan, and mahatag imong pasaylo, kanan ang perfect na time para ipadayon yung relasyon ni Mia. Ayaw pagdali-dali. I-plaster una ang tanan. Thank you so much sa imo pagpadangat imo suwatang po ni atong tulumanon. Manginaot ko, nahayagan ka sa pagkaroon. Pero stand by karoon taod-taod alang sa itong health education program with Dr. John Paul de Asis. Musunod galay na Balong the Great. Kini si Ate Arlene. Ayon, may salamat. Bye-bye. I love you all.
1: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
2: Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na? Posible nga magkamayuma ka? Ovarian cysts o cervical cancer?
3: Ako si Margie Quijano, 30 years old, from Davao de Oro. Usa sa mga kadaghanan sa babae nga na-diagnose og PCOS o polycystic cyst. Og sa tinuod, grabe agyud akong ka-worried sa una. Kay lisod kaayo magbuntis kung aduna kay ing-ani nga kondisyon sa usa ka babae. Daghang kog kahadlok og pagduha kung mabuntis pa ba ko. Pero, dako gyud akong pasalamat sa Cervicare Capsule kay nahimo siyang instrumento para matabangan kong magbuntis. Naginom ko buntag o gabi ug sa akong experience, effective gyud ang Cervicare Capsule. Karon, malipayon ko kauban akong anak, bana ug tibuok pamilya.
2: Kini si Doc John Paul de Asis for healthy, happy living nuns.
0: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, Nans Corn Coffee.
4: Nang dili magunti ko kabawas, ma'am. Pag dili ko kabawas, isa kong tiyan, murag puno. Then pag tainom ko sa Nans Corn Coffee, ma'am, dali ko kabawas, dali din ko makatulog, ma'am. Gretchen Gonzalez, ma'am. 33, San Fernando.
0: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
2: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee, makapangapi ka na, abtik ka pa.
5: Maayong adlaw mga kapwa kong driver. Ako di ay si Dodong Cesar. Kaniadto, dali ra kayo kapuyon. Sa una, mubo pagani ang biyahe, ang akong mata gaduka na. Pero karon, Sus, lahi na gyud. Sukad ni inom ko og Megaman Gold Coffee. Nausab ang dagan sa akong kinabuhi. Kaning kapiya, murag turbo charger sa akong lawas. Ang akong performance, labi na sa trabaho, times 10 na kakusog. Ang pinakadabis, bisan layo ang biyahe, hiniguli sa gabi, full tank gihapon ang kusog. Si Mrs. Pertinang Lipaya, kaya yung driver, dili na dali malubat. Sa Megaman Gold Coffee, ang imong performance, pang long distance na, makalahutay pagyod kang Mrs. Kini si Dodong Cesar, 32 anyos, taga Tagbilaran City.
2: Kini si Doc John Paul de Asis for Healthy Happy Living Nans.
0: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.

0: sa ating Health Education Program ng Adlang Miyerkules. Of course, with Doc John Paul de Asis. Doc John, kumusta?
1: Kamusta, Terlene, and welcome, welcome again sa toang Nance Health Education Program.
0: Oh, syempre, alas sa inyong mga pangutan, ha? Text sa itong 0917-159-5812. Ati, or usa ko ka PWD o muscular dystrophy. Saan siya, Doc? Ang finding sa doktor, most symptoms, high blood, high sugar, low platelet o low potassium. Gasi gina ko gamit sa iyong product. Gusto lang ako mabawaan sa proper nga paggamit, Ati Arlene. Thanks. Gregney of Taguluan, Misamis Oriental.
1: So kumbaga mga kanans, no, naga-action na gapanggahi yung mga kaunuran niya mga kanans, no. Okay mga kanans, sa iyamangod mga kanans, no, kinahanglan na nindot o maayon na lifestyle na yun mga kanans, kay ubay-ubay ang mga problema sa sulod sa iyahang panglawas. Of course mga kanans, minimize siya sa mga pagkaon na mga acidic na mga pagkaon mga kanans, or mga pagkaon po makapa-aggressive sa iyahang panglawas mga kanans. In terms sa mga na yung mga caffeine content, taas of sugar mga kanans, chocolate kung pwede, minimize yung mga soda, carbonated drinks, minimize kita mga kanans. And then sa pag-inom sa ato ang produkto mga kanans, maayo na kombinasyon sa Nance corn coffee, Nance herba capsule, U herba capsule, then vitamin C with tawa-tawa. So mao kini ang dapat nimong angay na pag-aimnon mga kanans. Nance corn coffee kinahanglan ma-cleanse, limpyo ang iyahang colon. Importante na mga kanans, kaya nga naman kinahanglan nato na limpyo o ligon ang iyahang colon mga kanans. Kaya gusto nato magkakaroon ng proper absorption sa mga vitamins, sa mga nutrients, or sa mga tambal na iyahang ginapang-inom. Muna talaga sa ano, nag-wonder kita, nga no, dili kayo epektibo ang ato ang tambal na ginainom or ang ato ang mga treatment na gina-apply. Nga naman, kahit tungod ang imuhang colon, ang imuhang digestive system, dili pa siya andam, dili pa siya hinlo. So in terms sa iyang absorption, dili iya ma-proper absorb. So meaning to say, mubaba yung potency na ay ma-absorb ng mga vitamins, nutrients, pati ang imuhang tambal na ay ma-absorb, pero gamay ang ma-absorb. So dili gid niya makuha yung full potency sa matag tambal or herbal na imuhang ginainom. So mas nindot, mas maayo, start with the cleansing. Pag start na to sa cleansing mga kanans, makontrol yung hyperacidity, yung pagpangaslom, dun ma-improve yung absorption. So meaning to say mga kanans, kung ma-absorb yung mga vitamins o nutrients, mas nindot yung response sa ato ang panglawas. Kay mahatag man yung mga pagkaon sa ato mga selula, mubalik kaligon ang ato ang mga selula mga kanans. Magkaroon siya ng resistance mga kanans. So and then, ang mga tambal po ng mga synthetic, kung naamang kay ginainom mga kanans, makuha po nato yung full potency niya mga kanans. So start with the cleansing. Sa pag-start nato sa cleansing, of course, dili po nato kalimtan ang pag-inom o daghan o tubig mga kanans. Importante ka na siya mga kanans. So water kinanglan siya para sa ato ang cleansing. As much as possible, maintain kita mga 8 glasses of water per day mga kanans. And then of course, Nance corn coffee. Importante ka ni mga kanans kay para makontrol yung hyperacidity, yung pagpangaslom sa ato ang kuto-kuto mga kanans. Nance corn coffee, dako kayo ikatabang para mabungkag ang mga cholesterol, yung mga uric acid sa sulod sa ato ang colon para maipagawas siya anin mo balik sa regular ang ato ang pagbawas. So Nance corn coffee mga kanans. Second mga kanans, mga herbal na dako kaayo na ikatabang para sa pagbabalik o kaligon kabaskog sa ato ang mga selula or sa ato ang mga organ. So dako kayo ikatabang sa ato ang pag-inom sa Nance herba capsule and then you eat herba capsule. 1 capsule 3 times a day. Dinimension ka, nitaas ang imuhang pressure sa imuhang dugo, nitaas po ang imuhang sugar. So mas dako kayo ikatabang ang pag-inom sa Nance herba capsule sa dili pa kamukaon. 3 minutes, not more than 5 minutes before breakfast mga kanans ang pag-inom para mas ma-activate nato yung inulin property kay para sa tiyan pa lang makontrol na nato yung absorption sa carbohydrates or yung sugar para dili na mutaas ang imuhang sugar mga kanans. Ang pag-inom sa Nance herba capsule, 1 capsule 3 times a day, 3 minutes, not more than 5 minutes before meals ang pag-inom. And then ang UAID, humankaon na siya mga kanans. Yung kinahanglan na ito, na mubalik kaligon ang ato ang panglawas mga kanans. So vitamin C with tawa-tawa. So vitamin C with tawa-tawa mga kanans, mutabang siya para makaiwas kita sa mga infection para mubalik og taas ang ato ang resistant siya mga kanans. And then take note mga kanans, raining season na karon mga bulan na mga kanans, that June, July, tingulan na siya kumbaga mga kanans. Take note mga kanans, sa inani na mga panahon, muinahinay kataas-kataas ang mga sakit related sa mosquito.
0: Mm-hmm.
1: So there's a possibility na pwede mo taas yung dengue cases mga kanans. Kay tungod ang pag-ulan mangod mga kanans no, start na naman po na sa parang breeding ba sa mga mosquito mga kanans. So after mga pila ka days, weeks ana mga kanans, mahimo na siya og mosquito. Katong mga larva bitong mga kanans, mahimo na siya din mosquito. Muna siya, nidaga na dayon ang kaso sa katapusan sa June or July, mudaga na dayon or maginihinay na kadagan-gadagan ang mga kaso related sa mosquito cases mga kanans.
0: Okay.
1: Yes, dako kaayo ikatabang sa matag isa kanato yung protection laban sa mga infection, which is yung sa mosquito bites mga kanans sa dengue virus mo na siya mga kanans. Mm-hmm. So kinahanglan nato yung protection laban sa dengue virus mga kanans. Then kinahanglan po nato yung protection na taas yung clotting factors nato mga kanans. Naakitay enough na clotting factors. Kaya take note sa mga dengue cases mga kanans, ang isa nga nung makabsan sila sa ilang kinabuhi itungod na ay internal bleeding, na ay nagburst, na ay nasamad sa sulod sa ilahang internal organ. Particular na ang ilahang satiyan. So nagkaroon siya ng internal bleeding. So mo kini mga kanans no, importante na nindot maayo ang ato ang function sa ato ang clotting factors. Yes, dako kayo ikatabang kanato ang vitamin C with tawa-tawa mga kanans. Kaya ang vitamin C with tawa-tawa mutabang siya para mas ma-improve ang ato ang clotting factors. Kinarekomenda ko ang pag-inom 2 capsule every morning ang pag-inom sa vitamin C with tawa-tawa mga kanans.
0: Higalawa naman tayong oras sa atong Health Education Program ng Adlaw ng Miyerkules. Hangtod na lamang og mapuhon sa mga taknag sa mga istasyon. And syempre ang mga produktong NANS, again, usbo na ko, NANS og UAID, ang pinaka-effective nga combination para nga lig-on ang atong kalawasan. Asayod man kita, ang NAS makatabang sa mga barabara sa kaugatan. UAID makatabang sa atong problema sa kidney. Ug kining duha kung imong i-combine, makaingon ta nga okay ang atong panglawas.
1: And then of course mga kanans, ipa-upgrade na po ang ato ang NANS Herba Capsule.
0: Kaya yes,
1: para mas makahatag po siya o dako na tabang, lalo na sa mga pasyente na naay mga bukol-bukol sa ilang panglawas. Kayo halos kumo na yata ya sa atong community.
0: Lagi, Dok.
1: Namurag, dili na siya baguhanon. Baka nang naay mga bukol, naay mga tumor, naay mga cyst, naay mga cancer.
0: Mm-hmm.
1: So kanatanan mga kanans, nagsugod siya sa simple na mga bukol sa sulod sa ato ang lawas.
0: Okay.
1: So mo kini karon, anaa karon ug dugang na support sa ato ang NANS Herba Capsule. Karon ang NANS Herba Capsule, gitawag nato na NANS Herbal Capsule Plus. So, mauto na yung bago na asay additional na mangustin mga kanans. Then sa mga kalalakian, walay lain, Mega Man Herba Capsule.
0: Yes.
1: Kaya balon naman kita mga kalalakian, mas nindot na ma-maintain ang ato ang pagiging masculine, ang ato mga muscles, which is ang responsible na yung testosterone hormones, which is makuha na to sa Mega Man Herba Capsule. Aside na mga kanans, ang Mega Man Herba Capsule makatabang siya para makalikay kita sa ginatawag na to na erectile dysfunction mga kanans. Or kumbaga ka ng nikupos na, Mega Man Herba Capsule ang mutabang para mubalik o kanindot o maayo o kalagsik sa ato ang panglawas. Mega Man Herba Capsule.
0: Of course, alang sa itong mga kalalakinan, doon na natay Mega Man Coffee. O ang Cervicare para goodness mga kababayanan. Kay lagi, usbo na ito ang Cervicare makadugang sa estrogen hormone sa mga kababayanan. Ang estrogen mo kani siya ang gikinahanglan para nga dili mayatyat, dili ang mga anti-aging in short, pabalik ang libido and syempre limpyo ang ilang cervix, uterus ug ovary ug motultol pag yun ang menstruation. So duha lang ka capsule before matulog.
1: Yes, attorney. Then of course mga kanans, ayo kalimti natatagaan natog proteksyon ng atong panglawas matag adlaw labi na sa mga bacteria, sa mga viruses. Kung dali ka ubuhon, dali ka makasakit, usa sa mga solusyon mga kanans kay para makahatag og dakong proteksyon. Walay lain ang vitamin C with tawa-tawa mga kanans. Pwede imnon 2 capsule all everyday mga kanans.
0: Ayan. O syempre, ato remind, kini para sa mga kaigsuunan, ilabi na katong medyo limtano na, abtik nga pangisip ang atong ikinhanglan, gika sa estudyante, baingon kay lolo o lola, remind capsule. O para sa itong mga kabataan, natay remind Choco. Kini siya para ligon ang panglawas kabataan na dili basta-basta nga mataptan og sakit, pangpatangkad po gina siya o kapampatalino pa. So, 3-in-1 ang atong Remind Choco.
1: Yes, at Arlinog, isa sa mga pinaka-importante sa Filipino culture, mga kanans, ang makainom kita o coffee every morning. Pero, pangutana, ang coffee ba ni mo, anaabas siya ay benefits atong panglawas. Sa ato ang non-scorn coffee, mga kanans, naka-benefit na ka, nakahatag pag-enjoyment sa morning coffee ni mo, mga kanans.
0: Okay.
1: O, walay lain po, ang usa sa kinahanglan sa ato ang panglawas, lalo na sa mga kalalakihan, sa mga babae na medyo trabahuso, mga kanans, and then sa mga lulo, lola, mga panakit sa lawas, mga pamaol, walay lain, Nans Liniment Oil ang usa sa makatabang kanato para iwas sa mga banod-banod, puy-puy sa kalawasan, labi na pagbugnaw ang panahon, mga
0: kanans. And syempre, ang atong Nans Eye Drops, para klaro ang pananaw, limpyo ang atong mata, Nans Eye Drops ang gamitan. Available gihapon sa mga butika. Okay, Doc?
1: Yes, Atarlin, o mga kanans, dagan kayong salamat sa inyo ang pagpaminaw o ginaot mi nakahatag kami mga impormasyon aron sa pag-angkon sa maayong panglawas. Thank you so much and God bless us all.
2: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
3: Maayong adlaw, mga kanans! Andam na ba mo? Kay nagsugod na gyud ang atong Nas Million Bonanza Season 7 Weekly Raffle Draw. Mas exciting, mas daghan entries, mas daghan og chance nga makadaog. Apil na sa Nas Million Bonanza Season 7 Weekly Draw. Unsaon pag-apil para sa atong mga produkto nga Nan Super Plus, U-Aid, Cervicare, Megaman Capsule, Remind Capsule, ug Tawasi. Ang product code makita sa likod sa blister pack. One blister pack with code equals to one entry. Para sa Nans Coffee and Remind Choco Mix Jr., ang code makita sa ilalong sa box. One box with code equals to one entry. Para sa Megaman Gold Coffee, ang code makita sa matag sachet. One sachet with code equals to one entry. Para sa Nans Liniment o Eye Drops, makita ang code kilid sa butilya. One bottle with code equals one entry. Unsaon pag-send sa entry? Sa mga smartphone or touchscreen users, i-PM o i-send sa messenger sa Sincerely Ate Arlene Facebook page ang picture sa product code o i-appeal ang mga musunod. Product code, full name, address, cell phone number o kasinatian o testimony o experience sa produkto. Alang sa mga keypad users, i-text ang product code o detalye sa 0917-159-5812. I-appeal gihapon ang product code, full name, address, cell phone number o kasinatian. Mas daghan kag ipalit, mas daghan kag entries, mas dako ang chance nga makadaog. Ayaw na paglangan, basing ikaw na ang sunod nga makadaog sa atong weekly draw. Apil na karon sa Nans Million Bonanza Season 7.
1: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack. Atong paminawon si Maricel Canoy, 49 years old, taga Astoria, Cebu.
4: Ako si Maricel Canoy, taga Astoria, Cebu, 49 years old. Sa una, dahan gigibate. Nahadlo ko sa kasing-kasing, kong kidney, kay makulbaan ko. Kanunay gahuot akong dughan, mutaas din akong creatinine. So kadangminden ko, nahan sa GOED, kadahan marag yung nagpamahuin nun. Kaloyan di apod. 10 years na ko nagmintin, wala nagig ko na sakit-sakit.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nans.
5: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
6: Bringing you the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment advocate of responsible journalism.
7: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
8: Feel the music, Star Radio.
9: Oras sa Star Radio. Las dos. 52.
2: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
10: Ania na ang makalingaw na programa. Ang moinat-inat sa inyong Simon. Malong the Great. Karon, ania na ang founder sa mga kurimaw.

Igalo, kumusta? Maayong pagpaminaw kaninyong tra. Welcome to Subdiris Programa, Skurimaw. Balong na. Kumusta? Og mag-inaot lang tanga. Namos kadasig, kabiskay sa panlawas. Adlaw karong Merkulis, August 19, 2026. Oh, di ba? 19 na, ugma, 20 na po dahil. Atong tigmo dahil, 3,100. Gawhaan og walo. Gawhaan og walo ka mga sundalo. Sulod sa gingharian. Digyod mudagan, bisan pagrakrak. Og pabuta sa patunggiandam, kung adlaw nga, nasadyod ba ka mo, mga kurim? Og atong unang lingaw-lingaw. Size may gala ang nag-una. Og paabotang duha para makumplito. Diba, mga mao? Magsugod na ta, dito ang pagpanaguban.

Okay, padayon tabi ka na. Diris to ang pagpatagaban. Pero ang poultry boss daw kay Kuan. Sino dog itlog? Ayaw! Ayaw! Ah, sino dog itlog ang poultry boss?

dalunga, Skeleton Saging Harian, Eric Nang, si Kaduna Street, Cebu City. Good PM, Kuya Balong, Estatua Agapon, Pioto. Wap Agapon. Aga Balong. Borikat, nabisag 28 pagkabuok, di na mudagan. Nido sa Buanoy. Mate po na 28. Mura man at nabutag plapla. Aga Balaw tubag anak kay Buwan sa Mayo. 28 birthday na nako. Abako nido bakos. Buanoy, Mayo 28 na imong birthday nido bakos. Asa may Buanoy. Law tubag kay ati anak na 28 ka buok nido sa Buanoy. Wa po kitag ti anak bay. Pero kita na kung na taong murnaog ti anak. Lang tubag kay umak na nido si umak nido o tiyan nakakaila pa ko pero umak wala ko kailan na nido ay wapa ko ipanganak ng umak. Aga Balong ang tubag kay Santilmo nido gihapon sa Buanoy o asa na Santilmo may galag nang hanti kong Santilmo ingon sila kay mugawas na naong magmag habo-habo ito. Magdaligsik, daligsik. Mga itong gabi na hunting ko. Wah, makuikuha. Law tubag tig mo kay Hillboy. O sa Hillboy. Na ba, Hillboy. Nido bakos. Wag ya po ko kay nag-Hillboy. Nido. Law tubag kay February na 28 kotob. Nido bakos gapon. Sagra Buanoy. Ah, taga-sagra na ikas. Law tubag imong tig mo kay mga robot na. Uh-huh. Pewter.

0: Ok, direto Miguel las unang pasiaw. Gikan daw Miguel na kang Jung-Jung sa Cebu. Kinis balong may ato kang Dr. Henry. Kanang doc, pa-check up ko doc, kay di man ko kaginhawa doc. Unsa-unsa? Di ko kaginhawa. May atong check up po ni mong heart basig na kay problema sa heart doc. Sige doc, check up pa ko doc. Paggawa sa result, uy, wa may problema, okay man. Imong heart.
1: Kunya, Dok Bing, anong mag-lisol mo kung ginawa, be?
0: Si Glibog na may gala si Dr. Henry. Og, uy, hangad na, be, kaya tutunawan imong ilong, be?
1: Ah, na, Dok, oh. Agoy! Ang saman, Dok?
0: Mao din, hindi ka kaginawa.
1: Nga naman, Dok?
0: Napuno, namiskog mo imong ilong. Paghingog mo po dalig may time lang para kaginhawa ka. Buang padoktor-doktor kugmurong niya. Hello. O, kamundi ha, murag di mag-listen mo ginawa. Pahingog mo mo. Para tayo tauhay ang tanan. Pinawid-hawid pas dughan. Kugmur ni Hinong Dani. Okay, dirita Miguel na mga tubag. Bulan sa Pebrero, Alfredo Cusi. Poblasyon, Tabuilan, Cebu. Og Manong, ang tubag kay bulan sa February, Alfredo Cusi, Gapon. Poblasyon, Tabuilan, Kisra Ilabay. Lain pa rin mga salingan. Lang tubag kay Pion Chis kay 28 muna kabuok. Lean of NIR. O sa munang NIR?

In ay arko na. Oh. Nay iyang rabis. Siya ba daw akong tubag kay Pils? O gikan daw kang 971. Di pajod. Kulang-kulang o gamay sa kalendaryo. Bulan sa Pebrero. Pili si Simo ng Buhol. O Simo, madyang pagminaw dyan si Simo. Aglaw tubag kay buwan sa Pebrero. Gikan sa Bayawan. Lang tubag tigmo kay bulan sa Pebrero. Ayaw lang kadaghan na. O hindi man kadaghan o labay mo ng mga disqualified mo. Ang uban, anong tayo correct may gala? O galing, kadaghan lang lang. Ha? Hindi magkuhan ba? Sinirok ba? Lang tubag kay 28 Infantry Battalion. Gikan daw kang Tim Tim. Sa Cebu. Ayan. Oga ang tubag.

ni kadaghan mapilay. Joseph Rodriguez ni Kuya Balaw from Nunok Sikihor. Hoy mga taga Nunok Sikihor. Kumusta man mo diha? Kusa na Nunok may barangay nas lungsod, lungsod gyud na. Law ako ancestors dig mo kay ngipon, way pangag address. Wa ay paghapon na. Long, lagay nga gidanlak. Angeline Rosauro, Santo Niño. Uy, ganun kaabot mo ka. O, dapitan. Ha, doon rin. Long, tubag kay mga preso. O, si Ili ng Butong, Lumbangan. Di, pagyod. Ang tagaan kay Aninipot. O, porings na ng San Remigio. Piyoto! Ag Lolo Balong, ang tubag imutig mo kay mga picture na sa 14 ka vice president o 14 ka ayo presidente from Ranilo Paninsuro ng ang barbero sa Rotunda Karkar. Uy, kompyuto! Kabalo po ka mo, Kwanbay. Kanang Majilan. Kanang alot nga stay at home.

0: Oo, lang nakagawa, sumag-alot niya. Oga, Balong. Tumag kay February 29 long. Lando ng Minglanilla. Kumusta mga taga Minglanilla? Tumag, anak Balong, kay mga Mayang Bungol Somayan. Kay bisan imo pang pabutahan dili jud Managan or Manglupad. Si Angelica Nilong ng Toledo City, Cebu. Bungol din ang maya niya. O si Ilocano pa mo ni Bilit Tulong. Bilit Tulong. Tubag na ko na Balong kay Mayang Bungol Yapon. Kaysa lang ilabay. Kaysa lang ilabay. O si Joseph Rodriguez Nunok Larina Sikihur. Potol ba'y tumoy rin na sulog? O, huwa po nilami yung tumoy rin sulog. Tumaga na ko anak Balong kay Agoy ang Mayang Bungol. Mura naman tag Bungol. Popcorn na kuya Linang Liluan. Hoy, kumusta mga taga Liluan Cebu? Ang tubag ma mais nagpugas og mais bulan sa Agosto si Ili Lumbanga ni yan pa yun akong tubag taligsik Ili sa butong Lumbangan. Wa paghihapon bay mga kurimaw. Direta may galas lain pang pasiaw. Gikan daw kang yayang may galas dumagiti.
1: Yan ang bayhin.
0: Oy bay.
1: Grabing baha-baha aros Manila ba?
0: Maugid bay. Muna nga problema karos na. Ang problema karos sa lugar bay nga siging baha-baha.
1: Ah.
0: Dengue o kanang leptospirosis bay.
1: Ay, kanang leptos, kanang gikan sa ilaga.
0: Oh.
1: Dali ra mo na tambalan bay.
0: Mo ba? Oh, og nakabalo lang makabalo unta ang DOH ana bay.
1: Leptospirosis bay.
0: Oh.
1: Leptos ato pa wala. Ilag yung paningkamutan nga ilang walang tiil. Dili matunog sa tubig, okay ra ang tuig itunog. Wa may leptospirosis. Oh, pirosis bay. Leptos sa mana. So ang pingana ginangwala bay kanang left. Nga tiil nga dili matunob sa tubig. Wa may leptospirosis. Tama po na. Oh, kamong gipang bahaan ang pingigod. Pustag may nang wala nga tiil. Kay mo na hinong nasa leptos. Aga di apagyan tubag na ko long kay mga agoy ang Mayang Bungol. Tubag ka long kay calculator na gamit from Julita Supisensya o Cebu City, Philippines. Piotr. Aga long tubag kay pizza sulod sa bulan sa Pebrero. Sa kalendaryo ka Julia. Aga di apagyan tubag kay bulan Abril kuya kay Brini Santo. O niya, kulatahon mo na si Cristo, kulatag. Di man kinyo mo dagan kay o kuya, pukin niya yun ng bilyar mo so. Lutor. O kanto niya, kung salingan ba yung kulata, wag ini dagan. Kaliwat, itong Cristo ba? Dapoy, wapag kulata, kadagan ha. Kuya, kung tagaan natin mo Pebrero, Pizza 14, o Valentine's. Ha? Binakog ko ano siya. O kalag-kalag, Pizza 14, Pebrero, tiglubong mga. Ako ang tumaglong kay Sundalong Pineriso, Bibidio ng Alegria, Cebu. Kumusta niya, Bibidio? O tumag nag-ismering huy. Nabtan sa linog, nidagan, wak na ka. Panti, nagbitay si Manoy. O, panti di ay. O, di ka mamanti, magbitay si Manoy. Brief, tangale. Labig-labiyog pa. Lawag tubag kay hantakan, nagduwa og nag-antog si Balong Purohari. Bisag napili na ang kontra, wala lang gyapon na nagan. Kay nagkadaog og tricky si Balong. O, tricky po na. Nagay ko, ana. Figure po na. Wag yung sobra po gamay, bay. Ay, ikaduha na itong ligay.

Pasal guban. Long akong tubag. Ang tubag anang imo ang digmo kay. Ngipon. O gikan daw kang otik may galas ha. Sikihor. Piotor. Wap aga po. Balong tubag na ko anang imong. O digmo. Kuto na lang. Computer. Wap aja po. Wap aja po. Og onsa ni LTO. La taon niya. Grabe sa una ba no? Kining LTO sa una bulabog ikay ba? No, ang ilang sakyanan magbabag, ipababag, may galan to skillet. I-open na yun ang bintana. Dito itagak ang kwarta, may galan sa... Karoon mo rag maglisod na ba? Naghanag kayog kamera? Ha? O niya, di nagit pwede ron po mag... Hindi, mga record ka? Na! Akong tubaglong.

Sundao. Litos Bohol. Bantura Sundao. Okay. Akong tumaglong sa imo ang ating mo. Kodkuran sa lubi. Mary sa Bohol. Wap agyapon masalinga. Kauhaan o gwalo ka sundalo. Sunod sa king harian. Dili gyud mo dagan bisan pagrakrakan. Dijud mudagan bisan pag rakraka. Og akong tumaglong sa imo ang tigmo metro sa tubig. Pareha na to bay. Oh, tanawa sa ako metro sa tubig gawas bay og nagdagan ba bay? Pagbalik, oh, gadagan bay. Sure ka nagdagan?

Ang tubaglong anang imuhang tigmo. Ang tubag anak kay anak anak sa bao. Piotr. Wapagin gihapon. Wapagin gihapon na ka. Asag to og tubag mga kuryente.

pag secretary de Ciuta, ay disgrasya, di ba? Mga bangga, mga hoes, mga hoes pang-pang. At tutag na aeroplano chopper, mga hagsa pa. Loo yun yung chopper, ba'y kining aeroplano chopper kay Wagi, ma. Minagro na kayo na'y masurvive, ba'y? Oh, makasurvive. At tutag tubig, malunod po. Huwag ito'y paingnan ba? Ha? Kinatong transportasyon? Wawa po yun ka ng biyahe ilang siyuta, no? Bakit? May pagandang siyuta, may gala kay ang di magrabihan, maluwas pa. Oh. Pero ang kawanangan, pero plano chopper, agay, milagro ra kayo eh. Dagat po may gala, di po kakabalo mo lang, oy. Na? Long tubag na ko anak kipad. Piotr. Wa ay pagyapon. Aga ang tubag long. Anang tigmo ni mo. Toothbrush. Long mga bitok na long. Agrabin naghana naman. Ha? Naghana naman pag bitok. May diyon siya gabo. O, kaagi mo, nabay sa una, kaagi ko. Pagpangitin ako, basta kay Murat. Sa kumkong mabitok, baga binambura. Di imagine sila mag-inusara gawas, no? Mag-uban ba? Oh, walang iwanan. Akong tumaglong, mga kapguna. O, kapoy gukot. Napa may kapgurot? O, kaya katong na ikaf gumigala mo may ipaon sa mga army mo ipauna paon o og akong atubaglong sa imo ang tigmo liso sa kakao di man nakibanti o sura tapos mo yung kagmarang kinapay marang kabagsang lami kita na ahon ba? Huwag na pa'y panit. Pagpanit as kagyong bagsanga. Pero sagad sa bagsang dagko. O katupong daghan kayong gagmay pa. Okay, padayon tayo may gala. Dari sa ito ang pagpataguman. Dari tayo may gala. Slain pang pasiaw. Kini may gala, stikla o balong na nag-uyab. Gigwapo, gigwapahan mas balong. Ipag-uyaban niya. O niya, niabot ang panahon, gigidaan ni Tikla si balong silang balay sa kwarto ni Tikla. O niya, nag-ismiringhoy sila dito ng salingan. Pag umag-ismiringhoy, naglibot-libot may gala ang mata ni balong. Doon na siya nakita ang picture lucky dito sa dingding, naka-picture, naka-nabuta sa picture frame. Text. Kinsa man ang laki nga naa sa picture frame? Imo nang tatay? Dili oy. Imo igsoon nga laki? Dili pod. Nagsilos nas balo. Ay, mo tira na imong ex. Agoy ex god. Na ako man sa una. Ja? Ako man guna sa una. O

Oh, mga dog, dahil lang mahutan na gigadyo. Lady or lady boy? Lady or lady boy? Yagan na karon. Ang ubang, gipang mo-mo na sa... Ah, gipang mo-mo na sa apam sa anidoro. Ang ubang, gipang suod ng malita. O bang, ipang took bonus building. Okay, dirita may gala sa tuang nasayod ba kamu? Nasayod ba mo mga silingan? Kini bang atong kumagko thumb o sa English ba kay thumb? Ang ato ng thumb may gala or kumagko, nasayod ba mong pinakabukong ang naadiha? Matod pasgihin mong pagtuon, ang atong kumagko doon na lamay duha

0: Dini si Doc John Paul Diasis. Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
1: Ang akong hinati dito ng isahay, ang akong bitin mo, saka din ko gusto nga mag-mention ko kay mga para sa hiblag nga gasalitong sa bukita kay nadlok lagi ko. So, kung paminaw aning sa sincerely at si Aileen, dagan magkay o mga testimony nga nangaayos sila kay hiblag sila. So, akong gi-trya ng several capsule o UAID akong gitari. So, muna kini ang gininsin o dagan kasi salamat lang at si Aileen sa iyang plada. So, si Dina Adelianosa agayo ko diri sa Pulok do yes poblasyon Kidawi Bukidnon.
0: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living nuns.
2: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita.
3: Dili sa yun magtrabaho isip usa ka congressional staff. Sa kadaghan sa workload, gikan sa mga meetings, appointments, hangtod sa mga dokumento nga kinahanglan ni monitor. Usahay, bisan ng saon imo pag-amping, naagid kay makalimtan. Bisan ng pinaka-importanting detalye, blanco na pag-abot sa hapon. Mawala ang focus ug magkalisod sa pag-organize sa mga bulaton. Sukad nga naka-remind capsule ko, dako gyud kaayo ni ug natabang nako. Karon, bisan unsa pa kadaghan ng akong asikasuhon, sharp gihapon ang akong memorya. Sayo na lang nako madumduman ang tanan. Ug mas organize na ang akong adlaw-adlaw nga trabaho. Wala na'y makalimtan. Salamat sa Remind Capsule, ang akong huna-huna, kanunay ready para sa serbisyo. Ako si Jeline Merida, Congressional Staff, Usaka Office Administration Graduate. Sa Remind Capsule, ang tanan makaya na kong hinumduman.
2: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nuns. Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: Kini si Doc John Paul Diasis. Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee, makapangapi ka na, abdik ka pa.
4: Maayong adlaw mga kapwa kong driver. Ako di ay si Dodong Cesar. Kaniadto, dali ara kayo kapoyon. Sa una, mubo pagani ang biyahe, ang akong mata gaduka na. Pero karon, sus lahi na gyud. Sukad ni inom ko og Megaman Gold Coffee. Nausab ang dagan sa akong kinabuhi. Kaning kapiya, murag turbo charger sa akong lawas. Ang akong performance labi na sa trabaho, times 10 na kakusog. Ang pinakadabis, bisan layo ang biyahe, hinikuli sa gabi, full tank gihapon ang kusog. Si Mrs. Pertinang Lipaya, kaya yung driver, dili na dali malubat. Sa Megaman Gold Coffee, ang imang performance pang long distance na makalahutay pagyod kang Mrs. Kini si Dodong Cesar, 32 anyos, taga Tagbilaran City.
0: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nuns.
2: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
5: Okay, balik tayo ka na doon sa tuang. Pag panag-uban mga kurima.
6: Ayaw!
5: Kadus balong gihanggat ni Henry. Long? Ah. Dagan tagkaroon 2028 long?
6: Adi ko eh.
5: Ano man? Wala may lamig dagaroon ba? Di naman tagapangurakot. Alawa nagkaroon si Yahay nagpangurak. Yahay nagpinirisuhay sa mga kurakot. Ipag-impeach pa ng uban.

0: Di na kurakot nilong. Da. Miski na adya sa kuan ng kurakot na sa infra na sa mga project. Ila na mahinoong liliog maayo. Daon tala karon tun dit be. Na pa bay ganahan mo nag. Madayon ba election karong sa barangay karong November to? Kura gula pa yung final no? O August naman karon September alay lay pa mabay. Mas guwapo kay Madayon ba? Kay katong wa nila me. Elisa na. Katapos ang ibili may galas kurimaw 1. 1. Kompleto na salamat kasi pagpaminaw. Og manasab pohon sa mga oras og sa mga istasyon.
1: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.

0: The latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
3: Oras sa Star Radio, alas 3:34.
4: Dong Tulits, unsa man ang imong gipasan?
5: Aha, Day Maricel, muadto ko sa pa, mangurinti ko. May na lang na ami masumsumrunday.
4: Uy, Dong, wala pa ka mahibalo nga iligal ang imong pagabuhaton? Tungod kay kini makadaot sa kinaiyahan, labi na sa mga gagmayng binuhat sa atong katubigan nga mao'y hinungdan sa pagkadagot o pagkapuo sa mga isda sa mga suba o kasapaan?
5: Wow, baday! Dili ko day maayo mangurinti day sa? Mahurot day ning mga isda apil ang mga gagmayng similya. Sige day, mamingwit na lang ko.
4: Maayo pa, Dong Tulits!
3: Kining maong pahinumdum, giatud ka na to sa Bago High School og Star Radio Tayasan.
6: Star Radio!
7: Ito po ay Roselyn Indulanas, isang guro sa public school. Inyong asawa ko may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. May PC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa Gynika, di alternatibo at gumamit kayo D3 Bio at saka DTX 500. May PC.
8: Papalit sa mga butika.
9: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatunan sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatawang para makontrolar ang tanan ng mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
10: Dugay ka na bang nag-anto sa imo mga katul-katul sa panit?
9: Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo?
10: Mag Mighty C na,
9: ang alkaline nga vitamin C, makatawang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na og Mighty C.
11: DTX 500.
12: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga puson sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsulos sa buntag, tulo pod ka kapsulos sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
13: DTX 500. Maribel Castillo, isa ka vendors diri sa Haro Big Market. Dugay na ko nagagamit sa DTX Puffy. Kay daw na namian ako nga daw ti. Hindi kita tama ka tamis ang saktuan lang. Pagtapos daw nami akong tulog sa paggamit ko sa DTX. Nagpasalamat ako gali kay Doc Ramil Oil sa iyang pa-premium subong. Kagi kundi tungod siya, wai ko ka tilaw sa DTX Coffee Mix.
14: DTX Coffee Mix.
15: Mapakal sa mga butika. Mapalit sa mga butika.
16: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
17: Ako di ay si Rudy Cortez, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte. Na ako'y gibat isang lawas, na ako'y sakit sa bato. Itisting ko og mga lain-laing tambal para maulian ko. Pero walay alibyo. Moto, nakadungog ko sa radyo ning Astasan og wala ako nagduha-duha og sulay. Kaloy ipot sa Ginoo mga isa ka bulan na akong ininom aning Astasan. Naulian ko, iniihi na ko, wala ni sakit. Og paminaw na ko sa akong lawas, abdi ko pirmi. Dili ko dayon maluya. Busa kamong nay mga sakit parihan ako, sulayin ninyo ang Astasan kay naaji alibyo. Maong sa Astasan, wag tang ang balatian.
18: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna nay sangang buhatan sa lungsod sa Malalo. Ang PHCCI nag-offer ang klase-klaseng mga loan sa abos lamang nga interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang informasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25, Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
3: Ang PHCCI Himalalot mupahigayon og pre-membership education seminar matag Martes ug Huwebes alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
19: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House.
20: White Nights Dumaguete Pension House
19: offers you the best in quality accommodation in town.
6: try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
11: Main branch is located at Mishano Road, Dumaguete City.
6: Second branch is in Canlas, Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTV. Located at the Antaytayan, Kalindagan, near Foodnet. Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan, Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
11: White Knights Dumaguete Pension House.
20: Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold!
21: Pure energy.
20: Pambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawas sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Gold! Kompleto na, barato pa, ang pinakabagong Dragon Fruit
21: Gold!
22: Pure energy.
20: Naanakinis sa inyong mga butika. Mag Dragon Fruit.
21: Go!
20: Na! Dragon Fruit, go!
23: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
24: Oh yeah!
25: Let's get it on.
20: Hard Max Extreme Coffee Mix. Makapag-gana. Makapadasi.
23: Hard Mama.
20: Hard Match. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o mutabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain. Labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Match. Hard Match. Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
23: Mag Hard Mama. Extreme na.
20: Dragon Fruit Plus.
26: Ako day si Rodalyn Tora, taga Juan Cunigros, Mabini and Mabini Occidental. Sa una, wapak ko kayo naman ni nga sa Dragon Fruit. Yan ang, lang ka kong paminos akong lawas. Yan ang, turming couple. So kanya, nakainom na ko nga. Sige na ako aning inom. Bahay na kayo kong lawas. Galang din ako batiyog kakapoy. Kanang, sige na lang kung kuanan ni panglaba. Ang limpyo, gana kayo ba sa kwan kay mawaka pa minum kog Dragon Fruit Herbal Capsule. Ako sa akong masulti ninyo, panginom na mo kay nindot kayo ang Dragon Fruit Herbal Capsule. Kay maka kwan sa lawas makabagsik.
20: Kamusa, pag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
27: Ako si Marlene Robio, nagpuyo sa Himalalod ni Cross Oriental. Nagpalit ko sa produkto sa Nance Coin Coffee, Nance Lineman Oil, Nance Capsule, Cervix Care og UID. Ang akong kasinatian ate is butid ka akong tiyan tungod kay 2 to 3 days usahay 1 week gyud ang usa ko makabawas ate nya. Sakit kayo nga akong panglawas, kapoy, kanang pinmi ko sa puton kay tungod kanang bugat gyud ka akong paminaw. Unya sa katong naggamit na ko sa inyong product, lami na kayo akong paminaw sa akong lawas, dili na katong bugat siya. Kuman kanang hayahay kayo kung paminaw. Salamat kayo ate sa inyong product o salamat sa HMPC family. Thank you.
28: Taya sa anon, kabalo ba ka nga ang tikdas o tipdas nga sakit walay kaayuhan? Ug mahimong delikado ang kinabuhi sa imong anak kung dili kini mabakunahan. Mao nga pabakunahin na ang inyong mga anak na nag-edad og 6 ka bulan hangtod wala pay 5 ka tuig. Magsugod karong Agosto 10 hangtod Agosto 28, 2026 dinhi sa lungsod sa Tayasan. Ayaw og tuo sa mga fake news. Ang bakuna nga kontra tipdas 50 na ka tuig nga gigamit. Protektahe ang inyong mga anak ug pabakunahin na sila. Kita-kita sa inyong mga barangay o pinakaduol nga health center. Karong Agosto 10 hangtod Agosto 28, 2026. Tungod kay ligtas-tigdas ang batang bakunado, katayasanon. Nabay espesyal nga okasyon? Nabakay tao nga gusto ni mo nga malipay sa Em's Flower Shop.
0: Em's Flower Shop. Fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
28: Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Jonko Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental. Sayon na kayo pangitaon.
0: Tapad lang sa pansuan.
28: Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop.
0: Emps Flower Shop.

0: panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Busa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV drinking water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV drinking water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV drinking water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact Sir 917-370-2912.
1: Happy birthday!
2: Uy! Thank you! Unsa man ni?
1: Gift na ko ni mo. Pagkabalo mong guna ko ang anaanan ni nga produkto, wako gaduha-duha o palit kay kabalo ko. Gamit ka ini ni mo.
2: Unsa day ni bibi-abi-abrihan sa nako? Uy! Dr. Fungi nga sabon? Salamat kay timing kay nahurot ang sabon sa balay.
1: Oh, you're welcome. Pero dili na sabon lang ha, kay ang Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap tambal sad na.
2: Tambal nga sabon?
1: Oo. Ayaw pangisug ha. Nakabantay manggod ko nga sige kang pangato tungod sa fungal infection sa imong skin. Nanawa, nanay mga samad-samad. Unsaon man imo pagkakita og uyab anang daghan kang kinalutan?
2: Hala uy, salamat kayo. Maayo ra gyud nga naay Dr. Fungi nga sabon.
1: Dr. Fungi, antifungal medicated soap.
2: Para sabon e, up-up, katol-katol, ug fungi. Mag Dr. Fungi na. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.

0: bringing you the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, alas 3:56.
3: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
4: Ang pagpagkabana sa maayong pagluwas. O garoon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o ka-Dragon Mel Galios.
5: Welcome sa atong programa mga ka-Dragon Fruit Visayas ug Mindanao. So karong adlaw lain na pod na edisyon dok no sa ato ang pagpanag-uban-uban ug lain na pod atong hisgotanan karong adlaw mga ka-Dragon Fruit. Dok, sa dugay na jud nga panahon nga atong gipaabot dok no ang usa sa mga produkto sa Dragon Fruit Herbal Capsule dok Alan kani daghan jud kaayo nga nagpaabot dok because kani dok intended jud ni sa mga especially sa mga kalalakihan dok no nawalaan na og kanang di na makahatag og kalipayon sa ilahang mga partner din ha.
6: Tama.
5: Especially karon dok sa mabugnaong panahon dok Alan no nagsiging ulan-ulan outside. Ani-ana mga suking tigpaminaw ang atong ginapaila-ila og ato ang diskusan sa atong topic karong adlawa ang atong bagong produkto dok ang Hard Max Extreme Coffee for Men dok. Nganong gibutang ni siya dok ang usa sa mga ingredients ani dok.
6: Tama.
5: Atong hisgutan mga suking tigpaminaw nganong naa ang Korean ginseng dok.
6: Okay, so salamat kayo ka Dragon Mail no. Salamat usab sa kahigayunan. Labi na gyud sa atong mga makanunayong nagasuporta sa pagpaminaw sa atong programa.
5: Yes.
6: Ang pagpakabana sa mayang panglaos ka Dragon Mail no.
5: Yes dok.
6: Mayong adlaw usab diha nimo.
5: No, yes diba? Dok.
6: Ano higala mga suking tigpaminaw. At isgutan ron nga usa sa ingredients sa ato ang Hard Max Extreme no mga sokin tigpaminaw nga kape nga mao makahatag og humpayan kay Mrs. o kay Mr. mao na higala mga sokin tigpaminaw nga usa sa ingredients mao ang Korean ginseng mga sokin tigpaminaw. Ang Korean ginseng mga higala mga soki nato nagasubaybay kanunay sa atong programa ka Dragon Mail nga usa day ni siya ka enhance and sexual function og usa sa mga benepisyo for erectile dysfunction para na po sa mga kaedad-edara na no nga medyo nagtaas po ilahang mga sugar di na po usab mutindog si Manoy onya nakulangan po sa vitamin D to ka Dragon Mail mao na importante kayo nga donen ning gitawag og Hard Max Extreme nga kape nga ato ang produkto nga usa kini ka produkto mga sokin tigpaminaw usa ka kape nga natun-an sa mga eksperto ang pagtuon nga gina-suggest nga usa nga maka-improve sa erectile hardness no mga sokin tigpaminaw alang sa sexual desire mga sokin niadtong mga adult no nga dili kayo makontento sa ilahang partner mao kanay gala nga istudihan mga sokin tigpaminaw mga older adult nga makahatag sila og insaktong kampayan kalipay sa ilahang partner mga sokin tigpaminaw ka Dragon Mail. Now ang ginseng mga sokin tigpaminaw usa na siya nga mo-promote for blood flow no ang atong dugo nindot kaayo ang sirkulasyon mga sokin tigpaminaw usa nga mohatag og active or pagpagahi no mohatag higala og kampayan ngadto usab sa ato ang partner no atong hatagag pagtagad mga sokin tigpaminaw ang atong kaugalingon kung unsa gyud ang performance sa ato ang kaugalingon mga sokin tigpaminaw no atong hatagan og
2: music that makes you feel good.
6: Malipay si

0: Starbucks Extreme Coffee for Men Doc. So ang Korean ginseng na ilan usab ni nga Panax ginseng nga naga-offer kini sa nagkalain-laing potensyal uga mga benepisyo. So based sa study, mga sukingting paminaw, ang Korean ginseng doc usa ni siya ka potential nga naay role sa pagtambal sa erectile dysfunction kani posible paagi sa pag-improve sa flow sa ato ang dugo. So ang ginseng, mga sukingting paminaw, usa ni siya ka traditional nga ginagamit ingon usa ka adaptogen nga nagapasabot nga kini makatabang sa lawas nga makatabang sa tensyon ug kakapoy ug base sa mga pagtuon dok.
1: Okay.
0: Nga kani mahimong magpa-improve sa ato ang level sa enerhiya ug makunhuran ang mga sintomas sa chronic fatigue syndrome. So asa pa man ka mga suking tigpaminaw.
1: Okay.
0: Ang gina-encourage ta mo no namo ni Doc Alan nga mumpalit sa atong pinakabag-o ang atong Hard Max Extreme Coffee for Men para sa ato ang mapakita na nato doc ug mapafeel na sa atong mga asawa din ha
1: ug
0: sa atong mga partner ang atong love doc kay sa kaning atong Hard Max Extreme Coffee for Men.
1: Tama.
0: Dili ka i-disappoint ani mga suking tigpaminaw. So kung gapangita kag performance nga walay sama mag Hard Max Extreme na mga suking tigpaminaw kay tungod mas masarap pag naka-Hard Max. So, ang atong Hard Max Extreme Coffee for Men, available na sa tanang branches sa St. Teresa Pharmacy, available na Visayas, uga Mindanao.
2: Mga kasunigang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
3: Iko, nagyos bakaw ni kong kuha dong. Para bugas, wala na. Upat na yung kadlang, wala na ko iko akuha dong. Kagdong na yung among laton, sudlanan sa bugas.
4: Hala, di ba istaan mo makailing atong lugar sa una, Sars? O kayon ba kunin mong isda o sa makita ang dagat?
3: Binuang de, Boyax. Lahi na kayo ang sitwasyon sa itong panagat karon, Boyax. Mihit na yung kayo ang supply sa isda dari sa itong kadagatan. Mahal na ganay kayong isda, Changgirong?
4: Unsa makahinungdan aning tanan, Sars? Buya, pwede pa ba natong mabalik sa unang panahon ang kaabundas atong kadagatan?
3: Daghan kayo dong. Una-ana ang mga illegal nga panagat sama sa dinamita, pagpanghilo nga makaguba sa atong mga coral reefs, paggamit og active fishing gears sulod sa atong mga municipal waters, paggamit og sobra kagagmay nga mga mata sa pukot o guban pa. Ikaduha ana dong ang gitawag nato og unregulated fishing o sobra nga pagpanguha ilabi na sa mga gagmayng isda nga halos mga baho na gani ang uban. Ikatulodong buyaks ang gitawag og unreported fishing nga diin wala na kasayuran ng atong mga otoridad sa mga klaseng isda o gidaghanon sa isda nga atong gipanguha.
4: Amo o ba dong? So kung ato lagi rin sundon ang lagda sa pagpanagat nga gilatin sa atong gobyerno, pwede pa rin atong mabalik ang kabunda sa atong kadagatan, Zards?
3: Mao gyud dong buyaks, kay para sa kasayuran sa tanan, wala na to sunda ang kadagatan sa atong mga katigulangan. Kundili, ato lang kininggihulaman sa atong mga kabataan. Kung ganahan kita nga abunda sa mga grasya sa kinaiyahan, magtinabangay kitang tanan sa pagprotehir niini, dili tungod lang sa atong kaugalingon, kundili tungod sa kaugmaon sa maabot ang henerasyon.
4: Undanga ang illegal nga pagpanagat.
2: Kining maong bahinumdum gihatod kanato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.
5: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
2: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat!
6: Feel the music, Star Radio!
2: Oras sa Star Radio, alas 4:05. Fantastic na hapon! Inubanan sa mga manindot ng music! It's Hapon-tastic!

0: usa.
1: O sa may ginagamit ninyo, ma'am, sa imong bana, ma'am?
0: Kanang kuan ay itribayo o kanang unsa na isa. Uy, tex, 500.
1: So, unsa may field day sa imong bana day, ma'am? Sa
0: kuan, yung sakit. Yung murag ni Muminor, bawag makatumar. Bitaw si Estate Ani, ma'am. Kuan, kanang mawala yung sakit din sa batang ba? Abdik ba siya? Basta maka-estate at tumar, Ani.
1: So, wala pa na siya nainom, ano? Unsa diyang gibati, ma'am?
0: Nang luyahon siya.
1: Luyahon?
0: Yan, dali siya mag-ubo. Magdalaga na yun siya sa kuan, yung gitrabahoan, Ani.
1: So, unsa may makaistorya ni ma'am sa mga tao nga wala pa nakagamit, Ani?
0: Natong wala nakagamit, Ani. Magamit na mo kay detektibo yun para nato nga mga tigulang na. Na number one, yun ni ang kuan, may PC. Itribayo o kanang TX500.
2: TX500.
3: Mabali sa mga butika.
2: Itribayo.
3: Mabibilis sa mga butika.
2: Itribayo.
4: Ako si Pili Kabugnason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang Itribayo. Kay gaana ako pamatiyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
2: Itribayo. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
2: Itribayo.
5: Magaling si Rodrigo Limtapaw. Taga Mabolo Delgado. Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko ang akong gitsugar. Sorte kita taas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko yun nasa radio about sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilainom. Nainom ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa ka bulan na mintilan ko sinaasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalul sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya, sir, kung anong imo gilainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya makapanami sa lawat mo. Dising niya sa ako niya, anong inainom mo kung po DTX 500? Para sa mga pigado makabulig kag makapapan sa lawas ng tao.
2: DTX 500
3: mabalis sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sa una hindi ko gid masawa ng pagpangabi bangod apektado gidayon ng akong tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ng akong tulog subong aga kag hapon na ako ko magpangabi sa DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix
3: mabalis sa mga butika.

0: testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Si Marcelina Balaba, taga Tuntungan. Ako ba na stroke niya? Naya sa istorya na cuy sa Wonder Oil. Pag try na ko siya kayo. Akalihok na siya ang kamot siya. Manakang sa alasan niya. Ay ako makalakaw. Ang siya. Mauna siya niya magbahog yung baboy. At ang gusto mong tangkal. Gusto siya kung tangkal na mo. Yung kalakaw-lakaw naman siya. Katungo pa siya haplasan o Wonder Oil. Nawala, gud eh. Hindi siya makakagod. Mahalas kayang kamo. Ganyan baga niya o kamo. Lihok naman siya. Tibo, gud ang haplas ng Wonder Oil.
0: Herbal Oil. Mapalit sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated o sa mga butika sa inyong lugar.
2: Cornell Brand. Nagkinahanglan ba kamo o school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts o uban pa? Ani ana ang Jonel Brand. Ang Jonel Brand, lig-on o komportable nga isuod. Ang Jonel Brand, mapalit sa ENC Mart nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iya o ginumala ni Chona Agustino o Erwin Agustino.
3: Jonel Brand. Kung
4: kamu masulubun tungod kay ni taliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi. Ayaw kabalaka kay ani ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagulanon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutang sa Tampukon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
5: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iya, gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
6: Tayasanon! Kabalo ba ka nga ang tikdas o tipdas nga sakit walay kaayuhan? Ug mahimong delikado ang kinabuhi sa imong anak kung dili kini mabakunahan. Mao nga pabakunahin na ang inyong mga anak na nag-edad o 6 kabulan hangtod wala pa yung 5 katuig. Magsugod karong Agosto 10 hangtod Agosto 28, 2026 dinhi sa lungsod sa Tayasan. Ayaw to sa mga fake news. Ang bakuna nga kontra tipdas, 50 na katuig nga gigamit. Protektahe ang inyong mga anak ug pabakunahin na sila. Kita-kit sa inyong mga barangay o pinakaduol nga health center. Karong Agosto 10 hangtod Agosto 28, 2026. Tungod kay ligtas tikdas ang batang bakunado, katayasanon.
7: Ako si Marites Lawas, taga Bagong Taas, Palencia, City Bukidnon. Salamat sa Nance Capsule Service Care of UAID kay. Tungod aning mga tambala, sa tambalan giyod ako. Kipang bati sa kalawasan, dili ako matiyon og kapoy. Kay ako adyod tanan trabaho sa balay. Mauna jud ni akong gihimo og maintenance akong kagulingon. Daghan salamat og God bless Ma'am Arlene.
8: Dragon Fruit
9: Gold!
8: Gipak husgan! Dragon Fruit Gold! Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold! 12-in-1 capsule. Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabon Extract Powder. Dragon Fruit Gold! Makatabang sa may daghang balatian. Dragon Fruit Gold! Dili lalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasagad para malikayan ang mga klaseng sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit
9: Gold!
10: Pure energy.
8: Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
11: Max hard, max extreme, max sarap, max sa performance, mag hard max extreme na.

0: sa kondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-update og lagsik og adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika. Well, baby, you can turn me on. Star Radio.
2: Fantastic na hapon. Inubanan sa mga manindot ng music. Manindot ng music. It's hapon-tastic.

0: Emmy on air.
1: Playing with the best music only right here on Star Radio 98.3 FM. Mayong hapon sa tanan. Have a good Wednesday afternoon. Mainito na nga to ang kapanahunan karon, no? Sa adlaw nga Miyerkules, Agosto 19 to 2026. Atong oras 25 minutos suman makalabing alas 4 na sa kapuno ng kinimong oras. Ginatad kinato sa Dragon Fruit Plus 650 mg. So attention sa mga nangita dig herbal nga barato, epektibo. Ani na gyud sa tubong asukin butika ug farmasya ang nabantog ug mas gipabarato nga Dragon Fruit Plus herbal capsule. Dili kamayan apan kasaligan sa kaimsog sa panglawas may balatian ka man wala, pwede gyud kang makatumar. Ug ayo gyud wala tang imong lawas mo bigay. Panalip dingin ang kanunay pag Dragon Fruit Plus. Inabagan ng parisis sa Alka-Seed Sodium Ascorbate. Alang usab sa kasayuran ng kasagarang hinungdan sa pagsakit sa bukog, tuhod, lutan, pagbato ng arthritis, rayuma o guban pa. Tungod ka na sa kakulangan sa vitamin C sa lawas. Busa mga nanay tatay pagtumar kanunay sa masaligan ng vitamin C, ang Alka-Seed Alkaline Vitamin C mo patinaw sa nahanap ni mong mata sa Alka-Seed protektado ka na. Siyempre sa pamanit hamis pa jud ka. And don't you forget to subscribe sa Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin Blood. Sa mga adunay high blood, diabetes, arthritis, at taso cholesterol, dili katulog halatila with disenyo kining mwes sa sakit o balatian. Siyempre kining tanan, available yun sa mga suking butika o parmasya nga doon lang yun sa inyong mga lugar. Thank you so much sa CEO sa Dragon Fruit, walaan kundi si Ma'am Catherine C. Thank you, Ma'am Kat. O sa mga kastar, sa adlaw nga Miyerkules, ugma Huwebes, may laing Huwebes yun, namusunod, ugma naman. So sige, may nang advance na itong huna-una. Pero actually, it's Wednesday pa today. O sa mga nagsaulog sa lang adlaw nga natauhan today, happy birthday, guys! Hope that you have many, many more birthdays to come in your life in a good health. Sa mga nagsaulog sa ilang adlaw nga natawhan today. Happy birthday kaninyo and enjoy your day. Kay mo cut off ang birthday until 12 midnight. Okay? So enjoy lang yun. Bahalag na additional na pod kag 1 year. Basta blessed ra gihapon. At least gidungagan pag uska tuig. Og daghan pag yung tuig. Nga mulabay. Hindi ba? Nana lang na siya. So sa mga nagsaul, ay Yummy Ems, kuan kayo kanyang not happy ang akong birthday today kay wala gyud koy handa. Wala ro ginay problema no. Ang importante nga gitagaan kag another new life, extension sa imong life, di ba? Makapa-extension magani tag eyelash. Sa nakaha ng life yun. Magpasalamat yun tanga sa makanunayon. Bisan pa man wala tayo, sige na ingon pa, every year nga pinabonggang handa sa atong birthday. Ang importante ka, ubanin mo imong pamilya, unya gitagaan pod ka og lain pang pagkinabuhi aning kalibutan. Ando ba? Muna yung pinaka the best gift ever. Mga kastay. So, syudi na mag-all, ha? For those na walay handa-handa din. Oh, joke. Oh, wasad ko na na ng handa-handa. Diba? Ano na ng handa-handa? Handa raw na ikuhan kanina. Sige na yung pag nailumba. Pag nailumbain ako, tanang handa. 29 minutes down 4. So welcome sa programang Hapontastic. Hello dito sa itong mga Facebook live viewers. May hapon sa tanan. Bagor ako, 7 minutes ago, ako ang pag-live dari karon. Nag-start akong live dari sa Star Radio FM. Ay, mulagi na. Traffic lang ta sa EDSA. Parang itag na yung EDSA. Sa itong Facebook Live viewers, hello day ko sa Jessa Beauty Salon. Good afternoon sa tanang staff ni Ma'am Jessa. Hello idol, pa-shout out ka guwapa. Bani idol, eh mas guwapa dyan mo din yung napita. Ako, pakapin rakos bubot. Hinigana na ko just sa beauty salon. But thankful and blessful every time gina ako din na kay entertainer kayo ng mga staff ni Ma'am Jessa. And of course, basta magdali ko, oh, napunan sila'y pang-rush diha. Napunay pang-rush diha si Ma'am Jessa. Empleyado nga, mo'y mo, kwadyo. Mo-entertain sa nako. Diba? Thank you kay Ma'am Jessa sa makanunayon na pag-suporta every time na ako diha magpa... Kuan lang good ganang ginagmay lang good nga pa makeup kilay pa nail diba? And to Eric Maricel Agliones Baldado, shout out DGMs, hello ay napo. Shout out sa mga kay Shagit man. Shagit po nato. Hello. Is it me you're looking for? Diba? And of course to Mami Minda. Mayong hapon ni mo Mami Minda. Happy Wednesday afternoon ni Yummy Emma Loves. Anan kay kuani ba? Eh? Mayong hapon sa ni mo dia Mami Minda. And of course same to you. Oh, diba? Pina-laugh out loud si Eric Maricel Baldado. Kumusta naman ka diha? Bay Maricel, how are you? Murag, it's been a year nga. Wala ta nagkita ba? Wala ta nag, bonding? Diba? Itong mga suod, higala, every time nga mo sa ilang lugar. Diba? Mainiton nga pagtagad. And kanus aman ta makahigop og sabaw. Wala, oy, pwede rin kang mag-utan karong adlaw. Ang tubag anak mo Maricel na aro gyud nimo. Pwede rin kang maka kuan diha, ganang maka panguhag kalamunggay. Yung butangan og tanlan. Pwede ba na isagol? Oh, pinalamas nga something ko. Ano. Butangan og spicy. Kay hilig mo og spicy. So, pinabonggang pulo kasili. Ano lang. Matik na. Gawsa na dayon ka. Og singot. Diba? So importante diya. Hi to Norhana Magendra all the way from Mindanao. Matod pa niya, hi. Love you. Love you too. Kumusta na mga diaday? How's your Wednesday afternoon? Okay ra ba? And to Mommy Minda, shout out ko Yumi M's ni Rolly D. Hunky. Ay, ito si Rolly. Asa mo? Rolly ka ba? And asa naman siya karon? I guess to asya sa koan Dumaguete, Mommy Minda. Tanan siya dito na nanginabuhi since koan pa katong right after sa iyang kasal. Ito na siya dito. Saan d'yon? Diba? Hey guys, I just want you to know nga pwede ninyo nang i-connect sa inyong speaker ng ato ang live karon. Nya connect lang na inyong cellphone para matik lanog-lanog sa tadis inyuhang dapit. And hi po rin sa akong pinakagwapang silingan. Diyan sa may tampo kong wine. Si Ma'am Raimundo Rosalie. Hanga po ni mo diyan, madam. And matod pa niya, oh wow! Mayong hapon DJMs, shout out ni mo diyan. Mayong hapon sa ni mo diyan, Ma'am Rosalie. Please do share sa itong live, guys. And hi day po ko ni, isa ko igtagsa. Pinakagwapo sa niya ko igtagsa. Si Ronald Mandate. Thank you so much, dong. God bless. And matod pa niya, good afternoon, day. Pa-shout out. Unsa pwede nato i-request ang song diha dai? Ang atong i-play karon is alternative Pinoy rock and beast rock. So manay ato ang genre this afternoon. Daming mga request diha, no? Pangkuan rin siya mga rock bitaw. Rock lang. Kaya aron Summer 69 favorite number. Summer 69. Kit ninyo. Good afternoon, TME. Mupauli na ko ron sa Candena. Ay, wow. Di aragid anin yung makalupad going to Canada, aka Candena. Ay. Sige, ang pinkit ninyo, Romano. Alright, and hi po day ko ni Ceci, Derek Jordan. Hello, Jay Jordan. Hello, Ces. Don't forget sa back-to-back show na ko this coming August 23. Oy, Miss Teen, Palaslan, and Dublicara under Derek Jordan. Salamat, Ces. God bless. Oy, don't you forget to catch, no? Sa event ni Derek Jordan, guys. Dito sa may Palaslan, Tayasan. So, kita-kits. Diba? Sige, invite ko ani ni Jordan. Says Jordan. This coming August 23 na siya, guys. Miss Teen, Palaslan, and then right after that. But I guess magsunod ba ni siya, Ceci? Same ra ba ni sila og kuan kanang date? Right after sa Miss Teen, musunod ba dayon ang Dublicara ani? Under Derek Jordan, ha, guys. So don't you forget to catch Derek Jordan sa iyang event. Yeah, so may ko ano, Barangay Palaslan, Tayasan. This coming August 23, kita kits everybody. Okay, so sa itong oras, wala na siya itong orasan, 36 minutos naman makalabayang alas 4 sa kapunan. Play sa tag-song, guys. I get something here by Def Leppard. So, balik lang ta later, ha? Stay tuned lagi mo, dari lang sa Star Radio 98.3 FM. Kibasar ka, Star. Sikat na sikat yun, da.
0: Yummy Emmy on air.

0: essential oil, all healing, an Asian product, Shiva. Shiva. Ang kaayuhan sa lawas ay ang kalinaw sa huna-huna. Mao mong gamit ang Shiva essential oil.
1: Nawa gyud ang kalabad sa akong ulo. Salamat kay na Shiva.
0: Shiva. Shiva. Lami ang tulog, mabawi ang kusog.
1: Makatulog og insakto. Pag mata, alis to.
2: Savon Beauty Soap. Ni ana. Ang pinaka skin friendly, organically blended. I use Savon Beauty Soap. Wala na ni maingon. Kung dili, mauna jud. Ang pampagwapa na dili isog sa panit, makahumok ug makahamis. Ang I use Savon. Tinuod ni.
0: Puti ani mo oy. Nadamguhan ta ka. Ang IU Savon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. IU!
3: Mapalit ang IU Savon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
4: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
5: Maing adlaw sa atong tanan, no? O Daisy, aying sukutan. So, usapod ko sa makatestimonya aning Astasan nga herbal. Itong niagi nga bulan na adyud ko'y sakit nga TB. Pero naay nakasuggest na ko nga na abdaw herbal nga. Nindot siya inumon o dali ragid po tama maayos. Which is, sige, gitry na ko ang Astasan nga herbal. O karon nagkahinay-inay na akong TB. Nga murag dili wala na kay siya ni kuan sa kuan ni dito car og nagpa-check up pud ko sa doktor, wala na pud siya nakita nga ingon man nga akong sakit. So nagpasalamat gid ko aning Astasan Herbal. Tungod ani nawagtang gyud ang akong sakit.
6: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Travelers Inn, your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Travelers Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Travelers Inn. Visit us at Udel's Travelers Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay. Great coffee, friendly service. Only here at Udel's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home. Visit us today.
7: Testimonya sa Wonder Banaba Plus.
8: Kaguon sa Diyos eh, kanang maayo na ang akong pag-ihi, dili na sakit akong pusoon, di na sakit akong kilig, na ayun ang gagawaan yung produkto.
7: Wonder Banaba Plus, mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSB Life Care Marketing Incorporated.
9: Group Plus.
10: Teresita Sairi, S. Balabag, Valencia. Niuyon gugo sa inyong product nga Dragon Fruit. Gaya ang akong kilid mo ni sakit.
11: Okay,
10: gi-atake ko katulo. Mauna na dok nga herbal kanini on Dragon Fruit. Akong inom. Kapipod. Sulayin ninyo ning pag-inom sa Dragon Fruit. Kaya ako giyod na ulian giyod ko.
9: Di na maglangat pa. Mag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule na. Dragon Fruit Plus. Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
12: Kahayag sa panit imong gipangita, daghan kang gisulayan apan wa paghihapon imo ni nakuha. Sulayi ang pinakabag-o kay Skin Glow para sa hamis kutis artista. Ang K-Skin Glow usa ka power whitening dragon soap. Aduna kini dragon fruit extract, kojic, gluta, collagen, ug uban pang mga ingredients para ma-achieve ang glow nga gusto nimo. Dermatologist tested na usab kini. Perfect para sa imong nawong ug lawas. Glow with K-Skin Glow. Power whitening dragon soap. Sa Skin Glow, hamis kutis artista. Ang K-Skin Glow power whitening dragon soap mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
11: Petrol Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna na isang buhatan sa lungsod sa Malalot. Ang PHCCI nag-offer ang klasiklasing mga loan sa abos lamang ng interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25, Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalot, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
13: Ang PHCCI Himalalot mupahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
14: Marerehe na sa Kristan kung gigamit kaning Nance Liniment pati Nance Coffee. Sa Nance Liniment kasi ako mananahi kapoy kaayo per me murag haway akong mga braso ang haplas lang ko na murag naay kuan ba kanang mawala ang mga panakit sakit pang haway-haway sa ako ang braso pati sa tiino o kablang bago matulog kana akong ginahimo pagkanungog na ako aning tanan kay mamina mami kay ate Arlie try ko sa kaning Nance Coffee. So maang na observe na ako sa Nance Coffee kay maayo kayo akong tulog pati kaning sa pagbawas okay kaayo siya. Sa gabi mo inom ko kape kay ug mo inom ko kape murag bati unayon na ako nga katulogon ko observe sa nagamit na ako sa Nance
15: Prada. Ang panahon karon lahi na kung itandi kani adto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Busa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV drinking water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV drinking water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV drinking water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
16: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ani ana ang sulbad sa imong problema? E&C Mart, ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many and more.
17: Many more.
16: E&C Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong gihulat? Palit na! Sa E&C Mart. Anaa na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. E&C Mart. E&C Mart. You're all in one store.
18: Isa'y pangani mo, Nay?
19: Lucy Sardimio.
18: Lucy Sardimio, taga-asa sa Gamam.
19: Matuong.
18: Pila edad ni mo?
19: Sa 28.
18: So, isa'y pangani mo, Lucy, no?
19: Lucy Sardimio. Pandili ako ay nagamit ini ang akong bana.
18: Ang imong bana. Oo. Ang saan na imong bana, Ma'am Lucy?
19: Nang hubag man ng iyong mga BTS.
18: Nanghubag?
19: Oo, di naman siya ko. Bisag yung kasabiklan siya, kuan man na yun, mura magmangisog siya. Ya, dito may anak hospital doon. Karoon yung pirma dito siya Weber kay upirahan man siya. Ya, di man siya gusto pa-upira. Kaya di na kunos siya kasugwa ko. Pauli na lang, mi. Pauli na lang. Pag patubang na mo dito, galakaw pa siya. Pag uli na mo, parte naman yung hubaga sa iyang mga... Iyang
18: no, tuan. Ang sabi sa iyang tail?
19: Nang hubag, tugma ayun.
18: Nahubag tanan. Oo,
19: kami yung inuho, abot tiri, huo, asa sa abot tiri. Kuan?
18: Punuan sa paa.
19: Oo. Nakapatay mi sa radyo nga, naaday... Kanang amigos ko, pe. Siya na yun siya, asunay yan na to. Dito nga, maudyan yung nakakuan niya doon. Hantod ka ron.
18: Ya, karon, okay na yung ba
19: na? Okay na, makakuan na siya, makalakaw. Apan, magsungkod-sungkod pa hinoon. Apan, dili
18: ka. Kailan na idadad to?
19: Kuan, 79.
18: So, sa mga naminaw ka ron, mamunsay ka istorya ni mo.
19: Wow, okay, umugamit but... sila ini, kang tambala, kaya maudyan yung nakaayos sa akong bana nga. Nang hubag na ginang mga, kuan, TL, di na dyan siya kabangon. Okay, yeah, so, ang amigos ko, pe, mo'y nakaayos sa iya.
18: Amigos ko, pe, Regino. Salamat, mga idol.

0: the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, alas 4:56.
3: Og siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus, and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule.
4: Hi, I'm Gwenex De Asis. I graduated cum laude and Bachelor's of Arts in Political Science and currently studying law. Noon pa man sa pag-aaral ko sa kolehiyo hanggang ngayon na nag-law school na, malaki ang aking pagpapasalamat sa Remind Capsule. Remind Capsule helped me in my studies, lalo na sa pag-focus, pag-memorya, and it improved my mental well-being. I trust, believe, and recommend the best study buddy, Remind Capsule.
3: Take two capsules every day. Remind Capsule. Available sa mga butika sa inyong mga lugar. Nagka-problema ka ba sa focus imong anak? Pwes, paimna ang bata o Remind Chocomix. Usa kini ka brain enhancer para maka-focus ang imong anak.
5: 1 plus 1.
6: 2.
5: 2 plus 2.
6: 4.
5: 4 plus 4.
6: 8.
5: 8 plus 8.
6: 16.
5: 5 plus 4.
6: 9.
5: 5 plus 5.
6: 10.
7: My name is Maria Alina Sabel F. Ayon.
8: I drink Remind Choco. It's so delicious and yummy. I love Remind Choco. It makes me more smart and pretty.
3: Para sa smart kid, Remind Choco, isa ka sa shay lang. Kada adlaw, sa isa ka tasa, pwede init or bugnaw na tubig. Remind Choco, para paspas ang pagtubo og smart ang atong anak. Remind Choco Mix, available sa mga butika sa inyong mga lugar.
1: Fantastic na hapon. Inubanan sa mga manindot ng music.
9: Manindot ng music.
1: It's Hapon-tastic.

0: si Lionel Gordo. Akong edad, 65 anyos. Doon ako'y Bukol sa akong liog. Wala ni mudako tungod sa akong gitumar nga GTX 500 o G3 Bayo. Ngamun yung akong gimintin, kay kamera man akong kita ang drive ko. Badya size lang, kanaadlaw. Basta na rin mainom na ako. Muna nagpugong karon sa ako ang Bukol sa liog. Katong uban, nga doon yung gibati sa lawas, muna makasulbad sa inyong mga problema. Gamay ra kayo yung gastuhon matag-adlaw. Dinhi na sa G3 Bayo o GTX 500.
1: GTX 500. Mabalis sa mga butika. G3 Bayo. Mabibilis sa mga butika.
2: Ako galing si Rodrigo Limpapaw, taga Mabulo Delgado, Iloilo City. So na, ginampatiyag ko ng akong gitsugar. Sorte dito taas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko yun na sa radyo, about sa GTX 500 na. Kaya muna akong gilino. Nainom ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa ka bulan, na mintilan ko sinaasang GTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulo sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Tanawat ko to sa akong sugar niya, sir, kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na, kaya muna siya ang makapanami sa lawat mo. Kasi niya sa akong niya, anong ginainom mo kung GTX 500 para sa mga pigado makabulig kag makapapan sa lawas ng tao.
1: GTX 500. Mabalis ang mga butika. GTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawa ng pagpangabi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang GTX Coffee Mix mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangabi sang GTX Coffee Mix.
1: GTX Coffee Mix. Mabalis ang mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tandan ng mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na o Mighty C!
4: Donnell Brand. Nagkinahanglan ba kamo og school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts o uban pa? Ani ana ang Jonel Brand. Ang Jonel Brand, lig-on o komportable nga isuod. Ang Jonel Brand mapalit sa ENC Mart nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iha o ginumala ni Chona Agustino o Erwin Agustino.
5: Jonel Brand. Brand.

0: Sabi ay si Maria Luisa Manzanares. Nakadungog ko ani nakasubaybay ko sa programa ni Ate Arlene. Nasulayan ako yahang unsplenement oil. Kay ang akong gibati, mangulngul ba? Pagkat na ako paggamit sa na medyo na okay na akong tiil. Tapos, wala man ko'y sakit. Kaloy sa Ginoo, maura ni. Salamat kayo, Ma'am Arlene.
1: Testimonya sa kibiktibo sa Wonder Animal Vita.
2: Ako si Michelle Tilatori sa Daguhoy, Sindangan.
3: Ma'am, on sa may imong kasinatian sa atong produktong Wonder Animal Vita.
2: Kaon ako, alam mo ang ato. Bisagol ako sa iya ang kaon. Okay man kayo. Dali ako kay manubo. Dali ako kay mangitlog ang ilangan. Ngayon ako ang karis nga. Mangitlog naman po ang pato. Magwala pa man niya tigi sa kabulan ang ito pa. Ilan naman pangtuhakon kay nangit itlog na ko dayang inahan.
3: So, produktibo na yun tayo, ma'am. Sukad na gamit ang Wonder Animal Vita.
2: Oo. Kung yung kayo kausapan, dito ang among mga hayupan, ma'am.
1: Wonder Animal Vita. Mapalit sa mga agri-vit supply o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
4: Kung kamo masulubon tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi, ayaw kabalaka kay ani-ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagul-anon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
5: Ang Endless Life Funeral Homes, makontakt sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguero.
6: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka, ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka na limpyo ug luwas ang tubig na imong inom. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
7: Sanon, kabalo ba ka nga ang tikdas o tipdas nga sakit walay kaayuhan? Ug mahimong delikado ang kinabuhi sa imong anak kung dili kini mabakunahan. Mao nga pabakunahin na ang inyong mga anak na nag-edad o 6 kabulan hangtod wala pa'y 5 katuig. Magsugod karong Agosto 10 hangtod Agosto 28, 2026 dinhi sa lungsod sa Tayasan. Ayaw og tuo sa mga fake news. Ang bakuna nga kontra tipdas, 50 na katuig nga gigamit. Protektahi ang inyong mga anak ug pabakunahin na sila. Kita-kits sa inyong mga barangay o pinakaduol nga health center. Karong Agosto 10 hangtod Agosto 28, 2026. Tungod kay ligtas-tigdas ang batang bakunado, katayasanon.

0: Essential Oil. All healing. An Asian product. Shiva. Shiva. Ang kaayuhan sa lawas ay ang kalinaw sa huna-huna. Mao. Mugamita. O Shiva Essential Oil.
1: Nawa gyud ang kalabad sa akong ulo. Salamat kay na Shiva.
0: Shiva. Shiva. Lami ang tulog, mabawi ang kusog.
1: Makatulog og insakto. Pag mata, alis to.
2: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
3: Ako si Mona Lisa Balauro, nag-edad ko og 62, senior, o isa ako ka-vendors diri sa Santo Tomas. Sa dihang wala pa ko nagtumaraan ng Astasan, daghan pa ko balatian na murag dugay maayo. Sama sa dalira ko ubuhon, o hanap-hanap na akong pananaw. Sa dihang nakadungog ko sa radyo na sulayan ng Astasan, diha-diha dayon gisulayan na nako og nawala gyud ang akong balatian. Og salamat sa Astasan na tinaw na akong pananaw og niligo na akong resistensya. Sa Astasan, wag tang tanan ang balatian.
4: Ayu! Ayu! Sabon! Beauty soap! Ni Ana! Ni Ana! Ang pinaka-skin friendly, organically blended Ayu Sabon Beauty Soap. Wala na may maingon. Kung dili, mauna jud. Ang pampagwapa na dili isog sa panit, makahumok o makahamis. Ang Ayu Sabon. Ayu Sabon. Tinuod ni.
0: Puti ani mo, oy. Nadamguhan ta ka.
5: Ang Ayu Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayu!
6: Mapalit ang Ayu Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Dayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
7: Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
8: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max Sa Performance, Mag Hard Max Extreme na.

0: pagkondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-update og lagsig og adunay ability nga mo-enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka-Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika.
2: Ako si Margie Bukingkito, taga Martilo, La Libertad. Dugay na kong gamintin sa Nance Liniment Oil o dali rang nawala ang pamaol sa akong lawas tungkol kay Maoy akong gimintin. Salamat sa product sa Nance Liniment Oil. Thank you, diay kang Ma'am Arlene.
0: Dragon Fruit Gold! Gipak Kusgan! Dragon Fruit Gold! Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule. Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabun Extract Powder. Dragon Fruit Gold! Makatabang sa may daghang balatian. Dragon Fruit Gold! Dili lalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasagad para malikayan ang mga klasik klaseng sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy.
3: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. E&C Mart, ang all-in-one nga tindahan. Pwede ni mo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many more.
4: Many more.
3: E&C Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong gihulat? Palit na! Sa E&C Mart. Anaan na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. E&C Mart. E&C Mart. Your all-in-one store.
5: Atong paminaon ang nakagamit sa Wonder Panaba Plus.
6: Saan ko mangihi? Kinakot yung mistong. Lagi ko, ang piyokin kong kugod sa kugurong atambal ba? Karoon, mag-inom ko, ang akong ihi, murag mga balas. Dala sa pag-ihi na ko, ang murag mga bato siguro to.
7: Nadalas ya. Pag tumarni mo sa Wonder Banaba Plus.
6: O karoon, ina ko sila mangihi, hayaan na akong pag-ihi.
5: Wonder Banaba Plus, mabalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
8: William Anfuni.
9: Okay.
8: Nagpuyo ko sa Banila at Bakong Negros Oriental, Philippines.
9: Yes. Mm-hmm.
8: And then, usa ko sa inyong user sa inyong mga produkto, nga herbal. Dili na ko daghan og istorya. Mayo gyud.
9: Yes.
8: Mayo, mayo gyud. Wala na ko'y kasaway. Nag-usar mi nga wag mi na gibati. Labi na ako asawa na mild stroke. Sana minaw karon o nakadungog po sa akong gistorya. Sulayan ninyo.
0: Di na maglangat pa. Mag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule na. Dragon Fruit Plus. Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
10: Mga pena ta!
11: Ako si Cristita Elma Babor. Kanang nagpuyo sa kalangag bakong. Dagan kong gibati tungod sa ako ang sisa kaning kidney. Nya, malipong ko, mukutaas akong dugo. Dayon, kanang musakit akong dughan. Pag miinom na ko ani sa usa ka sa she, ako ganing gitunga, kay kaning kwarta, wala, biyagudok. Muinom ko, pagkatuntun, mga 10 minutes, mawala na good ang sakit sa akong puson. Kaning produkto, habisan ko, pira ang akong nagamit. Pero, aktibo good kaayo, dok.
10: Mga penata!
0: Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix, mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.

0: Yummy Andy on air.
1: All right, and we're back mga ka-stars sa itong programa karon. This is a fantastic. Anyway, sa adlaw nga Miyerkules katapusan na itong pariguban, no? Kay wanagigoigong oras manamilit na po ko sa kanginan. But don't you forget to catch Bus Angel Shazon. Kaya musunod ay na sa ko ang programa. Migos Capsule. Dari lamang gina ninyo madungog siyempre sa Star Radio FM. Once again, kanilaw sabi niyo, ubos nga kanunay nga nagalagad. Yummy Emmy, manamilit na lang sa pag-inigong salamat. God bless. And amping ta kanunay. I love you all. Bye-bye.

0: Tara ha, itong sugdan. Sugdan na nahi. Gikan diri sa Tayasan, mga lods. Punta ho garita sa pagpaminaw sa kaepektibo sa Amigos Coffee.
1: Hello.
2: Yes, sir. Kamusta, sir?
1: Nagkira mo, ayun ha? Nagkira din sa balay.
2: Okay, sa balay si sir. Sir, gisa yung pangalan na to, sir, na endorse Mangugas Kuwa nga patawagan ko nung pa. Kay usa ka sa tigamitan sa tong Amigos Coffee. Gisa yung pangalan na to, sir?
1: Ako nga alan Isaias Ilintorio, niya pastor ko sa simbahan.
2: Pastor? Okay. Pastor, unsa ka nga sikta, pastor?
1: Nabilong ko sa Things to Come Mission, Grace Gospel Church of Christ.
2: Okay. Asa itong lugar, pastor?
1: Ako diri sa Kuan, Bunga, Barangay Tamao, niya sakop sa lungsod sa Tayasan.
2: Barangay Tamao, Tayasan, Negros Oriental.
1: Yes.
2: Okay. Pastor Isaias, no?
1: Pastor Isaias Ilintorio.
2: Pastor Isaias, mangutana lang tani mo, unsa may ganong gi-endorse man kani Sir Ayan ako. Unsa may kasi natian nimo sa Amigos Coffee o before no, pag nag-Amigos Coffee, unsa man diyo gibati sa tumbulawas, Pastor?
1: Una sa tanan ang amigo magud ni Sir Ayan kay naman ko'y black time diya sa iyang istasyonan.
2: Okay, sa parehas, oh.
1: So, salamat si Sir Ayan, nag-endorse og number na ko diya sa imo. Kay gusto po ko nga maka-testimony sa inyong produkto, sir.
2: Sige, sir. Sige, pastor. Naunsa man ay ka, anong testimony, naunsa man ay ka sa una o pagka nag-inom og Amigos Coffee, o kung sa experience ni mo karon na nag-inom na kag Amigos Coffee?
1: So, una, nagyugoy, gibati, nga kinibitang aslom, manugab niya ko ang guwan. Manugab ko aslom mo niya.
2: Okay.
1: Magsuka-suka ko. Dayong, kanang way ganang mukhaon, kay ingunana, magod akong gibati. Taon-taon na gini.
2: Guwan, paas ka, acid, acidic, hyper, ha?
1: Hyper. Na ay panahon nga, manugab ko, kanang maginhawa ko nga murag magbako.
2: Lalom na to, acid reflux na siguro to.
1: Buka nang mo inhale ko ana niya, inhale ko ana ko, murag ko magbako. Nakunusa naman eh. So, kadaghan na kong kapigigamit, kining amigos mo ang yung nakapa-tang-tang sa akong dibati. Pero naapo ko prostate.
2: Oy, last one, pilam na iya, by the way, pastor, hanay prostate. Pilam na edad na to.
1: Well, pero kung ilan ka raw na ako sa 69, nag-irog na ko.
2: Padong nga 70?
1: Nga 70, o.
2: Gawas atong na kay acid reflux. Atong na ito acid reflux kay inil-exhale ni mo, sakit na magkuto-kuto niya, aslong ginawa. Maglaom-laom na itong acidity. Gawa na natay prostate, pastor.
1: Natay prostate niya. Sige kung pangihi kada makanang magabihi. Dali normal ako pangihi. Naayos ay kasiyam, kapulo.
2: Wow, pertinis sa buhas katog, so di ka katog atong tarong.
1: Mili yun, makakuan yun, makadisturbo yun sa katulogon.
2: O niya, sa pag, dugay na sa doon mo, antos-antosan.
1: Oo, dugay na.
2: Pila na katog-katoing?
1: Na, umiyong siguro nga, ulo, nga kung pag, ikaw na ako itong sakit, anang sakita, pero karon anam-anam ng gamit ko Amigos, nag-anam-anam naman o ka, lugar ako ang pangihi kay nanap unom, kalima na.
2: So di na pa sa una, kasiyam, kadagano, so na normal na, hapit naman normal.
1: Oo,
2: nili na ito. Mga tanda ko ni mo, Pastor Isaias, mga pila na kakabuan na gamit ang Amigos Coffee?
1: Kini manggod, tungod kay, kining, pagkakita na ako sa karton diyan ni Sir Ayan sa istasyonan kay kada Domingo na manggod diyan, alas 6. Kunya, kita na ko namin Amigos diri. Naku, sir, naba kay baligyan ni sir? Sa display. So, pero nga kuha dyan na kuha to dito sa Bukid sa sister station dito sa Bukid sa Barangay Bago.
2: Okay.
1: Nangita ko ining kapiha din sa lungsod sa Tayasan o sa Malalo o sa Ayongon.
2: Naman sa Tayasan Pharmacy?
1: Oh, na. O, di ako nagsigipalitan.
2: Pila na kagato yung pinalitan, Pastor?
1: Ayun, bago pag inoon, napag-iit ko sa mga tulog kabula na kong gamitan.

0: Oh, at least no tulo ka buwan nga gamitin mo sa Amigos Coffee. Oh. Na solusyonan jud ang imong ibati, no?
1: Na solusyonan. Karon sir, abi nimo pag na magoy panahon nga dihay mga semana nga walay brigya.
0: nahutdan, no.
1: Buol kay ko adto kay kami bayang duha si Mrs. nagamit. Na karon, karon kay naguol man ko gaasa ko magkapalit ini. Pag-abot na ko himalalod. Ay nagbaligya dito ga ako nitigman ko palit og duha na lang kog karton gihurot na kog palit.
0: Naman dito atong San Sebastian Pharmacy.
1: Oh, dito ko nagpalit sir.
0: Oya.
1: Duha na lang kod iyahan duha sa karton iko kutlo na lang ako nagpalit ma'am. Mga itong na karon mo na po yung mong gisigigamit kay wala ba may kagamit atong pagka walay baligya diri sa ayong unog sa tayasan. Nag-uulog yung ito. Karon, itong isang simana na diri ang ako ang mga insoon, diri kagkabangkalan.
0: Ah, taga-Negros, day ka?
1: Kabangkalan, occidental akong ako ang mga insoon dito.
0: Ah, occidental ka, kanya. Kamusta ba yung mga insoon?
1: Eh, karon, nakatilaw sila. Ngayon sila, asa man takapalitan, iwa man yung dito sa kabangkalan.
0: Nakagya po, nasa pharmacy dito.
1: Na dito?
0: Oo, na. Tintin Pharmacy, RG City Pharma, nasa na dito?
1: Wala pa sila kadumduman na, sir?
0: Sige, nasa Apple Pharmacy. Halos ba na ang pharmacy dito na Apple?
1: Ako na sila sugin lang dito, makalaboy ko dito.
0: Oo, na, tatos ka mangkalan. Pero sa imong experience, Pastor, ay saya, probin at istin yun.
1: Yes, kami, probin git me nga magtiayon karon. Mas kami may gagamit yun, ani.
0: Okay. So okay ra nimo pastor tagaan tika na pulo ka box na kape.
2: Okay.
1: Sir, lipay ko ra sir kay mura go na tug. Stika na baya nga maka hatag kay ka karon ako ana.
0: Maron Pasko maron. Pero dili sa dihadiha na ko mahataga kay lagyo man ta.
1: Okay.
0: Ako sa nang ipasbay sa kong mga tao kasi sunod semana or sunod kuan pa. Naay mo agi di ang tao na ko pahapitan tika ha.
1: Okay ra guys sir.
0: Or ibili na ako ni Sir Ryan.
1: Okay pwede.
0: Ay pero sandi na mga kadiha update lang ni Sir Ryan nga ako ray pabilin. Okay na kami na hutdan sa mixed tax karon ini abot. Mo biyahe na ako mga tao kay nakabiyahe na magus latong naging semana.
1: So, sir, sir nga diligin na mawala ng kapiya sir kay mo gina maintenance mo dire.
0: Oh, okay. So kailangan okay, na pulo ka box na kape nga pagkapinan sa nato 5 ka kilong buga sumay.
1: Wow, salamat kay na sir.
0: Ginagmay nga kuan, ginagmay nga pinaskuhan sa Amigos Coffee Pastor.
1: Ah, hindi mo dire sa kunsilingan sir, dagan mi kay gi kanana kanabang gi sugilan ini nga kape niya. Dagan na po na nagamit pero di sa mo silingan.
0: Okay, ya. Yeah. Medyo putol-putol na itong signal, Pastor. Dagan kayo, salamat ni mo, ha?
1: Okay, sir.
0: Salamat. Pangalan, Pastor.
1: Sir Isayas Ilintorio.
0: Di, asa kung ito, asa ito nyo, ha?
1: Barangay Tamao.
0: Barangay Tamao.
1: Tayasan.
0: Tayasan, Negros Oriental.
1: Pero namin din sa Sitio Bunga, sir. Sitio Bunga.
0: Ah, Sitio Bunga. Tamao.
1: Oh, Tamao. Along the highway, ha?
0: Ah, sige. Ako lang yung ibili ni Sir Ayan, ay. Maka, na'y makadrop by, ha?
1: Salamat ka, sir.
0: Masama rin ka rin, di kini mahumarong tuiga.
1: Pwede. Salamat ko rin tawag ka. Salamat kayo.
0: Ayan, salamat kayo, sir, ha, Pastor.
1: Okay, salamat kayo. O, panalangin sa imo, ha, sir.
0: Ayan, salamat. Okay. Nindot kayo, kita ganin pangalan ni mo, ma'am?
2: Si Vivian Lapidis ko, sir.
0: Ang Vivian Lapidis, mag-oragin may nakadungog si mong testimonya. Pero nag-isag kong sabot, ay kaya ang record ni Junel Mora mag-iring ang napi. Tinunan na gamay, mag-itinakaw siya, ma'am. Ha?
2: Dahil na naman dyan ako tinugoy.
0: Pero kanil, kami ko, kahit laro-klaro gamay, ma'am Vivian, tag-aasa ganin ka, ma'am Vivian.
2: Sa Ilongos Liti, dool sa Pantalan.
0: Ilongos Liti, dool sa Pantalan. Okay, wala ka ako ng mamagay eh. Murang nang nimbawat akong lahibo sa mong testimonya.
2: So, wala ay, pa tinuod man na, sir?
0: Ay, sa, namatanan sa kong. So, wala pa ka na ginom mo kamigos, kopi yun sa may ipaminaw si mong lawas?
2: Buwan ko, sir. May diabetes, gluten, kanang mag-kuan bisaw ko sir, kanang nag-positive ko ato kanaritang magluha og dugo, kana bang...
0: Ah, nakay ko, nakay TV.
2: Oo, oh, anak.
0: Oo, oh, dayon.
2: Kuan sir, kanang... Akong tiirig kay magsigid kurog-kurog, mag... Kanabang angulang, kanabitang daghang dipamate, mag-resod og barog.
0: Oh, so dili ka kabarog?
2: Oo, oh, di na ko kabarog. Mubarog ko, magkurog-kurog.
0: Okay, magkurog-kurog. Mura ka napas mo ang dumang bibiyan.
2: Oo, oh, magsigit kong hilak, sir. Kaya sakit kayo. Kay ngul-ngul man, sir.
0: Ah, mag-ngul-ngul. Ako sabay mag-ngul-ngul.
2: Akong tiil. Akong lapalapat. Yan may binhod. Mura tusok-tusok og dagom.
0: Okay, yun na. Usa pag yung mga paghitabo ni mga dumang bibiyan.
2: Nasige kong ka-hospital at to, sir, oh, yung nga, reklamo na kong bana kay gastos kayo ko sa so, kadlaw. 300 kapin ang tambal, gawa sa mpinan, so nga, gidayapiran ako, kay di man ko kabarog, gidayapiran ako.
0: So gidayapiran ka, di nagkakabarong. Pila man itong katuig ni mo, giantos mabibiyan?
2: Ako, murag, duha katuig, kay nikuan akong diabetes, isugod kay 21 man, 2021.
0: 2021, dugay-dugay, no? Nya, nakaplaga ni mo ang amigos copy o sa tuiga.
2: Kuhan, sa dihang, nakapalit ko gradyo akong bana, nga sige kong panginaw sa Marion FM, dito ko nakadungog sa amigos.
0: Okay. O sa yera, mga 23, ana?
2: 24 na, August. August 24, magugas, gagamit ko gamigos.
0: August 20...
2: Sige, palitan ko gradyo, April niya. Sige, kong paminaw, hantod, naabot ko August. Sige, kong kapaminaw sa testimony ba? Nga.
0: Okay.
2: Linon ko sa akong bana nga. Suway pa, na pang bagay. Basta hindi, kanaray, makauli na ho.
0: Okay, wow.
2: Isugdan kong palit, ugusa ka karton.
0: Sige, niya, pag-inom ni mo sa usaka karton, mamibiyan, nung samay na hitabo.
2: Kuan, pormiro ato, murag nireklamo ko, kay murag mag na-reaction ba? Murag mag nilinigan ko, murag maglain. Nga, ingin man nga, sigihan lang gapon, sigihan, di mo ito, gasigi ko, nga. August, September, October, pag-abot ng October, kay, natinga ko kay, makabarog naman ko, nga. Sa una kay, mag-resort, mag-bako, hindi ko kabarog, mag-kurog-kurog ang tiil, agakon pa ko sa umbana, nga.
0: Okay.
2: Dayapira na lamang po niya, kaya hindi ako mudagan sa CR niya. Pagka October, kaya natinga naman po sir, kaya makabarog naman po, hindi na ako magkurog-kurog niya. Na, naulian ka na bang, minambok na ko.
0: Nindaot,
2: niwang man kay ko.
0: Nindaot, niwang kay ka, niwang.
2: Niwang kay ko, di. Agahang guwiter, ngamay, dakunta kay ko akong guwiter sa liog niya. Karon, ngamay na, di na kayo maklaro.
0: Wow! Wala kay lahing ni Mambibian, wala kay lahing ni Steak, Amigos Coffee lang.
2: Kuhan, sa wala pa ko mag-check og Amigos, taglang kay ko tambal, lima ka, maintenance na ko sa usakadlaw niya. Sa ako pong parangungol kay Arok, di man mundang og di ko kainom.
0: Okay.
2: Upat ka parangungol, niya parisan ako og mitinamit, baliwalo tanan sa usakadlaw, minong og tambal, gawa sa kanang... Maintenance na karon, wala ko'y tambal, sir. Amigos na lang, sir.
0: Wala na kayo tambal, amigos na lang yung mag-inom?
2: Oo. Oh, mabit wow. Itong naka-order ko kahat, katong may kuan, bihatan ko direk na po kabuk, sir, na naipakapin mo siya.
0: Okay. Imura na ang gamiton.
2: Oo. Oh, sa una, kay di man ko biyaan sa mong pares, kay magsige makugila, kay ngulmul, kay akong tiil. Karon, sige na siya pa masahiro. Biyaan na lang ko niya, kapas. Nalay amigos, okay na ko. Kayo na kule. Kaya ko'y pamatiyon sa kulawa. Suminom mo naman ko amigos, sir.
0: So amigos, copyright mong imnon kung natay pamatiyon sa imong lawas.
2: Oh.
0: Kaya, yeah. Ma'am, imong mga gibati sa imong lawas, ma'am, na nahupay yun pinagi sa pag-inom ni mong amigos coffee.
2: Oh, sir. Naku kayong tabang kay sa una. Magsige, makukihihihi. Nagkaroon. Sa usa ka gabi eh. Inigmatugo, inigkaugwan ako mangingi, di na pare sa una, magsigi kong bakod-bakod.
0: Oo, oh, sa una, sub-sub ka mangingi, magsigi kag bakod, tungod ko sa imong kwan, sa imong ang sugar. So tinungod sa itong ingon ni mo, ma'am, nga, nangatol ka, nagangkagid ka di mo lawas.
2: Dakan, kahit kong luka sa una, sir, ka nang katurba, akong likod, abot na sa sampot, sa akong kamot. Magmukanuka, bagagmay, sir.
0: Oo, oh, niya, inigpangingi ni mo, ma'am, dili katol.
2: O di, ma'am po, kanara mga humang alawa, may dikuhan. Pero pagkailong na ko gamigo, santog ka, runwa na, sir. Nawa na, sir.
3: Nawa na, imong nauka.
2: Oo oh, nga, ang usap ko dyan na nakamilagro sa pamigo, sir, kay pagkuhan ako 2020 na, kuhan ako nga, naida ako diabetes, kay sugar na ko 400 man, nga. Kuhan, iwan kay ko sa una, sir, nga. Reklamo ko ba na kay? Hindi na ko magamit kay.
3: Lisa, sa ko na nga kay diabetes, yung daot na kay ka magpagamit pag yung ka, matiwas ka na ka.
2: Pero karon! Grabe yung sinuod yung nilagdingon, sir nga. Grabe yung amigo ko, kay. Kauna, di man ko magamit sa umbana, karon kay magamit naman. Ala, jara.
3: Papusla na, papusla na.
2: Na, labo.
3: Labo.
2: Ino ng Paris. Ino Paris. Kauna, di man. Karon lagi.
3: Katuwa ka niya. Karon.
2: Okay, mamot ng gugo ay tinod na nila diingon sir na ang amigos magkakak. Ay, kailangan ako dali sir na nga mga tao ha kay nangayaw po din nila amigos na ha.
3: Anay! Pero nanay, sa'yo mag ipaminaw, panani mong sakit no, amigos, copy na lang ang imong gikuanron, gigamit ka ron.
2: Oo, nga, ako lawas, okay lang. Problema na ako na lang mata.
3: Naon sa unay mong mata?
2: Katarakta, dili na magkakita na igo sa diabetes ba?
3: Ah, pero okay na gyud si imong feelings karon, okay na gyud.
2: Kuya Angel.
3: Ah. Ay, paray,
2: okay na ako lawat.
3: Okay na, say, alam ma'am sa naminaw karon sa akong programa. O sa may kasulti ni mo nila, efektibo dyan ang Amigos Coffee?
2: Na, grabe sir, epektibo dyo kayo, probin kayo sir, uy nga, makayo sa tanang gibati sir.
3: Okay yun.
2: Oo.
3: Alam sa tanang
2: gibati. Hindi tumod sa, unang magugo sir, sa una, matay na ko, na, maluwas mong ko sa amigo, santo doon, okay na ko.
3: Alam ma'am sa naay mga balatian, nga naay mga masakiton nga naminaw ron, unsay panawagan ni mo nila. Proven ang
2: sige man po, panguan dere sir, pangambas ako mga silingan nga gamit mong amigos, kanagaling na ipang bate.
3: Now,
2: makuanan ako amigos kay, ako galing mama sa Usami sir, kay taga Usami City magro sir,
3: okay.
2: Nga inaminyo ako direk taga Hilongos Lite. Pagkabot akong gi-deliveran po direk na po, akong gi-bagadaan sa LBC akong mama, kay na ako may samad yung tiil, eh. Nagnana na, maglisod siya barog.
3: Okay.
2: Akong ipagadaan akong mama, LBC. Nilawag mong siya gapon na okay naman, napilot na daw yung samad. Na makalataw na siya.
3: Ay, adaga kayo. Salamat na yan.
2: Sige, sir. Salamat.
3: Kisa ganito yung pangalan ni mo?
2: Bibian Labidis.
3: Bibian Labidis diya sa Hilongos.
2: Hilongos Leyte.
3: Hilongos
2: Leyte. Doon sa Pantalan, sir.
3: Doon sa Pantalan. Saan na yung adepang Southern Leyte na, ma'am, Lili?
2: Southern Leyte. Hilongos Leyte.
3: Hilongos Leyte, Southern Leyte. Ano? So, talaga kayo. Salamat, ma'am, ha?
2: Sige, sir. Salamat, sir.
3: Ah, salamat kayo.
4: That's the answer.
3: Ano pangani mo, ma'am?
4: Fee.
3: Ha? Fee. Fee, o ma'am, Fee?
4: Labata.
3: Malabata. Asa kita nyo, ma'am? Di asa batlo, no?
4: Di asa sugod, asa buntok.
3: Asugod na inyo, asugod.
4: Di takok, may sa buntok. Ang sugod, unahan. Wala yung nagsinda sa sugod, ane?
3: Narapon sa pharmacy. Alain sa ng buntok, ma'am. Alain sa ng sugod.
4: Aw, na, din sa sugod pharmacy?
3: Na.
4: Asa ang dapit sa pharmacy?
3: Tatang pharmacy di asa sugod, ma'am. Doon lang, naraman po.
4: Anong wadyo ko kahibaw, walang gadyo na ang pangitaan eh.
3: Manungo ka ba tadi, ma'am, sa kwan, ma'am, radyo natin sa sugod.
4: Wag ma'am ko radyo, sir.
3: Ah, banto, gra.
4: Anong wadyo ko dito matalo mo palit.
3: Magpalit, tugwan, magpalit, tugradyo, ma'am, dungogran ni mo.
4: Wabot ko matalo mo sa lugar ko at to, wag ma'am sa sugod siguro kay. Wag ma'am po nang mutanas mga butika, huwag naba sila'y amigos.
3: Apang otana na di abam im ana MG Pharmacy na mapalit tadi anya Maria Pharmacy na
4: pero sa pangalan ay wala ni sa Mirian wa di Mirian sir
3: kanang Mirian Pharmacy na pod
4: aw na di ay na di ay mo
3: ko Mirian or Pharmacy Miri basta na ada
4: aw na wa di ko sa hibo ko ingon sa buwan ni sa subo ay
3: tawa na kauyon na gagamit ani ma'am
4: oh
3: unsa ba imong gigamitan.
4: Ang ganyan!
3: Naon sa banday ka?
4: Wasa eh. Wasa eh. Eh, laging tiguwang na.
3: Tiguwang na na ka. O yun, no?
4: Di na taganahan mo to ang mga kape kay nervyoso mo sa ng mga kape uban.
3: Pero sa aming boss, ma'am?
4: O sa mga pamaagi yan eh, sir?
3: Depende rin. Kapirma ko na, ma'am. Pero pag inaway mo sa aming boss kape, o wala ka nervyos, ha?
4: Wow, ganang primero na kong inuman eh. Akong giusak ka, usak ka siya eh.
3: Usak ka siya?
4: Ipainom kong Tatay Jose.
3: Tatay Jose, oo, oh, niya.
4: Oh, katong tambalan ba nga naasa lanao dito sa atin sa maasin?
3: Ah, napoy tambalan dahil na maligyan eh.
4: Wow, kanang mo ba dyan na idang kape ko, no? Mo dyan na idang kape siya dyan, nag-alok na ho.
3: Ah, si Tatay Jose?
4: Oo, oh, kung siya dyan nga dyan, nagkakaira ko dyan. Eh, dito mo lagi ito kayo nagpahilot dyan. Na mo pwede nag-alok mo nga. May tambalan na sa lanaw. Iya, mo ako nga. Iya, mo niya mong kape. Ipainom ko niya gusto kasi eh. Yung kung ano niya, sinita, ipahit na tamis. Dahil, kundi niya makadaot tayo diabetes nga. Tamis na dyan. Ay, dili, oy, maugudo na yung kape. Kana, gadod in nga ninyo. Kana, adyan mo kato ang laing kape. Iya, magkaitain mo na ito, Milmiro.
3: Ah, mo-detox, mo-detox mo na, mama.
4: Oh, dyan. Ingat na tayo si inana mo na. Dyan mo ito nga. Palit kong tulog ko karton. Pag-uli, oh. Dyan pagkahuman. Tag 160 pa to dyan sa kuan na nang masalom dyan. Ahong tong on her, ang buntag ka to nga, pagkahapon, pagka to nga tayo maka, sila gingan mo, nagkat na pagkorsa.
3: Pura sa daw.
4: Yung nga nagito, nabi, ang tanin ko sa kabuho ko dyan, kas, magkay, ito, nagkabukso ito sa karton.
3: Oo.
4: Dyan na pinaglok na hukapi na herbal, din sa upo, daw ang amigo, walo kabuo, pero, pero yung palit na spoon ko, sakit ang dugan.
3: Sakit mo dugan, ay laging anli, pero ata amigo, so ano sakit mo dugan.
4: Wow, anindot. Ang naisito niya.
3: Mayo na yun kay si Tatay Jose ka, endorse niya ka ng damalan niya sa lanaw?
4: Oo, oh, may nag-endorse nga mo. Hindi, idang makanambalan. Idang kung ino niya sa nang buwan. Palit mong amigos. Kay,
3: asa mo nagapitan ng sakop ng lanaw, ma'am?
4: Maasin.
3: Ah, sakop na sa Maasin, okay.
4: Oo. Oh, na may nagtinda nga to sa ila doon.
3: Ah, ni Tatay Jose?
4: Oh, ako nang bag-upa, kasi hindi ko nga ito, wak pa man ito, pagbalik ng hapo, diha na. Wala nang lungan yung dadirit indo, na si Pingsid, sa may iskwilahan sa Lanao.
3: Ah, salamat kayo, mama!
4: Oo,
3: sige. Isa ito mga ano, Nanay Faye, no? Ah, nasalamat, Nanay Faye.
4: Ah, sige, Cebu mo, Cebu?
3: Ah, Cebu ko, ma'am.
4: Ay, ang papa kay taga Cebu, baya may sabad dyan.
3: Ah, badyan, no? Nagan, kaya tanid to sa badyan, kusog kaya to sa badyan.
4: Oh, amarado, mantong ang papa.
3: Ah, sige, salamat, Tanay Faye.
4: Sige, salamat. Sige.

Yes, dagang-dagang salamat, Nanay Noah. Amigos, amigos, coffee, ang atong kape nga proven, tested, subok na sa kadaghanan. Matod pa ni Ma'am Melissa, loud and clear tayo sa bye-bye. Ay, salamat sa pag-monitor diha, mga tita o mga tito na to. Yes, mga higala, kung kape ang gipangita arita sa kape nga, doon ay binipisyo nga mahatag sa atong kalawasan. Yes, wanay lain, amigos, coffee. Sa atong mga ka-group FM diha sa bye-bye at tuanahang mga naglain-laing butika, parmasya. Yes, mga taga-bye-bye late, na diha ang amigos, coffee, amigos, capsule sa Belen Supermart diha sa public market. Napo diha ang LV Minimart, U-Store, C&E Mini Mart sa or Mini Mart ansa niya? Ita Melissa, bantay ka lang yung ding agi ni mo ba? Atong balikon. C&E Mini Mart Market sa Biska. So, Nadia's bye-bye. Napodiha ang ansa man niya? ZBZ. ZBZ Store. Nadia sa bye-bye. Mapalit ang Amigos Coffee. Amigos Capsule. Sa mga taga-Hilongos, napodiha ang hi. Napodiha ang sanihakan anad sa highway. Nativity Pharmacy. Rosman Modesty Supply sa Hilongos Public Market. Mapalitiha ang atong Amigos Coffee. Amigos Capsule. Yes, and sa mga higala nato diri sa Tayasan, mga ka-star, nadiha ang Tayasan Pharmacy, Angel Pharmacy, Ix Pharmacy diha lang sa Tayasan. Sa atong mga higala diri sa Gihulngan, Yanyan Pharmacy, Santa Ana Pharmacy, mapalit diha ang atong Amigos Coffee, Amigos Capsule. Uniya sa mga ka-MRGB FM nato diha sa Asanania. Diha sa Kuan, diha sa Argao. Butika Filma and Uncle Cat's Pharmacy diha sa Argao. Sa mga taga-Bais sa Fatima Drugstore, Health Med Pharmacy. Sa atong mga higala sa Toledo, nadiha ang Marigold Pharmacy, Siniang Pharmacy. Sa atong mga higala diri sa San Carlos, nadiha ang High Health Pharmacy, Biasan Drugstore, ug sa uban pa ang mga pharmacia butika sa inyong lugar. Yes, tara-tara ha. Adto na ang mga pharmacia butika, wa na tiigong oras. Dagan-dagang salamat, ari ug ari nako sa unahan mga lod. Amigos Coffee, Amigos Capsule, mapalit sa mga butika, pharmacia sa inyong lugar. Dagan salamat, ug mayong gabi iya sa tanan.

0: Coffee Mix.
1: Ako si Rico sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gidayon nang akon tulog. Habang ang detects Coffee Mix, mahumuok gyapon ang akon tulog. Subong aga kagahapon ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Pamasaka butiga.
2: Ako ay Roselyn Mendulana, isang guro sa public school. Yung asawa ko, may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. May PC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa klinika. Di alternatibo at gumamit kayo. D3 Bio at saka DTX 500. May PC.
3: Papalit sa mga butika.
4: Ako si Rodrigo Rintapaw, taga Mabolo, Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung akong gitsugar. Sorte kita taas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko yung nasa radyo, about sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilinom. Nainom ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa kabulan na mintilan ko sinasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulong sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya. Sir, kung anong imo gilinom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya ang makapanami sa lawat mo. Kasi niya sa akong niya, anong ginainom mo kung ko DTX 500? Para sa among mga pigado, mga makabulig, magmakapapan sa lawas ng tao.
0: DTX 500, mapalis sa mga butika.
2: Ako ay Roselyn Mendulana, isang guro sa public school. Yan yung asawa ko, may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. May PC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no, bisita kayo sa klinika. Di alternatibo at gumamit kayo. D3 Bio at saka DTX 500. May PC.
0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si PC, taga Valencia. Nako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Magsiksakit akong ulo. Ignan ko sa akong anak, ma. Magtumar, good aning Mighty C, ma. Itumar, bitaw ko, buntag o gabi. Sa maintain ako sa Mighty C, simana lang. Nibalik sa normal akong tulog. Itawhay akong pamina. Wala galapad ang akong ulo. Salamat kayo sa Mighty C. Epektibo, jud kaayo.
0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Mapalit sa mga buti. Mighty C.
6: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
7: So, maayong adlaw ka na itong tanan. Ako di ay si Maymay Taod, nagbuyo sa Talaimo, Davao del Norte. O na akong panginaron karon is 29 anyos. So, ako sa una is doon ako'y sakit nga hipa. So, sukad nga nakainom kog Astasan nga herbal nga tambal. So, doon ay alibyo ni ini. O nagpa-check up ko sa doktor dito sa kuan private nga hospital. Gipa-check up na ko akong dugo, so okay na siya. So nag-inom ko ani nga tambal sulod lang sa isa ka bulan. So pagpa-check up na ko, okay na akong dugo. So salamat kaayo sa Astasan ug sa naghimo ani nga produkto. Salamat kaayo.
8: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI aduna nay sangang buhatan sa lungsod sa Malalot. Ang PHCCI nag-offer og klase-klaseng mga loan sa ubos lamang nga interest, sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan, o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25, Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
9: Ang PHCCI Himalalot mupahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
10: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House.
11: White Nights Dumaguete Pension House
10: offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
11: Main branch is located at Michiano Road, Dumaguete City.
10: Second branch is in Canlas, Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs. Located at the Antaytayan, Kalindagan, near Foodnet. Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan, Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation,
12: please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
13: White Knights Dumaguete Pension House.
14: Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
15: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max sa Performance, Mag Hard Max Extreme na.
16: Oh la la.

0: sa kondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-abdik o lagsik o adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika.
2: Sanon, kabalo ba ka nga ang tikdas o tipdas nga sakit walay kaayuhan? Ug mahimong delikado ang kinabuhi sa imong anak kung dili kini mabakunahan. Mao nga pabakunahin na ang inyong mga anak na nag-edad og 6 ka bulan hangtod wala pay 5 ka tuig. Magsugod karong Agosto 10 hangtod Agosto 28, 2026 dinhi sa lungsod sa Tayasan. Ayaw og tuo sa mga fake news. Ang bakuna nga kontra tipdas, 50 na ka tuig nga gigamit. Protektahe ang inyong mga anak ug pabakunahin na sila. Kita-kita sa inyong mga barangay o pinakaduol nga health center. Karong Agosto 10 hangtod Agosto 28, 2026. Tungod kay ligtas-tikdas ang batang bakunado, katayasanon.
3: Dragon Fruit
4: Gold!
3: Gipakusgan! Dragon Fruit Gold! Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule. Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabon Extract Powder. Dragon Fruit Gold! Makatabang sa may daghang balatian. Dragon Fruit Gold! Dili lalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasagad para malikayan ang mga classic asing sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit
4: Gold!
5: Pure energy.
6: Mga pena ta! Aniya na ang kape na makaayos sa lawas!
7: Helen Babur. 55. Tagayungon ko.
8: Tagayungon.
7: Sa dumagitira ko na narba. Ang coffee mo, ako yung gimintin kay mawalam ang kapoy.
8: Okay.
7: O deyon, lami po ang katulog.
8: Karon?
7: Katong wapakatilaw.
8: Wapakatilaw.
7: Sila kanang capsule o
6: mga pena ta!
0: Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Mapalit na sa tanang mga butika o parmasya sa inyong mga lugar. Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg.
9: Christy, sa bakong, dili ko kalagaw mo ng nakatabang kaayo or alan ang inyohang produkto.
8: Kailan nakabulan ni mong inom sa itong produkto, ma'am?
9: Kuan na, 6 months na, dayon, puyag-puyag wala na siya nito kay nga dili ko kalagaw. Dayon, inyohang nga, as mo, sige na kong dihaplas food sa ko ang tuhod.
0: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650.

0: Ako ni si Carmelita Kansmangyaw, nagpali sa inyong product na nuts o guid o minamins oil o nasong kopi o cervical o remain o nuts ay drop. Ako ang arthritis mangod ko ma'am, ganit ko ang nakay. Sabihin ko yung programa nga. Para ka siya, makayo dyan sa sakit. Ako ba na po na ko anay si sagit na tipo. Ganit po si anay kay mag-ayong mangyari. Hindi tinagod siya anong yung inupadak ni Ma'am Aileen. Di na ganun mo pagpabulag ana. Sige rin mong Japani. Sada ma'am, salamat kayo Ma'am Aileen sa iyong product nga naayo dyan mong sakit.
1: Kung kamu masulubun tungod kay ni taliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi. Ayaw kabalaka kay ani ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagulanon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
2: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
3: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka, ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.

0: the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
3: Oras sa Star Radio, las 6:59.
4: Og siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness, mental clarity, focus and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule.
5: Hi, I'm Gwenex Diasis. I graduated cum laude and Bachelor's of Arts in Political Science and currently studying law. Noon pa man sa pag-aaral ko sa kolehiyo hanggang ngayon na nag-law school na, malaki ang aking pagpapasalamat sa Remind Capsule. Remind Capsule helped me in my studies, lalo na sa pag-focus, pag-memorya, and it improved my mental well-being. I trust, believe, and recommend the best study buddy, Remind Capsule.
4: Take 2 capsules every day. Remind Capsule, available sa mga butika sa inyong mga lugar. Nagka-problema ka ba sa focus imong anak? Pwes, paimna ang bata o Remind Choco Mix. Usa kini ka brain enhancer para maka-focus ang imong anak.
6: 5 plus 1!
7: 2!
6: 2 plus 2!
7: 4!
6: 4 plus 4!
7: 8!
6: 8 plus 8!
7: 16!
6: 5 plus 4!
7: 9!
6: 5 plus 5!
7: 10!
8: My name is Maria Alina Sabel F. Ayon.
9: I drink Remind Choco. It's so delicious and yummy. I love Remind Choco. It makes me more smart and pretty.
4: Para sa smart kid, Remind Choco, isa ka sa shay lang. Kada adlaw, sa isa ka tasa, pwede init or bugnaw na tubig. Remind Choco, para paspas ang pagtubo og smart ang atong anak.

0: UTX 500.
1: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og UTX 500 tulo ka kapsos sa buntag, tulo pod ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang UTX 500.
2: UTX 500. Maribel Castillo, isa ka vendors diri sa Haro Big Market. Dugay na ko nagagamit sa DTX Hoofy. Kaya doon na namian ako ng dauti. Hindi kita tama ka tamis ang saktuhan lang. Pagtapos doon nami akong tulog sa paggamit ko sa DTX. Nagpasalamat ako gali kay Dr. Ramil Oy sa iyang pa-premium subong. Kagi kundi tungod siya, huwag ko ka tilaw sa DTX Hoofy Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
3: Ako si Pili Kabugnason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana ako pamatiyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Vizio. Ang Vizio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
4: Mga higala, atong paminaon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
5: Ako si Mona Lisa Balauro. Nag-edad ko o 62 senior o isa ako ka vendors diri sa Santo Tomas. Sa dihang wala pa ko nagtumaraan ning Astasan, daghan pa ko balatian na murag dugay maayo sama sa dali ra ko ubohon ug hanap-hanap na akong pananaw. Sa dihang nakadungog ko sa radyo na sulayan ning Astasan, diha-diha dayon gisulayan na nako ug nawala gyud ang akong balatian. Ug salamat sa Astasan na tinaw na akong pananaw ug niligo na akong resistensya. Sa Astasan wag tang tanan ang balatian.
6: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Traveler's Inn, your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Traveler's Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Traveler's Inn. Visit us at Udel's Travelers Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udel's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
7: Where every guest feels at home.
6: Visit us today.
8: Kung kulang ka og saktong suporta, it could just be a matter of time na magluya ang imong lawas. And what's even more alarming is ang development sa lain-lain ng mga balatian. Time is gold, so don't waste any more time. Labani ang ipang-antos nimo nga mga balatian with Dragon Fruit Gold. Kargadog mga sangkap nga kailangan sa atong kalawasan para abdik kanunay ug ang paminaw hapsay. Busa ayaw sayangi ang oras. Bangon and take Dragon Fruit Gold. 12-in-1 capsule, 700 milligrams kada adlaw. Ug atubang ang ugma nga way kahadlok. Fuel your day with Dragon Fruit Gold. Available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
9: Testimonya sa Wonder is Walid.
10: Si Wilson Tamura, Chief Tamura sa Lawyer in Balfour City. Doon naman po kayo sa radyo. Ingo mo po. Sunray ang explain kay Hayahay ng Lukan. And hindi po po titik-tik ng Lukan. Wala po ng kapoy. Kaya amo na yung sulayan. May it yan. Sulay lang ito ang Miss Walid kay mismo give ko may kasi natin dito sa Wonder is Walid.
9: Ku Wonder is Qualin, mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
11: Mahina ba ang heart muscles? Madaling hingalin? Mabilis mapagod? Kapag ang puso ang nanhina, buong katawan ang apektado. Panahon na para suportahan ang iyong heart health with MV More the Bio Nutrition Formula. Ang MV More the Bio Nutrition Formula ay mayaman sa antioxidants at essential nutrients na tumutulong mabigay suporta sa heart muscles at protektahan ang cells laban sa oxidative stress. Sa tuloy-tuloy na pag-inom ng MV More the Bio-Nutrition Formula, mas napapalakas ang resistensya at mas nasusuportahan ang maayos na daloy ng nutrisyon para sa puso. Huwag hayaan manghina ang tibok ng buhay mo. Piliin ang MV More the Bio-Nutrition Formula para sa mas matatag na puso. MV More the Bio-Nutrition Formula. Take more, live more.
12: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus. Herbal Capsule, 650 mg.
13: Yes, oringog sa kumalang 74. Kabuhi, mahayag sa buwang ganitor.
14: Kung sa man itong imuhang sakit, sawa pa kaninom o Dragon Fruit?
13: Nagkakay, protect ako, Dok. Hindi ko katulog. Hindi ko kasiya, hindi ko kabawas. Hindi ko pangit.
14: Sa dahil na kainom ka Dragon Fruit Capsule o kape, minindot na gindi mo paminaw.
13: Oh, salamat ko na yung mga produkto, Dok.
12: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus. Herbal Capsule, 650 mg.
15: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House.
16: White Nights Dumaguete Pension House
15: offers you the best in quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
16: Main branch is located at Michiana Road, Dumaguete City.
15: Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTV. Located at Taangtaytayan, Kalindagan, near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
16: White Knights Dumaguete Pension House.
17: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Adunay sangang buhatan sa lungsod sa Malolos. Ang PHCCI nag-offer ang klase-klaseng mga loan sa abos lamang interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25 Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalot, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
18: Ang PHCCI Himalalot mubahigayon og pre-membership education seminar matag Martes ug Huwebes alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat. Tayasanon, kabalo ba ka nga ang tikdas o tipdas nga sakit walay kaayuhan? Ug mahimong delikado ang kinabuhi sa imong anak kung dili kini mabakunahan. Mao nga pabakunahin na ang inyong mga anak na nag-edad og 6 ka bulan hangtod wala pay 5 ka tuig. Magsugod karong Agosto 10 hangtod Agosto 28, 2026 dinhi sa lungsod sa Tayasan. Ayaw og tuo sa mga fake news. Ang bakuna nga kontra tipdas, 50 na ka tuig nga gigamit. Protektahi ang inyong mga anak ug pabakunahin na sila. Kita-kits sa inyong mga barangay o pinakaduol nga health center. Karong Agosto 10 hangtod Agosto 28, 2026. Tungod kay ligtas-tigdas ang batang bakunado, katayasanon. Naba'y espesyal nga okasyon? Naba kay tao nga gusto nimo nga malipay sa M's Flower Shop.
19: M's Flower Shop, fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
18: Nami fresh flowers for all occasions: birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say I love you. Visit us at Jonco Street, Poblacion, Ayungon, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon.
19: Tapad lang sa pansuan.
18: Call or text 0966-348-9336. Amps Flower Shop.
19: Amps Flower Shop.

0: Kay may buntag na na itong paminahon karon ang usa sa mga digamit sa amigos. Sa ito ipahila itong kapangalan, no?
1: Ako di ay si Rodolfo Balsimo, nagapuyo sa Sikyo Kabangahan, sakop sa Bago, Tayasan. Ako, nagagamit ako sa Amigos Copies. Kaysa pilmero sa wala akong nagamit, sakit akong tuhod, maglakat ko, magkiyang-kiyang ko, hantod akong lawas, luya. Karon nagpasalamat ako sa Amigos Copy nga akong gigamit. Kay mao'y usa nga nakaayo sa akong tuhod o sa ako ang lawas nakahatag o kadasig. Mao na nga akong mga amigo din ha, mga sakop, mga kauban sa senior citizen, gamit na mo lalaking babae sa Amigos Copy. Kay kani mao'y makaayo sa ato ang lawas. Tanan, mga kaluya mawala, pinaagi sa Amigos Copy. Daghang salamat.
0: Okay, salamat kayo nang...
2: Eto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
3: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max sa Performance, Mag Hard Max Extreme na.
4: Oh la la.

0: pa kondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-abdik ug lagsik ug adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika. Well, baby,
2: ako di ay si Manilyn Madera, taga Tejero Hagna, Bohol. Napalit ko og Nance Liniment Oil o corn coffee kay ang Nance Liniment Oil. Lami akong tulog nga madali ra ko makabawa sa Nance corn coffee. Nga kanang gimintin ma'am nga hapas naho usawang anak. Lami among tulog magabi'i nga mawa among panuhot. Salamat kayo sa Nance product nga naayo mi sa among gibati nga kay Ate Eileen o kang Doc Jan nga ko paminawa nila sa radyo.
0: Mga pena ta! Ania na ang kape na makaayos sa lawas!
3: Ako si Nora Suniga, 64. Buhon Pandan Habitat 4. Ang akong nagamit lagi kape o kaning kapsul.
4: Mm-hmm.
3: Oh. Ang ako diyong namatigdan sa kape, mo painit ko sa Changi.
4: Yes.
3: Dayong dragon fruit ako ang ginainom. Mm-hmm. Niya, dayong pagkatutod anak mo, kuan ang akong singot ba?
4: Yes.
3: Maayo gudi ay ni siya. Kay paningtun mo ko. Kinanglan yun nga, mutilaw mo sa dragon fruit nga kape.
4: Mm-hmm.
3: Kay maayo gud na siya. Abdi ko na inyong lawas.
4: Salamat kayo.
3: Tinood yun na.
0: Mga penata! Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Mapalit na sa tanang mga butika o parwasya sa inyong mga lugar.

0: The latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
3: Oras sa Star Radio, alas 7:27.
4: Nanawawalan ka ng pag-asa. Normal lang yan. Walang perpektong buhay. Walang perpektong tao. Lahat tayo may pinagdadaanan. Kaya, hindi mo kailangan makipagsabayan sa iba. Ang mahalaga ay matutunan mong bumangon. Kasama ang DTX Coffee Mix na gawa sa natural na sangkaw, katulad ng Ampalaya Leaves, may sugared cane extract at chia seeds na nagbibigay benepisyo sa ating kalusugan. Mabibili sa Clinica de Alternativo Medicina Wellness Center, sa Shopee, Lazada at TikTok. At sa mga butika,

0: malapit sa inyong lugar. Huwag kalimutan na magpatuloy, magtiwala sa sarili, at hindi mawalan ng pag-asa.
1: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, kung todos rekados sa paghatag ug sakto nga kasayuran. Ug giya, mahin sa tuang maayong panglawas. Mamati ug apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang atong mga health experts. Ug karon ania si Doc Hans Lim Nulo. Kasayuran sa maayong panglawas.

0: DTX? Ay, mga galidri ba yun? Hello, hello! Sa kamahim sugon, mabungahon nga adlaw. Welcome, welcome mga higala sa Bago na Usab. Live nga edisyon ng ato ang programang kasayuran sa maayong nga panglawas. Doc Hans, sa lima nalo sa gihapon yung magkauban. Hello, di ay sa itong mga viewers via Facebook Live. Asa man abot atong pagsimya karon. Bisaya sen Mindanao. Tibuok kalibutan. And of course, ang ato ang mga pinalangga ng mga consumers diri sa Zamboanga del Norte. Dipolog City, mga lungsod, mga syudad, mga probinsya, mga silingan na ito, mga probinsya nga abot sa itong pagsibiyang karon. Hopefully nga maayo ang itong adlaw. Himsog, ligo ng lawas, layo ang lawas sa mga sakit o balatian. And hopefully na inom na unta, no, ang Clinica DTX 500. Ang tatak, DTX 500. Hopefully ha, nainom na. O, kanto may mga pangutana, may kalabutan sa pag-inom sa D-Tribayo sa gihapon. Kining atong tuluman nun, e muna yung maghahatag mga higalag mga katinawan sa inyong mga concern ng pangutana sa panglawas. And of course, sa pag-inom sa DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, may TC na to. Pwede mo nga maka-join ng atong programa pinaagi sa pagpadala sa inyong mga concern or pangutana sa itong mga linya sa cellphone. Sa 0981-654-8967. Subo na ko, 0981-654-8967. Ipadala lang ninyo mga mensahe kay letter on atong tagaan ng pagtagan. Ayaw galimot, kining atong tulumanon, hatod ganato sa tuang mga produkto nga available sa mga butika o pharmacy sa inyong mga lugar.
1: Kining tulumanon, hatod ganato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Ryu Coffee, Clinica Deo Fresh para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman, pangmatagalan, mapalit sa mga butika.
0: Libagalimtan ha, sayon ra kaayo, higala, ma-avail na ito ang atong product. Addo lang mo sa pinakaduol nga butika na ay mga pharmacy sa inyong mga lugar. I am pretty sure nga available na sa inyong mga pharmacy. Anyway, hisgutan na ito ron mga higala. Let's talk about D3 Bio. O, kinsa man itong kanunay gainom dira? Kadaadlaw yun, no? Gainom sa D3 Bio. How does Clinica D3 Bio mga higala protect us and our brain mga higala gikan sa gitawag nga Alzheimer's disease? You know what ang Alzheimer's disease? Basta kini ka problema sa brain nato diin sa mga early studies ang brain magkaedad ta. Kanilaging magkaedad ta, magka senior.

citizen, magka dual citizen ta, no? O, dual citizen na ta. Basta senior citizen. Yeah. Ang Alzheimer's, very prone kayo kung magkaedad ta. Gakupos, gagamay ang brain. Ga-shrink mga higala ang brain. Nakita nila sa study na magkaedad ang mga tao na binagyod ko na yung Alzheimer's na ay changes sa structure sa brain. Now, kanon, let's talk about D3 Bio. Sa unsang pamaagi nga makahatag kinigtabang na binagyod ning ato mga may edad na ron. Mga lola na to, lolo, mga ginikanan na to nga nagkaedad na. Kini mo'y usa sa mga suplemento nga mutabang ka na to sa paglikay aning problema sa gitawag nga Alzheimer's disease. Ganahan mo magka-Alzheimer's? Bisag ako mga higala, dili ko ganahan nga magka-Alzheimer's akong ginikanan. Kung ako anak ron, ako'y ginikanan may edad, di ko ganahan, oy. Dili lalim, pilti ka pa ita mga higala. Ultimo ngalan ni mo, dili na ka kahinomdom. Kung naa kay Alzheimer's disease, pakalimot na ka. Di na kakaila si mong mga anak, si mong apo. Di na anay mga changes sa mong kinaiya. Now, ang cold compress extra virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio. Muni ha? Naa ni BCO ang atuang D3 Bio. Actually, na yung mga discusses, a lot of scientific circles, mga higala, gidiskasan ang potential benefits aning BCO against, no? Tungod kay naa siya'y neuroprotective effects, including, mga higala, ang ability sa BCO sa pagsuporta sa brain health sa may mga condition sama sa Alzheimer's disease. Not only, ha? Not only ingon nga musuporta sa may mga Alzheimer's. Usa po ni siya sa maayo nga imnon ingon nga prevention for having Alzheimer's. Prophylaxis. Prevention, mga higala, nga later on, dili ta mag-develop og Alzheimer's disease. Sa mga nagkaedad, dira protektahi ang brain. Itong mga katigayunan dira, no? Basin, uwato na lang ta, ilaro na lang ta sa itong mga silingan, kariente, igsoon, kay dili na ta kahuna-huna ang darong kay naanatay Alzheimer's. The idea behind using cold press extra virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio, ha? Sa may mga Alzheimer's. Primarily, mga higala, tungod kay ang BCO manggod, taas manggod ni siya og medium chain fatty acid. Yan. Which gatabang sa brain nato sa paglikay sa pagbaton og Alzheimer's disease. Now, ang D3 Bio gabos kini sa ketone production. Atong si Suiho Neuron mga higala. Unsay mahatag sa medium chain fatty acid nga nasa D3 Bio. Actually, pag once nga makonsumo or mainom nato kining medium chain fatty acid nga naa sa D3 Bio, inom tag D3 Bio, mahimo kini siyang makonvert via liver into ketones. Ang atong brain gagamit og ketones as alternative fuel source kung ang glucose metabolism mahimo siyang impaired. So kay ang brain mga higala nagdevelop ng Alzheimer's, ang glucose dili na na siya gakuan, dili na niya magamit ang glucose basta magdevelop ng Alzheimer's. Kay ang brain gakos na siya og glucose metabolism impaired. So unsay maayo nga remedyo? Naay alternative way
aron nga masuplayan gihapon sa energy ang brain. So kay dili naman mo dawat ang brain sa glucose, kay lagi na anay changes sa mga brain cells due to Alzheimer's, ang alternative fuel source nga pwede natong ihatag sa brain nga mabuhi siya og balik mga higala, mag-regenerate ang atong brain, is the ketones. Ganaan nato makuha sa medium chain fatty acid. Actually, makuha man nato ni sa mga prutas, mga nuts, mga good fats, kining MCTs. Hinumduman nato nga abundani na anih sa pag-inom sa D3 bio. Just take D3 bio para diha-diha makakuha taog kanang MCTs para nga ang brain cells sa mga nagkaedad na masuplayan na toog kitawag nga energy. Aron mabuhi, no? Oh. So, muna yung mga kaso, mga higala sa mga may Alzheimer's disease. Ang ketones nga naa sa D3 bio, ga-provide kini siya og more efficient energy source sa atong brain cells. So, kung masuplayan na to energy source ang brain na to, through ketones, kay lagi ang glucose, ga-cause ng impairment, no? Dili na kayo mudawat ang brain cells sa glucose kay naay develop naay changes tungod sa Alzheimer's. Ang pinaka the best nga alternative way nga matagaan natog energy source ang brain nga maka-recover or either mabalik ang maayong nga kondisyon sa atong brain is by using ketones and by taking D3 bio. Oh, ha? So particular kung ang brain manggod nato manghigala, pwede ni siya mag-struggle sa pag-metabolize sa glucose due to the disease tungod sa sakit. So ang brain nato dili na siya mudawat. Dili na kay niya magamit ang glucose as a source sa iyang energy. Labi na gyud ko na may mga changes na sa brain cells kung magkaedad na. So ang pinaka the best way, alternatibo nga pamaagi nga masuplayan nato og energy ang brain is ang ketones. Muna'y pinaka the best. That's why ako kanunay na kuning gina-encourage labi na gyud sa itong mga consumers kung magkaedad ta, mas maayo nga naatay MCTs. Kung dili ta kakuha sa itong mga gikaon, ang pinaka simplest way nga makakuha ng MCTs or medium chain fatty acid is ang pag-inom sa D3 bio kada adlaw. Inom lang kada adlaw. Binagyan ko magkaedad na ta, magkaedad na. Inom na lang ta og D3 bio kada adlaw. Kaduha, buntag og hapon, ha? Another one. Ang D3 bio na ani siya natural anti-inflammatory and neuroprotective properties. Tungod kay ang D3 bio na to, ga-contain siya ang antioxidant sama sa caffeic acid o ferolic acid. Kini nga mga klasik ng mga antioxidants, ga-possess kini siya o properties nga makatabang sa pag-prevent sa cellular damage. Ang ginabuhat ni D3 bio, iyahang ginatanggal ang mga free radicals. Ginakolekta niya, ginahipos niya ang tanan nga mga gitawag nato nga mga free radicals nga nagapundo sa brain. Onya gituan nga ang free radicals mo ni siya'y usa sa mga rason nga nung gakos og neuroinflammation. Which is associate mga higal sa nagkalain-lain nga mga neurological disorder. So, radicals nga naa sa brain nato. Sa may mga Alzheimer's, ang inflammation manggod sa Alzheimer's disease, critical role kay na siya mga higala sa progression sa Alzheimer's. So, the more nga naa inflammation ang brain, mas mo grabe ang sakit nga Alzheimer. So, by reducing inflammation,
by using D3 Bio kung nag-

0: inom tag D3 bio, ang inflammation sa brain gakawa, gakawala mga higala. So potentially naa sa protection sa mga neurons og sa pag-slow down sa disease progression. Muna'y nakalindot kung naatay anti-inflammatory nga supplements nga ginainom, labi na gyud kung naasay maayong nga benefits sa atong brain. Medium chain fatty acid nga naa sa D3 bio, makatabang mga higala. Ha? Ay glangay sa mga nagkaedad na mag D3 bio ta. Another one, nganong patsada kaayo nga mag-inom tag D3 bio, labi na gyud sa mga nagkaedad na. Ang medium chain fatty acid nga naa sa D3 bio, gabalansi kini sa cholesterol sa atong lawas. O take note ha, basta magkaedad na ba ta, gasaka ang atong cholesterol. There are some evidence nga ang cold compress extra virgin coconut oil nga naa sa D3 bio ha, makatabang sa pag-regulate sa cholesterol level, which is very beneficial since imbalances of cholesterol and fat metabolism may be implicated in the development of Alzheimer's disease. O sa ponensya sa mga possible nga makapa-apekto sa pag-develop og Alzheimer's, kaning imbalance sa atong cholesterol. So that's why nindot kaayo kung naatay D3 bio, labi na gyud sa mga nagkaedad. Ang ketones nga naa sa D3 bio, makatabang sa reduction mga higala sa mga amyloid plaques. Yan. So, basta naanay Alzheimer's disease, naanay mga amyloid plaques, naanay pag-disrupt sa communication between neurons to neurons, tungod sa neuroinflammation. So, dagang study nga nagsuggest nga ang ketones lagi, nga naa sa MCTs, kung gainom tag D3 bio, makataba mga higala sa pag-reduce sa formation sa amyloid plaques. Umuman yung rason nga nung mag-inflame ang atong brain. Then mag-progress ang Alzheimer's. So, by improving the brain energy, metabolism, by using D3 bio, tungod kay kahimo ni siyang ketones, ato ang gina-reduce ang inflammation o ang accumulation sa mga amyloid plaques sa atong brain. D3 bio. D3 bio kadanlo. Available ha, ay langay mga higala. Oh, sa itong mga higala diri sa Buanga del Norte, Visayas, at Mindanao. Mga silingan na ito ng mga province, mga Facebook users na ito. Sa mga nangutanan, sir, asa man ta ka-avail anang D3 bio? Ya, unsaon man ang pag-inom? Lagi, nagkaedad na kita. Nindot ni mga higala, daghan kaayog benepisyo nga makuha ninyo. Ani, makapaubos sa kolesterol, makaprevent sa Alzheimer's, makawala sa hyperacidity, kung sa pagyod, tambal sa ulcer, patyo niya ang kagaw, ang virus, na antimicrobial, perting daghan na kaayog benepisyo mga higala. Dili mo magmahay, promise. Kung mag D3 bio mo kadaan lang. Pwede sa mga bata. Ako ganahan kay ko sa mga bata. Kami nang yun ko nagka D3 bio. Very smart ang babies. Very smart mga higala. Lahi ang development sa brain sa bata ko na ay ketones. Tinuod na mga higala. Based akong observation, personally, lahi ang development sa brain sa bata ko nagka D3 bio. Manang ako na amoy mga bata dira nga nagida dos anyos, himuan nila nga vitamina ang D3 bio kadaan lang. Bisag one soft gel adi, ipausap ra na. Pausap. Palit gani mong chichirya sa mga bata nga tagpila ng chichirya ron. Palit gani mong soft drinks or mga artificial juices sa inyong bata. nga walay benepisyo nga mahatag sa lawas sa bata. Kana pakahan paghatag og usa ka soft gel sa D3 bio sa atong mga bata. Katong naamoy mga bata dalang ka eskwela. Oh, tagaan man ganin nyo ng kwarta para mupalit og chicherya. Unsa na lang ka anak kung kanang inyohang ipalit og chicherya, i-convert ninyo sa paghatag nila og D3 bio. Mga colleges, eskwela, high school, college, elementary. Oh, pwede makainom. Actually, mga higla, nindot siya og benefit sa brain development sa bata. Maayo siya sa memorya. Dali kaayo maka-memorize ang bata. Oo. It because of the ketones nga naa sa D3 bio. Oh, ang D3 bio na to, ha? Ayaw galimot mga higla dito maglangay. Naakini sa pinakaduol nga butika sa inyong mga lugar.
1: Kasayuran sa maayong panglawas. Kasayuran sa maayong panglawas. Pirmi ka pangihi, hanap ka paranaw, ug pagpamilod sa mga tin. Basin aduna kay diabetes. Mag-Detect 500. Epektibo sa pagpamugo sa blood sugar levels. Di kaya ang diabetes. Mag-Detect 500. Karun dayon. Babalik sa pinakaduol nga butika sa inyong lugar. Detect 500. DTX 500.
2: Ang asawa ko mahilig makinig sa radyo. Dahil pabalik-balik ako sa ospital sa ano, nirisitahan ako ng mga gamot. Nung narinig namin ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Pag inom ko po yun, makalipas ng dalawang araw, gumandangi ito sa awa ng Diyos. Ay, grabe talaga. Halos sisigaw ako kapag ako umiinom. Nung nakatik ako ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, gumanda po ang aking paghihi. Nawala yung sakit. Hindi ako namimilipit. DTX 500. Yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos hanggang ngayon.
1: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko kainom kape. Kagabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Kagintistingan. Wala di ko nabatsyag asin. Salamat. Get DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
6: Ako si Sisi Dayon, taga Purok Paglaom. Akong edad sa isinta isite. Ako na batyagan, sakit ra ang akong kilid. Kunya, nagpa-check up ko, nagpa-ultrasound, pati liver din ko. Itong mga ako na ron, doon na kaya simana. Duwa ragad sa isa kaadlaw. Kunya, pag-uma, inom na po ko. Wala na po na batyang. Wala na yun kay sa una, magluod man akong sulok-sulok. Muna, magsige na lang po. Inom. Pero sa pagtaron, kalay sa Ginoo nga nag-inom po ang DTX. Parisan po na akong may pisi. Kalay sa Ginoo, wala na. Nang mag-ibot kayo ni Pisda, nagpasalamat din po sa DTX o sa may pisi nga akong di-inom kaya nawala na dayo ng ako ang sakit.
1: DTX 500! Pali sa mga butika. Extend Food Supplement for Men.
7: Ako si Brid Domingo, Extend Food Supplement User. Dako, gin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
1: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
8: O si Rosanne Bao, akong bana sa nag-edad 40 anyos bala, nagahara-hara gid sa una, hindi man na siya musina. Ay gali, naka-Extend Food Supplement for Men. Tungod sa Extend, wala lang kami gakaedad nga duha ba. Nami, gid ang Extend.
1: Extend Food Supplement for Men. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si PC, taga Valencia. Nako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Magsiksakit akong ulo. Ingnan ko sa akong anak, ma. Magtumar, good aning Mighty C, ma. Magtumar, bitaw ko, buntag, o gabi. Sa maintain ako sa Mighty C, simana lang. Nibalik sa normal akong tulog. Itawhay akong pamina. Wa nagalabad ang akong ulo. Salamat kayo sa Mighty C. Epektibo, jud kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline, yung vitamin C. Mapanin sa mga buti. Mighty C.
10: Pag Mighty C para...
0: ang Mighty C, ang alkaline base nga vitamin C ha. Di pagkalimtan sa mga higala. The best vitamin C nga naas butika karon. Pagita mo alkaline base nga vitamin C. Kana mo na pinaka the best nga klase sa vitamin C. Ang ato ang Mighty C.
3: Mighty C.
0: Para nga mawala ang kapoy. O kanang kapoy kay mong lawas, kada adlaw na lang, no? Bisag wala kang ginabuhat. Pag-maintain sa Mighty C o DTX 500. No, sabay ninyo. Pag diabetic ka, pag-maintain sa DTX 500. Anitas mga pangutana, be? How to order po? Ani na lang, no? Sa mga nangita, no? Sa mga Facebook viewers na to. Kung naamoy butika, you try to ask it sa inyong mga lugar. Or either, you can visit among ato ang mga online shops. We have online shops, Shopee, Lazada, and TikTok. No? You can visit mga higala. I-search lang ato mga product. Pwede ba ang DTX sa Galston? Yes. Pwede kayo. Kung naa kay Bato sa Abdo, pwede kayo ang DTX 500. Pwede po D3 bayo, isabay ninyo na. Buntag o hapon, mas maayo 3 times a day. O kung naiba to sa Abdo. Sir, ang DTX, pwede ba nga mainom? May guiter ko. Hyper po ako. May guiter, hyper. Hyperthyroidism. Pwede. Either hyper or hypothyroidism. Oh, duha ka klase na siya nga most common. Pwede ang DTX 500. Mas maayo nga i-partner ninyo ang kuan. DTX 500 o Mighty C. Kung naamay Twitter, kaduha. Buntag o hapon. Oh. At may mga bukol sa liog nila, dili na magsigig kaon og tinapay hapan. Oh, kay musamot ka na ko ng inyuhang bukol sa liog. Yan. Pwede, DTX 500 buntag o gabi. Isabay mga higala ang Mighty C. Unsaon pag-inom, 1 times a day or 2 times a day? Pwede 2 times a day, mas labing maayo. Okay, Anita's another tagpila ang DTX 500, Doc. Actually, sa butika, dili ni siya mahal ka ay gyud. Oh, ang atong DTX, barato ra siya. The same ra siya price sa D3 Bayo. Muna kong giingon gani nga mo, palit gani tag chicheria, di ba? O palit gani taog unsa na mga color drinks, eh, walay mahatag na benepisyo sa lawas. Unsa pa ka kung mainom tag DTX 500 nga na ay benepisyo nga mahatag sa lawas. So, unsa pa ka kung mainom tag D3 Bayo? Ha? O, ang ato ding sabon, by the way, na DTX Beauty Soap, may mga katol-katol spanit, skin diseases, skin rashes. Gamit mong DTX Beauty Soap, nanas mga butika sa inyong mga lugar. Katong medyo gahinay na ang performance panahon sa kagabion, tulumanon ni Mrs. Labing-labing. Galuyan na gamit mong Extend Herbal Capsule. Sa mga mahiligon ng kape, na ay patsada ka ayong nga kape, nga herbal, di gyud kamahayan. Ha? Kape na, tambal pa, nakakape ka na, nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix or either DTX Premium Coffee. Anyway, musay babay ko higala ka itong oras, limitado kayo. Mapuhon, di same nga oras. Okay, di same nga sibian, mag-uban na uban nga punta. Sa gihapon, programang ka sa yuran sa maing panglawas niyo nakauban Dokan sa lima na lang, musay babay. Mga ka-DTX, mga ka-D3 Bayo, tara, mga penatang!
10: Are you looking for a way to start your day with a healthy boost? Try DTX Coffee Mix with more health benefits. It supports digestion and can even help boost your immune system. Try DTX Coffee Mix and experience a taste.

0: maganda ang araw pag may TTX Coffee Mix.
1: Mabibili sa mga butika.

0: the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
3: Oras sa Star Radio, alas 8, impunto.
4: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
5: Ang pagkabana sa maayong pagluwas.
6: O garoon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o ka-Dragon Mel Galios.
7: Yes, welcome mga suking tigbay manaw. Sa 50 ka minuto sa ato ang programa, ang pagpakabana sa maayong panglawas. O banina po din ninyo mga suking tigbay manaw. O welcome ka mo sa ato ang pag-uban-uban din sa inyohang kinaham nga sibyaanan. Lain na po nga topic, no? Ato ang hisgutan karon, Dok Alan. Para sa ato ang mga suking tigpaminaw, Doc. Yes, Doc?
8: Yes, welcome. Welcome sa kamo mga suking tigpaminaw. Welcome sa kamo mga listeners na ito nga kanunay nagasunod sa atong programa ka Dragon Mail. Maing adlaw usap diha sa atong mga listeners Bisaya, Soga, Mindanao, sa ilang mga suking sibyanan. Ay mo kalimot ha, kasama nako si Dragon Mail, no, sa ato sa mga programa ang pagpakabana sa maing panglawas. And of course mga suking tigpaminaw, ni nasab ang inyong ubo si galag-alagad sa kanginan. From St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Ay makalimot mga socket tigpo sa mga gipahigayon nga mga produktong kapsula uban pa niini para usab maprotektahan ang ato usab nga lawas nga doon nakitay provinsyon, di ba? Dili angay kabalak-an ka Dragon Milk, dili angay kabalak-an mga socket natong tigpo kaniya na sab ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule o ang Dragon Fruit Gold mga socket tigpo ni dasok na sa mga ingredients o nutrients niini. Gawas pa mga sokin tiga puro herbal, mga natural man ang maong mga sangkap. O ganiya usab mga to usab mga produkto mga higala. Like a Dragon Fruit Plus Herbal Capsule, Dragon Fruit Gold, o di ba? Ang ato usab mga Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin Plant. Pwede mo nga mutik higala sa ato usab nga text line sa 0950-44-19006. Balikon ko 0950-44-19006. Mo na higala mo kalimot ha sa pagpangutana kung unsa may angay ninyong buhaton. Pwede mo matik sigala sa ato usab nga text line. Ang ato usab nga Hardmax ha. Ay mo kalimot usab sa ato Hardmax rin copy for me mga sokin tig paminaw. Ang ato usab nga kape nga walang palpitasyon. Dragon Herbal Coffee Mix with Insulin. O ang ato usab nga Hardmax rin copy for me. Ang ato usab mga sokin tig paminaw kay nakanindot nini. Daghan mga benepisyo. Pag ikaw mo inom nini nga classes kape mga sokin tig paminaw with all kinds of ginseng. Hard ang simula, max ang sarap pag ikaw naka-hard max. Mo na igala ang naanini.

0: og ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Sigurado na mga sukit, tikpamin na basta produkto sa St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Garantisado, epektibo, ug barato nga mapalit ninyo sa nagkanayong butika o pharmacia, Visayas o Mindanao.
1: Yes, mga ka-Dragon Fruit, nakasuway na ba mo sa pinaka-talk of the town na coffee mix, herbal coffee mix nga available na sa tanang mga butika sa inyuhang mga lugar aside sa Humut, aside sa Lamian nga Cafe Doc, no? Daghan ka ay mga health benefits nga kayang ihatag sa atong Dragon Fruit Coffee Mix 12-in-1 with insulin plant, mga suking tigpaminaw. Usa sa mga ingredients sa atong Dragon Fruit Coffee Mix, mga ka-Dragon, kaning buwan mera nga adunay omega-3 ug omega-6 sa iyahang red fruit nga maka dalig promote sa brain functions ang gaoga nagapa-improve ni siya sa kaalam or sa kaning knowledge sa usa ka tao, mga suking tigpaminaw. Aside sa ato ang libreng insulin plant, mga ka dragon fruit, no, aduna pa ni siya 11 ka mga herbal nga ingredients, mga suking tigpaminaw, nga kumpleto na nga imong ginapangita sa usa nimo kapag higop sa Lamian nga kape. So unsa pa inyo ang ginapaabot sa wala pa nakasuway sa ato ang Dragon Fruit Coffee Mix 12-in-1 with insulin plant. Inom na og higup na kay available na ni mga suking tigpaminaw sa tanang butika sa inyohang mga lugar, Visayas ug Mindanao.
2: Mga kasuligang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
3: Basta nakastar, sikat!
4: Bringing you the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
5: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat!
6: Oras sa Star Radio, alas 8:07.
7: Mga kagahapon, nga bisan manglabay mga panahon, kini nagpabiling buhi sa panungduman nga dili mahimong makalimtan. Mga lama sa kagahapon. Mga lama sa kagahapon.
8: Mga lama sa kagahapon.
7: Mga kaagi nga nagbilin og lama nga dili mawala sa hunahuna tungod kay kini nagpabiling suliran. Mga nangita og kasulbaran. Mga lama sa kagahapon. Manon nga maghatag og kahayag sa kaisipan nga nagduhiraw og nahisalaag. Uban sa inyong magtatambag, by Ronnie Bay. By Ronnie Bay. Palihog, tambagiko, mga lama sa kagahapon. Mga lama sa kagahapon.

Mangkabi mga bay, adlaw karong Miyerkules, Pizza 19, nimaong bulan sa Agosto, tuig 2026. Linasabghog na sa ito ang tulumanon, ang mga lamas sa kagahapon. Huwag okay, mga bay, mangkabi sa tananhang, naminaw sa ito ang panag-uban sa taksa-taksa ninyo ka mga radyo, o sa English pa ito mga radyo. O sa tanan itong mga higala nga naglantaw sa ito ang pag-live sa ito ang personal account ang Ronnie Librado o sa ito ang FB page ang mga lamas sa kagahapon. Alam mga bay, pili lang mo o asa mo mo-comment kaya nga mga comment diha ato nang pagabasahon mga bay. Okay, sa tanan nga naglantaw ha sa ito ang panag-uban daghan ang mitimbaya nga sa itong account ang Ronnie Librado. Samtang ang gubat po diya, pwede mong makatext or makatawag sa ito ang mga hotlines o text lines. Sama sa Smart 0969484554 o sa Globe 0956664773. Kaya nga mga pagtimbaya mga bay, ato gyud nang hatagan o pag-

0: dagan. Okay, dito maglangay. Ani na, ato nang hatapagtagan kini nga mga greetings karon. Nini nga tak na nini nga kagabhion mga bay. Okay, dito magsugod sa ibabaw. Okay, naglantaw si Mareros Marquez. Matubato niya, B.E. Pare. Samtang napudiha nga si Ma'am Rina Emperado Kalihan Ruiz. Mayong gabi, bay. Mangyay pa po din mo, ma'am. Samtang glantaw sa Pugnaminaw at mabtikon nga eleksyon na ba, sir? Nato nga lungsod sa Tayasan nga mao si Sir Mark Concepcion S. Asintista. Matubato niya, mayong Miyerkules sa gabi, sir, bay, and more power kanunay sa imong program. Salamat. Agi ka na ni Sir Mark Concepcion S. Asintista at mabtikon nga election officer na ito nga lungsod sa Tayasan. Okay. Ani Sardemio Judian Calyora. Pa-shout out, dol. Okay, dol. Mayong gabi na din mo, dol. O mayong pagpaminaw sa ito ang tulumanon ang mga lamas sa gaghapon. Okay. Sa mga wala pa katimbaya, halatimbaya-timbaya na mga bay, kayo nga mga greetings at unang hatagan o pagdagat mga bay nining tak na nining kagabhion. Hala, at ugos po ha, sa wak pagkatimbaya, halatimbaya na kay ato digyo ng hatagan o pagdagat. Aron nga, malipay ang inyong mga silingan, basta kailan nga mga pangalan, inyong nga mahinganlan diha sa kahanginan. Sa ikon niya, silbing sinugatan kanatuntanan, ano yung nga manindot nga musika, gikanta ni Michael nga nagtuog pamato. O sa English pa, Michael learns to rock. Kanta nga naguluhan o I'm gonna be around.
1: Mga lamang sa kagahapon.

0: Okay, si Rodrigo Limtapaw, taga Mabolo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko ng akong gitsugar. Swerte yung gitataas. Una ko nga patanaw, 21.45. Taka batik ko yung nasa radio. About sa GTX 500 na. Kaya muna akong gilinom. Nainom ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa ka bulan na mintilan ko sinaasang GTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulo sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya. Sir, kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya makapanami sa lawat mo. Kasi niya sa ako niya, anong ginainom mo kung GTX 500? Para sa mga pigado makabulig kag makapapan sa lawas ng tao.
1: GTX 500 mabalis sa mga butika. GTX Coffee Mix.
2: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gidayon ng akon tulog. Habang ang GTX Coffee Mix mamuok gyapon ng akon tulog subong aga kag hapon ako ko magpangabi sang GTX Coffee Mix.
1: GTX Coffee Mix D3 Bio.
3: Ako si Jaime Elisorio, nagpasalamat ko sa D3 Bio. So sa ka semana ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio.
4: Mga higala, atong paminaon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
5: So, maayong adlaw ka na itong tanan. Ako di ay si may taod na buyo sa Talaingo, Davao del Norte. O na akong panginaron karon is 29 anyos. So, ako sa una is doon ako'y sakit nga hipa. So, sukad nga nakainom kog Astasan nga herbal nga tambal. So, dunay alibyo ni ini. Og nagpa-check up ko sa doktor dito sa kuan private nga hospital. Gipa-check up na ko akong dugo. So, okay na siya. So, nag-inom ko ani nga tambal sulod lang sa isa ka bulan. So, pagpa-check up na ko, okay na akong dugo. So, salamat kaayo sa Astasan ug sa naghimo ani nga produkto. Salamat kaayo.
1: Dragon Fruit Plus 650 mg.
6: Biroy baroro, sinta. Purok ba ni kanon, puro ng extension. O wala pa yung pandemic at sugo na ko gamit o Dragon Protein Herbal Capsule o kape o haplas. Ay, okay kayo. Mo'y nakahatag o gastas o kinabuhi na ko. Sa mga naminaw nga kung mo gamit o mga produkto sa Dragon Fruit Herbal kay maayo kayo atong kinabuhi.
1: Kamusa pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mabalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
7: Ako si Rinlisita Lumaktod, taga Tugbungan, Lopez, Zamboanga City. Ang akong mata sa una, hanap akong pananaw man na ay magbagbabag nga brown. Then bro, gitaptapan ba og sulipin? Nya diligid ko pwede walay antipara. 18 anyos pa ko, nag-antipara na ko. Kaluoy sa Ginoo, naggamit ko ng Lansa Eye Drop. Lamdag na akong pananaw karon, dili na ko mag-antipara. Pasalamat yung ko kay sa Ginoo sa inyong produkto. Hasta ang Lance Capsule, Lance Uid Capsule, nanginom ko ng Lance Corn Coffee, diabetic manggugko, cervic care para sa akong apo. Kaluoy sa Ginoo ang iyang means karon kada bulan na mo tul-tul. Salamat kay sa inyong produkto nga nakatabang gid sa among balatian. God bless sa inyo diha.
1: Mahina ba ang heart muscles? Madaling hingalin? Mabilis mapagod? Kapag ang puso ang nanhina, buong katawan ang apektado. Panahon na para suportahan ang iyong heart health with MV More the Bio Nutrition Formula. Ang MV More the Bio Nutrition Formula ay mayaman sa antioxidants at essential nutrients na tumutulong mabigay suporta sa heart muscles at protektahan ang cells laban sa oxidative stress. Sa tuloy-tuloy na pag-inom ng MV More the Bio Nutrition Formula, mas napapalakas ang resistensya at mas nasusuportahan ang maayos na daloy ng nutrisyon para sa puso. Huwag hayaan manghina ang tibok ng buhay mo. Piliin ang MV More the Bio Nutrition Formula para sa mas matatag na puso. MV More the Bio Nutrition Formula. Take more, live more.
2: Testimonya sa Juan Herbal Oil.
8: Ako si Nilita Bunyel Casio, nagpuyo sa Purok 5, mabahin ko ati Sir Gadilsor. Ang akong kasinatian sa Wonder Herbal Oil, katong gisakitan ko uktiyan nga walain akong nahuna-unaan ang Wonder Herbal Oil, katura mismo naulian dayo nagahong kasakit sa uktiyan.
2: Wonder Herbal Oil, mabalik sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
1: Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
9: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max sa Performance, Mag Hard Max Extreme na.
10: Oh la la,

0: pagkondisyon sa lawas can treat erectile dysfunction. Makaka-update og lagsik og adunay ability nga mo-enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka-Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika. Well,
2: panahon karon lahi na kung itandi kani adto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Busa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Andi ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
3: Kung kamo masulubon tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi, ayaw kabalaka kay ani ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagul-anon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutang sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
4: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
5: Kung kulang ka og saktong suporta, it could just be a matter of time na magluya ang imong lawas. And what's even more alarming is ang development sa lain-lain ng mga balatian. Time is gold, so don't waste any more time. Labani ang ipang-antos nimo nga mga balatian with Dragon Fruit Gold. Kargadog mga sangkap nga kailangan sa atong kalawasan para abdik kanunay ug ang paminaw hapsay. Busa ayaw sayangi ang oras. Bangon and take Dragon Fruit Gold. 12-in-1 capsule, 700 milligrams kada adlaw. Ug atubang ang ugma nga way kahadlok. Fuel your day with Dragon Fruit Gold. Available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
6: Mga lamang sa kagahapon.
7: By Ronnie Bay.
8: O atong oras mga bay, 23 minutos ng milabay sa alas 8. Mga bay, kini mga takna, ihatod ka na to sa astasan, sakit sa ulo, sakit sa tuhod o kasukasuan, delikahe, arthritis, nasog uric acid, asog sugar sa dugo, arunay bukol-bukol, o hubag-hubag, wala una tanan sa astasan ang pinakabagong mangustin product. Ngagipakusgan kauban ang astasan tin organic seaweed, mas taasog santon purity 5 times beta-carotene, taas vitamin C, pure energy, dilis sayang makagasto para makaangkon og maayong panglawas. Tungod ang astasan, barato lang ang astasan. Mapalit dere sa Tayasan sa Curie Pharmacy og IX Pharmacy. Sayongon, mapalit kini sa Butika Girl og Lorraine Drugstore.
6: Mga lamang sa kagahapon.
8: Sige mga bay, dito maglangay itong hatagan pagtagan kini nga mga pagtimbaya sa itong mga suking tigpaminawan nga naminaw karon sa itong tulumanon ang mga lama sa kagahapon. Okay, Rita? Atong hatagan kini nga mga pagtimbaya nga sa itong mga higalang wala pa natong babas sa mga bayin. Okay, gikan ni Ma'am Jollibee Alba. Mayong gabi niya, bay! May gabi na ni mo, Ma'am Jollibee Alba. Samtang matubato sa pagtimbaya ni Ma'am Linda Frias Alijo. Sir Ronnie Bay, gandang gabi. Lagi ano, nakinig ako sa programa mo, sir. Pagret Maria Bungagira, patugtog po sa Nahunlak. Salamat po. Okay, gika na ni Ma'am Linda Frias. Samtang, anapod si Ma'am T.C. Aguilar Bartolo. Good evening, Matt. Shout out sa family Bartolo Aguilar diha sa Tayasan Negros Oriental. God bless you always. Okay ni Ma'am Mens Pausto Abueba. Maayong gabi, sir. Naminaw ra ko sa radio kay wala koy load. Sir, dili ko kakita sa mga live. Nimo, comment lang ko, sir. Byron, salamat sa pagbasa, sir. Okay, gikan na ni Ma'am Mens Fausto Abuiba nga nabinaw karon sa tuwang atuluman sa radio diya sa asa ka dapita ma'am sa baybay ka, nakasabaybay kabulutan ma'am o diya ka sa ibabaw kabulutan. Okay, matubato sa tumaptikon nga sanitary inspector ato nga lungsod sa Tayasan nga mausibay Nilo Hainar. Mayong gabi eh, abay. Okay, may gabi na ni mo, bay Nilo. Atong higala nga maptikon nga sanitary inspector dere sa lungsod sa Tayasan ni atangi ugma sa handus balita ang ato nga interview uban ni bay Nilo kabahin sa ilang gimitingan ganiha nga mao ang husto nga pagbahig sa mga basura o kalimpyo diha sa Tayasan Public Market. Samtang napudya si Konsehal Jexel Olveros kansang serbisyo publiko diha sa barangay Tanlad kanunay nang haros sa matubaton niya. Bye-bye. Okay, doon na pa yung lain nga namino karon intact na kagabion. Nadia si Ma'am Annalyn Amante. Okay, bye-bye Ron. Watching from Barangay Santa Cruz. Kauban sa kuang husband, Mr. Giovanni Amante. Okay, magkabinan ni mo Ma'am Annalyn Amante. Kauban ni Sir Giovanni Amante nga naminaw karon nining attack na nining kagabion. Huwag ba ito mahigala? Nga naminaw ha? Maayong gabi, good ka natong tanan, mga bay. Atong mahigala nga always kanunay naminaw. Niya, kanunay nga mutimbaya. Sa itong panag-uban, sa tulumanon nga mga lamas kagahapon sama ni Boss Dindo Abrensilio Vlog nga kanunay yun din mga bay nga naglaglag si Boss Dindo Abrensilio Vlog unya samta naglaglag. Makita mga amigo doon ay radio alisoon iponteng sa Star Radio aron nga kini maglagubo. Okay, matubaton ni Boss Dindo Abrensilio. Mayang gabi eh, Byron ni Bay minaw ko kay Waslud. Waslud ko na siya. Shout out asa ko ang my love Catherine Sorinio. Okay, may gabi na ni Boss Dindo Abrensilio nga naminaw karon nga takna ng kagabion. Nakalimot siyang palud kay kini ba nga busy mga bay o siya nga pagmasayro siya nga van kanang van for hire. Gitawag na siya o V-hire. V-hire. Sige, sa tanan-tanan hangin namin na karoon, maay gabi niya. Doon na pa ilang magdibaya. Nakinig uban. O niya na lang ha kay atong hatagan, Boss Dins o kineng kaagi. Kineng kaagi ni Rinante. At iaw mo na nga nindot kayo ni. Maghatag di pagtulunan sa itong mga suking tigpaminawan. Apan sa di pa, doon na pa ilang hindi. At sa nga basahon ng greetings, niyapas ng greetings. Okay, gika ni ma'am, mens pausto abuy ba? Silingan Rata Sir, dere unahan sa station dapit sa Tredis dere kalubinhan. Silingan na dahil may inini Maminde nga namin ako yung takla ng kagabihon. Maminde, salamat Maminde niya. Pakus ganin mong radyo diha aron nga makamata ng silingan nga natulog na. Lusod naman po kao niya patulog-tulog niya, wak pala matulog. Samtang na po niya si Idol Tilio Manigos. Idol Tilio, mga be eh. Doon na pilain rin. Asa pa kayo doon na ito i-apas. Ngaminsay si Boss Dindo Abrensilio Vlog. Shout out po rin ko ni Jeremy Rusiana o ni Adoy Sakang Abukay Magtuhaw Tayasan ng Rosental. Okay, may dagabida ni Jeremy Rusiana o Adoy Sakang Abukay. Diyan mo tambag kuron Byron eh. Salamat ha. Mutambag si Boss Dindo Abrensilio. Dali-dali siyang palud. Parang lagi makatambag mga bahay. Okay, matapot to ni Idol Telio Manigos. Bye, kumusta? Pabati, bye. Okay, magkabinaan mo bay ha. Shout out na to itong higala sa kahanginan o sa Facebook. Si bye Idol Telio Manigos. Sige, di na tamag lang ay. Ato ng hatagan o pagtagad kining sugilanon ni Rinante upan sa tuwa nga tulumanon.
9: Mga lama sa kagahapon.
8: Dear
10: by Ronnie Bay.
8: Maayong gabi diha kanimo by Ronnie Bay o sa tanan nga mga suking tigpaminaw nini nga imong paboritong tulumanon sa radyo nga mauang bay, sa dihang akong nadunggan ang imong programa, wala ko magduha-duha sa pagsulat sa akong kaagi. Dugay na kaayo ko nga nagdala niining nga kasakit. Apan karon lamang kung nakakaplag o kaisog nga ipaambit kini kanimo, bisan pa di ay adunay makatambag ka na ako, unsaon na ako, pag-atubang sa nahibiling bahin sa akong kinabuhi. Ako si Rinanti, taga Mualbual, Cebu, ugusak ka mangingisda. Bay, niyatong tuig, 1998, naminyo ko sa ako ang asawa nga si Marites. Pareho lang kami nga gikan sa Yano Kabus nga pamilya. Wala may dakong panulundon, wala usab may daghang kwarta sa pagsugod sa among panimalay. Ang akong panginabuhi, mao ang pagpanagat. Matagadlawon, bisan usahay ngit-ngit pa kayo, bubangon ko aron, mangandam sa ako nga gamay nga bangka. Adto ko sa dagat, dala ang ako nga pukot, pamingwit o gamay nga balon. Dili perme, maayo ang among nga makuha. Aduna adlaw nga puno ang among nga bangka sa isda. Aduna sab, mga adlaw nga hapit walay madala pa uli. Apan wala gyud me, magpakawala o paglaom. Ang akong asawa, bisan gamay ra among kita, kahibalo kaayo, mupatigayon sa among nga panimalay. Ang akong kita, sa dagat, iyang bahin-bahinon, alang sa pagkaon, bayranan o gamay nga among nga matigom. Hangtod nga usa ka adlaw, gipanalanginan kami sa Ginoo o usa ka anak nga lalaki. Ginganlan namo sira o si Jared, bugtong anak namo siya. Bay, sukad sa pagkabata ni Jared, among gipaninguha nga dili niya, masinati ang kalisod nga among naagian. Kung adunay gamay nga sobra sa akong kita sa pagpanagat, amo kining nga gigahin para sa iya nga eskwelahan. Kung adunay ekstra nga kita ang iyang inahan para sa iyang mga libro, uniporme ug uban pang mga panginahanglan. Bisan usahay ako mismo, wala nay bagong sinina o sapatos, basta si Jared adunay kinahanglanon among unahon. Mao nga sa paglabay sa panahon, nakahuman siya og kolehiyo. Wala siya mahimong doktor o abogado. Apa nakatapos siya sa kursong iyang gusto og nakakuha og trabaho sa usa ka pribadong kumpanya sa Cebu City. Dako kaayo ang among kalipay. Sa langbahin, bisa nagtrabaho na ang mga anak, wala gyud niya biyae kami nga iyang mga ginikanan. Matag sweldo, adunay gamay nga iyang ipadala kanamo. Hangtod nga miabot ang panahon nga nakadesisyon siya nga magminyo. Ang iyang napangasawa mao si Clarice. Sa sinugdanan, malipayon kayo kami. Gisip namo si Clarice nga usa na sab sa among nga anak. Wala namo siya ilain. Bisan unsa ang naa sa among balay, iya usab. Og tuod kay nagkatigulang na usab kami sa ako ang asawa, nakahukom kami nga ang among gamay nga natigom among ipagamit sa pagpaayo sa among balay o sa pagpalambo sa among panginabuhi. Nakadugang usab mi o gamay nga sakayan aron mas dakon ako ang among makuha sa pagpanagan. Bay, sa hinay-hinay, nakapundar gyud kami. Dili mi dato, apan komportable na gamay. Apan wala gyud namo damha ang sunod nga mahitabo. Mga usa ka tuig human sa kasal ni Jared, kalit siyang miingon ka na mga gusto niya nga mapalayo sa Mualbual uban siyang asawa tungod sa iyang trabaho. Wala mi musupak. Matod pa nako, minyo na siya o kinahanglan na siya nga magtukod sa iyang kaugalingong pamilya. Apan sa wala pa siya bubiya, akong gisultihan si Jared. Anak, kung unsa man gani ang mahitabo, ayaw kalimti nga ang imong inahan ug ako anaarah gihapon para kanimo. Ngayon siya nga dili gyud niya kami kalimtan. Apan bay, wala pa mula pa sa pipila ka bulan, kalit nga nadawat namo ang balita nga naaksidente si Jared. Naitabo kini samtang nga nagpaingon siya sa trabaho. O kang labing kasakit, nga bahin bay, wala na siya mabuhi. Sa pagkadungog namo sa maong nga balita, murag na hunong ang among kalibutan. Ang akong asawa hapit na makuyapis sa kasakit. Nga usak ka mangisda nga naanad sa kusog. Kung ako, Byron Ibay, usak ka mangisda nga naanad sa kusog nga balod ug unos sa dagat. Wala ko kahibalo. Unsaon pagatubang sa unos nga mitungha sulod sa akong dughan. Ilubong namo ang among anak. Ug sukad niadto,
10: lahi na ang among kinabuhi. Apan bay, wala pa gani mahuman ang among nga pagbangutan. Adunay laing butang nga among nadunggan. Gingnan kami sa pipila ka mga tawo nga adunay mga dokumento nga gipirmahan sa among anak samtang buhi pa siya. Matupan nila, adunay mga kabtangan nga among gituuhang para unta sa among pamilya. Apan gibalhin na di ay sa ngalan sa akong anak o sa iyang asawa. Wala kami kahibalo unsa ka tinuod. Apan tungod kay wala na ng among anak, among ginaw na nga dili na lang mi makig-away. Hangtod nga usa ka adlaw, si Clarice, miadto sa among balay. O dito, iyang gisulti ka na mo nga ang pipila kakabdangan nga among gigamit o yatiman, sulod sa daghang tuig, dili na kuno na mo, mahimong ang kunon. Bay sakit kayo. Kaya nga mong gamay nga sakayan nga among gipunduhan, gikan sa daghang tuig nga pagpanagat, naapil. Ang gamay nga yuta nga among napalit gikan sa mga hinaguan, naapil usap. Og bisan ang balay nga among gitukod samtang buhi pa ang ako nga mga ginikanan o akong asawa. Iyon nga doon ay bahin nga nalakip sa dokumento. Masakit pagyud kay sa dihang among gipangutan na si Clarice, iyang tubag, kung naamoy reklamo, adto mo sa korte. Bay, wala mi kahibalo unsaon. Kami mga ordinaryong mangingisda, wala mi kahibalo sa balaod. Wala usab mi dakong kwarta alang sa abogado. Apan dili ka na ang pinakasakit. Ang pinakasakit maong pagkamatay sa among anak, murag nawala usab ang relasyon na mo sa among binalay. Sa una, tawgon ko niya og papa. Karon murag dili na Mikaela. Og bay adunay usa pagkabutang nga nagkapahuna-huna kanako pag-ayo. Wala pa gani mo labay ang tulo ka bulan sukad sa pagkamatay ni Jared. Nakadugog ko nga adunay bag-ong lalaki nga kanunay kauban si Clarice. Dili ko gusto nga manghukom. Wala sab ko magingon nga adunay dautan nga naitabo. Apan adunay mga tawo nga maingon kanako nga dugay na kuno sila nga magkaila. O ganun ay uban nga nag-ingon nga sa wala pa sila nagminyo sa akong anak, sige na kuno sila og komunikasyon. Bay, wala ko kahibalo. Kung tinuod ba ka na o mga istorya lamang sa mga tao. Apan tungod sa tanan nga nahitabo, usahay mo sunod sa kunhauna ang pangutana. Nganus nga sa wala pa, mamatay ang among anak, daghan na kaayong dokumento nga napirmahan. Nganun nga sa pagkamatay niya, kalit usab nga doon ay mga kabdangan nga giangkon. Og labaw sa tanan bay, unsa man giyod ang among katungod isip ginikanan nga nanigkamot og nagatiman sa maong kabdangan sulod sa daghang katuigan. Dili ko gusto nga makig-away sa akong binalay. Dili sab ko gusto nga madaot ang ngalan sa ako ang anak. Ang akong gusto lamang mao ang kamatauran.

0: essential oil. All Healing, an Asian product. Shiva. Shiva. Ang kaayuhan sa lawas ay ang kalinaw sa huna-huna. Mao mong gamit ang Shiva Essential Oil.
1: Nawa gyud ang kalabad sa akong ulo. Salamat kay na Shiva.
0: Shiva. Shiva. Lami ang tulog, mabawi ang kusog.
1: Makatulog og insakto. Pag mata, alis to.
2: Avon Beauty Soap. Ni Ana. Ang pinaka skin friendly, organically blended. I use Avon Beauty Soap. Wala nami maingon. Kung dili, mauna jud. Ang pampagwapa, na dili isog sa panit, makahumok o makahamis. Ang I use Avon. I use Avon. Tinuod ni.
0: Puti ani mo oy. Nadamguhan ta ka. Ang Ayu Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayu!
3: Mapalit ang Ayu Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
4: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
5: Ako di ay si Rudy Cortez, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte. Na ako'y gibati sa akong lawas, na ako'y sakit sa bato. Itisting ko og mga lain-laing tambal para maulian ko. Pero walay alibyo. Mo ato, nakadungog ko sa radyo ning Astasan o wala ako nagduha-duha og sulay. Kaloy ipot sa Ginoo mga isa kabulan na akong ininom ang Astasan. Naulian ko, iniihi na ko, wala na sakit. Og paminaw na ko sa akong lawas, abdi ko pirmi. Dili ko dayon maluya. Busa kamong nay mga sakit, parihan na ko. Sulayin ninyo ang Astasan kay naaji alibyo. Maong sa Astasan, wag tangang balatian.
6: Kaning high blood, traitor nga balatian. Daghang bawal, daghang angay likayan. Wonder Cardio Care Capsule. Pag Wonder Cardio Care Capsule. Wonder Cardio Care Capsule. Pag Wonder Cardio Care. Natural o herbal nga sangkap nga mao'y mo pakalma sa sirkulasyon sa dugo sa atong lawas. Magpamino sa tensyon sa kaugatan aron makalikay sa pagsaka sa presyon sa atong dugo. Likay ang bawal nga pagkaon. Likay sa stress. Ayaw pagkumpiyansa. Ubani sa regular nga pagtumar. Sa Wonder Cardio Care Capsule, pag Wonder Cardio Care. Di sigurado sa blood pressure, pag Wonder Cardio Care. Para sure, mapalit sa mga butika o parmasya. Mapalit usab sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated diya sa inyong mga lugar.
7: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna na isangang buhatan sa lungsod sa Malalot. Ang PHCCI nag-offer ang klase-klaseng mga loan sa abos lamang interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan, o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25, Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
8: Ang PHCCI Himalalot mupahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes, alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
9: Narito na ang MV More the Bio Nutrition Formula. Yes, MV More the Bio Nutrition Formula. Isang advanced food supplement na tumutulong palakasin ang immune system. Suportahan ang puso at panatilihing balanse ang katawan laban sa mga posibleng sakit. Sa tulong ng MV More the Bio Nutrition Formula, mas naproprotektahan ang cells laban sa damage dahil ito'y mayaman sa antioxidants at mahahalagang nutrients na kailangan ng katawan araw-araw. Kaya sa araw-araw na pag-inom ng MV More the Bio Nutrition Formula, mas sigla ang katawan, mas malakas ang resistensya, at mas handa ka sa bawat hamon ng buhay. Huwag maghintay magkasakit. Piliin ang MV More the Bio Nutrition Formula. MV More the Bio Nutrition Formula. Take more, live more.
10: Tayasanon, kabalo ba ka nga ang tikdas o tipdas nga sakit walay kaayuhan? Ug mahimong delikado ang kinabuhi sa imong anak kung dili kini mabakunahan. Mao nga pabakunahin na ang inyong mga anak na nag-edad o 6 kabulan hangtod wala pa'y 5 katuig. Magsugod karong Agosto 10 hangtod Agosto 28, 2026, dinhi sa lungsod sa Tayasan. Ayaw to sa mga fake news. Ang bakuna nga kontra tipdas, 50 na katuig nga gigamit. Protektahe ang inyong mga anak ug pabakunahin na sila. Kitakit sa inyong mga barangay o pinakaduol nga health center. Karong Agosto 10 hangtod Agosto 28, 2026. Tungod kay ligtas tipdas ang batang bakunado, katayasanon.
11: Ako si Lucia Galanido, pag-ehero hangat buhol. Ang akong kasinuksian sa nuns capsule, daghan kong limuhat sa malay, o hago ko mawala rasab, o lagsik ang akong lawas, walay kapoy. Sa nuns liniment oil, sakit ang likod o tuhon. Akong haplasan ngayon, mawala lang ang sakit. Daghang salamat ma'am sa inyong tunok ko kay
12: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Knights Dumaguete Pension House.
13: White Knights Dumaguete Pension House
12: offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
13: Main branch is located at Mishano Road, Dumaguete City.
12: Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTV. Located at the Antaytayan, Kalindagan, near Foodnet. Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan, Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
13: White Knights Dumaguete Pension House.
14: Mga penata!
15: Ako si Susana Ramirez Tagtaking, taga Piapi, Amigos of the Vision, Dumaguete City. Kaniadtong wala pa ko mag-inuman ng Dragon Cafe, daghan kong gipangbati sa lawas. Karon nga nakainom na kuana nga akong diabetic, wala na high blood, wala na maayo na pud ang akong tulog. Giahuwag na ako katong mga wala pa katilaw sa cafe, tilaw mo parang makibalo mo og unsay resulta anang Dragon Cafe kay daghan din ang mga ingredients.
16: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin.
14: Mga penata!
16: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix, mapalit na sa tanang mga butika o parmasya sa inyong mga lugar.

0: Pangalama sa Kagahapon by Ronnie Bai.
1: Adong oras mga bay, 57 minutos ng bilabay sa alas 8. Mga bay, kinang mga takna, gihatod ka na to sa mas gipakusgan o mas gipa-epektibong herbal food supplements nga mao ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 milligrams. Mga bay, nangita ba kamo sa herbal capsule nga barato o epektibo ayaw na kabalaka kay anayana sa ito nga mga suking butika ang mas gibanto karon nga Dragon Fruit Herbal Capsule. Kung din dili ka mahayan, apan kasaligan sa kahimsog sa panglawas, may balatian ka man uwala, pwede yun ka mga makatumar. Kung ayaw hulata, nga ang imong lawas mo bigay, panalipdag yud sa kanunay pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Inabagan sa Alkasi, Sodium Ascorbate. Alang sa kasayuran sa tanan, nga ang hinungdan sa sakit sa bukog, tuhod, lutahan, pagbaton o arthritis o batang mga balatian, kanang tanan tungod sa kakulang sa vitamin C sa tungal lawas. Sa mga kuya, ati, nanay, tatay, lulo, lula, pag tumar kanunay sa masaligan nga vitamin C, ang Alka-C nga mapatinaw sa nahanap ni mong mata. Sa Alka-C, protektado ka na sa pamanit hamis pagid ka. Mga bay, nakatilaw na ba kamo sa lamian, humot o herbal pagid nga coffee? Ani ana, gipaila-ila ang pinakabiktibo nga herbal coffee ang Dragon Fruit Herbal Capimex with Insulin. Sa dunay high blood, diabetes, arthritis sa taas ang kolesterol. Og dili makatulog, tilawe, disenyo kini nga muayo sa sakit og balatian. Adunay dusi ka mga herbal ingredients kini ang Dragon Fruit Herbal Capimex with Insulin. Mapalit sa mga butika diri sa Tayasan og sa mga pharmacy sa inyong mga lugar.
0: Mga lama sa kagahapon.
1: Sige mga bay, doon ay mga pagtimbaya at nung hatag na pagtagad. Okay mga bay, dito maglangay, doon ay mga pagtimbaya sa itong makaigsunan karon nga naglantaw na minaw sa itong tulumanon. Nadia si Bay Chilo, tinebroso. Okay, matubad ni Idol Telio Manigos. Salamat bay sa pagbati. Okay, dayon, arito sa greetings ni Idol Chilo. Tinebroso. May gabi ibay. Shout out sa ako ang pinalanggang asawa, Nenet Indonelia Tinebroso. Adugang pa ni Bay Chilo Tinebroso. Shout out po ako sa ako ang mga bayaw, Manang Prelin, Samura, Manang Beber, Biabib, Kantila, Indonelia, Prelin, Indonelia, Prenelin, Indonelia, Daham, Prenelin, Indonelia, Lanchoy, Kantila, Indonelia, Maris, Indonelia, og sa kuang, pinalanggang ugangan, Bebelen, Indonelia. Okay, doon ay pagtawag. Atong hatag-patagad karon, ini nga takna ni kagabi, na palong man. Okay, sa mitawag ha, atong sabun ha, sa mitawag. Balik tawag, atong sabun ha, sa mitawag. Balik og tawag kay ban kanang wa na ko matubag dayon mga bay. Sanglit nakuan pa ta kini bang nagbasa pa tag greetings. Atos mun ha sa mitawag nato ang mitawag mga bay. Yang numero mao ang 4589. Atos mun ha sa mitawag nga 4589. Palihog ta og balik tawag para nga ato nga matubag na imong mga pagtawag. Atos mun ha. Aduna mitawag numero 4589. Balik tawag para nga atong matubag imong tawag. Sige ha, tanan-tanan hanggang namin o karoon. Samtang naghulat sa tawag sa 4589. Atong nabasa na ang mga greetings ang gitunol ni Bay Chilo Tinebroso alang siya nga mga pamilya. Okay, magabi dia. Sa man si Hebindoy ni Ma'am Lintugdang. Kauban ni Sir Manuli Tutugang. Okay man sa pod mga bay. Adiha sa kambay ni Tia Irma Ortega, Ma'am Irma Ortega. May gabida ni mo, Ma'am Irma Ortega. Kauban ni Buslo ni Ortega. Nga kanunay ang gugma, kanunay nagbaga og nagsiga. Okay ha. Basik si kuwanto ko ito. Si Ma'am Irma Ortega. Anatawag natin diwan ang matubag na yun, mga bay. Pasensya ha. Wala akong matubag na yun tungkol kay nagbasa man tao. Greetings, mga bay. At upang gibasa ang greetings ni Bay Chilo Tinebroso. Tungkol po ha. Diha sa Barangay Kambay. Maayong gabi diha ni ng Irma Ortega. Kauban ni Buslo ni Ortega o tanan nga mga pamilya diyan dapita sa Barangay Kambay. Huwag yung sub dito sa Atabay Amdos. So, yung anak, dito po, namina po, always nagpalagubo sa yung radyo, si Ma'am Aileen Ortega de Pilio, kabani by Ryan de Pilio. Okay, nagulat ko sa tawag, anong balik tawag? Yan lang musika, alam ka rin yung mga bahay, naguluhan kini o Nobody Loves Me Like You Do. Gikanta ni Anne Morey.
0: Mga lama sa kagahapon.

0: Ginalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
1: Ang pagkabana sa maayong pagluwas. O garoon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida, Uka Dragon Mel Galios.
2: Welcome sa atong programa mga ka-Dragon Fruit Visayas ug Mindanao. So karong adlaw lain na pod na edisyon dok no mm-hmm. sa ato ang pagpanag-uban-uban ug okay. lain na pod atong hisgotanan okay. karong adlaw yes. mga ka-Dragon Fruit. Dok, sa dugay na jud nga panahon nga atong gipaabot dok no
3: Tama.
2: Ang usa mm-hmm. sa mga produkto sa Dragon okay. Fruit Herbal Capsule Dok Alan yes. kani daghan jud kaayo nga nagpaabot Dok, because mm-hmm. kani Dok intended yun sa mga, especially sa mga kalalakihan, Dok, no?
3: Uh-huh.
2: Nawalaan na og kanang, di na makahatag og kalipayon sa ilahang mga mm. partner din, ha?
3: Tama.
2: Especially karon Dok, sa mabugnang panahon.
3: Okay.
2: Dok, alam no, nagsiging ulan-ulan outside.
3: Maok.
2: Ania na mga suking tigpaminaw ang atong ginapaila-ila og ato ang diskasan
3: yes.
2: sa atong topic karong adlawa, ang atong bagong produkto, Dok, mm-hmm. ang Hard Max Extreme Coffee for Men, Dok. Nganong gibutang ni siya, Dok, ang usa sa mga ingredients ani, Dok.
3: Tama.
2: Atong hisgutan, mga suking tigpaminaw, nganong naa ang Korean ginseng, Dok.
3: Okay, so salamat kayo, ka-Dragon Mel, no? Salamat usab sa kahigayunan. Labi na yun sa atong mga makanunayong nagasuporta sa pagpaminaw sa atong programa.
2: Yes.
3: Ang pagpakabana sa mayang panglaos ka-Dragon Mel, no?
2: Yes, Dok.
3: Mayong adlaw usab diha-diha ni mo.
2: Ano, yes, diba? Dok.
3: Ano, higala, mga suking tigpaminaw. Atis gutan ron nga usa sa ingredients sa ato ang Hard Max Extreme no mga soaking tigpaminaw nga kape nga mao makahatag og humpayan kay Mrs. o kay Mr. mao na higala mga soaking tigpaminaw nga usa sa ingredients mao ang Korean ginseng mga soaking tigpaminaw. Ang Korean ginseng mga higala mga soki nato nagasubaybay kanunay sa ato programa ka Dragon Meal nga usa da inisya ka enhance and sexual function og usa sa mga benepisyo for erectile dysfunction para na pud sa mga kaedad-edara na no nga medyo nagtaas pud ilahang mga sugar di na pud usab mutindog si Manoy onya nakulangan pud sa vitamin dito ka Dragon Meal mao na importante kaayo nga dunay ning gitawag og Hard Max Extreme nga kape nga ato ang produkto nga usa kini ka produkto mga soaking tigpaminaw usa ka kape nga natun-an sa mga eksperto ang pagtuon nga gina-suggest nga usa nga maka-improve sa erectile hardness no mga soaking tigpaminaw alang sa sexual desire mga soaking tigpaminaw niadtong mga adult no nga dili kayo makontento sa ilahang partner mao kanay gala nga istudihan mga soaking tigpaminaw sa mga older adult nga makahatag sila og insaktong kampayan kalipay sa ilahang partner mga soaking tigpaminaw kao ka Dragon Meal. Now ang ginseng mga soaking tigpaminaw o sana siya nga mo-promote for blood flow no ang atong dugo nindot kaayo ang sirkulasyon mga soaking tigpaminaw o sana muhatag og active or pagpagahi no muhatag higala og kampayan ngadto usab sa ato ang partner no atong hatagag pagtagad mga soaking tigpaminaw ng ato ang kaugalingon kung unsa gyud ang performance sa ato ang kaugalingon mga soaking tigpaminaw. Well, atong hatagan og insakto nga pamagi aron nga malipay si Mrs. no ang imong partner mga soaking tigpaminaw. No, reduce to performance mga soaking tigpaminaw sa anxiety. Important consideration mga soaking tigpaminaw. Ang importante nga naman mo'y namatikdan at ugin mo daw dayon sa inyo mga soaking doktor no consult your doctor kung ang sperm account inyo mga soaking tigpaminaw dili active no mo na igala importante kung gusto mo nga magkaanak ha gamit gud mo mga soaking tigpaminaw o ekspertong mga doktor mo kana igala mga pinalangga kung tigpaminaw ha tagin nyo

0: pagtagad nyo kagalingan mo kalimot, gamit mo sa ato ang lamiang kape, ang ato ang bagong produkto, ang Hardmax Extreme mga Sokin Tigpaminaw nga classic kape nga may muhatag kaninyo dugang kusog kaligon labi na gyud kay sa imuhang partner no, kay Mr. o kay Mrs. mga Sokin Tigpaminaw muhatagan og insaktong solusyon.
1: Yes mga ka Dragon Fruit, so unsa ang ginseng nga anaa sa atong Hardmax Extreme Coffee for Men Doc? So ang Korean ginseng na ilhan usab ni nga Panax ginseng nga naga-offer kini sa nagkalain-laing potensyal uga mga benepisyo. So based sa study mga Suking Ting Paminaw, ang Korean ginseng doc usa ni siya ka potential nga naay role sa pagtambal sa erectile dysfunction kani posible paagi sa pag-improve sa flow sa ato ang dugo. So ang ginseng mga Suking Tigpaminaw usa ni siya ka-traditional nga ginagamit ingon usa ka adaptogen nga nagapasabot nga kini makatabang sa lawas nga makini makatabang sa tensyon ug kakapoy ug base sa mga pagtuon dok nga kani mahimong magpa-improve sa ato ang level sa enerhiya ug makunhuran ang mga sintomas sa chronic fatigue syndrome. So asa pa man ka mga Suking Tigpaminaw, ang gina-encourage ta mo no namo ni Doc Alan nga mumpalit sa atong pinakabag-o ang atong Hardmax Extreme Coffee for Men para sa ato ang ako mapakita na nato Doc ug mapafeel na sa atong mga asawa din ha ug sa atong mga partner ang atong love Doc kay sa kaning atong Hardmax Extreme Coffee for Men.
0: Tama,
1: dili ka i-disappoint ani mga Suking Tigpaminaw. So kung gapangita kag performance nga walay sama mag Hardmax Extreme na mga Suking Tigpaminaw kay tungod mas masarap pag naka-Hardmax. So, ang atong Hardmax Extreme Coffee for Men, available na sa tanang branches sa St. Teresa Pharmacy, available na Visayas, uga Mindanao.
2: Mga kasuligang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
3: Mga lama sa kagahapon.
4: Atong oras mga bay, 12 minutos ang milabay sa alas 9. Mga bay, kinang mga takna, yatod ka na to sa Amigos Coffee o Amigos Capsule. Mga kamigos, paminaw. Apil na sa Amigos Mega Promo. Kapina, kapsula pa, adunay dagkong premium inong nga madaugan. Tingkong malamang ang walay sulod, nga box sa Amigos Coffee o ang walay sulod, nga blisters sa Amigos Capsule. Adunay higayon nga magkadaog o cash prices o bugas. Para sa Amigos Coffee, adunay chance nga mudaog mo sa 10,000 kapesos, 5,000 kapesos, 3,000 kapesos o 2,000 kapesos. Para sa Amigos Capsule, 50 kilos nga bugas, 25 kilos nga bugas o 10 kilos nga bugas. Healthy na ka, may mo pa kang winner. Ang Amigos magkatabang sa pagpataas sa kusog sa lawas, pagsuporta sa maayong panghilis o resistensya, himsog o mas matanon nga panit, pinagis sa collagen, stay healthy, stay active, when amusing prices. Busan sa pinong gihulat, apil na sa Amigos Mega Promo. Alang sa dugang impormasyon. I-message lang o tawagin lang kinamuang nga numero nga mao ang 0975-503-3857. Amigos, be healthy, be a winner. Ang Amigos Capsule, Amigos Coffee, pwede kong agresa sa radio, tayasan nilang programa. Matag alas 6 hangtod sa alas 6 media, ang takna sa gabi, Lunes hangtod Sabado, o ba ni Kuya Angel Blisiason. Ang Amigos Capsule o Amigos Coffee mapalit sa tanan ng mga pharmacy sa mga kalungsuran o dakbayan diha sa lalawigan sa Sugbo o deris sa Negros Oriental o labaw sa tanan deris sa Tayasan mapalit kini sa Ike's Pharmacy, Curie Pharmacy o Angel Pharmacy.
3: Mga lama sa kagahapon.
4: Okay, matubato ni Boss Dindo Abrencilio Vlog. May gabi ibay, shout out minog ko. Shoutout ko sa kuha nga My Love Catherine Sorinio. Shoutout po na ko ni Jeremy Rusiana o ni Adoy sa Kang Abukay. Magduhaw tayo sa Negros Oriental. Mutambag ko ron, Byrone. Makahilak, mampunta. Uy, at nabalaka sa mausulat at tampo, grabe kayo. Kasakim ang babae kay hasta ang kabtangan. Ah, nila inapil pa. Ako magpadalapod ko o sulat tampo ang mga lama sa gahapon, Idol Ronem. Sige, sulat Idol ha. Ang imuhang sulat tampo para nga ato po nga mahatagan pagtagad sa itong mga sukit paminawan niya. Mahatagan po pagtulunan sa itong magkahigalaan nga kanunay. Maminaw, magagabiing tanan, mga bay maghandos. Okay, doon ay tumitawag ganihan ang mga bay. Ganahan din siya nga magpa, kini ba nga, magpa-wanted text met. Okay. Matupato niya na DJ, pwede magpa-wanted text met. Okay, sorry ha, kay importante nga ikaw lang yung sulti. Huwag na balik kagtawag, makasulti yung kasi mga numero ha. Sige. Dito maglangay, ilang musika alang kanino mga bay. Gikanta ni Jisa Saragusa, kanta nga naguluhan, Di Ba't Ikaw.
3: Mga lama sa kagahapon.

0: essential oil, all healing, an Asian product, Shiva. Shiva. Ang kaayuhan sa lawas ay ang kalinaw sa huna-huna. Mao mong gamit ang Shiva essential oil.
1: Nawa gyud ang kalabad sa akong ulo. Salamat kay na Shiva.
0: Shiva. Shiva. Lami ang tulog, mabawi ang kusog.
1: Makatulog og insakto. Pagmata, alisto.
0: Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta piperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamita ng siyensya dahil meron konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahin din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin. Dahil sa kanyang mahalimuyak na bango, ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
2: Mga higala, atong paminaon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
3: Ako si Mona Lisa Balauro, nag-edad ko og 62, senior, og isa ako ka-vendors diri sa Santo Tomas. Sa dihang wala pa ko nagtumaraan ng Astasan, daghan pa ko balatian na murag dugay maayo. Sama sa dalira ko ubuhon, og hanap-hanap na akong pananaw. Sa dihang nakadungog ko sa radyo na sulayan ng Astasan, diha-diha dayon, gisulayan na nako og nawala gyud ang akong balatian. Og salamat sa Astasan na tinaw na akong pananaw og niligo na akong resistensya. Sa Astasan, wag tang tanan ang balatian.
4: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Travelers Inn, your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Travelers Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Travelers Inn. Visit us at Udel's Travelers Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udel's Travelers Cuisine and Good Cafe, where every guest feels at home. Visit us today.
5: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Knights Dumaguete Pension House.
6: White Knights Dumaguete Pension House
5: offers you the best in quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
6: Main branch is located at Machado Road, Dumaguete City.
5: Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTV. Located at Daangtaytayan, Kalindagan, near Foodnet, Inago Baybay, beside the Barangay Outpost, Bantayan, Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
6: White Knights Dumaguete Pension House.
7: Ako po si Lorde Cinco. Nagagamit po ako ng non-herbal capsule at saka yung UA. Si mamang ko at saka ako ang nagamit kasi yung goiter niya at saka yung arthritis. Akin din, maintenance ko rin yan. Naayugid kami sa mga product po. Salamat ng marami sa Nance Herbal Capsule product po. Salamat ma'am. Thank you po.
8: Dragon Fruit Plus.
9: Enrique Torra, 72 years old. Nakuan na akong lawa, kana nawa akong kangapoy niya, kana kuan atong high blood, diabetes. Kung lawa ko ano, lagsik na ka-turmi. Ang kanang wapaka suway ginaman na pag suway din mo kay mausab na yung lawas yung halag ma dili mo kapuyon kana lang
8: ipabarato pa kini Dragon Fruit Plus mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
10: Kung kulang ka og saktong suporta, it could just be a matter of time na magluya ang imong lawas. And what's even more alarming is ang development sa lain-lain ng mga balatian. Time is gold, so don't waste any more time. Labani ang ipang-antos nimo nga mga balatian with Dragon Fruit Gold. Kargadog mga sangkap nga kailangan sa atong kalawasan para abtik kanunay ug ang paminaw hapsay. Busa ayaw sayangi ang oras. Bangon and take Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsules 700 milligrams kada adlaw ug atubang ang ugma nga way kahadlok. Fuel your day with Dragon Fruit Gold. Available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
8: Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
11: Max hard, max extreme, max sarap, max sa performance, mag hard max extreme na.
12: Oh la la,

0: kondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-update og lagsik o adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika. Well,
2: nang may napansin akong bukol sa dibdib ko, natakot ako. Pero hindi ako nagpatalo. Nagpa-check up agad ako at sinunod ang payo ng doktor. Habang ako'y nagpapadamot at inaayos ang aking lifestyle, sinamahan ko ito ng MV More The Bio Nutrition Formula bilang dagdag na suporta sa aking kalusugan. Sa patuloy na pag-inom ng MV More The Bio Nutrition Formula, kasabay ng tamang gamutan at healthy living, unti-unti kong naramdaman ang pagbuti ng aking kondisyon at mas naging positibo ang aking pananaw. Ang MV More The Bio Nutrition Formula ay may antioxidants at essential nutrients na tumutulong protektahan ng cells laban sa oxidative stress at sumusuporta sa overall wellness. Ngayon, mas matatag ako, mas maingat, mas empowered, kasama ang MV More The Bio Nutrition Formula. MV More The Bio Nutrition Formula. Take more, live more.
3: Isa'y pangani mo, Nay?
4: Lucy Sardimio.
3: Lucy Sardimio, taga-asa sa Gamam.
4: Matuong.
3: Pila'y edad mo?
4: Sa 28.
3: So, isa'y pangani mo, Lucy, no?
4: Lucy Sardimio. Pandili ako ay nagamit ini ang akong bana.
3: Ang imong bana.
4: Oo.
3: Sa mga imong bana, Ma'am Lucy?
4: Nang hubag man ang iyong mga BTS.
3: Nang hubag?
4: Oo. Di naman siya ko. Bisag yung kasabiklan siya, kuan man dayon ka, murabag mangisog siya. Yeah, dito may anak hospital doon. Karon ng pirma dito siya Weber, kay upirahan man siya. Yeah, di man siya gusto pa-upira. Kaya di na kuno siya kasugwa ko. Pauli na lang, mi. Pauli na. Pag patubang na mo dito, galakaw pa siya. Pag uli na mo, parte na madyong hubaga sa iyang mga... Iyang
3: no, tuan. Noong sa mga yung tail?
4: Nang hubag siya maayo.
3: Nang hubag tanang.
4: Noong kanina inyong huwa abot tiri. Huwa sa abot tiri. Kuan?
3: Punuan sa paa.
4: Oo. Nakapatay mi sa radyo nga. Naaday... Kanang amigos ko, pe. Siya na yun siya, sulayan na to. Dito na, maudyo ni nakakuan niya doon. Hantod ka ron.
3: Ya, karon, okay na yung wana.
4: Okay na, maka, kuan na siya, makalakaw. Apan, magsungkod-sungkod pa hinoon. Apan, dili
3: pa. Kailan na edad to?
4: Kuan, 79.
3: So, sa mga naminaw ka ron, mamunsa ika istorya ni mo.
4: Wow, okay, umugamit sila ini, kang tambala kay maudyo ni nakaayot sa akong bana nga. Nang hubag na yun ang mga, kuan, tiil, di na yun siya kabangon. Okay, yeah, so, ang amigos ko, pe, mo'y nakaayot sa iya.
3: Amigos ko, pe, ray, gino.
5: Sadala, salamat, mga idol.
6: Tayasanon, kabalo ba ka nga ang tikdas o tipdas nga sakit walay kaayuhan? Ug mahimong delikado ang kinabuhi sa imong anak kung dili kini mabakunahan. Mao nga pabakunahin na ang inyong mga anak na nag-edad o gunung kabulan hangtod wala pa'y 5 katuig. Magsugod karong Agosto 10 hangtod Agosto 28, 2026 dinhi sa lungsod sa Tayasan. Ayaw og tuo sa mga fake news. Ang bakuna nga kontra tipdas, 50 na katuig nga gigamit. Protektahe ang inyong mga anak ug pabakunahin na sila. Kitakit sa inyong mga barangay o pinakaduol nga health center. Karong Agosto 10 hangtod Agosto 28, 2026. Tungod kay ligtas tikdas ang batang bakunado, katayasanon.
7: Agi.
8: Naunsa ka din, ha?
7: Nagsakit akong likod, sakit ilihok akong muscles. Murag na ako'y muscle cramps. Hasta akong liog, stiff neck dasad siguro ko.
8: Uy, pagtarong din, ha? Kabata pa nimo para ana, ha?
7: Dili, uy. Gikan mangguko sa gym kahapon, pag uli, nabasa pag igugulan, dalang panuhot siguro ni.
8: Oh, if ka na lang, ayaw ka balaka, kay na ako. Sulay ugamit nimo.
7: Ah, imo na bukong binuangan, ha?
8: Dili, oy. Kaning akong ihatag nimo, mausad ni ang nagama sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Herbal Coffee. Dili, dyan ka magmahay.
7: Mauba? Unsa man na?
8: Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kini Dragon Fruit Powder, Subaki Oil, Goblin Powdered Leaves, Moringa Seed Oil, Turmeric Root Powder o Ginger Oil.
7: Dagana din ingredients ani, no?
8: Alangan, para siguradong maayo ang resulta. O dara, o, sulay dayon.
7: Wow! Dragon Herbal Oil with Chewbacca. Pwede sa dainisa, rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites o minor sprain o strain.
8: O diba, bongga! Ang Dragon Herbal Oil with Chewbacca. O asa naman ka, di ba niingon ko nga sulay na ugamit ang Dragon Herbal Oil with Chewbacca?
7: Sulayan bitaw nako, pero ganahan ko, akong palangga mo haplas nako. Uliun sa nako, ha?
8: Dragon Herbal Oil with Chewbacca.
7: Ang haplas nga mutangtang sa panuhot o sakit-sakit sa imong lawas. Papalit sa mga butika sa inyong lugar.

0: mga lamang sa kagahapon. By Ronnie Bai.
1: Atong oras mga bay, 36 minutos ng milabay sa alas 9. Mga bay, kinong mga takna, gihatod ka na to sa Detribio Food Supplement. Mayo sa kanatural nga antiviral o antibacterial nga espesyalista. Epektibo nga mupatay sa mga viruses nga makatrangkaso o mga mikrobiyo nga makapahilanat. Daghan pa ang benepisyo nga anaa sa Detribio Food Supplement. Ang Detribio dato sa medyong giant triglycerides nga mutabang sa pagbalik-unsa, resistensya sa lawas, panguntra sa kagapoy o pagkasakit. DTX Capamex with Ampalialib Stiacids and Sugar Sugar Can Extract Powder. DTX Capamex, may kapika na, nagkaditox ka pa.
0: Mga lamang sa kagahapon.
1: Sige mga bay, doon ay mga pagtimbaya karon at itong hatagan o pagtagartos mo ha, mayon nga pagpaminaw diha sa Barangay Gambay ni Ma'am Irma Ortiga, kauban ni Boss Luna Ortiga, o siya nga anak diha sa Atabay, nga mao si Ma'am Aileen Depilio, kauban ni Bay Ryan Depilio diha sa Atabay Amdus Ayungon. Okay, dito maglangay. Lain greetings sa itong hatag pagtagad. Agi ka ni Ma'am Alma Escarpe, kauban ni Boss Julio Escarpe, diha sa Barangay Batog. Matupatun niya siyang greetings. Good evening, Bay Ronnie Bay. Great lang ko una nimo ni DJ Maria Bungagira. Lula iska ni Dainisi. Salamat sa iyang pag-greet ni Sir Leonard. Salamat sa pag-greet ni Day Hansel, Day Sulidad, Kunsyal Alvin, Day Maria Apatan, og sa kuang amiga Day LC Aliho, og sa tanan na lang nako nga mga amiga sa matuog og naminaw. Request kong song Knife. Greetings coming from inyong kabus nga higala, Alma Escarpe. Salamat sa pagbasa. Okay, adunay sa pagkaroon na, kaya adunay mitawag mga bay sa atong hatang pagtagad, mitawag mga bay. Sige. Hello, magabi.
2: Hello, magabi.
1: Yes, ma'am, magabi. May hatagad tagag panahon, ma'am, sa imuhang pag-on-air sa mga numero, ma'am, para nga adunay mo text din mo para mahimo ni mga text met. Sige, ma'am.
2: Number.
1: Imong number, ma'am. Imong number, ma'am.
2: 0970
1: 880 Sige, ma'am. Pareho. Oh, palito ko sub, ma'am. Palito ko sub.
2: 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0
1: gusto nga makigwante text met niya ina magibasa ako nang pag-review na lang ma'am ha. Okay, numero ni ma'am nga ganahan siya maka text met 0970 880 4589. Okay ma'am ha. Ato sa buhay, yung numero ma'am, 0970-880-4589. Okay, doon na kayo pagtibaya, ma'am. Mga greetings, ma'am. Okay, salamat, ma'am. Salamat. Okay, mo ito, bay. Okay, mo ito, mga bay. Kaya halag yun siyang makig wanted to submit niya. Di lang siya kung namukuan ka na nga. Di lang siya matibay para di siya mailhan, ha? Kaya ang ipangita, wanted to submit lang yun. Mo ito yung numero, hatiman. Ito maong numero. Mga bay o mga kandos. O niya, dito maglangay. Ato na ang hatagan o pagtagad. Kinang gipangayo ng awit ni Ma'am Alma Escarpe. Awit nga naguluhan, Knife.
0: Mga lama sa kagahapon.

0: ang Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamita ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahid din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin dahil sa kanyang mahalimuyak na bango. Ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
1: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
2: Maing adlaw sa atong tanan, no? O Daisy, aying sukutan. So, usapod ko sa makatestimonya aning Astasan nga herbal. Itong niyagi nga bulan na adyod ko'y sakit nga TB. Pero naay nakasuggest na ko nga na abdaw herbal nga. Nindot siya inumon o dali ragid po tama maayos. Which is, sige, gitry na ko ang Astasan nga herbal. O karon nagkahinay-inay na akong TB. Wala na kay siya ni kuan sa kuan ni Tokar o nagpa-check up pud ko sa doktor. Wala na pud siya nakita nga ingon man nga akong sakit. So nagpasalamat gid ko aning Astasan Herbal tungod ani nawagtang yun ang akong sakit.
3: Ay. Kagopo.
4: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
3: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
4: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
5: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
6: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Dayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
7: Nabay special nga okasyon? Nabakay tao nga gusto ni mong malipay sa Em's Flower Shop.
8: Em's Flower Shop, fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
7: Nami fresh flowers for all occasions, birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you.
9: Visit us at Chongko Street, Poblacion, Ayungon, Negros Oriental.
10: Sayon ra kayo pangitaon.
11: Tapad lang sa pansuan.
12: Call or text 0966-348-9336.
13: Ems Flower Shop.
14: Ems Flower Shop.

0: kamu masulugon tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi. Ayaw kabalaka kay ani ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagulanon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
1: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag, gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
2: Narito na ang MV More, the Bio Nutrition Formula. Yes, MV More, the Bio Nutrition Formula. Isang advanced food supplement na tumutulong palakasin ang immune system, suportahan ang puso at panatilihing balanse ang katawan laban sa mga posibleng sakit. Sa tulong ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas naproprotektahan ang cells laban sa damage dahil ito'y mayaman sa antioxidants at mahahalagang nutrients na kailangan ng katawan araw-araw. Kaya sa araw-araw na pag-inom ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas sigla ang katawan, mas malakas ang resistensya, at mas handa ka sa bawat hamon ng buhay. Huwag maghintay magkasakit. Piliin ang MV More The Bio Nutrition Formula. MV More The Bio Nutrition Formula. Take more. Live more.
3: Kasi Lori Lindley ako na. Ako nagpuyo sa Purokgis, Poblacion, Valencia City. Ako na ay gibati sa kung puso ang permintira magsakit. Tukal niya ni Tumar ko aning cervicare na ulian yun ko o nga hapsay akong paminaw na binagyod nga akong kutis murag nag kuan akong kutis nagsinaw-sinaw tungod lang sa cervicare. Dugay na kay ko naggamit anak ma'am. Daghan kay salamat sa product ni Ate R tungod kay naulian yun ko. Thank you kayo ma'am. Salamat, salamat.
4: Ang panahon karon lahi na kung itandi ka ni Anton. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka, ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga lipyo ug luwas ang tubig nga imong imnon. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.

0: Mga lamang sa kagahapon by Ronnie Bai.
1: Ang itong oras mga bay, 56 minutos ng milabay sa alas 9. Mga bay, kinong mga atak na giyatod ka na to sa Siva Essential Oil. Sakit ang kalawasan, tumaran din og tambal, sulay natural nga pamagi. Pagpamasahe gamit ang Siva Essential Oil. Ang Siva Essential Oil, hinimo sa virgin coconut oil, peppermint oil, turmeric extract, malunga leaf extract, ang mga sagol. Adunay antifungal, antibacterial, anti-inflammatory, antimicrobial, antioxidant, antibiotic, tungod kayo na kining lauric acid nga makita sa BCO. Ihaplas lang kini sa piktado nga parte sa mong lawas o banan og masahi. Siva Essential Oil, ang haplas nga humoto og epektibo. Siva Essential Oil, dere sa tayasan, mapalit kini sa Curie Pharmacy sa Barangay Bagus sa Panimalay ni Handos 38. Boyex, love you, Colonel. Og sa Malabuyok, Cebu, sabit sa restaurant in front of New Malabuyok. People's Palace.
0: Mga lamang sa kagahapon.
1: Sige ba bay? Di ito maglangay bay. Atong hatagan o pagtagad kining sugilanon ni Rinanti. Kundiin atong siyang tambagan parang matagan o katinawan ang nalubog niyang huna-huna.
0: Bay Ronnie Bay. Paliog. Tambagi ko.
1: Okay mga bay, kining sugilanon ni Rinanti. Taga Mualbual, Cebu. Kabahin kini sa problema siya nga binalay. Kundiin, doon na siya ay anak nga usa si Rinanti. O niya, kini nga wadamhang pag-abot sa panahon, mitaliwan kayang anak o kang binalay mo'y nabili na lang, mga bay. Niya, okay lang nabili niya ang binalay, ang problema, kay ang iyahang binalay, laing managbatasan, kay ang tanan, nga kabtangan nila nga banag asawa si Rinanti, yung asawa si Marites, yung anak si Jared, yung binalay si Clarice. Waon mahinoon ang tanan nga kabtangan nila nilang nga banag asawa kay kuno ang iyang banag nga si Jared. Doon ay mga dokumento gibilin pinirmahan nga tuwa na kuno sa kaniya, tuwa na siya mga kamot kuno, kamot na to kuno. Wata ka ba sa? Sikili po nagpadala. Wapod ka ba sa? Sa mga nga dokumento. Okay. Akong katambag ka nimo by Rinanti. Mura gihulga ra kasi mo hang binalay. Kaya nga naman. O tinura pa doon ay mga papilis nga iyahang nga gigunitan. Nga pamatuod nga ang tanan kabtang ninyo. Tuan na niya. Iyan ang ipakita din ninyo. Ayan tubag. Ato rata sa kurti mag-abot. Okay. Bisag dili ta abogado mga bay o maghandos. Apan sigun sa tuwa nga nagmay o tinagsip nga nahibuluan sa abogado. Kini nga mura putag imi, mura abogado. Ginagmay lang hanya. Ikonsulta po ni. Ikonsulta po ni sa mga abogado diha sa mga lungsod o diha sa lalawigan sa Sugbo. Kamo ba nag-asawa si Marites? Doon na mo'y anak si Jared. Doon na mo'y binalay si kini si Clarice. Okay. Sultian taga by Rinanti. Bisag buhi pati mong anak. Basta kay makasabot mo nga bana og asawa. Kamu makasabot mo si Marites og ikaw nga ang inyong anak din hatagan sinong kabtangan di wala'y mahimok kay buhi mo duha. Naatuman mo. Nagbarog pa mo duha. Sa ito pa inyo nang ihurot pamaligya. Inong anak di hatagan, wag yun ay mahimo, kaya nabara mo, nagbaro ko mo. Samot na binalay ron. Wala na siya katungod. May katungod siya ang tangang musunod sa inong kabdangan. Panang kabdangan ma-add to diha kaniya, kung si Bakug, wala na mong banag asawa, dahil inong pag, wala na mong banag asawa. Dahil yun, inong ang anak na bilin, ninamatay mong anak, siya na yung musunod. Apan kay karon, buhi pa man mo, aw, wala si katungod nga mukuha sino nga kabtangan. Bambun katuwing ko niya nga gihulga mo nga atura mo mag-abot sa korte. O di na nga, kuwan na nga atuta, mag-abot sa korte. Kaya di anita na mga papilis. Di anita na mga papilis. Hindi na ako. Namo, wala may kahinumdom. Nga doon na may pinirmahan. Nga ang among kabtangan amo naghihatag sa anak. Sa among anak. O niya. Nga nung himo pumamiog mga kasabutan nga kini abo ang kabtangan ay hatag na mo sa mga anak sa akong among anak nga buhi pa man mi. Uni ini kamatay pod namo. Siya may pumusunod kay wa may lagisuon. Asa may panghatag sa pagumangko. Amo na. Agot na ba di kanimo? Bayrin nanti. Ay kabala kay kahadlok. Dayon murag milutaw na ning basig dunay kalimbigitan ang imuhang binalay sa kamatayan sa mga anak. Hala ipagusulta na sa abogado. Kaya basig muna ilid hinoon. Basig ipanimayad na siya ang siya mo hinungdan di ay sa kamatayon sa mga anak. Basig muna hinungdan hinoon nga mahatagag hustisya ang kamatayon sa imuhang anak.
0: Mga lamang sa

0: transmission begins.
1: 5, 4, 3, 2, 1.
2: Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

0: Guy Ray on air.
1: Good morning, good morning, good morning, good morning, Luzon, Visayas, Mindanao. Kahit san mang sulok sa mundo na maabot sa ating signal ngayong umaga. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon.
1: Lulog, lulan, nanay, tatay, dudong, oginday. Bangon, bangon na, kay buntag na.
2: Bangon, bangon, bangon.
1: Oras, oras na para mang mata. Oras, oras na para ibuka ang atong madagko nga mga mata. Alag na kong matang, importante lang yun makabuka o makita ninyo ang kagwapo sa inyong asawa o kagwapo sa inyong banda. Kumusta, kumusta, kumusta ang tanan? Kay kung ako yung balusan, kaloy sa Diyos, okay lang yun. Welcome sa itong programa Pakurat sa Kabuntagon, kauban giyapon ang igala sa kaginad, kakanunay magpaubos kay ang lami nasa ubo.
3: Unsato?
1: Unsato ko no. Adlaw karon nga huibis, pizza 20, bulan sa Agosto, tuig 2020, sa yes. Mga birthday rong adlaw, happy, happy birthday.
4: Happy birthday!
1: Sa nag-birthday, kagapong adlaw, belated happy birthday.
4: Happy birthday!
1: Sa mag-birthday, ugbang adlaw, advance, happy birthday.
4: Happy birthday!
1: More birthdays to come and always good health.
4: Happy birthday!
1: Good night, pinaka-best sa atong birthday. Abtikus ka ng atong lawas. Nga magliok-liok sa matang adlaw o libre na gita nga makalaag. Bisan asa nga lugar, the best na good kayo na nga gasag gikan sa atong labong makagagao. Tuloy ang birthday, tuloy ang kinabuhi, tuloy ang ligaya din sa kalibutan. Basta na birthday, makaingod gita.
3: Lamig, mandig na siya.
1: Lamig, ginang na mag-birthday kay sigurado. Makapanog ababot sa lubot. Okay, taras 52 minuto suman pagkalabay ang alas 4 sa Kabuntagon. Pagkadalirigid sa oras, dalirang adlaw, dalirang bulan, dalirang to. Hey! Dalirigid kayo ang tanan. Kapit na po ang Pasko. Next month, Berna. Basta Berna gani ha. Inom lagi mo daghan nga. Daghan o kwan ka ng Ber. Inom tadi si Yanig dag Ber. Berna Ber, San Miguel, Red Horse Ber. Thank you. Makatabang may balas ng lawas. Basta minom tag mga alcoholic drinks. Ayaw mong sige ng tubig kay butikilan mo na sig pangihi. Inong po mong alkoholik, mapanagsa, ba ay nag-isigi apod. Bayre ane, mga itatag redors, ane ron kay, ano may punta ka inong po. How many days? I can't drink alcoholic. So please give me alcoholic drink. I need to drink this morning. Okay, taras, 53 minuto sa mga makalabayang alas 4 sa Kabuntagon. Sa ganaan nga mo, tawag mo, text ka ng Buntaga o pinakitong ko lang text line number sa itong Smart 0969-484-5454 o sa itong Globe 0956-6647-734. Amo na itong ko lang text line number nga pwede na tawagan, pwede po ni textan kay Andam Gida Kamatag o Baayong Pagtagad. Kung may mo, timplan po mo ni Gatas, pakan o naghumba. Para mo bright manambok ang inyong utok nga manabi sa Pikas Barrio. Kaya ka nang pagmanabi, usay makayo usay pun makadaot. Ang manabi magani, ka na lang yung makayo. Perhaps ay bulay na ako ng atong kinabuhi nga magpuyo din sa Pilipinas. Okay, kumusta, kumusta sa matong kasikbit nga kalungsod na binagi din sa atong lungsod sa Tayasan. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon.
1: Yes, ay malalod, de Libertad, Giolngan City. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon.
1: Yes, sa Ayongon, Binduy, Manoyon, o sa uban pang kalungsuran nga mabot sa atong signal. Karong Buntaga, good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon.
1: Bangon na ta kay Buntag na.
2: Bangon, bangon, bangon.
1: Kumusta, kumusta sa matong ordiya sa Pikas Isla. Nagitaw kong sugbo. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Yes, tumanog. Ronda, ligra ba dyan ni natilan mula buyok sa buwan o sa uban pang kalungsuran nga mabot sa tong signal din na napita. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: O, bangon na ta kay buntag na. Kumusta, kumusta sa matong matindirag tindiro sa tumatag sa tagsa ka mga public market?
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Ato matindirag tindiro isdaan, bularan, kananan to all vendors. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Kumusta, kumusta sa matong mga drivers, sa mga bus drivers, pinikab drivers, sa malhabal drivers, siko bike drivers. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Kumusta, kumusta sa matong mga managat sa kadagatan na itong mga maggumas sa kabukiran na itong mga mananggiti or coconut pilot. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Mamangon na itong mga sikat kay buntag na.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Legion ibta-ibta na ang mga ilibtunon sa mga nagungot, nagtaop, nagtaroy, pang-ibta na kay buntag na. Ipataop o magabi, ibtun o mabuntag, kay basig maoberyos, maghang.
3: Unsa to?
1: Unsa to kuno? Unsa to? Unsa to ibtun? Kana nagungot? Wala may nagungot dire. Saan pag-ibot? Okay, tara, 56 minuto suman magkalabay ang alas 4 sa kabuntagan. Ah, standby sa tama sikat. Naminaw na kitang o sa kaawit. Oh, entitled Tulok Kapalahubog. Standby kayo, balik patarong taon-taon.

0: by Ray on air.
1: Alright, balik-balik sa itong programa Pakurat sa Kabuntagon. Kauban gyapon ninyo igala sa kangidad, Pyro. Og nay otang, Pyro. Og mo palit, Pyro. Ano rin kasimple ang atong kinabuhi, mga sikat din sa kalibutan. Para mabuhi, need na ito nga mapalit. Need po na ito nga mangutang. Ayaw lang yun kalimot, pagbayad sa tindera. Aron nang isiabot sa ali. Ali ngag-ngag. Basta lang ngag-ngag ni sigutan, kanis man ang ustay, makatawa ganyan pagkalaparag babagod. Sa mga lapadog baba niya, katawa mo maayo para makamata inyong silingan. Okay, ito na sa lasing ko yung punto na gid sa Kabuntagon. Dali rin gid sa oras, dali rin adlaw, dali rin bulan, dali rin to egg! Dali rin gid ang mag-birthday kada to egg, dali rin pista kada to egg, dali rin po ang Pasko kada to egg. Dali rin po ang mag-plus one kada to egg. In short, dali rin gid ang matigulang, dali sa kalibutan. Nagiging kada to egg, plus one, next year, another plus one na po. Saan na din? Nagin ka pong gan. O senior na gintahan eh. Nagin masikat nga maabot din ang time, maabot din ang panahon. Nga kita. Anak gina padulong. Senior citizen. Nagin, that's our real life in this world. All people, so all country is to become all. Okay, ito na sa lasing ko na gid sa Kabuntagon. May buntag din anong dibuhino dia sa barangay magtotayasan. Atong higala ni nga pinakabuotan, pinakagwapo, o pinakakusgan. Pinakakusgan nga pagkabada sa iyang asawa. Kapag siyang asawa ng Mernay Nodia, good morning, good morning. Kamay Francis, may imadmaira, og ni Tap-Tap, og sa mga apoy ng liboy, si Sabi, og si Sapi, good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Mangon na tama si Kat kay Buntagtag. Og din, Chimir na Binson, dahil puron nga sa'yo kinagmata, tuwalas kusina, gatak ang na siyang kaldiro. Yang ibutang tubig init aron makainom kuno og kape si Bay Joey Binson. Yang Bay Dan Binson da Bay Lexter lagi titi Binson ni Lesaira Aquila og Garbe, good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon.
1: Bangon na ta kay buntag na. Og dias barangay Lutay Tayasan. Ay buntag murong Cesar Gabunada. Atong higala ding perming saman perming guapa. Firming guapa kay yang asawa. Guapo. Og lang bay ko kay guardaryo diha nga tong higala ni nga iyanangi. Sama iyanangi. Iyanangi terminate ang yang walo kabok bidbirod. Ang walo kabok bidbirod ni bay ko kay guardaryo iyanang hatag ni bay persinit. Og si bay persinit tapod ko ang nagdala ron og bidbiron walo kabuok. Upat kabok sa paa, upat pod kabuok sa buktuan. Daon na, ang upat kabuok ni Bay Kukoy, naman siyang hawak. Ang upat pod na siyang dugan. Karon, ala pong Bay Persinit. Higala, manis na nasuod nga higala, manis na. Muli ito ang best friend. Itugyan ni Bay Kukoy ang... Or, matay Bay Persinit. Manto na Bay Persinit, kita may gapo na may gaakal-akal paa. Itbiron na ito. Ba ini tunga tanang bidbiro ni bay ako nang upat pud bay. Ako pud nang iyokot diri kong liog bay. Para inigdungo anak at ngal dai tutoy dayon. Palitan na ako nang gatas itong mahalon. Para himsog atong lawas ba. bisag senior na ni pero sukol pa rin inom abot buntagay. Ay mong kumpiyansa. Okay, ito na sa lasing ko 4 na gyan sa Kabuntago. Okay, sa itong kapalaran ka ng buntaga. Ah, naman tayo tawag rin mo ta, kung natagang pagtagirin ito tawag, kaya naman tayo oras. Ah, ato, ay, cancel ba? Tawag balik, eh, mintras na pa yung oras, paspas! tawag na yan! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10! miss call na ko ito. Naman po mo, 1. Yaramang gikat yang tawag. Bisto bago na noon, putlon. Tawag dayon kay para ato lang katagag ba yung pagtagad ng muntaga ba? Ay ba si mga hatag ni kape? Ayan na, makainom po ta. Share your coffee. Yeah. Okay, tas tong kapalan ka ng bundaga, paminaw, pamati, kay ato nang yatag, ura-ura na.

Agosto 23 hangtod September 23, Virgo, undangin na ang pagsigi og pamantay. Swerte numero color 149 og yellow gray. Magkadong atong katunga sa atong kapalaran, ang katunga tangatangi lang ninyo niyang taod tao. Balik ta sa tulog kapalahubog. Munay giyon nga normal magindang nagi palahubog. Sa mga palahubog diya, awa dai problema, ayaw rin mapangitag bikil. Ayaw rin pangitag problema. Tulog ragun mo, mahubog tulog. Para inigmata, munay giyon nga hapsay malinawon rin giyapon ang kinabuhi. Pungawa naman. Munay giyon masikat ka nang makainom kunota or nang makainom god or in short nang mahubog ka ada ko na magawas imo ang tinud anay nga batasan basta makainom ka kay wa pa kay inom murag wala ra murag wala ba kwad kayo pero makainom ka diha gyud magawas imong tinud nga batasan nang og unsa unsa na imong batasan ya amuray na kabalo Okay, kita mo ang kapalaran gatod kato sa Astasan Herbal Capsule Mutambal sakit sa ulo, sakit sa tulog kaso-kaso andilikatritis, tasog uric acid, tasog sugar sa dugo, adunay bukol-bukol bago-bago, wala o natanan sa Astasan ang pinakabagong mangustin product lagi pakusgan kauban ang Astasan Tinorganic basta suksanto in pretty 5 times beta carotene tasog vitamin C pure energy dili sayang makagasto para makangkon og bayong panglawas tungod ang Astasan para tulang ang Astasan na palit siyang masuking butika do all sin yung lugar. Yes, barangay bago tiyasan available sa batong Astasan Herbal Capsule. Yes, panimalay ni Sir Boyak Slabiyog ganda. Og sa ganan nga magwapa mupote, mahamis ang panit gamit ang Ayos Sabon Beauty Soap ang bagong sabon nga pang pagwapa skin friendly, organically blended Ayos Sabon Beauty Soap pang pagwapa nga dili isog sa panit makapaputi, makahumok o makahamis sa panit. Adunay avocado oil nga nagdala og vitamin E, lecithin, collagen o mga nutrients nga maoy mapaputi og mapahamis si mong kutis naturally. Ayaw sa Bon Beauty Shop papalit siyang masuking botika og tindahan. Okay, tapos alas 5:00 na giyad sa kabuntagon. Standby, standby sa tama sikat. May na napuntag sa kaawit. Igo na ni Pana, entitled Dayang Dayang. Unay paborito sa itong mga lulog lula. Request ni Bay Coco Iguardar iya ko na ipinungod si Yang pinanggaugbotan nga ginikanan. Dayang Dayang.

0: Kagopo?
1: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
0: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
1: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
2: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
3: Mapalit ang Ayo Sabon Biriser sa RX Pharmacy o Dayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
4: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
5: Maing adlaw sa atong tanan, no? O Daisy, aying sukutan. So, usapod ko sa makatestimony aning Astasan nga herbal. Itong niyagi nga bulan na adyod ko'y sakit nga TB. Pero naay nakasuggest na ko nga naab daw herbal nga. Nindot siya inumon o dali ragid po tama maayos. Which is, sige, gitry na ko ang Astasan nga herbal. O karon nagkahinay-hinay na akong TB. Nga murag dili wala na kay siya ni kuan sa kuan ni tokar o nagpa-check

0: Bahid sa ating masisela na balat, pagkalipas ng halos dalawang dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamita ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil. Ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahin din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko, at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin dahil sa kanyang mahalimuyak na bango. Ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA. With LTO number 300001064491.
1: Man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa lig-on nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga baratian. Dragon Fruit Gold capsule makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold capsule makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Usa tambag ko nganong mag-antos man nga pwede ra gyud nimong suwayan. Dragon Fruit Gold capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
2: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
3: Oh yeah!
4: Let's get it on.
5: Hard Max Extreme Coffee Mix. Makapaggana. Makapadasi.
2: Hard Mama.
5: Hard Match.
6: Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o mutabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain, labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy.
5: Hard Match. Hard Match. Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
2: Mag Hard Mama. Extreme na.
7: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House.
8: White Nights Dumaguete Pension House
7: offers you the best in quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
8: Main branch is located at Michiana Road, Dumaguete City.
7: Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTV, located at the Angtaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
8: White Nights Dumaguete Pension House.
9: Ako si Lian Chamicolo. Gamit ko sa nang half flask, nang kape, o nakagamit ko sa UAID na nang non-stockful. Mauna yung gigamit. Kaloy sa Ginoo o murag kanunay mong gumakasakit-sakit anong kalawasan kay 72 years na bayak ko niya. Mau gimintay na ako ang nans. Daghan ka yung salamat sa nans na mau inakapakusuwa sa ang mga ibang
10: bakit. Paminandang testimonya sa kaepektibo sa Vitron Syrup.
11: Kinsa ni ma'am?
12: Branching Olores. Nakakuan mong ko nga maayo ko ng Vitron.
11: O niya, kamulo niyang gamit ni ining atong Vitron Syrup. Unsa may imong nakitang mga kausaban na ngadto kaniya?
12: Niya siya nga lami ko noy, lami gyud

0: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna na isangang buhatan sa lungsod sa Malalot. Ang PHCCI nag-offer ang klase-klaseng mga loan sa abos lamang interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25, Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalot, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
1: Ang PHCCI Himalalot mupahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes, alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.

0: Alright, balik-balik ta sa atong programa Pakurat sa Kabuntagon, kauban gyapon ninyo igalas sa kagidad. Dini lang siyang paboritong istasyon, 98.3 FM Star Radio, basta naka-star, sikat na sikat kita. At oras, 34 minuto suman, makalabay ang alas 5 sa Kabuntagon sa tumalulog nula na nagtatay Dodong Oginday.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Bangon na ta kay Buntag na. Oras-oras na gid para mang mata, oras-oras na para ibuka ang ato madagko nga mga mata. Alag na kong matang, importante lang gid makabuka o makita ninyo ang kagwapa. Kaputi sa paa sa inyong silingan. Oh, kita na kayo ang angayan nga makita kay hayag na kayo ang Kabuntagon. Okay, padayon tas tong kapalaran karong Buntaga. Mamina pamati kay ato nang itaywas ug hatag ora orada.

0: Sa gipanganak sa bulan sa September 24 hangtod October 23, libra usa ka maayong higayon alang sa paglig-on sa relasyon sa pamilya. Swerte numero color 735 ogpe. October 24 hangtod November 22, Scorpio, salig lang gyud sa imong kaugalingon. Swerte numero color 268 ogbra. November 23 hangtod December 21, Sagittarius, malingaw ka sa panagtapok uban sa mga higala. Swerteng numero color 514 og maro. December 22 hangtod Enero 19, Capricorn, dunay masuko kanimo. Swerteng numero color 872 og white. Enero 20 hangtod Pebrero 18, Aquarius, dunay mubabag sa imong tinguha. Swerteng numero color 396 og gold. Pebrero 19 hangtod Marso 20, Pisces, huna-una aog Mayo ang makabot nga hukom. Swerteng numero color 158 og blue. Og gadtong atong kapalaran karong buntaga sa mga wala kabalo, nakabalo na gid mo, sa mga nakabalo na daan, nakabalo na gid mo og sa mo. If you don't know, now you know. If you know, now you know more. Kadtong mong kapalaran gatod kato sa Amigos Coffee o Amigos Capsule. Ang Amigos Coffee o Amigos Capsule aduna kini vitamin C ug mutambalosab kini sa mga andag kalain-lain nga mga sakit sa mga high blood, dilanat, diabetes, taas ang kolesterol o guban pang masakit nga gihambing siyong kalawasan. Wala o natanan sa Amigos Coffee o Amigos Capsule. Diya sa South Cebu, available at Amigos Coffee o Amigos Capsule des Malboal, Malboal Pharmacy, SGN Pharmacy, des Badjan Butika, Santo Niligra, Janjan Pharmacy, Sinubit Pharmacy, Natilan Vicor Pharmacy, MPG Drugstore, Roe Pharmacy, Shilmo Pharmacy, Das Lagit Red Pharmacy, Eats and Eats Pharmacy, Malabuyok, St. John Pharmacy, Ronda, Bilcora Pharmacy, Lison Pharmacy, Butika Marga, Des Dumanog Pharmacy, Sipura, Happy Jack Alcantara, Butika Marga, Mantalongon, Butika Marga, Dias Dumanog, Biton Pharmacy, Sipura Pharmacy, Saidis Pharmacy, Happy Drug Reser Pharmacy, Ogdia sa Barili, Aranji Pharmacy, Marti Pharmacy, Andre Pharmacy, 418 Pharmacy, Holy Ann Pharmacy. Mogida ang mga pharmacy ang available lang atong Amigos Coffee og Amigos Capsule dinda dapita. Og dinhi sa Negros Oriental available sa matong Amigos Coffee og Amigos Capsule sa tanang butika do all sa inyong lugar. Og dinhi sa lungsod sa Tayasa available sa matong Amigos Coffee og Amigos Capsule sa tanang butika o dinhi sa X Pharmacy, Tayasan Pharmacy o Ginjel Pharmacy. Now, good news. Good news sa Amigos Coffee users. Adunay pabuhagay gikan sa Amigos Coffee padaganay empty box. Sa Amigos Coffee ang pinakadagan makadaog og 10 mil, ikaduwa 5 mil, ikatulo 3 mil og ang ikaapat 2 mil. Og sa padaganay usag empty blister sa Amigos Capsule, ang pinakadagan makadawat og usa ka sakong bugas, ikaduwa tunga sa sako, ikatulo 10 ka kilo nga bugas. Gikan na sa tagiyaw tagdumala. May lain si Idol Angel Bliss Jason. Good morning to.
1: Bangon.
0: Mangon na ta mga sikat kay buntag na. Hinay nagkabang paingon sa kusina. Itak ang natumadagko nga kaldero. Dagkog sampot lagom-lagom. Patayang tubig inita. Aron makainom og kape si Dodong og si Indan. Kanang kape the best. Magina itong pangitan niligmata na ito sa service kabuntagon. Eh, kanang kape makapaligo na sa atong kasing-kasing. Malikan ang type B diabetes. Og malipayon ang inyong kabuntagon. Basta makapangapi. Kape sa umaga, kape sa gabi. Yang meaning sa kape, kausapin ang Panginoon everyday. From 40 to 60s to. Okay, kaninong diboy hinoo. Mayong buntag. Mayong buntag, bay. Nangapin nami. Nangapin nami, diri bay. Paris, saging, bay. O kamuti. Nangapin na dais nung diboy ko naroon dito. Nagingon nga ka ng kape. di magina malimtan kada burdag. May pagpangapidya ni manong diboy noo. Ang kauban siyang pinangga o botan ng asawa. Ano nga pimidi ni ba? O sa katasar ang magigamit ba? Sa akong asawa. Para sweet juga among relasyon. Nga among giparisag saging kay Moregion balag saging. Importante ko no, labing. Wala, balag saging. Basta ang gugma, labing. Magunsa mo ko ng humba niya. Magsiging ang relasyon ko, singga. Lagapak. Murag lipak. Okay, standby, standby. Minaw na kitang pangkabuhayan showcase.
2: Ako si Jaime Ilisorio. Nagpasalamat ko sa
3: Victory Bio.
2: Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
4: Victory Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
5: Mapalit sa mga butika.
4: D3 Bio. Kita
6: Balagosa.
7: Usa ba ginagamit ninyo ma'am sa imong bana ma'am?
6: Kanang kuan ay D3 Bio o kanang unsa ba isa oi TX500.
7: So unsa may feel day sa imong bana day ma'am? Sa
6: kuan ihang sakit. Ihan murag ni muminaw ba og makatumar kita sa bisita. Tani ma'am, kuan ka nang mawala yung sakit din sa batang ba? Abdik ba siya basta naka-state at tumarani?
7: So wala pa na siya nainuman na? Unsa diyang gibati ma'am?
6: Nang luyahon siya.
7: Luyahon?
6: Yan, dali siya mag-ubo. Magdala-dala yun siya sa kuan niyang gitrabahoan ani.
7: So unsa may maka-istorya ni ma'am sa mga tao nga wala pa nakagamit ani?
6: Natong wala nakagamit ani. Magamit na mo kay efektibo yun para nato nga mga tigulang na. Number one, yun ni ang kuan, may PC. D3 Bio o kanang
4: TX500. TX500.
5: Mabali sa mga butika.
4: D3 Bio.
5: Mabibili sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi ang DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix.
9: Ako gali si Rodrigo Limtapaw, taga Mabulo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko ang akong gitsugar. Sorte gid na taas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko na sa radyo about sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilinom. Nainom ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa kabulan na mintinan ko sinaasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulong sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya, sir, kung anong imo gilinom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya ang makapanami sa lawat mo. Kasi niya sa ako niya, anong ginainom mo kung to DTX 500? Para sa among mga pigado makabulig kag makapapan sa lawas ng tao.
4: DTX 500.
5: Mabali sa mga butika.
10: Ako si Miriam Alipayo from Zone 4 Kalasungay, Malaybalay City, Bukidnon. Nagamit sa NAN product nga UID and NAN Herbal Katol, NAN Coffee. O nagpasalamat sa inyong product nga naayon na ang gibati sa akong nanay sa iyang lapalapa nga sakit siya o katol na kanang iyang gabation. Pero sa pag-inom niya sa NAN, nawala na dayon ang katol. So, gimintin lang to siya, ma'am. O daghan king salamat, ma'am Marlene, sa inyong product na nakatabang sa akong nanay.
11: Yes, guys. May buntag noon ako karon diri sa Tayasan Negros Oriental. Tay, usa ka interview ho diri, usa ka nanay. Noong user sa Amigos Coffee. Kisay pa nga ni mo, nay?
12: Merna Bromo.
11: Pila edad nay kusga nay?
12: 60.
11: Dugay na ka nagamit og Amigos Coffee nay.
12: Dugay-dugay na gyud pag kuan ani.
11: Pag sugod gyud.
12: Sugod oo.
11: Kung ano ni gamit man kag Amigos Coffee nay unsa mahimong gigamitan?
12: Sa akong high blood ug sa akong bana high blood pod niya karon ni normal man ni abot na lag 130 over 80.
11: Ah okay, sa una day nay
12: gato. 180, 200.
11: Mo nay blood pressure ni mo.
12: Oo, bisag inom pa ko para sa high blood.
11: Karon wala na kay lagi.
12: Wala gyud.
11: Kanarang Amigos Coffee. So, permanente na ka naginom. Dugay-dugay na. Mga pila na katuig?
12: Wala pa'y tuig. Kay Jutera man ang among kuan.
11: Jutera, o. Asa na pwede nyo adirin sa Tayasan ay?
12: Matuog.
11: Barangay yung
12: barangay, o.
11: Sa mga naminaw, unsa ikasulti di mo nila na ay?
12: O, di mo gamit sila, ani. Arong makabalo sila nga maayog sa lawas.
11: So, maayog yun ang Amigos Coffee. Imodyong napamatuntaan. Sadaka salamat mga idol.
13: Ang panahon karon lahi na kung itandi ka ni Anton. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Andi ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga libyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay Aqua Touch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. Aqua Touch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912. If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Knights Dumaguete Pension House. White Knights Dumaguete Pension House offers you the best in quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight. Main branch is located at Michiano Road, Dumaguete City. Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs. Located at Daang Taytayan, Kalindagan, near Foodnet. Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan, Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594. White Knights Dumaguete Pension House.

0: Anon, kabalo ba ka nga ang tikdas o tipdas nga sakit walay kaayuhan? Ug mahimong delikado ang kinabuhi sa imong anak kung dili kini mabakunahan. Mao nga pabakunahin na ang inyong mga anak na nag-edad o 6 kabulan hangtod wala pa'y 5 katuig. Magsugod karong Agosto 10 hangtod Agosto 28, 2026 dinhi sa lungsod sa Tayasan. Ayaw to sa mga fake news. Ang bakuna nga kontra tipdas, 50 na katuig nga gigamit. Protektahe ang inyong mga anak ug pabakunahin na sila. Kita-kita sa inyong mga barangay o pinakaduol nga health center. Karong Agosto 10 hangtod Agosto 28, 2026. Tungod kay ligtas tikdas ang batang bakunado na Tayasanon.
1: Dragon Fruit Plus 650 mg.
2: Biroy baroro, sinta. Kurok ba ni kanon, kurok extension. O wala pa yung pandemic at so na ko gamit o Dragon Protein Herbal Capsule o kape o haplas. Ay, okay kayo. Mo'y nakahatag o taas-taas o kinabuhi na ko. Sa mga naminaw nga kung mo gamit o mga produkto sa Dragon Fruit Herbal kay maayo kayo atong kinabuhi.
1: Kamusta? Mag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar. Mga pena ta!
3: Ako si Cristita Elma Babor. Kanang nagpuyo sa Kalangag Bakong. Dagan kong gibati tungod sa ako ang sisa kaning kidney. Nya, malipong ko, muktaas akong dugo, dayon kanang musakit akong dughan. Pag miinom na ko ani sa usa ka sachet, ako ganing gitunga kay kaning kwarta, wala biagod dok. Muinom ko pagkatunton mga 10 minutes mawala na gud ang sakit sa akong puson. Kaning produkto habisan ko pira ang akong nagamit pero aktibo gud kaayo dok.
1: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Mapalit na sa tandang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
4: Aniyan na mga bay, ang programa nga magatulog dugang lingaw kabibo. Ningsayo sa kabuntagon, pamukaw mano pamulabog, di ka magmahay, maski kulang pang imong tulog. Dawbi, di ka ka mahulog.
5: Sabi ko, Lindol, stop. Ibi stop.
4: Na ang pakurat sa kabuntagon. Kauban ni Bay Ray on air.
6: Ayaw

0: By Ray on air. By Ray on air.
1: Alright, balik-balik ta sa atong programa Pakurat sa Kabuntagod. Kauban gyapon ninyo igala sa kangidad, Pai.
2: Di pa rin?
1: Huwag na may otang, Pai. Huwag mapalit, Pai. Ana rin kasimple ang atong kinaboy din sa kalibutan. Huwag na ikwarta, mapalit, huwag ikwarta. Mangutang ngayon lang kalibot sa pagbayad sa tindera. Aron ang isi abot sa alih. Alingagad. Okay, to rasik pita 2 minuto suman makalabay. Ang alas 5 sa Kabuntagod. Rin ito sa itong Swertres result sa mga mahilig ng Swertres. Sa mga nakataya, tanawa, tutukin na yung ticket kay base nung gusto mo sa mga mandadaog. Sa itong resulta, gapong adlawa sa last 2 sa hapon, 830. 830. O sa last 5 sa hapon, 001. O sa last 3 kagabi, 757. Pagkat doon itong Swertres result kagapong adlawas sa mga nakadaog. Congratulations!
2: Kita ay nabasa, lumusin siya sa tubig. Kita ay nabasa, ngunit ang...
1: Kadtong mga Swertres, gatot ka sa Dragon Prot Plus, 650 mg. Atensyon sa manangitang herbal nga baratong epektibo na. Ano na sa itong masuking butika ang nabantog o maski pabarato nga Dragon Prot Plus Herbal Capsule.
2: Gloria Laban!
1: Dili ka may napad kasaligan sa kaimsog sa panglawas, may balatian ka man, wala pwede gid kang makatumar. Ayaw latang ang malawas, mabigay, panalip di kanunay pag Dragon Prot Plus. Pusbon ko pag Dragon Prot Plus Herbal Capsule, apalit siyang masuking butika dool sa inyong lugar. Alkasi sodium ascorbate sa mga idrana alang sa kasayuran ang kasagarang hinungdan sa pagsakit sa tumabukog, tuhod, malutanog ang pagbato, arthritis, rheumatoid, uban pa tuon kada sa kulangon sa vitamin C sa lawas. Busa mga nanay, tatay, pagtumark kanunay sa masaligan nga vitamin C ang alkasi di alkaline vitamin C, mamatinaw sa nahadap di yung mata sa alkasi protektado kanda. Sa pamanit hamis, pagin ka, papalit sa iyong masuking butika dool sa inyong lugar. Dragon Prot Herbal Coffee Mix with Insulin Plant. Nakatilaw ka na ba sa lami? Ano mo to herbal pa dyan nga coffee? Ano yan na? Gipailay lang pinakabago nga herbal coffee. Dragon Prot Herbal Coffee Mix with Insulin Plant. Sa dunay, high blood, diabetes, arthritis, taso kolesterol, dili katulog, tila medicine niyo, kini nga mo ayos sa mga sakit o balatian. Dragon Prot Herbal Coffee. Dunay, dusi ka mga herbal ingredients kini nga kapi. Tambal kini Dragon Prot Herbal Coffee. Lami, ada palit siyang masuking butika dool sa inyong lugar. Hardmax Extreme Coffee, makapakusgan sa itong panglawas, makapakusgan usap din dyan. Hardmax Extreme Coffee, available usap sa itong masuking butika dool sa inyong lugar. Mamay buntag din Mamel Galios, usa sa mga sinaligan sa Dragon Prot o sa CEO, Ma'am Catherine C. Good morning, good morning.
3: Bangon, bangon, bangon!
1: Mangon na tama sikat kay buntag na. Ayag na kayong kabuntagod. Pang-ibda na ang mga ilibtunod. Sa mga nag-ungot, nagtaop, nagtaroy, pang-ibda na kay buntag na. Ibda ng plugs niyo ang siling pan, electric pan, o guban pa mga plug niya nga nag-ungot. Pang-ibda na. Ayaw kapilag ibotong plug sa Pilipinas. Plug watawat. Okay, ito ras, alas 5.56 na gid sa Kabuntagod. Pagka nilalikid sa oras, nagandaw, nilambulan, nilalanto, egg, una na gid kapaspas ang panahon. Next month, Bernag yun. It's time to, kung sa mind, it's time to play a Christmas song. Pwede na tamo play, basta Ber, pwede na tamo play o Christmas song. Ni-text na po ng emergency alert masikat, gikan sa NDRRMC. Karong alas 5.52. Lahat ay pinag-iingat sa maaring pagpatak ng abo. Wala ay binubugan ang bulkang Canlaon. Sa dakong alas 5.24. Karong buntaga ni siya. Magamping ta ha. Kaya kaning bulkang Canlaon, sige na gabuga o gabo. So magbinantayo na mag-inampingon lang yun ka doon. Okay, ito sa itong malitang sports karong buntaga. Pagunat sa kusog, pagunat sa utok, pagunat po sa puson. Quarterfinals, target ng Gilas, boys. ang quarterfinals berth ng target ng Gilas Pilipinas Boys sa pagsagupa sa Syria Qualification Round 26 FIBA Yotian Asian Championship sa Bersabakar Indoor Stadium sa Amibad, India. Nakatakda ang crossover knockout game ngayong alas 10:30 ng umaga. Sa iba pang qualification matches, lalabanan ng Japan, Qatar, sasagupain ang Bahrain, Chinese Taipei at magharap ang Iran at India. Pasok na sa quarterfinals ang nagdidepensa ang Australia, New Zealand, Korea o China. Magkado itong balitang sports karong buntaga. Kado mo balitang sports kitod kato sa Shiba, Essential Oil. Sakit ang kalawasan, tumaran na nagtambal, sulayang natulang nga pabagi pagkumasay gamit ang Shiba, Essential Oil. Ang Shiba Essential Oil inibo sa Virgin Coconut Oil, Peppermint Oil, Turmeric Extract, Malunggay Leaf Extract ang mga masagulado na anti-fungal, anti-bacterial, anti-inflammatory, anti-microbial, anti-oxidant, topical, antibiotic, tungod kay aduna kay lauric acid nga makita sa BCO. Yaplas lang kini sa apektado nga parte sa imong lawas, subanan og masay Shiba Essential Oil, ang aplas nga humot og epektibo. Shiba Essential Oil, palit siyang masuking butikan all sa inyong lugar. Okay, ito na, 58 minutos na ginuman makalabay ang alas 4, alas 5 sa kabuntagon. Napupos na ginatong tuluman. 2 minutes, alas 6 na po. Sir, tag-exitron kay natay bagong rules and regulation. Hindi nato dapat mulapas sa 15 minutes. Mulapas mo itong ato gapon, 15 minutes sa manggon niya. Medyo may ipit ang ubang program. So, sir, tag-exitron. Sananta na itong makikalaanong namin sa Star Radio, may buntag ka din yung tandaan. Dias, barangay matuog, loud and clear na ikunawa kaya ang Star Radio di adapita. Dia sa bata-bata ko ni Isbig Libin gabati og ni Boss Dilroy gabati. Loud and clear ko ng Star Radio di adapita. Isbig Libin gabati, good morning, og ni Boss Dilroy gabati, good morning.
3: Bangon, bangon, bangon!
1: Og ni Boss Franco dia, Boss Franco gabati, good morning.
3: Bangon, bangon, bangon!
1: Og ni Byron ay bay pa bay rip pagkala lanoga si mong tingog bay ang radyo ni Isbig Libin about goods balay bay lapos bongbong sa mga bata-bata ko ni Isbig Libin kasi ngalan sa bata-bata ni Isbig Libin bay wala mo kaila bay ako sa tong ilaylahon og ma masig makuha na ako tulang ngalan ay buntag din sa mga bata-bata ni Isbig Libin gabati niya sa barangay matuog tayasan Gloria, Gloria. Ako may buntag po ni Kapitan Ayan Tiradiris Barangay Kabulutan. Kauban siyang kapikas sa kumis by Garner. No, good morning.
3: Bangon, bangon, bangon.
1: Madam Jima Cabrera Diaz, Madam Kathleen Dama, Wilsa Ganaganag, Mik-Mik Buking Kita. Og ni Digi Barek, Lan Madam Chusi Grapa, Kunsyal Simo Yusores, Madam Binda Tirano Yusores, Madam Binda Tirano, og ni Retired Pilas, Retired Police Major Margini Tirano Yusores, good morning.
3: Bangon, bangon, bangon.
1: Og ni Boss Dondon, og ni Bay Dondon de Libradilla. A smiling face kay ini siya basta maka mapalitan og lollipop siya kasawa. Pero wala lollipop ni Bay Dondon mag-all. O na kanayang lollipop unlimited yun siya. Bay Don, kanang imong lollipop ang ata. Region lollipop pa more. Ngunit ang kanya di pa rin nababasa. Og des barangay Magtotoyasan may buntag ni by RJ Balasabas ang atong higala ni nga usana ka Amerikano usana ka English speaking ay ang yambok bulaw na ikaprinda sa phone shop. Kauban siyang kinikanan des Madam Tikya Balasabas Tuntura Balasabas good morning ang journey by no sa dia. Og des sa sitio kang abukay may buntag ni Boss Dindo Abrenzilio Madam Katerina Sorinio ilang boss boss di Goy Rodias. Og ni Regero Diaz, good morning.
3: Bangon, bangon, bangon.
1: Og des barangay poblasyon, may muntag ni Boss Chiljus Nabdos dia. Madam Irian, good morning.
3: Bangon, bangon, bangon.
1: Og des sa Itzaran Piso Office, may muntag ni Piso Manager, Madam Chris Miramirez, good morning.
3: Bangon, bangon, bangon.
1: Og sa atong amandi ni Salungsod sa Tayasan, Highline Mayor Bimbo Roberto. Og ni Vice Mayor, Nonong Susano Roberto Jr., good morning.
3: Bangon, bangon, bangon.
1: Mangan na tama sikat kay buntag na. Ang pagbangon, importante gina para makakaon, makalaag, makatrabaho, Munang need gyud nga mubangon. Ayaw paluluya. Dapat abtikos ka ng atong lawas kada adlaw. Kaya magpaluluya ta. Kumpare ko noo, ga katawa. Ang disirboyaks pa, lawas ang pingan kay mo ginatong puhunan. So, ang pingi ginayong lawas. Kaya wala na ba'y laing lawas baligyas sa Changi? Ay baligyas Changi, lawas man sa baboy. Karning baboy. Okay, sa kalaan sa itong station manager, Mr. Ayan na nila itong stop kabanan sa buwat. Handos, no, bintay, otso, bayri, bayli, brado, nga, mandos, og maadlaw, mandos po, og magabi.
4: Lamia, oy, ihandos pa, sige no.
1: Og sa itong kabanan ng reporter, handos, 38, Sir Boyak, slabyog ka rin na. Ako nalamingon na itong alagaran ng labang makagagawang sa bas, pag-alagad kina dinni ka na ito. Og manapun po magdog-dog lang yapon tagbalik. Sa inyong tagsa-tagsa ka mga radio. Same time, same station only. Right to your favorite radio station, Star Radio. Basta naka-star, sikat. Ta sikat kita. Bye-bye and God bless everyone.
5: Bringing you the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
6: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat!
7: Feel the music, Star Radio!
8: Oras sa Star Radio, las 6, 4.
9: Og siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus, and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule.
10: Hi, I'm Gwenex De Assis. I graduated cum laude and Bachelor's of Arts in Political Science and currently studying law. Noon pa man sa pag-aaral ko sa kolehiyo hanggang ngayon na nag-law school na, malaki ang aking pagpapasalamat sa Remind Capsule. Remind Capsule helped me in my studies, lalo na sa pag-focus, pag-memorya, and it improved my mental well-being. I trust, believe, and recommend the best study buddy, Remind Capsule.
9: Take two capsules every day. Remind Capsule. Available sa mga butika sa inyong mga lugar. Nagka-problema ka ba sa focus imong anak? Pwes, paimna ang bata o Remind Chocomix. Usa kini ka brain enhancer para maka-focus ang imong anak.
11: 5 plus 1!
12: 2!
11: 2 plus 2!
12: 4!
11: 4 plus 4!
12: 8!
11: 8 plus 8!
12: 16!
11: 5 plus 4
12: 9
11: 5 plus 5
12: 10
13: My name is Maria Alina Sabel F. Ayon.
14: I drink Remind Choco. It's so delicious and yummy. I love Remind Choco. It makes me more smart and pretty.
9: Para sa smart kid, Remind Choco, isa ka sa shay lang. Kada adlaw, sa isa ka tasa, pwede init or bugnaw na tubig. Remind Choco, para paspas ang pagtubo o smart ang atong anak. Remind Choco Mix, available sa mga butika sa inyong mga lugar.
5: The latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
6: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio.
7: Star Radio.
6: Basta naka-star, sikat.
7: Feel the music, Star Radio.
8: Oras sa Star Radio, las 6. 6. Ang musunod nga programa gidalit kaninyo sa Astasan Pure Santone Food Supplement.
12: ug ayo sa voice.
15: Labyo-labyo sa maayong panglawas. Labyo-labyo sa maayong panglawas.
12: Programa nga maghatag ganinyo mga impormasyon ug kasayuran sa maayong panglawas. Paminaw sa mga health tips ug mga giya ala

Inasabang labyog-labyog sa mayong panglawas. Uban ninyong amigo sa kahanginan, buyaks labyog mga higala. Ano sa'yo makiguban-uban ninyo, maghisgot sa ikaayos sa taong panglawas? May ni ikaayos panglawas mga higala kaysa sigitang hisgot o gira. Masamot atong stress mga higala, mustig hisgot o gira. Maghisgot ang ikaayong lawas mga higala. Sa kadaghang mga isyu karos Pilipinas mga higala, makapastres. Makalabad og ulo mga higala. Kalain-lain lang ang mga isyu nga atong madunggan matag-adlaw. Muna ang resulta mga higala na naglabad ng mga ulo. Perting labaras mga ulo mga higala. May pa itong hisgutan kining ikaayon na itong lawas mga higala. At usang isalindot ng mga utang o mga isyu mga higala nga makapalabad sa itong ulo.

sukli andi ay uga sakit. Kay samtang nagdagan ang taas nga kutay sa mga katuigan. Gawas naman ang tinuod mong bulok dako

tinood nga gugma mga higala. O kung sa'y kalipay niya, bahala gul ka, aw, padayo na. Yeah. Okay, itong skutan mga higala ron ang migraine mga higala.

kastasan. Now, karon unsa man ning migraine, mga higala? Kiling migraine, usa ni siya kaklase sa labad sa ulo, mga kaigsuunan nga i-characterize nga grabe gyud ang kasakit sa ulo.

Ikaduha, sensitivity to light and sound. Oh. Nagani magpatukar mga iksoon, kaya napuli itong mga silingang magpatukar ang murang matangtang ni itong atulis kakusan. Oh, sensitibo kay ka mga iksoon sa mga hayag o kining labi na ning sound. Oh, muna nga, muna di ano, kanang mga bright lights, kanang silaw kayo mga iksoonan o kanang hilabihang kalangas. Oh, sensitive ka na mga iksoonan. Oh, muna yung mga sintomas nga dali kay ka mailhan nga kinig, migraine guni kay pagkasensitibuha mga iksoonan sa mga bright lights o kini mga loud noises mga kaigsoonan. Ikatulo, ang uban ng mga tao makasinati o kanabang sensory disturb.

Nga tuslok-tuslok na imuha niya ang mga arms and legs. O niya maglisod kag sulti mga kaigsunan. Ikaupat, fatigue and irritability. Gikapoy, sobrang kakapoy mga kaigsunan o sa puton. Kamay lang sipyat mga kaigsunan. Maningka na yun, ha? Sa puton na yun. Pregreto mga asawa mga kaigsunan. Nga daling sa puton mga higala. Ginana, ginana, kay Buloyagon. So, ay, wala na mga kaigsunan.

trigger nining migraine. Una kining stress. Walang dita magpa-stress-stress mga igala, no? Ilabi lang kayo itong sensitibo kaysa mga isyo din sa tuang nasod, mga igsoon. Sa gunsang isyuha, dali kayong maulbo ng kaspa. No, inana, dito magpa-stress-stress mga igala. O, dito magpadala sa tuang mga emosyon. O niya, doon ay mga pagka-aside sa stress mga igsoon. Doon na po yung mga pagkaon o ka ng mga ilim nun, mga kaigsunan na makatrigger nga mag-migraine ka. Lain pa, kiningitawag na itong hormonal changes. Magkataas ang itong edad, mga igsoon, doon na po na ikitawag na itong mga hormonal changes. Lain pa nga mga trigger nga mga butang, mga kaigsunan, na magka-migraine ang usang katao, kining lack of sleep. Kining kulang o katulog, mga higala. O sana sa mga makatrigger ng mga butang mga kaigsuonan na magka-migraine ang usa ka tawo kanang kulang kagtulog o kanang sensory stimuli. Ano bang sensitibo kay ka mga kaigsuonan sa imuhang palibot? Ilabi na gitong gitawag na itong bright lights o kanang mga loud noises mga igsuon. Walang dili maayo sa mga migraine nun mga higala na mapuyo kagdapli karsada kay labi na nalay mga motor mga igsuonan nga saba kayo ng ilang tambutso nga mga player so sa puto. Ayaw yung bato. O, mong sapot yung kagmaayaw na mga higala, no? Mahingon na na ba? So muna siya, ang ato ang mga trigger ng mga butang, mga kaigsunan, aning itawag na to, og migraine. Sa mga nakasulay di hag-migraine, mga igsuon, makarelate gyud mo na itong hisgutan karon nga. Imong gyud mo nga tinuod gina sir. Una nga, kining stress, kining mga pagkaon, careful ta, kining mga ilimnon, mga igala, kining hormonal changes, normal gini, manang kinahanglan kitang abag ni ini mga kaigsunan. Kining kulang kag tulog, no? Ang advice sa ato ang mga doktor, mga igala, kinahanglan matulog yung kag 8 hours. No, apan ngining magkataas ni itong edad mga higala makamatak ang tungang gabi mga igsoon pagkalison nagyukayong ibalik o katulog.

mga kaigsuonan nga busy kay nagtrabaho mga higala. Abisa ng ilang trabaho, gidala sila hang balay. Ayaw na, gikan ka sa imong trabaho mga higala, pahuway na. Ayaw na kayo ka nang seryoso yung kay mga kaigsuonan imong kinabuhi nga. Kana imong trabaho, imo pag yung gidala sa iyong balay. Nabutang ang tungang gabi, mga higala, tinarbaho. Kaya ka na siya, mo ganyan mga butang mga kaigsunan nga maka-stress sa imo hanga kinabuhi, no? Inigabot pa ni mo sa imong trabaho, ah, napay mga kauban ni mo nga naglisngag lang ng mga ilo. Otro pong maka-stress di mo. Matanangling kaya, mga kaigsunan, no? O, oh, yun na ba? Alam nila, magpadool ka ng mga toxic people, mga higala. Samot na imo ang ka-stress, mga higala. Sige, muna na, no? Muna ka. Karong taw-taw, ito ang atong isgutan mga kaigsuon na kung saon nga malikay na malikay tanining migraine mga higala kay perte gining sakita mga higala. Oh, sakit gining mong ulo.

0: Okay, may adlaw na tong tanan, itong mahinabi karon ang usa sa mga users sa Astasan. Mayang adlaw, no? Ipahila itong alan.
1: Oh, may pong adlaw. Ako si Jerry Abok, ex-captain sa barangay sa Bago. Na ako'y gipamulo sa akong lawa.

0: diabetic o arthritis. So sa nakatumar ko ining astasan, bilang testing lang to, nakita na ko nga may alibiyo man. So makalakaw-lakaw ko, maka-drive ko sa motor. So kapina sa bulan ang ako ang paggabit sa astasan.
1: So unsay awhag nimo sa uban no?
0: Ang ako nang iawhag ngadto sa nakadungog o mga kauban nga nakailan ako bisan tong wala nakaila.
1: Testingan
0: na gininyo. Kung unsa inyong gimulo, aprobado gyud nga makatabang sa lawas nga dunay gimulo, dunay gi pamatian. So kaluoy sa Dios sa akong kahimtang ron, siyempre makasuroy-suroy nako. So ako magpasalamat gyud ko sa astasan nga bilang naa diri sa barangay sa Bago. So mo wala ko'y kwarta, mangutang yun ko. Maugin ay tinuod. Okay. So, dagan kayong salamat.
1: Okay lang, salamat kayo sa imuhang pakigpulo.
2: Ayus! Savon! Beauty soap! Ni Ana! Ang pinaka-skin-friendly, organically blended, Ayus Savon Beauty Soap. Wala na may maingon. Kung dili, mauna jud. Ang pampagwapa, na dili isog sa panit, makahumok, o makahamis. Ang Ayus Savon! Tinuod ni!
3: Puti ani mo, oy! Nadamguhan ta ka! Ang Ayus Savon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Asta sakit sa ulo? Asta sakit sa kasukasuhan? Dili taihi? Arthritis? High in uric acid, high in sugar. Huwag kang nataran sa Astasan, ang pinakabagong mangosteen product na pinalakas ng Astaxanthin Organic Seaweed. High in xanthan purity, 5 times beta-carotene, rich in vitamin C, pure energy. Hindi sayang ang gumastos para sa kalusugan dahil mura lang ang Astasan Herbal Capsule. Ang Astasan Herbal Capsule, available na sa inyong suking butika.
4: O sa kadlo, mananamang higalas, buyak sa pa-check-ups, doktor. Huwag muna yung naitabo, mga higala. Alang, doktor, maayong adlaw ni mo niya, doktor.
5: Oh, may pumuntang ni mo. Sa may ito'y kalagad ni mo.
4: Aka nang si buyak ko, doktor.
5: Oh, sa may ito'y kalagad ni mo, buyak sa rong adlaw, ha?
4: Kanamang pa-check-up, punta ko, dok, eh. Unsa man ako ang nalunggan, dok, nga murag na may problema, kaya di naman yung kadungog, dok. ultimo kong kuan, dok. Naay maningil, utang, dok, di ko kadungog, dok.
5: Nagay ito, no, diferensya ng imuhang yung pamina. Unsa pagilain mo nga, kuan? Nabati sa imuhang, kuan, kanang sa imuhang sakit karon.
4: Kuan, dok, kanang bisag ultimong utot na ako, dok, di ko kabati, dok, sus na buo.
5: Sige, taga-anti ka, Grisita, sundan eh.
4: Unsa maning tambala, dok, na aning Grisita, dok, kanang tambal ni sa pagkabungol, dok?
5: Dili.
4: Unsa man na ni, dok?
5: Tambal ni, aron makusog na imuutot, aron makabati kang,
4: ay!

Puray gidang at mga higala. Dayon ta mga kaigsunan sa tuang paghisgot mga kaigsunan may tungod ining migraine mga higala. So kaganiha to tong

Karon ato isgutan kun unsaon nato nga malikayan nato ning migraine mga higala kaysa tinuod lang sakit gini. Perti gining sakit imong ulo labi na nang tampihak nimo mga higala. Murag yung mabuak na imong ulo mga higala lo. Aron nga malikayan nato

kung unsa man ang mga butang nga makatrigger. Manayonan ni mo nga strategy, mga igala, ha? Ilho ni mo, ikaw mismo, makaila man ka. Ilho ni mo ang mga butang nga makatrigger sa imuhang migraine, mga kaigsunan. Sama ni ato akong giing.

Imo na ginang i-program mga higala sa imong kaugalingon nga alas 9, kinahanglang matulog na ka. Alas 8, mga higala, dapat matulog na ka, mga higala. Kay kung dili ka maghimo o kining sleep patterns, mga higala, kung mula pa na sa oras, di na gyud ka makatulog ni ana, mga kaigsuonan. Ngayon, ana na. So, balantaya na, mga higala. Ang technique ni mo una is identify. Yun, ilho ni mo ang imuang triggers, mga higala. Na makapa, kuan ni mo, kanang makapamigrate ni mo. Imo gina siya. I-identify aron nga malikayan, yun ni mo na siya. Ikaduha, maintain a regular schedule. I-maintainar yun, mga higala, ang regular schedule. Sa kung giingon ninyo ganiha, katong sleep. Kung nagiingon, get consistent, adequate sleep. Go to bed and wake up at the same time every day. Kung muna ko na yung sleep pattern, na maturo ka alas 8, bangon ka alas 5 o alas 6 ba sa buntag, mas labing maayo mga kaigsoonan. Kaya ka na kung magkakulang-kulang na imong tulog, mga higala mo na hinungdan nga. Lapad na imong ulo, mga kaigsoonan. Ikaduha, i-maintain ang regular schedule sa imuhang meals, imuhang kaon. Onya, imuha ginang magdumdum yung ka sa oras, mga higala, kung usang oras ha ka mo kaon. Kaya ka ng mga tao nga dili, tigdumdum.

na andan nga pagkaon kinalang alas 7 mukaon nang yuka alas 12 mukaon nang yuka alas 5 sa hapon manihapon nang yuka imo ginasang i-follow kay once nga imo na siyang maskipan diha na mga kaigsoonan mo trigger na ang imuha nga itawag na to og migraine. Ikatulo, kinahanglan nga maintain ang regular schedule alang sa hydration. Drink plenty of water throughout the day. Oh, mainom ka og tubig, no? Mas maayo 5 to 8 glasses per day gani. Kung mula pa, mas mabing maayo mga higala. Okay, keep hydration. Nagyot, kaya usahay ka lang ma-dehydrated ka. Kung muna hinungdan nga matrigger ang imuhang migraine mga igsoon. Ikatulo mga kaigsoonan nga estratehiya aron nga malikayan nato ang migraine. Dietary adjustment. Kana bang sa pagkaon nato? Una is likayan gyud ang mga pagkaon nga maka-trigger. Sama ni ana mga pagkaon nga adunay caffeine,

Idol, kanang ilim nung makaubog, barato. Aged Jesus. Processed meats. O kanang mga pagkaon nga giproseso na, dili presko. O kanang mga artificial sweeteners. Kanang mga tamis nga gikuan lang, kanang artificial, dili gikan gyud natural. Ikaduha, sa dietary adjustment, kinahanglan nga eat a balanced diet with a regular meals. Mukaon yung kag-insakto mga kaigsunan. Hindi po na mo taman kagkaong tamas ginhawa mga higala. Halos o sa kakaldiro, imo na lang hot dog kaon. Ayaw ana mga higala. So karon atong isgutan kung unsa man unsa may katabang mga kaigsunan.

Inflammation, mga kaigsoonan, anong gitawag na itong migraine. Doon ay inflammation, diha nga itabo. Una nga, ang astaxanthin, mga kaigsoonan, nga usa sa mga sangkap sa astaxan, anti-inflammatory man siya, sumutabang sa mga kaigsoonan, nga pahupaon.

administration approved. So walay kuyaw ni mga kaigsuunan once nga musulod ni, once nga mutumar ka ni walay kuyaw. Kay aprobado ni mga kaigsuunan sa FDA. Unya sa mga kaigsuunang Muslim, halal certified sa niya mga kaigsuunan. Barato lang, no? Barato lang. Anaa sa mga suking butika. Kung wala sa mga butika, anaa sa ito ang mga radio station nga sakop sa mga Pula Broadcasting System mga kaigsuunan. So naa diha, no? Yun na mga kaigsuunan ang astasan mga igsoon. So kana mga na nagtrabaho diyang mga opisina, kana mga tao nga nagdali mga igsoon, labi na to mga opisina mga igsoon nga nagbiometrics na. Kadali gyud sa oras mga igsoon. Akong tambag ninyo tumaray gina ninyo kining astasan mga higala.

Sa kadlo, mga igala, depende sa imong budget, mga igala, o sa imong gibate. Kung kapoy nyo kayo, nga radyo kay gibate, nga di nyo mo madala, maayo tulo, mga kaigsoonan. Way problema, kay walay overdose ang food supplement, mga kaigsoonan. Wala kita yung oras, mga igsoon. Yan na lang yung igsoon, buyaks, labyog, no? Ingon kaninyo, lawas ta.

0: Podcast. Maminaw sa mga health tips o mga giya alang sa maayong panglawas. Labyo-labyo sa maayong panglawas. Labyo-labyo sa maayong panglawas. Mani Boyax Labyo. Boyax Labyo. Ang maong programa gihatod kaninyo sa Astasan Pure Santone Food Supplement o Ayo Savon.
1: Isang radyo na masarap. Masarap pakinggan. Isang radyo na napapainlab. Isang radyo na puno ng saya. At isang radyo na meron ang lahat ng feelings. Talagang isa lang sa tiyasan. At una sa puso ng bayan.
2: Gala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
3: Maing adlaw sa atong tanan, no? O Daisy, aying sukutan. So, usapod ko sa makatestimonya aning Astasan nga herbal. Itong niagi nga bulan na adyod ko'y sakit nga TB. Pero naay nakasuggest na ko nga na abdaw herbal nga. Nindot siya inumon o dali ragid po tama maayos. Which is, sige, gitry na ko ang Astasan nga herbal. O karon nagkahinay-inay na akong TB nga. Murag dili wala na kay siya ni kuan sa kuha ni dito car o nagpa-check up ko sa doktor, wala na po siya nakita nga ingon man nga akong sakit. So nagpasalamat gid ko aning Astasan Herbal tungod ani nawagtang yun ang akong sakit.
0: Ang Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamitan ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahid din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin dahil sa kanyang mahalimuyak na bango. Ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
4: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
5: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
4: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
0: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
6: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Dayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
7: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Travelers Inn, your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Travelers Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Travelers Inn. Visit us at Udel's Travelers Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udel's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
8: Where every guest feels at home.
7: Visit us today.
9: Kay lawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa lingon nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga baratian. Dragon Fruit Gold capsule makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan ug uban pang baratian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold capsule makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Usa tambag ko nganong mag-antos man nga pwede ra gyud nimo suwayan. Dragon Fruit Gold Capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 Capsule. Available in all drugstores, in pharmacies, in Visayas, and Mindanao.
10: Dornell Brand. Nagkinahanglan ba ka mo o school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts, o uban pa? Ani ana ang Dornell Brand. Ang Dornell Brand, ligon o komportable nga isuod. Ang Dornell Brand, mapalit sa ENC Mart nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iha o ginumala ni Jonah Agustino o Erwin Agustino.
11: Dornell Brand.
12: Dragon Fruit Plus.
13: Enrique Torra, 72 years old. Na kuan na akong lawa, kana nawa akong pangapoy niya, kana kuan na itong high blood, diabetes. Akong lawa, kuan, lagsik na ka-permi. Ang kanang wapaka, suway ginaman na pag suway sa mo kay mausap na inyong lawa, ma-dili mo kapuyon.
12: Ipabarato pa kini Dragon Fruit Plus, mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
14: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Andi ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
15: Narito na ang MV More The Bio Nutrition Formula. Yes, MV More The Bio Nutrition Formula. Isang advanced food supplement na tumutulong palakasin ang immune system, suportahan ang puso, at panatilihing balanse ang katawan laban sa mga posibleng sakit. Sa tulong ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas naproprotektahan ang cells laban sa damage dahil ito'y mayaman sa antioxidants at mahahalagang nutrients na kailangan ng katawan araw-araw. Kaya sa araw-araw na pag-inom ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas sigla ang katawan, mas malakas ang resistensya, at mas handa ka sa bawat hamon ng buhay. Huwag maghintay magkasakit. Piliin ang MV More The Bio Nutrition Formula. MV More The Bio Nutrition Formula. Take more, Live more.
7: Na ba espesyal nga okasyon? Na ba kay tao nga gusto nimo nga malipay? Sa Em's Flower Shop.
11: Em's Flower Shop. Fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
7: Na may fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Chongko Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon.
11: Tapad lang sa pansuan.
7: Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop.
11: Emps Flower Shop.

0: Sanon, kabalo ba ka nga ang tikdas o tipdas nga sakit walay kaayuhan? Ug mahimong delikado ang kinabuhi sa imong anak kung dili kini mabakunahan. Mao nga pabakunahin na ang inyong mga anak na nag-edad o 6 kabulan hangtod wala pa'y 5 katuig. Magsugod karong Agosto 10 hangtod Agosto 28, 2026 dinhi sa lungsod sa Tayasan. Ayaw og tuo sa mga fake news. Ang bakuna nga kontra tipdas, 50 na katuig nga gigamit. Protektahi ang inyong mga anak ug pabakunahin na sila. Kitakit sa inyong mga barangay o pinakaduol nga health center. Karong Agosto 10 hangtod Agosto 28, 2026. Tungod kay ligtas tikdas ang batang bakunado na Tayasanon.
1: Payong adlaw. Ako si Lisa Macario, taga Barangay Bago, Tayasan Negros Oriental. Doon ako'y gibati nga dili makatulog, gitawag na og anxiety. Pagkadungog na ko aning Amigos Coffee, akong gisulayan. Og tuod man, sa pila na ko kaadlaw nga pagtik, nibalik na ang akong maayong pagkatulog. So what are you waiting for? Gamit na mo sa Amigos Coffee. Katong wala pa makasulay, sulay na ninyo. Kaya ako tested na ko kaayo. Daghang salamat.
2: Ako si Emily Rawan, taga Porcono, kahaponan. Salamat sa tulog to ni Ma'am Arlene. Nagpalit ko ng Nance Coffee. O bili lang Nance Coffee. Apil pa ang Cervicare, Nance Capsule. Kay mayo ang paminaw na ko sa akong lawas. Kay ang libati, maguna ko sa una. Kanang mag-nosebleed, bitaw ko. Kapila ko magbalik-balik sa doktor. Apan tadihang nag-inom ko sa produkto ni Ma'am Arlene nga kanyang Cervicare o Nance Capsule. May na dyan akong paminaw. Magpasalamat ko sa produkto ni Ma'am Arlene. Salamat kayo, Ma'am.
3: Adong paminaon ang testimonya sa Wonder Animal Vital.
4: Ako si Larry Madria, kapag-aipudan, kagaya di oro. Nakasuway po sa pag-amix sa Wonder Animal Vital. Okay man, kaya na ako mga bakin dabi lang mida ko. Sa una nga, wala pa ko nito string sa Wonder Animal Vital. Ako laban naman na bigyo hinay man ang pagdako. Pero pagsalay gina ako aming Wonder Animal Vital, dabi lang ginapagtuko. Tapos basko po kitayo. Maungkin ang Animal Vital, ako gabing i-recommend sa rin namin nag-alaga o makahayupan. Nadami po ani, kaya ang Wonder Animal Vital, ipikibog ito.
3: Wonder Animal Vita, mabalit sa inyong mga suking AgriVet Supply o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
5: Mga pena ta! Ania na ang kape na makaayos sa lawas!
6: Hilin Babur, 55. Tagayungon ko, nangyay ko sa dumagi tira ko na narba. Ang coffee mo, ako yung gimintin kay mawalam ang kapoy.
7: Okay.
6: O de yun, lamang po ang katulog.
7: Karong?
6: Katong wapakatilaw sila. Kanang capsule o
5: mga pena ta! Dragonfruit Herbal Coffee Mix, mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
8: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
9: Oh yeah! Let's get
5: it on! Hard Max Extreme Coffee Mix, makapaggana, makapadasi.
8: Hard
5: Max. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pagkontrol sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain. Labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
8: Mag-Hard Mama. Extreme na.
5: TJX 500.
10: Ako si Alex, nagka-UTI dyan ko. Sakit ipangihi o ako po niya puson sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog kakapsos sa buntag. Tulog po kakapsos sa gabi. Simana lang nawala dyan ang sakit. O nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo dyan kayo ang DTX 500.
5: TJX 500. Mapalit sa mga butika.
11: Maribel Castillo, isa ka vendors diri sa Haro Big Market. Dugay na ko nagagamit sa DTX Coffee. Kaya doon na namian ako daw, hindi kita tama ka tamis ang saktuan lang. Pagtapos doon nami akong tulog sa paggamit ko sa DTX. Nagpasalamat ako gali kay Dr. Ramil Oy sa iyang pa-premium subong. Kagi kundi tungod siya, wai ko ka tilaw sa DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix. Mapaka sa mga butika. Mapalit sa mga butika.
12: Ako si Lionel Lagordo. Ang akong edad, 65 anyos. Doon ako'y bukol sa akong liog. Wala ni mudako tungod sa akong gitumar nga GTX 500 o G3 Bayo. Ngamun yung akong gimintin, kay gamera man akong kita ang drive ko. Budget size lang, kanadlaw. Basta na rin mainom na ako. Ngamun yung nagpugong karon sa ako ang bukol sa liog. Katong uban, nga doon yung gibati sa lawas, ngamun yung makasulbad sa inyong mga problema. Gamay lang kayo yung gastuhon matag-adlaw. Dinhi na sa G3 Bayo o GTX 500.
5: GTX 500. Mabali sa mga butika. G3 Bayo. Mabibili sa mga butika.
7: Ako ay ni Roselyn Mbulanas, isang guro sa public school. Inyong asawa ko, may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. May PC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, hinahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa klinika. Di alternatibo at gumamit kayo D3 Bio at saka DTX 500. May PC.
5: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
13: Ako si PC, taga Valencia. Nako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Magsiksakit akong ulo. Ingnan ko sa akong anak, ma. Magtumar, good aning Mighty C, ma. Itumar, bitaw ko, buntag o gabi. Sa maintain ako sa Mighty C, simana lang. Nibalik sa normal akong tulog. Itawhay akong pamina. Wala galapad ang akong ulo. Salamat kayo sa Mighty C. Epektibo, jud kaayo.
5: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga buhay. Mighty C.
9: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
0: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
14: Feel the music, Star Radio.
9: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
0: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio.
14: Star Radio.
0: Basta naka-star, sikat.
14: Feel the music, Star Radio.
0: Oras sa Star Radio, las 6:55.
15: Og siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong Remind Capsule.
16: Hi, I'm Gwenex Diasis. I graduated cum laude and Bachelor's of Arts in Political Science and currently studying law. Noon pa man sa pag-aaral ko sa kolehiyo hanggang ngayon na nag-law school na, malaki ang aking pagpapasalamat sa Remind Capsule. Remind Capsule helped me in my studies, lalo na sa pag-focus, pag-memorya, and it improved my mental well-being. I trust, believe, and recommend the best study buddy, Remind Capsule.
15: Take two capsules every day. Remind Capsule, available sa mga butika sa inyong mga lugar. Nagka-problema ka ba sa focus imong anak? Pwes, paimna ang bata o Remind Choco Mix. Usa kini ka brain enhancer para maka-focus ang imong anak.
17: 1 plus 1!
18: 2!
17: 2 plus 2!
18: 4!
17: 4 plus 4!
18: 8!
17: 8 plus 8!
18: 16!
17: 5 plus 4!
18: 9!
17: 5 plus 5!
18: 10!
19: My name is Maria Alina Sabel F. Ion.
20: I dream Remind Choco. It's so delicious and yummy. I love Remind Choco. It makes me more smart and pretty.
15: Para sa smart kid, Remind Choco, isa ka sa shay lang. Kada adlaw, sa isa ka tasa, pwede init or bugnaw na tubig. Remind Choco, para paspas ang pagtubo og smart ang atong anak.

0: Balita. Andos Balita. Balita.
1: Mga kahandos, bisan kabus ka man, apan kun maayo ang imong binuhatan sikat ka sa katilingban.
0: Ronnie Librado. Ronnie Librado. Andos Balita. Andos Balita.
1: Ineng maong talamanon nga handos balita, dungan nga badunggan sa tulo ka mga sibyaanan nga mao ang 98.5 FM Star Radio Tayasan, Bago Farms Call Star Radio o Beta Radio Canlaon City. Makita o madunggan usab kita sa tibuok kalibutan, pinagi sa Facebook page nga Star Radio Tayasan o website nga www.starradiotayasan.weebly.com.
0: Andos Balita. Andos Balita.
1: Ikan sa lawak balitaanan sa 98.5 FM Star Radio Tayasan o Bago Farms Call Star Radio. Mga sibyaanan nga maoy tinubdan sa mga labas o tinuod nga mga balita matag karon o unya.
0: Andos Balita. Andos Balita.
1: Anyan na ang mga uluhan sa mga nagbagang mga balita karong adlaw.
0: Andos Balita.
2: Headlines. Headlines.
0: Andos Balita.
2: Headlines. Headlines.
1: Adunay scheduled power interruption sa Himalalod og La Libertad garong Sabado, Agosto 22.
0: Andos Balita.
2: Headlines. Headlines.
1: Membro designate Glenn Sumanoy, Sanitary Inspector Nilo Hainar, HRM Oto og Peso Manager Chris Ramirez, nagmeeting sa mga vendors og personnel alang sa ustong pagbahig sa basura.
0: Andos Balita.
2: Headlines. Headlines.
1: At ang pamahayag nila ni Sanitary Inspector Nilo Hainar og Menro designate Glenn Sumanoy, kabahin silang gibahigayong meeting nagtuki sa hustong pagbahig sa basura.
0: Andos Balita.
2: Headlines. Headlines.
1: Youth Talent og Cultural Night 2026 ipasundayag sa Tayasan ugma Biyernes sa gabi samtang Groupyard Band mo perform usang.
0: Andos Balita.
2: Headlines.
1: Headlines. SSS Awards Activity mubalik na usab dere sa Tayasan karong adlaw, Agosto 20.
0: Andos Balita.
2: Headlines. Headlines.
1: Number 4 Most Wanted Person sa Tayasan gisikop tungod sa attempted homicide.
0: Andos Balita.
2: Headlines.
1: Klase sa Norso Baez gisuspende human sa cyber threat.
0: Andos Balita.
2: Headlines. Headlines.
1: Chauffeur Caravan Canlaon 2026 ipahigayon karong adlaw nga naghatag og oportunidad sa mga job seekers.
0: Andos Balita.
2: Headlines.
1: Libre nga ubagay ni o kon libre nga ubigay ni o pediatric consultation ipahigayon sa Canlaon City RHU sa Agosto 27.
0: Andos Balita.
2: Headlines. Headlines.
1: Kapin sa 3,400 kapesos nga ginudahang sibo na recover gikan sa 30 City News nga baker sa Yungon samtang tulupa dadakpan sa Manhuyo Dawin og Sambuang Gita.
0: Andos Balita.
2: Headlines. Headlines.
1: Radio school shooting sa Sambuanga ipatangtang sa PNP sa social media.
0: Andos Balita.
2: Headlines.
1: Mga polis sa Central Visayas niapil sa EMPO Challenge.
0: Andos Balita.
2: Headlines.
1: Dole ipahinumduman ang publiko bahin sa lagda sa holiday pay alang sa Agosto 21.
0: Andos Balita.
2: Headlines. Headlines.
1: Wala na kukibasol ang mga magtutudlo matod ni Palace Press Officer Claire Castro samtang BP Sara Duterte naglaom nga paspas nga impeachment trial.
0: Andos Balita.
2: Headlines.
1: Trump nagtinguha nga makigtagbo kang Kim Jong-un karong tuiga samtang Saudi Arabia gipahigpitan ang pagsubay sa mga bank transfer paingon sa UAE.
0: Andos Balita.
2: Headlines. Headlines.
1: Venezuela ibaligya og halos katunga sa produksyon sa lana ngadto sa Estados Unidos.
0: Andos Balita.
2: Headlines.
1: Headlines. Kay Soto ibalik sa Gilas Pilipinas para sa crucial nga FIBA World Cup qualifiers.
0: Andos Balita.
2: Headlines.
1: Headlines. Paul Rosa ipasundayag sa Independence Day event sa Indonesia.
0: Andos Andos Balita
2: Headlines. Headlines.
0: Andos Balita
2: Headlines. Headlines.
1: Mao kadto ang mga uluhan sa mga nagbagang mga balita karong adlaw.
0: Andos Balita. Andos Balita.
1: Nagihandos kanato sa astasan.
0: Andos Balita. Andos Balita.
3: Maigala atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa astasan herbal capsule.
4: Ako si Mona Lisa Balauro, nag-edad ko og 62 senior og isa ako ka vendors diri sa Santo Tomas. Sa dihang wala pa ko nagtumaraan ning astasan, daghan pa ko balatian na murag dugay maayo sama sa dali ra ko ubohon og hanap-hanap na akong pananaw. Sa dihang nakadungog ko sa radyo na sulayan ning astasan, diha-diha dayon gisulayan na nako og nawala gyud ang akong balatian. Og salamat sa astasan na tinaw na akong pananaw og nil ligo na akong resistensya. Sa astasan, huwag tangtanan ang balatian.
0: Handos Balita. Handos Balita. Balita.
1: Mga kahandos, may buntag ka na tong tanan, gikan diri sa lungsod sa Tayasan, ngadto na sa tibuok kalibutan.
0: Handos Balita. Handos Balita.
1: Adlaw karong Huwebes, pitsa 20, ni mao nga bulan sa Agosto, tuig 2026.
0: Handos Balita. Handos Balita.
1: Sa ngalan sa kinatibukang puwersa sa Star Radio Tayasan, pinangluhan sa mong station manager nga mao si Busayan, Hanil Hato, oban sa mong teknisyan nga usa-usab kadichi nga si Byron Sorenio.
0: Andos Balita. Andos Balita.
1: Oban usab sa tumaptikon nga mga reporter nga sila si Handos 38 Boyag Slabyog Karinal og Handos 42 Handos Icon. Kini ang inyong tigbalita, Handos 98 by Ronnie Bay Librado.
0: Ronnie Librado.
2: Ronnie Librado.
0: Balita. Handos Balita.
1: Buhandos na kaninyo sa mga labas og tinuod nga mga balita matag karon og unya.
0: Handos Balita. Handos Balita.
1: Oras sa Pilipinas, alas 7:09.
0: Handos Balita. Handos Balita.
1: Mga kahandos, sa dili pa sa kompletong detalye sa tuwang mga balita, gikan sa balitang lokal, ngadto na sa balitang showbiz ato na karon nga aninawon ang kahimtang sa tunga panahon. Gikan sa Pag-asa Dumaguete, atong dawato ng report ni weather forecaster Andrea Balasabas. Ma'am Andrea, kumusta karon atong kahimtang sa tunga lakat sa tunga panahon dinhi sa tuang lalawigan sa Negros Oriental o may buntag diha kanimo.
0: Handos Balita Weather Update.
5: Weather update karong adlawng Huwebes, August 20, 2026. Habagat sa gihapon ang padayong gaapekto sa dakong bahin sa Luzon, samtang padayon usab natong gi-monitor ang tulo ka mga bagyo sa sulod ug gawas sa Philippine Area of Responsibility. Una kini si bagyong Neneng nga anaa karon sulod sa atong area of responsibility. Halos na maintain ini ang yang gikusgon 45 kilometers per hour duol sa sentro ug paghurus na up to 55 kilometers per hour. Ug nagpabilin ni siya sa tropical depression category. Mas nipaspas ang pag-irog ni ini sa kasadpan na mihanang kasadpan nga direksyon sa kapaspason nga 30 kilometers per hour o pagkakaroon mas duol na kini sa kayutaan sa Taiwan o ganaan sa mga 390 kilometers northeast sa Itbayat, Batanes. Sa kasamtangan, walay gitaas na wind signal sa bisan-asang bahin sa Nasod apan padayon nga gibira ni ining maong bagyo ang hanging habagat nga maoy padayon nagdala o baga ng mga panganod o mga pag-ulan sa dakong bahin sa Luzon. Base sa forecast track ni ini, mahimong mahinay kinipag-irog pa northward or paamihanan samtang gisubay ang eastern coast sa Taiwan o posibleng mo landfall sa northern part ni ini. Unya sa hapon or within 12 hours, mahimo na lang usa ka LPA. Samtang ang ikaduha nga bagyo, mao ang tropical depression gawas sa Philippine Area of Responsibility. Ulahiling nakita sa may 1,100 kilometers kasadpan sa extreme northern Luzon. Doon na nigikusgon sa hangin nga 45 kilometers per hour o paghurus nga up to 55 kilometers per hour. Wala usab kini direktang epekto sa nasod o hinay o padayon kini nag-irog southwestward sa kapaspason nga 10 kilometers per hour palayo sa atong kayutaan o posible maglandfall sa Vietnam o habagatang bahin sa mainland China. Ang ikatulo nga bagyo nga atong gi-monitor mao ang tropical storm nga may international name nga Saudel. Gawas gihapon kini sa ato ang area of responsibility, located ni siya 2,960 kilometers silangan sa northeastern Mindanao. Doon na nigikuspon sa hangin nga 75 kilometers per hour doon sa sentro o paghurus na up to 90 kilometers per hour. Nag-irog ni northwestward sa kapaspason nga 25 kilometers per hour. O base sa analysis, doon ay chance nga musulod ni sa ato ang PAR or Philippine Area of Responsibility by Sunday or Monday upon layo lamang sa kayutaan. Wala kinidirect ang epekto sa nasod pagkakaroon, although dako ang chance nga pag-abot ni sa may northeast nga border sa atong area of responsibility. I-enhance o pakusgo ni ini ang habagat nga mauna usab magdala og mga pag-ulan sa dakong bahin sa atong nasod, labi na sa Luzon o western section sa Visayas. Posible ni by Monday or mga musunod pa nga mga adlaw. O doon na pay dako nga uncertainty kining development ni Tropical Storm Saudel o posible pa ang mga kausaban busa. Para yun atong sundan ang mga updates gikan sa DOAS si Pag-asa mahitungod ni ining maong bagyo. Para sa atong localized weather forecast, ang Dumaguete City o ang tibuok lalawigan sa Negros Oriental karong adlaw makasinati kita o panalagsang mapanganurong na doon sa madag-umong na kalangitan. O doon nag-iapoy chance sa mga isolated o patak-patak na mapag-ulan o pagpanugdug kilat labi na sa hapon o gabi tungod gihapon kini sa mga localized thunderstorms. Og alang sa kahintang sa hangin o kadagatan makasinati sa og kasarangan na paghurot sa hangin gikan sa habagatang kasadpan o kasarangan usab ng mga pagbalog sa kadagatan. Ang atong kabaybayunan mamunas unya sa alas 10:25 sa buntag sa gimubong na 0.6 meter o mutaob unya sa alas 3:05 sa hapon na dunay gitason na 0.8 meters. Ang forecast temperature na to, karong adlaw mukabat sa 25 hangtod 34 degrees Celsius o para unyang gabi, gikan sa 25 hangtod 32 degrees Celsius. Gang atong adlaw musalop po niya sa alas 6:02 sa hapon o musilang ugma sa alas 5:28 sa buntag. Makad to ang latest, gikan diri sa DOST Pag-asa Dumaguete Weather Station. Kini si Andrea Balasabas, dagang salamat ugma ayong adlaw sa tanan.
0: Handos Balita, Weather Update.
1: Daghang salamat, Ma'am Andrea Balasaba, sa mga weather update.
0: Handos Balita, Handos Balita.
1: Oras sa Pilipinas, alas 7:14.
0: Handos Balita, Handos Balita.
2: Balitang lokal.
0: Handos Balita, Handos Balita.
1: Mga kahandos, kini musunod nga mga balitang lokal, gihandos kanato sa mas gipakusgan og mas gipaepektibong herbal food supplements nga mao ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 milligrams. Maghandos nang kita baka mo sa herbal capsule nga barato gipikibo, ayaw na kabalaka kay anena sa to nga mga suking butika. Ang mas gibantog karon nga Dragon Fruit Herbal Capsule kung din dili kamahayan apan kasaligan sa kahimsog sa panglawas may balatian ka man o wala, pwede gyud kamo nga makatumar og ayaw hulata nga ang imong lawas mo bigay panalipdag yod sa kanunay pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Inabagan sa alkasi, sodium ascorbate alang sa kasayuran sa tanan nga ang hinungdan sa sakit sa bukog, tuhod, lutahan, pagbaton og arthritis, agban pa nga mga balatian kanang tanan tungod sa kakulang sa vitamin C sa itong lawas. Sa mga kuya, ati, nanay, tatay, lulo, lula, pag tumar kanunay sa masaligan nga vitamin C ang Alka-C nga mapatinaw sa nahanap ni mong mata. Sa Alka-C, protektado ka na sa pamanit hamis pagyud ka. Busan sa paigilangayan, inom na kamo sa duha o tulo kakapsula sa matagadlaw inyong mabatsyagan ang alibyo o kayuhan sa Dragon Fruit Plus 650 milligrams. Mga kahandos, nakatilaw na baka mo sa lamian humot og herbal bagyod ng coffee ani anagi paila-ila ang pinakabektibo nga herbal coffee ang Dragon Fruit Herbal Capamex with Insulin sa doon na high blood, diabetes, arthritis, sa taas ang cholesterol og dela makatulog dela with disenyo kini nga muayo sa sakit og balatian. Adunay dosi ka mga herbal ingredients kini ang Dragon Fruit Herbal Capamex with Insulin. Mapalit sa mga butika dere sa tayasan og sa mga pharmacies sa mga lugar. chairperson team. Booking kita furniture mo gama sa mga furniture. Platira, cutlery, dining table, pultahan, door jam, wheel jam, reservance divider, mumulding motor na makarving. Mula para sa sila sa mga sala seats. Mudawat usap sila. Kung kamo magkapintal sino mga balay pinagisipakyawan system nga with or without material. Sa pagkakaroon, ano na sila baligyang kawayan ugo o chairperson team. Booking kita furniture. Naimutang at bang mismo sa Tayasan Municipal Plaza, Poblasyon Tayasan, gay panag-iya o ginumala nila ni chairperson T. Booking Kitog Chopre, Booking Kitog. AC Enterprises nagbaligya sa mga motor parts, bicycle parts, electronic parts, and other services. Aduna sa sila hardware of facing supplies. AC Enterprises, ang ilang branch 1 na imutang sa Bulongata Street, wag ang branch 2 na imutang diya sa Brahma Street, Poblasyon Tayasan. Uban sa mga maayong mekaniko nga garantisado ang trabaho, nga sila si branch 1 chief mechanic, Erlan Kalom. Inabagan sa iya nga mga mekaniko nga sila si GR Bingkoy o Jericho Palagdi.

scheduled power service interruption karong umabot nga Sabado, Agosto 22, 2026, gikan sa Las Gis sa kabuntagon ng tunas sa alas 5 sa hapon. Apektado nini ang tibok coverage area sa Himanlalod ug tibok coverage area sa La Libertad, ilabi ng lugar gikan sa barangay Bay Himanlalod hangtod na sa Opada Beach, barangay Pisong, La Libertad. Matod pa sa Noriko 1 ngay pahigayon ng mga power interruption alang sa pag-ilis sa duha ka set sa C8C1 o Rotten Pool sa barangay Pisong, La Libertad, ingon man ang clustering sa kilowatt hour meters ug uban pang maintenance activities. Di pa yung duman ang mga residente o establishmento sa mga lugar na mag-andamdaan sa pagkawalas kurente sulod sa ikatakdang oras. Aban sumala sa Noriko, no, posibleng masayo mahuman ang mga trabaho, mabalik ang supply sa kurente o sa ikatakdang oras, busag ihang yung mga konsumidor nga trataro na mga linya sa kurente na pirmi nga dunay supply alang sa ilang kaluwasan. Nanukad gigan sa Bago Farm Schools na video alang sa sibihanan ng itinumdan sa mga labas ng tinuod ng mga balita matagkaroon ng kunya kinesi.

0: Balita. Live report. Daghang salamat handos 38 boyag selabyo karinal simuhang balitang lokal. Handos balita. Oras sa Pilipinas alas 7:20. Handos balita. Sa pagpadayon sa paghandos sa mga balitang lokal.
1: Balitang lokal.
0: Ipahigayon gahapong adlaw, Agosto 19, ang usa ka panagtigom tali ni Menro designate Glenn Sumanoy, Sanitary Inspector Nilo Hainar, HRMO 2 og Peso Manager Presby Ramirez, uban sa mga vendors sa Taya sa Public Market o mga personal sa Solid Waste Management Office. Ang mga meeting gihimo sa Public Market Function Hall diin gipunting ang kamahinungdanon sa usto nga pagbahig o segregasyon sa mga basura aron mas mapalambo ang pagdumala sa Solid Waste sa lungsod. Gisugutan sab ang tukmang schedule sa pagkolekta sa mga basura pinagi sa mga garbage collector o garbage truck sa lungsod nga gikatagdang ipagayon gikan sa Lunes hangtod Domingo. Gidasig ang mga vendors o market personnel nga mutuman sa usto nga pagbahig sa basura o sundon ang gikatagdang schedule sa pagkolekta aron malikayan ang pagkatag sa basura o mapabili nga limpyo o hapsay ang Tayasan Public Market. Pinagi sa mga panagtigom gilauman nga mas mapalambo ang kooperasyon tali sa lokal nga pangagamhanan, mga vendors, mga personnel sa Solid Waste Management Office alang sa mas limpyo o hapsay nga palibot sa merkado. Gapong adlaw atol sa meeting, atong na-interview si Sanitary Inspector Nilo Hainar o aniya ang among panaghinabi.
1: Andos Balita Interview.
2: Pai, good morning niya. Kumusta tong meeting ron? Sa inyong ginagayon dere? Ngayon katna ning kabuntagon.
3: Bai, may buntag bai ron ni bai. Karong adlaw ga patawag ni og meeting sa ato ang mga vendors diri sa ato ang public market. Kay inani man gini ato ang programa sahay di ko na to matubag, mabinag sa ang ilahang mga concern o dili na to iagid meeting. So ang amo ang agenda gyud niya, ang jurisdiction din ako is nag-focus ko sa sanitation. So, kung sa man ito kabahin, kanimanggong usahay, kinipong magpabuyag kuning ato ang mga or tungod sa kabisi, kaning ato ang drainage, ato ang wet market, malabayan man usahay na og mga plastic size. So, hinungdan, mubara, hinungan. So, dili na kaplas ko niya, mubaho ang ato ang public market. Then, ako pong hangyo nga ang mga vendors, magbutang gid sila og tulo ka klase nga basura nga makita sa mga pumalalit or sa mga tao nga moari sa tiangge. Kay bulahan magkaon sila, makakita sila nga ang basura na adyay anang tindahan na malabay nila trikta. Dili malabay sa kilid sa tuang public market. Atong hunahunaon mong good sa una ang ato ang

0: public market sa Tayasan, usa na sa pinakalimpyo nga public market sa tibuok Negros Oriental. Kunya, isip sanitary inspector, ako gud ko ng paningkamutan nga ma-maintain nato ng maong nga dungog na niya sa Tayasan. So, in line, ay nung report ang nakuha. Kay trabaho sanitary baling dagana, isigot ko ganiya o kanang kung maapil na taguktok na itong tuhan, tataran, ya, maapil na itong karanus ko, ato na itong islan. Dahil yung pagkahubad o kami, hugasan. Apil ang kutsilyo. Kay batugan na itong langaw, bilik na itong hugasan. Dahil yung tabunan. So muna yung mga, din akong ginangyokot nga ang katong mga matador or kanating chop sa karne, nakapipiig sila o nakahygiene. Bilik itong mag tatat o karne yung na gamama ko di man ta na pwede kay luod mong kain ng paminahon. So ang amuang meeting ditambungan man to sa mo ang presidente sa Public Market Vendors Association sa mong kauban na bagong designate sa Solid Waste Management si Sir Glenn din si Mang Prismer din nalipay ko kay ang tanan positibo o ni-contribute yun sila ang mga concern. So, dahil naisigutan na po ito katong unsang orasaha ang pick-up sa basura din. Baka si Clean mo na nga part. So, di ara ko kutob sa katong sanitation. Akong di-appeal po katong improper na paghugas sa mga kinanaan na dili pwede na itong ilabay ang mga mumu, mga bukog, yas kilid sa ito ang katong itong communal posit kay bahu man kayo o naratong mga mumho o mga bukog. So, manghinaot ko, isip sanitary inspector, isip taga-Tayasan na ang dungog sa Tayasan, wapo kaayo na paminaon, kabahin o sanitation. So, thank you.
1: Salamat.
0: Salamat kayo. Bye.
2: Andos Balita Interview.
3: Samtang, humanato may nabi si Sanitary Inspector Neil Hainar na interview sab nato si Mindro Designate Glenn Sumanoy. Ugania ang mga panaghinabi gahapong adlaw.
2: Andos Balita Interview.
4: Okay, bye. Good morning. Yeah, pwede ito masayaran. Mayroon sa kabahin ng ginitingan, no?
5: Bye. Good morning po. Actually, kaning atong ginitingan, kabahin ni sa ato ang solid waste na problema. Especially karon nga huwag yun ba yung tagad niya itong mga basura. So karon ito yung ikuan sa ila ang segregation. Isiparit ko na ito ang malata o really malata sa everyday nga activity aning collection. Kay sa tinodra naan ni nga kung ga-exist na ni kaniya ito pa pero murag wala kayo na tagad sa itong katawan sa Tayasan mo nang nakita mo ko na ko karoon na dili maayo ang kuan kay sige rin ibalik sa ito ang koleksyon na ay dili makolekta gumikan nga wala lagi masegregate. So basang po laman pamasinta sa itong mga mapinanggaong Tayasanon na ila kung taong sundo ng ito ang programa dili ni kayuhan sa usan laman katawo kung dili para sa tanan para sa itong mga bata na nanginanglan pagpumadamlag kay katong subayon number one na problema karon dito na sa itong laing lugar sa kauluhan problema yun ang basura. So basong dili sa ato kung magampan na ito ni so nata schedule kada pa na ito na kada Lunes katong malata green ang ticket Martes o Huwebes mo na residual katong dili mapuslan mo na ito mag ticket at or yun ay pebalo nila nga strict po ta sa ticket o based po sa ilahang basura nga naa dahil yung Wednesday na to non-biodegradable katong dili malata yellow ticket Friday katong kasardos katong mga fluorescent mga bumbilya na delikado kayo dahil yung Sabado o Domingo ang kwan na to ana malata gyapon siya nga green na ticket o ang kwan public market sa trading post na naman tay kwan din na every Saturday o Sunday kana to ang flea market. So ako ni kwan nato sa itong ibabaw nga kabarangayan kay kauna man tayo karon sa coastal area basa nung maadap na ni sa ato ang barangay, makakuha na itong mga BHW ani kay naani sa ila na trabaho. Basol po naman o masabtan eh. Aron ang ato ang kuwanti sa lungsod sa tayasan, mahapsay o tarong ang ato ang kuwan sa basura.
4: Sige ba niya, siya pa lang tambag alang sa itong mga kaigsuna ng mga tayasan nun para nga magpabilin nga limpyo ang itong lungsod.
5: Ang akong hangyo kinasing-kasing para sa katawan sa tayasan, atong tumanon, wala na pwedeng magsunog ang basura nato kaysa kalikupan niya pa na mo paingon. Ang atong basura, atong ipuson, dili na ito ilabay ng sinasa kay pag-abot sa baha o atong ihulog na sa kanal, mapaingon niya po na sa dagat. Delikado niya po. So, atong kuan kay mag-collection man ta, mason po lamang kung masabtan eh sa tibuok kaya sa nun para kausa na ito na pangwan ani ato ang basura. Taka salamat ba eh.
2: Andos Balita.
3: Andos
2: Balita. Andos Balita. Balita.
3: Oras sa Pilipinas, alas 7:30.
2: Andos Balita. Andos Balita.
3: Sa pagpadayon sa paghandos sa mga balitang lokal.
2: Balitang lokal. Andos Balita. Andos Balita.
3: Gidapit ang mga talentado o aktibo nga kabataonan sa tayasan nga mopel sa Youth Talents and Cultural Night 2026 nga ugma. Biyernes, Agosto 21, alas 7 sa gabi sa Tayasan Boulevard. Ang mga kalihukan mao ang culminating activity sa selebrasyon sa International Youth Day kon International Youth Day o Linggo ng Kabataan 2026 ubos sa tema nga Different Context Common Aspirations. Libre ang pagparehistro alang sa mga kabataonan nga gusto nga mapel o gipakita ang ilang talento sa komunidad. Gawas sa kompetisyon, gitagana usab ang usa ka espesyal nga live band performance sa Groupyard Band nga ipahigayon human dayon sa kompetisyon. Usab adunay mga cash prizes alang sa mga mananaog. Ang champion magadawat og 5,000 pesos samtang 3,000 pesos alang sa first place o 2,000 pesos alang sa second place. Ingon man, adunay upat ka mga consolation prizes nga tag 500 pesos matag usa. Gipasiga garbo o gipasigdahan kini sa LGU Tayasan nga gipanguluhan ni Mayor Bim Barberto uban sa abag sa Local Youth Development Office nga gipanguluhan ni Lido Janel Inicio nga padayon nga nagpalig-on sa mga programa alang sa kabataonan. Ginapit ang mga kabataonan, pamilya ug mga residente sa Tayasan nga mutambong musuporta sa mga batanong performers ug makigselebrar sa usa ka gabii nga puno sa musika, kultura, talento ug youth empowerment.
2: Andos Balita. Andos Balita.
3: Oras sa Pilipinas, alas 7:31.
2: Andos Balita.
3: Sa pagpadayon sa paghandos sa mga balitang lokal.
2: Balitang lokal. Andos Balita.
3: Andos Balita. Ang Social Security System kon SSS magdala sila nga SSS Awards Activity nga race sa Tayasan aron mas mapaduol sa mga miyembro ang nakilanlaing serbisyo sa ahensya. Ang SSS Awards Activity muanha adiha sa Tayasan Cabaret Court karong adlaw Huwebes, Agosto 20, sugod sa alas 9 sa buntag. Pinagdini ang mga miyembro sa SSS sa Tayasan o kasikbit ng mga kalungsuran mahimo nga makapahimulos sa mga serbisyo sama sa registration o updating sa records, contribution inquiries, loan assessments, benefit inquiries o uban pa nga mga serbisyo sa SSS. Gidasig ang mga miyembro nga paimuslan ang uban pa nga mga serbisyo nga mas duol na sa ilang lugar aron malikayan ang pagbiyahe paingon sa mas layo nga opisina. Ang SSS nag-awag sa mga interesado nga mutambong o makikoordinate sa mga personnel sa SSS Awards alang sa ilang mga transactions.
2: Balitang lokal. Andos Balita. Andos Balita.
3: Sa pagpadayon sa paghandos sa mga balitang lokal, ilabi na sa police report ng lokal. Nasikop sa kapulisan usa ka 31 anyos nga lalaki nga gila isip number 4 most wanted person sa municipal level dere sa Tayasan atol sa operasyon nga gibhigayon sa barangay populasyon Tayasan niyeto nga Martis. Ang suspek usa ka ulitaw residente sa barangay Tambulan Tayasan. Gibhigayon ang pagdako pinagi sa warrant of arrest nga gisyu sa municipal circuit trial court kon MCTC sa Tayasan, Himalalod, yetong Agosto 13, may kalabutan sa kasong attempted homicide. Sumala sa kabulisan ang korte, mitagda og 12,000 kapisos nga kantidad sa piyansa alang sa temporaryong kagawasan sa akusado. Ang operasyon, gipanguluhan sa mga personnel sa Tayasan Municipal Police Station ubos sa direktang pagdumala sa hipis sa maong istasyon. Human sa pagkadakop, ang akusado, temporaryong gidetain sa Tayasan Municipal Police Station alang sa pagkustodiya ni ini samtang nagpadayon ang proseso may kalabutan sa kaso.
2: Handos balita,
3: oras sa Pilipinas, alas 7:34.
2: Balita.
3: Mga kahandos, kadto maong mga balitang lokal ug takna, gihandos kanato sa Herbs Med Pharma ang tigbuhat sa Nance Capsule, Nance Coffee, UID, Nance Liniment, Nance Eye Drops, Reban Capsule, Reban Choco, Tawa Tawasi, Cybercare, Megaman og Alina Beauty Shop. Kung diin, madungog rin sa Star Radio Tayasan gikan sa Lunes hangtod Sabado ang ilang programa nga Sincerely at the Arlene sa may alauna media ang takna sa hapon o pagkahuman, musunod ayon ang Balong Dagre.
2: Handos balita, handos balita, balita.
3: Oras sa Pilipinas, alas 7:35.
2: Handos balita, handos balita,
3: balita.
2: Balitang provincial. Handos balita, handos balita.
3: Kinemusunod ng mga balitang provincial, gandos ka na to sa D3R Bistor 1 and 2 o RDB Meat and Fish Vendor. Nagbaligya sa mga groceries o ban panagunang mga kinahalan nun sa panibalay. Ingon man sa labas ng maisdaw karne. Ang D3R Bistor 1 ay mutang diha sa Bulangkata Street, obusan sa Tayasan Public Market. Samtang ang D3R Bistor 2 ano diha sa National Highway, Corner Brahma Street Poblacion yung Tayasan o ang RDB Meat and Fish Vendor anadya sa New Tayasan Public Market sa stall number 7, 8, 9 o 10. D3 RB Store 1 and 2 o RDB Meat and Fish Vendor yay panag-iya o ginumala nila ni Roslyn Bulungaita o Dihito Bulungaita. D3 Bio Food Supplement mo isa ka natural nga antiviral o antibacterial nga espesyalista. Epektibo nga mapatay sa mga viruses nga makatrangkaso o mga mikrobiyo nga magkapahilanat. Daghan pa ang benepisyo nga anaa sa D3 Bio Food Supplement. Ang D3 Bio dato sa medyong triglycerides nga mutabang sa pagpalig-unsa. Resistensya sa lawas pangontra sa kakapoy o pagkasakit. DTX Capamex with Ampalialypse Acids and Sugared Sugar Cane Extract Powder. DTX Capamex, may kapika na nakadetox ka pa. Gakaraiya store gami ang Jules General Merchandise. Nagbaligya sa mga groceries, feeds, dry goods, school supplies, cellphone and accessories, table, chairs, foam, disc, cabinet, floor mat, rapal, o gaban pa. Ngayon butang diha sa Bulungkata Street, Poblacion Tayasan. Gakaraiya store o gami ang Jules General Merchandise. Gay pa nag-iya o ginumala nila ni Amefe Amison at Julius Amison. Wonder Herbal Oil. Nindot alang sa mga katawang nagantos sa kabuhi, sakit sa tiyan, nagantos sa sakit sa ulo, nagantos sa maol sa kalawasan tungod sa adlaw-adlaw nga trabaho. Usab nindot alang sa mga babaeng buntis, batasana abamang haplas, gamit ang Wonder Herbal Oil. Aron matabangan ni magkagalingon gikan sa makapaagoroy nga panahot, sa ingon na ng pagi, imo magkabot at tawhay nga pagpanganak. Usab among irekomenda sa itong mga kahwonder manghililot, mga kahwonder masista, unang-una tungod, humot kimong haplas buhos sa bisag sikin sa paman. Ang mahimong customer, dili-dili ka maulaw kay tungod dili sila manimahong masikiton. Ang kabog na unay ni ang siguradong manuhot-suhot gayod sa kinahiladmang bahin sa imong kabukugan. Busa gamit na sa Wonder Herbal Oil. Mapalit kini dere sa Tayasan sa Ike's Pharmacy o Curie Pharmacy, sa Ayungon sa YNA Pharmacy, Butika Gel, sa Milalon sa Butika Genesis o San Sebastian Pharmacy, sa La Libertad sa New San Sebastian, sa Manhoyod sa St. Teresa Pharmacy.
2: Handos balita, handos balita, balita.
3: Oras sa Pilipinas, alas 7:38.
2: Handos balita, handos balita, balita.
3: Karon sa detalye na sa ito ang mga balitang probinsyal.
2: Balitang Provincial. Andos Balita. Andos Balita.
3: Klase sa Norso Baes gisuspende human sa cyber threat. Alang sa kompletong detalye atong dawato ng report ni Andos 38 Boyags Labio Carinal gikan sa Bago Farms Call Star Radio. Andos Boyags, lasige Andos ug Labio sa mga Balitang Provincial.
2: Andos Balita. Live report. Live report.
1: Dagan salamat ng punta ko sa Vice Masukitig Paminaw. Dali nga minispondi ang Baes City Police Station sa usa ka hulga sa cybercrime nga nag-viral sa social media gamit ang usa ka dummy account nga gipunting ang Negros Oriental State University kon Norso Baes Campus. Ubo sa pagpanguna ni Police Lieutenant Colonel Joel Muhammad Hamiri ang OIC sa Baes City Police Station, daling nakikalayon ang kapulisan sa administrasyon sa eskwelahan aron masiguro ang kaluwasan sa mga estudyante magtudlog staff. Isip lakan sa pag-amping temporaryong gihunong ang mga klase sa mga campus samtang gipatuman ang hugot ng seguridad. Gani, gipakusog-usab ang police visibility o padayon ang pagmonitor sa palibo sa eskwelahan aron mabatukan ng bisan unsang hulga. Kini nga paspas ng aksyon sa kapulisan o sa eskwelahan ang nakahatag o kalinaw o kaluwasan sa una-una sa tibuok komunidad sa Norso. Nanukad gigan sa Bago Farm School Star Radio. Alang sa sipian ang itinugnan sa mga labas o tinugod ng mga balita. Matagkarunong ko niya. Gano'y si Andos 38 Boyags Love You Kaya Reporting.
2: Andos Balita Live Report Live Report.
3: Daghang salamat, Andos 38 Boyags Love You Cardinal Simbahanga Balitang Provincial.
2: Andos Balita. Andos Balita. Balita.
3: Oras sa Pilipinas, alas 7:40.
2: Andos Balita. Andos Balita.
3: Sa pagpadayon sa paghandos sa mga Balitang Provincial.
2: Balitang Provincial. Andos Balita. Andos Balita.
3: Yatagan og higayon ang mga job seekers sa Negros Oriental o Canlaon City nga makapangita og trabaho pinagi sa lokal and versus job fair caravan Canlaon 2026 nga ibigayon karong adlaw Agosto 20 sa Barangay Mabigo Gymnasium sa Canlaon City. Ang mga kalihukan giorganisa sa Provincial Government of Negros Oriental o Local Government Unit sa Canlaon City pinagi silang public employment service offices o PESO sa pagigtambayayong sa Department of Labor and Employment Kontuli. Gikan sa alas 9 sa buntag hangtod sa alas 4 sa hapon, ibaygayon ang job fair diin. Mutambong ang mga local o versus employers nga maghatag og lain-laing oportunidad sa trabaho. Lakip sa mga lokal nga employer nga mapel ang Enspero, Cebu General Services Incorporated o Nuwa Thai Services Incorporated. Alang sa mga nagitag trabaho sa gawas sa nasod, mapel usab ang Triple One Human Manpower Resources Corporation, iQuest International Manpower Services Incorporated, SMC Manpower Agency Philippines Company, 9K International Manpower and Recruitment Services Corporation o Placewell International Services Corporation. Ilauman nga makabenepisyo niini ang mga bagong graduado, mga nangita o bagong karer o mga aplikanteng nagtinguha nga makatrabaho sa gawas sa nasod. Gidasig ang mga job seekers nga magdala o daghang kopya sa updated resume, work, experience o training certificates kon aduna, passport o NBI clearance, info sheet alang sa mga ex-abroad applicant, bullpen o valid ID. Gilauman usab nga dunay on-the-spot interviews, application assistance o mga oportunidad alang sa immediate hiring gikan sa mga lokal o versus employers. Ang mga interesado, mahimo nga mutambong sa job fair karong adlaw Agosto 20 sa Canlaon City aron makapahimulo sa mga oportunidad sa trabaho nga gitanyag sa mga participating employers.
2: Andos Balita. Andos Balita.
3: Oras sa Pilipinas, alas 7:43.
2: Andos Balita. Andos Balita.
3: Sa pagpadayon sa paghandos sa mga balitang probinsyal.
2: Balitang Provincial. Handos Balita. Handos Balita.
3: Libre nga obigay ni o pediatric consultation ang ipagayon sa Canlaon City Rural Health Unit o RHU karong umaabot nga Huwebes, Agosto 27 gikan sa alas 8 sa buntag hangtod sa alas 3 sa hapon. Ang mga libre nga serbisyong medikal gipahibalon ni Congressman Emmanuel M.M. Limkay Chong Iway nga nagsuporta o maoy sponsor sa maong nga medical outreach. Pinaginini ang mga kababayanan sa Canlaon City nga adunay mga kabalaka bahin sa uterus, ovarius o cervix ang makapakonsulta sa mga espesyalistang obigay ni nga walay bayad. Apil usab sa mga outreach ang pediatric consultation alang sa mga bata nga 19 years paubos. Idapit ang mga residente sa Canlaon City, ilabi na ang mga naginanglan sa mga serbisyo nga pahimuslan ang libreng konsultasyon aron mas matagan o gustong pagtagad ang ilang kahimsog sa ilang nga pamilya. Ang konsultasyon ibigayon sa Canlaon City RHU gikan sa alas 8 sa buntag hangtod sa alas 3 sa hapon sa Agosto 27. Alang sa dugang nga mga impormasyon bahin sa mga medical outreach, mahimo nga mukontak sa direkta nga o mabisita sa Canlaon City RHU o sa Facebook page ni Congressman Emmanuel M.M. Limkay Chong Iway.
2: Handos Balita. Handos Balita. Balita.
3: Oras sa Pilipinas, alas 7:44.
2: Handos Balita. Handos Balita. Balita.
3: Kaya mo sunod nga mga police report, giandos kanato sa Amigos Coffee o Amigos Capsule, mga Kamigos Paminaw. Apil na sa Amigos Mega Promo. Kapina, kapsula pa, adunay dagkong premium ino nga madaugan. Tiguma lamang ang walay sulod nga kahon sa Amigos Coffee o walay sulod sa blaster sa Amigos Capsule. O garo na higayon nga magkadaog sa cash prices o bugas. Para sa Amigos Coffee, maokini ang ino nga madaugan. 10,000 kapesos, 5,000 kapesos, 3,000 kapesos o 2,000 kapesos. Para sa Amigos Capsule, maokini nga madaugan. 50 kilos nga bugas, 25 kilos nga bugas o 10 kilos nga bugas. Healthy na ka, mahimo pa kang winner. Ang Amigos, makatabang sa pagpataas sa kusog sa lawas, pagsuporta sa mayo nga panghilis o resistensya, imsog o mas matanoon nga panit, pinagis sa collagen. Stay healthy, stay active. When amazing prices. Busan sa pinong nga gihulat, apil na sa Amigos Mega Promo. Alang sa inong mga pangutana, tawage or tiksi, kini mao nga numero 0975-503-3857. Amigos, be healthy, be a winner. Ang Amigos Capsule, Amigos Coffee, madungog rin sa Star Radio Tayasa na ilang programa. Matag alas 6 hangtod sa alas 6 media, ang takna sa gabi, Lunes hangtod Sabado, o ba ni Kuya Angel Blasiason. Ang Amigos Capsule, Amigos Coffee, mapalit sa tanang pharmacy sa mga kalungsuran o dakbayan, diha sa lalawigan sa Sugbo o deri sa Negros Rental. O labaw sa tanan, deri sa Tayasan, mapalit kini sa Ike's Pharmacy, Curie Pharmacy o Angel Pharmacy. Sanjo and Nisi Dry Goods Trading na maligyan sa mga RTW sa ubus kayo nga presyo sama sa divisory o mga plastic walls sama sa Durabox. Sanjo and Nisi Dry Goods Trading kay panag-iya o gidumala ni Juicy Fernandez samtang sa magpayo sa mga appliances sama sa rice cookers, refrigerator ban pa doula lang sa bang Sanjo and Nisi Dry Goods Trading kay anasab sila sa nasampit ng servisyo na imutang diha sa Bulangata Street Poblasyon Tayasan kilid sa Blue Baker and more kanito nga karon ila nasab nga giablihan nga laing brand sa San Genese sa pagkakaron nagpadayon usab sa pagkaperet ang lain nilang brand sa San Genese diya sa Bromo Street nga atbang Zamen Jewels General Merchandise gilang sapatusan chinelasan o plastic wares.
2: Handos Balita. Handos Balita.
3: Oras sa Pilipinas alas
2: 7:47. Handos Balita. Handos Balita.
3: Sa detalye na sa ito ang police report.
2: Police report. Report. Handos Balita. Handos Balita.
3: sunod-sunod nga operasyon batok sa ilegal nga droga ang natabo sa nakadayang lungsod sa Negros Oriental nga miresulta sa pagkadakop sa patkalalaki o pagkakumpiska sa gituhang Cebu. Sa barangay Poblasyon Ayungon, nasikop ang usa ka 37 anyos nga lalaki kagila sa kabulisan isip usa ka Becker Atul sa baybas operasyon nito nga Martes. Ang operasyon, ipangunahan sa mga personal sa Ayungon Municipal Police Station o sa Intelligence Unit o sa koordinasyon sa Philippine Drug Enforcement Agency Confidia Negros Oriental. Narecover gikan sa suspek ang duha ka sosye sa gituhang nga Cebu nga may kinatibuk ang gibugaton nga 0.50 gramos o ibanabanang kantidad nga 3 mil 400 kapisos base sa Dangerous Drugs Board Abalio. Nakuhasab ang 500 pisos nga bypass money. Ang suspek magatubag og kaso tungod sa gingon nga paglapas sa Republic Act 9165 o mas nailang comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Samtang sa barangay San Jose Manhoyod, usa-usab ka 30 anyos nga lalaki ang nasikop sa laing baybas operasyon nito nga Martes. Nasakmit gikan kaniya ang ibanaban ng 2 ka gramo sa gituuhang Cebu pero na standard drug price nga mukabat sa 3,600 ka pisos. Lakip sa ebidensya ang 2 ka pakete sa gituhang Cebu o 500 pisos nga baybas money. Gibaybalusab sa kapulisan ang suspek sa iyang mga katungod obo sa konstitusyon o sa anti-torture warning gamit ang pinulungan nga iyang nasabtan. Sa barangay Panutuban, Dawin na sikupusab sa baybas operasyon agahapong adlaw, Miyerkules sa kadlawon, Agosto 19, ang usa ka 25 anyos nga lalaki. Nakuha gikan sa suspek ang upat ka sosye sa gituhang Cebu nga may gibugaton nga gibanabanang 2 ka gramo og standard drug price nga 3,600 ka pisos. Lagi po sab sa narecover ang usa ka cellphone og 500 pisos nga baybas money. Gimo ang inventory on inventory sa mga ebidensya sa lugar sa pagkadakop at ubangan sa usa ka barangay kagawad og representante sa media. Ang mga nakumpiska ng mga ebidensya isumiter sa Negros Oriental Provincial Forensic Unit alang sa Laboratory Examination. Samtang sa sitio Latason, Barangay Mayabun, Sambuanguita, dadakpan usab sa May alas 11:33 sa gabi niyatong Agosto 18 ang usa ka 38 anyos nga lalaki. Nasakmit gikan kaniya ang duha ka headshield sosye sa gituhang Cebu nga may gibug aton. Kinatibok ang timbang nga 0.2 gramos og standard drug price nga 1,360 kapisos. Nakosab ang 500 pisos nga baybas money, usa ka kaha sa sigarilyo, lighter usa ka Honda XRM nga motorsiklo. Ang operasyon, girecord pinagi sa body worn camera o BWC. Samtang himusab ang inventory sa presensya sa mga saksi, gikan sa media o sa barangay. Ang upat ka mga suspek, atuan na sa kustudiya sa kabulisan. Samtang yanda magtok mga makaso, bato kanila tungod sa gingong paglapas sa Section 5 o 11 sa Article 2 sa Republic Act 9165. Padayon usab ang pagproseso o laboratory examination sa mga nakumpiskang ebidensya alang sa pagsumiter sa mga kaso ngadto sa korte.
2: Andos balita.
3: Oras sa Pilipinas, alas 7:51.
2: Andos balita. Andos balita. Balitang regional. Andos balita. Andos balita.
3: Ini mo sunod nga mga balitang regional gandos kanato sa Ike's Restaurant and Catering Services og Ike's Pharmacy. Nagbaligya sa lamian nga mapagkaon og nagbaligya usab sa mga dekalidad nga mga tambal. Mo cater usab sila sa tanang klaseng okasyon. Aduna usab sila Ike's Kamalig, giunahan sa karaang Rural Bank at Bangsakan Hinor Oil Barangay Kabulutan. Aduna usab sila brand sa Ike's Pharmacy diha sa Tayasan New Public Market sa stall number 8 at number 14. Sa pagkakaroon, aduna sila pinakabago nga mao ang Ike's Garden Cafe and Resto diha sa corner Kalumba o Pupukay Street nga makitar sa mga ginagmay mga events. Ingon man, aduna usab sila coffee, halo-halo ug man pa nga mga refreshers. Alang sa dugang impormasyon kasayuran, bisita alang ang ilang opisina diha sa Ike's Restaurant o Pharmacy sa National Highway, Poblasyon Tayasan. Ike's Restaurant and Catering Services o Ike's Pharmacy ipanag-iya o ginumala nila ni Engineer Enrique Sorco o Maritis Largado Isturco.
2: Andos, balita, andos. Bandos Balita.
3: Karon sa detalye na sa itong mga balitang regional.
2: Balitang regional. Bandos Balita. Bandos Balita.
3: Video call shooting sa Sambuanga. Gipatangtang sa PNP sa social media. Alang sa kompletong detalye atong dawatong report ni Handos 38 Boyags Labiu Karinal gikan sa Bago Farms Call Star Radio. Handos Boyags lasigi Handos og Labiu sa imuhang balitang regional.
2: Handos Balita Live Report
1: Dagan salamat ng punta ko sa Vice Masokitik Paminaw. Nag-issue mandong Philippine National Police Confine being a sumpo unang pagpakatap sa mga online nga video glitrato sa insidity sa pagpamusil sa Ateneo de Zamboanga University samtang nagbahigayon sa buong investigasyon ng ahinsya kung giun sa pagdala sa estudyante ang duha ka arma sulod sa eskwelahan. Gimanduhan ni PNP Chief Police General Jose Melincio Nartates Jr. ang anti-cybercrime group nga magigalayon sa mga social media platform aron tangtang una mga video glitrato nga may kalabutan sa mga pag-atake. Mato ni Nartates tumong sa mga otoridad nga mapungan ang duga nga pag-repost o pag-share sa mga sensitibong material ilabi na sa mga minor de edad. Ang PNP anti-cybercrime group uban pang mga hintungdan nga unit gimanduan usab sa pag-monitor ug pagtaho sa pagpakatap sa sensitibong mga sulod online. Nanukad gigan sa Bago Farm Schools na radio. Alang sa sibiyanan nga may tinugdan sa mga labas ug tinuod nga mga balita. Matagkaroon ang kunya. Kini si Hundus, Rindai Utso. Booyaks, love you, Karina. Reporting.
2: Bandos Balita. Live report.
3: Daghang salamat, Hundus 38, Booyaks, love you, Karina. Simuhang balitang regional.
2: Bandos Balita. Bandos Balita. Balita.
3: Oras sa Pilipinas, alas 7:55.
2: Handos Balita. Handos Balita.
3: Sa pagpadayon sa paghandos sa mga balitang regional.
2: Balitang regional. Handos Balita. Handos Balita.
3: May appeal ang mga police personnel gikan sa nakadayang city o provincial police offices sa Central Visayas sa EMPO challenge nga gihimo sa PRO 7 Command Center gabong adlaw Agosto 19. Gisulayan sa mga kalihukan ang ilang kaandam pagdesisyon, teamwork o koordinasyon pinagi sa mga simulated nga sitwasyon o pagsundog sa posibleng insidente. Ibangunahan ang kalihukan ni Police Brigadier General Arnold Evangelista Abad, Regional Director sa Police Regional Office 7, uban sa presensya ni Police Colonel Abubakar Odang Manggelen Jr., Provincial Director sa Cebu Police Provincial Office. Pinagi sa input challenge, napakita sa mga police ang ilang kaandam sa pagkatubang sa mga critical na sitwasyon o emerhensya, ilabi na sa paspas nga pagtimbang-timbang sa sitwasyon, husto nga koordinasyon o tukmang police response. Ipasugod usab sa kalihukan ang panagiusa o kaandam sa mga police unit sa Central Visayas aron masiguro ang kaluwasan sa publiko.
2: Bandos Balita.
3: Oras sa Pilipinas, alas 7:56.
2: Bandos Balita.
3: Balitang Nasyonal.
2: Bandos Balita. Bandos Balita.
3: Kini mo sunod nga mga balitang nasyonal. Gendos kanato sa Animal Baita. Nindot alang nitong himong bisyo ang pagpamuhi og kahayupan. Magsalbing vitamina, purgang tambal sa mga binuhing kahayupan. Makapagana sa pagkaon, makapagana sa pag-inom o pagkatulog ingon man. Makatabang aron ang inyong mga kahayupan. Ang makagod bugat nga timbang. Dali managko og nindot nga kalidad sa karne. Usab makatabang aron ang imong mga kahayupan ang mahimong mas produktibo. Labi na gitong namuhi sa manok, bibi, pato, gansa. Makatabang ang Animal Baita aron mas mapapaspal silang papagitlog o mas mapanagko ang ilang mga itlog. Kutsara-kutsara lang nga Animal Baita ang isagol silang tubig limnon o dilabakan silang pagkaon. Ginagmayang kantidad apan siguradong ginansiyado ka. Animal Baita, mapalit diri sa tayasan sa Labis Agrabet o tayasan kakers sa Ayungon, sa Ayungon Kakers Agrabet o Pampet Animal sa La Libertad sa Latika Agrabet Supply.
2: Bandos Balita.
3: Oras sa Pilipinas, alas 7:57.
2: Bandos Balita. Bandos Balita.
3: Sa detalye na sa itong mga balitang nasyonal.
2: balitang nasyonal. Andos Balita. Andos Balita. Balita.
3: Duli gipahinumduman ang publiko bahin sa lagda sa HALIDP alang sa Agosto 21. Alang sa kompletong detalye atong dawaton report ni Andos 38 Boyax Labio Karenal gikan sa Bago Farms Call Star Radio. Andos Boyax, lasigi Andos og Labio sa imong balitang nasyonal.
2: Andos Balita. Live report.
1: Dagan salamat mimpunda ko sa mga masukitig pamilyo. Gipay nung duman sa Department of Labor and Employment kunduli ang mga amo bahin sa usong pagbayad sa swilo sa mga trabahante at all sa mga regular nga holiday o special nga non-working days. Sumalas sa gipagawas nga labor advisory ang mga trabahante nga matrabaho sa Agosto 21, ang Ninoy Aquino day nga gideklarar nga special nga non-working day makadawat og 200% sa ilang inadlaw nga swildo alang sa unang 8 ka oras nga trabaho, samtang ang mga empleyado nga dili mo trabaho nilang adlaw adunay katungog gihapon nga makadawat og 100% sa ilang inadlaw nga swildo. Kung ang usa ka regular nga holiday, matunong sa adlaw nga pahulay sa empleyado, apan gikinahanglan silang mo trabaho, makadawat sila og dugang nga 30% ibabaw sa 200% nga inadlaw nga swelo. Alang sa overtime nga trabaho, makadawat sila og dugang nga 30% sa hourly rate alang niya ng adlaw. Ang prinsipyo nga no work no pay magamit sa Agosto 21, gawas kung adunay kasabutan, pulisiya sa kumpanya o collective bargaining agreement nga nagtakda nga bayaran sa kampanya ang empleyado bisan pa sa ilang pag-absent. Kung ang usa ka empleyado mo trabaho sa usa ka special nga non-working day, adunay katungod silang makadawat og dugang nga 30% silang basic wage alang sa unang 8 ka oras og dugang pa ang dugang nga 30% sa ilang hourly rate alang sa bisan unsang overtime nga trabaho. Bayaran ng mga empleyado og dugang nga 50% sa ilang batakang sweldo alang sa unang 8 ka oras kung ang usa ka special nga dili trabaho nga adlaw, matunong sa ilang adlaw nga pahulay og dugang nga 30% alang sa overtime nga trabaho. Nanukad gigan sa Bago Farms Call Star Radio. Alang sa sibihan ang imitinumdan sa mga labas o dinuod ng mga balita, matagkarunog niya, pinaghandos 38. Bunyaks, love you, Karina. Reporting.
2: Andos Balita. Live report.
3: Oras sa Pilipinas, alas 8:00.
2: Andos Balita.
3: Maghandos itong pagbalik, muna ang kompletong detalye sa dugang mga balitang nasyonal, international, sports ug showbiz, uban lamang sa mahinungdanong pahibalo nga itunol kaninyo gikan sa D3Bio.
2: News D3Bio.
6: Ko si Florizel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat ni inom ko sa D3Bio, normal na dyan rin akong regla.
2: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3Bio.
7: Mga ka D3Bio, ako si Jean Paul Generoso.
8: Ako nasab si Dr. Ramil Oy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong mga D3Bio. Adto ta sa mga benepisyo sa D3Bio.
7: Kana?
8: Nga numang matag-adlaw ka mo inom og D3Bio. Nga numan matag walo ka ka oras mo inom og D3Bio.
7: Nga naman.
8: Sumala sa mga pagtuon kinahanglan nga every 8 hours. Kay ang monolaw rin og monocaprin nga mao'y tigpatay sa mga kagaw sa sulod sa lawas, mo expire kini sa sulod lamang sa 8 ka oras. Mahimo na dayon siyang kiton. Mahimo siyang energy.
7: Mapuslan sa gihapon, Doc. Dili masayang. In fact, ang ketones is the best food for the brain.
8: Mao nang kinahanglan matag 8 ka oras inom jud ka og D3Bio. Usara na ang pwede nga dili mo inom, D3Bio, Sir GP.
7: No.
8: Kanang walay kauban. Wala kay risgo, kay ikaw ra usa.
7: Oh.
8: Pero kung sige ka galaag, kinahanglan ni mo matag 8 ka oras yun og inom jud ka D3Bio.
7: Aron protected ka. Mas nindot pa jud kung usa mo 8 ka oras, mo inom na pud kag usab. Maunay nakanindot ana.
8: Ang D3Bio, usa jud na sa pinaka the best nga pangkontra sa kagaw tungod sa monolaurin og monocaprin.
7: Yes.
8: Ang dili ra jud na ko ibaylo sa D3Bio kay ang oil pulling kay kaya jud niya patyon ang kagaw nga naa sa imong mga tangunga nang suksok sa imong mga gums layo ka sa gitawag nga gingivitis.
7: Correct.
8: Ang inflammation nga mamahimong mahitabo sa imuhang nga mga gums. Mm. Mo'y nakanindot kung paako nimo ang ditribayo or kauno nimo, Sir GP.
7: Mm.
8: Diarrhea? Aw, makurik jud na siya. Mm. Unsa man, sa oil pulling pinaagi sa ditribayo, makapaa ka og tulo ka ditribayo og imumog nimo ni 20 minutos nga mumog. Pag humani mo toothbrush, dako jud kaayo makatabang ana, Sir GP.
2: Ditribayo.
9: Ako si Elena, gainom jud ko og ditribayo ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infection tungod sa mga virus og mga bakterya.
2: Ditribayo. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. Ditribayo.
7: Kinipadok, nganong magditribayo ka? Kay man ang virgin coconut oil maoy gihatag ni Secretary Carlo Nograles sa mga ospital dili kay D3. Niadto siya sa mga ospital atong April 15 nang apod-apod siya og virgin coconut oil. Unsa man iyang gisulti, Doc? Kini o, the clinical trials nagpakita nga ang virgin coconut oil pwedeng magamit aron malikayan ang COVID-19. Gobyerno ang niingon ana, ha?
8: Alangan man nga dili mumubo, Sir GP, nga siya sigig tuyok sa monolaurin og monocaprin, hinahinayon po niyag patay ang mga viral load nimo.
7: Correct.
8: Hangtod nga makarating